0: sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sa diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sa aga, tuptop alas 3 sa hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
1: Panahon na naman ang ubo, si Orange at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tensya. At matalinaw, kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the mighty power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the mighty power of C.
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hatchanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptop las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptop las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madridig kakao, papaya fruit extract, para sa nawonga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
1: D3, Bio, senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik kang protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food. Gagantin luman sa aton uto, rason, gagandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawadlaw.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
1: Extend Food Superman. For men.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM.
2: Adna, diabetes, taas ya sugar. Sige man inom Suprex, sige man kaon kanon, te siyempre diabetiko ka. Ang Silby Maintenance, mga K5. Daw, hindi isa daw, all-in-one, bla. Manan mo ng uso, subong mo, all-in-one. Why ka na duro pa kung ano, pangasagi mo, inom-inomon da. May i-recommendar ko sa inyo isa ka food supplement, kamo nang ginausar ko. Food supplement nga, all-in-one. Pwede na i-maintenance ka, hindi ka mag-diabetiko. I-maintenance para hindi ka mag-hybladon. Controlled tanan. Ano ina siya? DTX 500, mga K5. Silby na rin siya maintenance. Kadamo, kadtok ka sa mga drugstore, bla, tilawin nyo, bla, kung hapon, nang inugpuli, bla, sa tao, tilawin, bla, standby sa mga drugstore. Kaya ang kalabanan ng mga priority lane, inang mga pang-senior, bla, priority lane, tanawan nyo, bla, kung anong ginabakal nila. DTX 500. Kaya para sa ila, ang DTX 500, isa na lang kabakal, pang diabetes, pang high blood, pwede na. Sa mga hubin-hubin, DTX 500 man ang ila ginabakal, kahit daw ga pa kwan ang tanaw, naganami ang ila kutis, naganami ang ila supat. So DTX 500, mga ka-K5, all in one, ginasaligan na sa kadamaan nga food supplement, bangod kay ti kadugay na, garantisado kag di kalidad ga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Foro de los Pueblos.
2: Pakondisyon, pakondisyon tanay, mga K5. Maskara season, pero antisina, ginatamyaw ko anay isang good morning ang aton nga listener, get grabe, si Raul Nava, sang Grab Taxi. Boss Raul Nava, boss, sige pamati, yak no sa aton, sige biyahin niya. Ga-enjoy siya eh. Ginapangita, hindi din si K5 Beljan. May naikuan pa, may mission pa si K5 Beljan.
3: Foro de los Pueblos.
2: Happy, happy listening lang. Pakondisyon, pakondisyon, pakondisyon kita na yung mga K5. Subong Maskara Season. 2026 version sang K5 News FM Maskara Music. Etan,

0: Foro de los Pueblos.
1: Ay, no, kinapoy, mangkusang tirada mo, Itan. Bah, grabe. Dua, dua, kasun-asun ka pang garit-garit. Okay, kondisyon ng tanan. Now, let's go back to work, mga ka-K5. Let's go to more serious matters at hand.
0: Foro de los Pueblos.
1: Sa nagligad nga FITSA 18, mga ka-K5, nakibot ang kalabanan, sang gulpi lang nabatian ang linupok sa Banga National High School dito sa Banga, South Cotabato. Sa among adlaw, September 18, samtang nagapanyaga ang mga kabataan or antes magpanyaga ang mga estudyante, may isa ka 19-year-old, isa ka bata nga nagsiling sa iyang mga classmate. Pagkatapos nyo panyaga karon, palauli na kamo, kay may himuon ako sa aton eskwilahan. Ang pinsar sang kadamaan, mga ka-K5, isa ato kalahug sang ila classmate. And so, they simply took it for granted, mga ka-K5. Pagkatapos panyaga, ang bata nagpauli sa ila balay, and unknown to many, nagpauli siya para kuhaon ang pusil sang iyang amay, tungod kay ang iyang amay may tatlo ka mga lisensyado nga mga armas, bangod kay siya katapo sang Department of Education Rescue Unit kag nagatudlo sang firing safety, isa ka firing instructor sa ilang lugar sa South Cotabato. So kinuha niyang pusil sang iyang amay. He went back to school, nagkadto sa iya classroom, mga K5, and started firing the gun. May nagkalamatay duha kabilog, isa kababayi nga 14 anyos kag isa kalalaki. And later on, ang suspitsado naghikog man siya. Ginkuha niya ang iya pusil kag inbira niya lang ang ulo niya. And that was the end of his story. Igo, tanawon mga ka-K5, sang nagalinupok. Nagsulod siya sa isa ka-classroom, tambis ang niya classroom. Ayos to the board! Ayos to the board, mga ka-K5. Ayos to the board na kita. Nagsulod siya sa isa ka-classroom, tambis ang ilang ka-classroom man. Kag sudlon niya tani, kay didto pagid siya maniro nga maniro. However, may isa ka-bata nga masyado ka-isog, mga ka-K5. And his name is Brian S.L. Labada. This is a story of a young child, isa ka estudyante, isa ka senior high. Eyes to the board na mga K5, eyes to the board. Grabe nga balita. Isa ka senior high student, mga ka-K5, ipagwa ko ang iya narration of facts. Ang iya pagsaysay sang natabo, sang nagalinupok. Ang sentro sa aton istorya indi tungod sang nagpaniro nga bata nga tungod kay nadala siya sang San Termo sang Roblox. Kundi ang balita ta mga ka-K5, this is a story of a young hero nga kun indi tungod sa iya siguro damo ang nagkalamatay. And I want you to listen to this. Eyes to the board, eyes to the board. I want you to listen to this tungod kay makita nyo ang itsura sang bata, kag makita nyo sang ginpamangkot siya, why ka maging kulbaan? Makita nyo mga ka-K5 kung ginanon niya ang iya nga classmate, agod hindi makasunod kag makapaniro sa ila classroom. Grabe nga istorya mga ka-K5.
0: Foro de los Pueblos.
1: So yari ang panaysayon ni Brian S.L. Labada, mga ka-K5, kung paano niya ginubra na napunggan niya ang iyang schoolmate nga madamo patani ang napatay. He was wounded, pilason siya, but he is alive. And he is alive to tell the story. The story of a young man, very brave, hero, and who stood by life and death. Yari ang istorya ni Brian S.L. Labada. Rotate.
2: Room 17 siya, kag room 13 kami. I mean, Kilaktawa niya ang iba niya rom kag kami ang gitiro niya. Kami nga rom.
3: Pag abot sa classroom niyo, anong gini mo, Mugang?
2: Una, wala pa may kabalo. Abi na, mampalupok lang sa guwa. Kaya golpin siya na palupok, abi na mampalupok. Pagtulok mo sa guwa, pusil na gali. Amo to, naka-open ang door na amo to pang pusil niya ang classmate ko sulod.
3: Ano ka kalayo sa suspect?
2: Aral lang ko sa guilty pertahanti ang nakang si Chaldin sa tapit tubangan. Kami ito pa dyan ni Chaldin.
4: Okay. Itong babae, itong si Chaldin yun, amoy itong babae nga isa man sa natiruhan sa itong suspect. Okay. During some time, nga itong nagpalupok na siya sa sulod sa inyo sa tinga classroom, ano ang ginhimo mo dito sa suspect?
2: Nagdoko ko, nag-cover ba, tapos time niya ko, masulod sa room. May dala sa pusil nga, gamatama sa sulod. Dito pa pagpasulod niya, nakita ko sa bertahan na mo to, nasipa ko siya kagin, butong ko ang bertahan.
3: Grabe.
2: Wala ara sa guwang laki, kaptan ko lang gid niya, hindi siya magsulod.
4: Okay. Pero ano natabo sa kamot mo nga na ka-injured ka sa
2: naputo nga na kami ka bertahan, tapos dito siya nadiri sa bintana. Tinakita ko man siya nga nagkad sa bintana, nagkuha ko bangko nga i-block ta ni sa bintana. Pag kita niya sa ako na mo to, imposible ta ni ulo ko pero nakadoko ko sa kamot na iyo.
4: Okay, pero ano nagsunod sa imo sining nuna nga gini mo ato nga isugal ang imo sining kabuhi para sa imo sining nga mga kapdanan ni mga estudyante.
2: Titong makasulod siya, hindi lang kasmit ko may go, pati ara so, ako sa ara ko sa sulod mo te. Amo nga gini mo ko to kay isa man ko ara sa sulod te amo to nga kung
1: grabe kay.
2: Makasulod siya. Patay man ko, patay mga kamilanan.
4: Pero during some time niya, gini mo to, wala ka man sa...
2: Wala ko na kulbaan, wala ko na gratol, wala ko na ganong lisip ko nga, mo to, gabayan ko sang Ginoo abang sa Grimo ko.
1: Grabe. Foro de los Pueblos. Grabe ka isog nga bata mga K5. So pag sunod gali sang gunman, tong class ang schoolmate nila, sinulod ang ila kwarto, tower. Pinunggan yang bertahan, pinunggan niya. Pagpugong niya, nagtinda kanay pa sila kag sang ginahawidan yang pertahan, ginabira siya nga ginabira. Pero siya huwag kayo makulbaan, huwag kayo nagratol. Paglibot sa bintana sang ganman, ginsunod niya, kaginasaparya sang bangko. Agod nga hindi makatiro, kay agod nga hindi maanong mga classmate niya. Hasta nga ginbayaan na sila mga K5 sa sunod sang classroom, kag nagsailo sa piyak nga classroom, ang ganman dito sa Banga National High School.
0: Foro de los Pueblos.
1: Hindi ka mo maghalin, eyes to the board, eyes to the board. Dito sa Estados Unidos, may isa ka pulis nga babae, nga ining babae nga pulis mga K5, nag-broadcast siya, nag-vlog siya. Kag sa iya nga pag-vlog, iya ginatumod ining mga hampang sa internet kag sa computer. Pamati gid tan-aw kamo anay, back to the board kita mga K5. Eyes to the board. Tanawan nyo kay i-plastar sining aton bisita nga pulis sa Amerika kung ano nga mga games ang dapat likawan. Kag ano nga mga games ang ginahampang, kag ano nga mga grupo ang nagasulod sa sining salawayon nga mga grupo, mga ka-K5.
0: Foro de los Pueblos.
1: Okay, itaan, ipakita ang bisita ta. Eyes to the board, tanawan nyo mayo. Ano nga mga games? Check nga rin yung games ang kabataan nyo. Tira, roll tape.
5: May connection nga ba? Yes, no doubt ay may connection. May explain it to you guys. So ang tawag right namin dito sa lahat ng grupo ng mga online cult na kasalukuyang nagre-recruit ng kabataan sa buong mundo ay NVE. Nihilistic Violent Extremism. At marami ito silang mga affiliates na grupo. Gaya ng 764, MKY, Satanic na grupo, TCC, True Crime Community. Ang grupo na ito, ito sila yung nag-glorify sa mga school shooters actors. O9A, Order of Nine Angles, may neo-Nazi. So marami ito sila guys. Either sa isang grupo na ito, ang naka-inspired sa shooter na iyan dyan sa Pilipinas. So, it can be 764, it can be TCC, or MKY. Sigurado na na-inspired ito sa school shootings dito sa ibang bansa. Kasi mga copycat ito sila. Itong mga online cult na ito.
1: Grabe, no?
5: Unlike sa mga traditional na terrorism, ito sila ay kahit akala ninyo ay safe ang inyong mga anak. Safe kayo, andyan kayo sa inyong kwarto, natutulog kayo, ay kasalukuyan palang tini-terrorize nila ang utak ng anak ninyo. Okay? They are actively planting hatred sa inyong mga anak.
1: Grabe.
5: Para gumawa ito ng destruction sa society. Yun lang talaga ang pinaka main goal ng grupo na ito. And this is very serious threats. Kasi marami sa ating mga nanay ngayon, hindi nila alam. Gusto lang nila na aliwin yung kanilang mga anak, yung kanilang mga teenagers. So binigyan nila ito ng mga gadgets.
1: Okay, etan. So nakita niyo mga K5, ano nga mga hampang ang ginatirada nila sini. So ginihingadlan niyo na. Amo na ni nga mga grupo nga sing una ginahampang, ginahambal na mo ni K5 Eljan nga mga nagaterrorize. So everything ginahambal na naton. Now, ari si K5 Wilson Villena. Sa report niya, naglabot naman sa kay Mayor Greg Gasataya. Nakita niyong bata, primero nagsaysay. Ang dason, ang bisita ta nga polis nga sa Amerika nga Pilipina. Subong, ari na si K5 Wilson Villena. Mag-report siya sa aton sang tugon ni Mayor Greg Gasataya sa mga tag-iya sang mga pusil nga mga empleyado sa siyudad sang Bacolod.
0: Puro de los Pueblos.
1: Tanawon ta kung ano ang mabalita ni Wilson sa sini nga isyu mga K5. Bangod, importante ini. Ginisa-isa na naton sa inyo plastar. Ginisa-isa na naton sa inyo hatag, halin sa bata kung ano ang natabo dito mismo sa Banga National High School. Ginplastar naton sa inyo ang international outlook mga K5 sining nagakatabo sa aton nga online community, ano nga mga online games kag ano nga mga dark web kung tawgon ang ginasudlan sang kabataan. Kag subong diri sa siyudad sang Bacolod may report na kita nga pati na si Mayor Greg Gasataya nagawarning na mga K5 sa mga empleyado sang City Hall. To ipabati itan, ipabati si Mayor Greg Gasataya sa kuha ni K5 Wilson Villena. Mayor Greg, ano ang mahimo ta sa Bacolod parte sa mga empleyado sang gobyerno nga may mga armas sa ila panimalay, Mayor Greg? Tira.
6: Katabo sa mga eskwelahan. Hindi ko mamangkot kung sino ang mga mahayara sang licensed firearms dere. Kay we know nga damo dere ang may mga licensed firearms. So ang pangabay sa gobyerno is kung pwede palihog i-secure ang firearms sa inyong buroyan. Hindi na ko magambal kung sino ha, kita mo kung di kilala. No? Palihog in secure. As responsible firearms owner, dapat siguraduhon ta na wala access ang mga kabataan. Kaya natabo sa South Court, kwanto, lisensyado, ang sa Ateneo, same thing. No? So, isa kini siguro sa dapat buluriga naton. No? Kaya tigbisan, ano naton kabantay sa iskwilaan, tanatangan ng mga suporta ara, there are instances na malutsan. But di nagahalin ang mga firearms sa Uruya. Na pangabayla na tag-ayok. No? Kasi we are all government employees. And sad to say, atong mga naglungtad previously were children of government employees. So it's not sending a good signal. Then third, with the advent of technology, AI, malubong ibang daw sa katsagat naging mag-AI. No? So kabay pa ang AI, gamito naton sa maayo. Okay? Again, kabay pa ang AI gamito naton sa maayo, makabuling sa aton sininga pagtrabaho kag hindi gamito na instrumento para sa innovation sa kung ano da ng mga damang-damang.
0: Puro De Los Pueblos.
1: Okay, mga K-5. So, klaro, ha? So, nakita nyo from the school sa South Cotabato, pakadto sa Estados Unidos nga pulis, kag local diri sa kay Mayor Greg Gasataya, ginaplastar ta na sa inyo. So, dapat ginikanan. Ang ginikanan should be responsible. Hindi lang kay pag-abot sa eskwilahan, bahala tong kabataan. O pag-abot sa inyo balay, bahala ang kabataan. So ang ginikanan will be playing a very active and crucial role sa sining subong nagakalatabo sa aton nga mga eskwilahan nga may nagakalamatay na.
0: Foro de los Pueblos.
1: Okay mga K-5, sa iluhanta ang iban pagid naton nga mga balita. Subong adlaw itan, ipakita anay ang presyo, ang price increase ang oil ta itan. Okay. Ipakita anay ang oil price increase. Ang maximum of 880 ang aton nga oil price increase. Ipakita ang figure, gasoline 488 ang saka. Gas or kerosene 647 ang saka. Diesel way kalabot pulo, pero 8.82 ang iban pulo, gidyaka pisos ang saka, mga K-5. Now, itan ipabati ang konfirmasyon sa statement ni Secretary Garin sa Department of Energy. Pilagid ang sakaon, kagbasi magsubra sa 8.82. Ipabati si Secretary Garin itan. Pahambala. Hindi na siya tan si Mayor Greg ni itan. Si Secretary Garin.
7: Diesel, which is about 8 pesos and 80 centavos, that will be implemented tomorrow and that will be the maximum na increase na pwedeng gawin ng mga gas stations natin. More than that, they cannot do it.
1: Okay, liwat. Pamati, taliwat. Secretary Garin, pilagid ang fuel price increase. Roll tape.
7: The diesel, which is about 8 pesos and 80 centavos, that will be implemented tomorrow and that will be the maximum na increase na pwedeng gawin ng mga gas stations natin. More than that, they cannot do it.
1: Stop. Okay. Thank you, Ethan. So, 8.80 lang. May mga nakit-an ako ng mga gasoline stations nga sa Domingo pa lang nagpasaka ng mga langgabang disbakulod. Why paya kasaka, waya pariho. And I would like to take this very, very seriously. Ang gasoline station nga ara malapit sa isa ka mall nga may tatlo ka numero. May isa dira ka gasoline station, mga ka K-5, Lunes, saka na sa, Domingo, saka na sa iya. May ara man gasoline station diri sa Rizal Lacson, mga K-5. Isa lang ka kumpanya. Wala ba yakalabot ang Martes? Nagpasaka na sila. Pulo ka pisos, mga K-5. Pila ko na ihatag, Secretary Garin, pahambala liwat itan si Secretary Garin.
7: The diesel, which is about 8 pesos and 80 centavos.
1: Thank you, ma'am. Thank you. So, 880 lang ang hambal ni Secretary Garin. Now, standby ka na, Wilson, kay check ko muna ang sagay. Unahon ko si K-5, Joe Marie Sornido, i-check ta ang sitwasyon sa sagay kung tagpila ang saka sa presyo sang langis.
0: K-5 News FM Live Report.
1: K-5 Joe Marie, good morning.
8: Good morning, K-5 Eric. Nasagam sa mangid sang mga sagay noon ang mega price increase. Kayman, pero ang in fairness, K-5 Eric, ha, ang pinakataas nga, ini-estimate lang, ang pinakataas di is ang Petron. Kay that time, siling nga, pasaka sila alas 8 sa kaga, alas 7, pasado kita na ngayon sila presyo ka K-5 Eric. Now, estimate lang nila sa 10 pesos, kag 5 pesos man ang sa gasolina. Pero in fairness, di rin naman iya, sa mga ongoing pagkanto na itong gagaina sa aga, ang nakita ginato niya nga price increase actual nga ila ya gin-implementar na sa mga motorista ang COL nga nagpasaka lamang tang 7.82 centimos.
1: 7.82 COL. Okay.
8: Samtang sa gasolina naman sa COL, nagpasaka sila sa 4 pesos kag 88 centimos kakipay Eric.
1: Good.
8: Now, suma total, ang pinakabarato, total guide ka kay Pai Eric. Kay man, ang ilagin pasaka sa ilaya nga diesel 7 pesos on top kag 4 pesos naman sa gasolina nga nagtotal ini sa 100 pesos para sa diesel kag 88.45 centimos sa ilaya nga premium kag 87.95 centimos man ang sa ilaya nga regular o kon unleaded kag K5 Eric. Now, okay. Kung mag-amo naman lang ni ang ila mega mega price hike, bahala na wala mega high ah. Kaya di na gindi yan mapunggan niya kay K5 Eric. Ang kamahalon, mabatsa ka
1: okay. Na niya. K5 Jomari, K5 Jomari Sonido, pila ang presyo sang langis kada gasolinahan dira subong sa inyo. Diesel, tagpila.
8: All over kay K5 Eric, ang masubra lang siya sa isang gatos ka pesos kag hindi na siya magnubo. So amo ni siyang gikuha naton ang pinaka lowest nga price kun sa diin nga amo sila naton ni suma total si total ang pinaka barato sa subong nga adlaw ka kay Derek.
1: Okay. So ang pinaka barato total dira sa imo. Yeah. Kag ang average nga increase dira sa imo sa sagay is only around 7 pesos.
8: Yes, although 7.82 cents.
1: Although nga ang mandated nga maximum level sang aton Department of Energy kay Secretary Garin is 880. So do maayo-ayo jutay ang sitwasyon dira sa imo lugar subong sa sagay kay 5 Jomari. Now, ano naman ang mahambal sang mga commuters sang nagatugong gasolina? Have you tried to check on them?
8: Ay, hindi wala pa gid niya ka kay 5 Eric, pero bilang isa ka hindi lang kay bilang isa ka reporter, kita man nagagamit man kita yasang gasolina, so do ga pang hakroy man kita ka kay 5 Eric, tungod kay pila na lang gid niya kanahot ang aton iya isa gatos ka pesos kung magpatugong kita isa sa mga gasoline station. In the same emotion niya ka kay 5 Eric, assuming nga ang aton niya nga mga motorista mga nagabiyahe, na pareho man lang na siya sa aton niya man sentimento.
1: Okay. So, batsyagid. Ang laban dira subong sa imo lugar K5 Jomari, kalabanan dira mga drivers ang tricycle. Magasugod ng galing subong, so ang kalabanan nga makita nyo dira, howlers naman kag tracking. Yes, so, inisya, magabatsyag naman ini kay kalabanan sina sa ila dira, masaka ang presyo.
8: Kagawa ka pang magapanghakroy kakipay ang bumerang effect niya kakipay Eric, labi na gid ang maapektuhan ining mga small planters naton nga wala nagapanag-iyasang ila kaugalingon nga salakyan. Kay may renta pa sila sang salakyan nila, ka mabayad pa sila sa labing na gid ining mga patapas na karon. Kung magpatapas na sila sa ilang nga tubo, expect gid nato niya kakipay Eric nga pas-anon gid nila ya ang kabug aton labi na gid sa pagsaka sang presyo sa produkto petrolyo diri naman sa siyudad sa sagay kipag Eric.
0: Foro Delos Pueblos.
1: Okay. So amoy nang sitwasyon dira sa imo kay 5 Jomari, mayo lang kay tag city lang yang saka dira sa imo. Jom sa bakulod tag pulo mo. Why pa ya kalabot ang Martes subong abing adlaw? Kahapon may Domingo gasaka na yang ila ibang nga gasolinahan din, tagpulo yung panghampak nila. So very good Jomari, very good inang imo lugar subong. Thank you Jomari.
8: Kasi kapkipay bere kami ng pila ka mga balita nga itong natipon sa itong paglibot-libot si Bilog Siyudad sa Sagay. Kagangin nga mga balita, dala sa itong sa kaluan sa Ditex 500. Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, D3 Bios 4 Betex kag Extend Food Supplement, Ditex Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Para sa programang Foro de los Pueblos, ako si Kipayag Sunido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros kag sa Bilog, Pilipinas, ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
0: Foro de los Pueblos.
1: Sa Iluhan ta ang aton nga patrol diri sa siyudad sang Bacolod kung kamusta na ang sitwasyon kag sinakaay sang presyo sang langis.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Wilson, kamusta na? Live report, go ahead.
9: Yes, K5 Eric, good morning. No, kung may aga sa liwat sa aton, silingatan pa na mati. Makita na itong subo, K5 Eric, medyo nagturo-tawhay, no? Ang dala no, diri sa siyudad sang Bacolod, kasi dito naman niya nagpunsok ini ang mga motorista kasi naging agaw sa napatugkong kay Sir Eric. Subong ang agaw nila kapag gasolinahan ang ipalibot, ipipot na ito din kay Sir Eric, especially ang hapat sa mga major ng mga gasoline stations ng panindi kay Sir Eric. So halos tanan sila, palariyo tanan kay Sir Eric na may ara na sa presyo na nagsasaka na sa 100 pesos kay Sir Eric. So hindi magubo sa 100 pesos, especially ang diesel kay Sir Eric. So mauna kita anay sa bahin no sa Shell. Sa Shell na doon kay Sir Eric nagdangat na sila sa 105.
1: Grabe.
9: Kita Eric sa ilang sining gasolina ang diesel. Kaya ang ilang sining special na diesel na kay Sir Eric 111 pa sige. So ako na siya kamahal ang V-Power nila. Meanwhile, sa ato naman sining Caltex kay Sir Eric, nagdangat naman ang ilang sining diesel sa 102 pesos per liter kay Sir Eric. Kag sa sa CO ay naman kay Sir Eric, nagdaga naman ang ilang sining diesel sa 102.80.
1: Son, kalahin signal mo, Son. Wilson, dok kalahin kasing signal ni Wilson ang
0: Foro de los Pueblos.
1: Importante ni mga K5 bagay ginapangwa ko na yung mga presyo. So may ara na 105, may ara 102 ang presyo sang langis mga ka-K5. Pero may iba niya, Wilson, inang ara dira sa Rizal Lacson, way pa ya kalabot Domingo, nagsaka kagang lapit sa isa kamol nga may tatlo ka numero, way pa kalabot siya sa Martes, nagsaka na. Back to you, Wilson.
9: Yes, K5 Eric, no? So amo na subong ano nung kasi na naton, may ara na siya na, no? Ang pila ka mga diesel ni halos tanan sila. But ang pinakabarato so far kay Eric is ara sa mga petro, no? Ang pinakabarato ni diesel. So in terms naman kay Eric, no, sa gasolina na niya, sa petro naman kay Eric, ang gasolina subong nagadlaga naman sa 90.10 centavos kada litro sa petro kay Eric. Sa C-Oil naman, ang ilang sa mga gasolina, 90.01 centavos per liter kay Sir Eric. Kag sa ato naman sa mga Caltex naman niya, may ara sila sa 90.10 centavos, kag may ara sila sa 89.10 centavos kay Sir Eric na gasolina. Kag sa Shell kay Sir Eric, ari ang sa Shell, no, ang ilang sa mga gasolina is 90.60. Kag may gasolina, mas sila ay kay Sir Eric na 99.30 centavos kay Sir Eric kada litro.
1: Mahal gini ba ng Shell?
9: Yes, amo ni ang pinakamaraw, puro mahal ko sa pinapano. Sa kerosene kay Sir Eric, duway naman sa may nag-stock sa kerosene, hindi nga ano, di okay, why, basta nakabutang sila. But amo to kay Sir Eric, no, kagapon, actually naglipot naman kita kagapon kay Sir Eric, no, manutisyara na to, dati mga presyo sa nga dinaligdan niya kapi, ay ara lang sa 91,
1: 94.
9: But subong kay Sir Eric, nagsaka na siya sa 8 pesos, no? Actually, may 9 pesos yung kinsaka. That's why, na naglapot hindi siya sa 100 pesos.
1: Hindi dapat mag 9 pesos kay 5 Wilson, kaya yung hambal ni Secretary Garin kahapon, 880 lang ang maximum.
9: Maximum, 880.
1: Ang masubo pagid kay 5 Wilson, kay may mga gasolinahan, especially ara sa Rizal Lacson. Nang Rizal Lacson, may gasolina handa. Why pa na yan, kagapon, kagapon, saka na siya. Saka na siya.
9: Miskin kay Sir Eric, no, kagapon, may ara man kami na labya, kahit na may kitambayan kami dito sa Carla, ang gasolina handa, kagapon, kagapon, kagapon, Eric. May ara man, no, alapit man sa mall na color yan, kagapon, kagapon, Eric, ara sa downtown area, ang nagsaka naman una sa ilang sininga presyo kay Sir Eric, no? So, abdan ginaton nga nag-iilis na sila sa presyo, masupos ito dapat.
1: Martes pa.
9: Adlaw, tani kay Sir Eric, masaka, o, oh, alas 6.
1: Oo.
9: Kinaya supposedly ang isaka dapat, umiiyang ang kagapon.
1: Oo.
9: So, i-check na lang yun kay Sir Eric, no, kung ano bala ang bahin, kung sudan naman kinaya sa mga amo sininga sistema, nga tiway pag-ating iaara na nagsaka na kay Sir Eric.
1: Mayo guro kay 5 Wilson, pangabayon ta si K5 Carla may defensor lungga kay siyang na-assign sa City Hall, basi mapamangkot niya ini sa kay attorney Carol Joseph Chu ang aton nga city legal officer kun nga anong mahimo sini kay supposed to be every Tuesday ang saka, even Secretary Garin nagahambal nga dapat Tuesday sinakaay nga way pakalabot siya Martes ka pasaka na sila.
9: Yes, Kipay Eric, sakto na. Actually, ako ang na-assign sa City Hall Subo. Ako lang.
1: Ah, ikaw. Okay. So, lihog na ko, Wilson, follow up. Kay Attorney Cho, I will check on you tomorrow, party sini, nga ang nagapasaka. Kag ang ginatumod ko specifically kay isa lang ang tag-iya, ang ara sa Rizal Lacson nga gasolinahan, kag ang ara dito sa malapit sang isa ka mall nga may tatlo ka numero. Ina sila nagsalaka antes pa yada Martes sa son.
9: Yes, sakto lang kay Feveric. Yung kagamatanaan natin kay Feveric, yung panuputan ng iliya kay Feveric niya, ang staga niya pagpasaka sa last dito yan. At
1: yes.
9: Yung buong, hindi pa ng presyo, nag-150, hindi pa ng magpatsyak, kataatlaw yung kasaka. Kaya kay Feveric, kung ayon na siya kay Pasuktan, tapos hindi dapat Tuesday na siya,
1: correct,
9: magpasaka. So, i-check na lang. I-check na lang yun kay Feveric na sa Sisiriga, kung may harap pala sila sa monitoring team at sa Giyapon, subong, kung naligat ng matupna na gapuslan sa monitoring team or ara pa pala gapo sa subo para sa pag-monitor din kay Pem Eric sa mga amot sa mga incident eh, pala. So at least sa nakita pa no, na hindi lang ikaw na kabalo kay Pem Eric kapima na experience at manamon ni kay Pem Carla nga nakita kasi namon din sa gapo na gapo na lang pala niya nagpasaka na ang pila ka mga gasin at station din sa syudad sa Bacolod kay Pem Eric.
1: Hindi na ni pwede, hindi na siya na ni Wilson kag dapat son hindi magsobra sa 880 ta. Hindi magsubrada. It's only 880. So kung magsubrada, hindi na nahusto kasi secretary ka rin, aray may voice clip ko di. Nga gahambal siya, nga hindi ina pwede.
9: Excuse me. Yes, kay Pem Eric, ano talaga, i-check na kita kay Pem Eric, no, sa ako si Ligas Piligal. Hanggang si Liga, try magpukontak sa kay secretary ka rin, kay Piligal, talapot man ina siya nato, no, kung naka-exclusive nato siya na interview, ay try to sa karon po tapon kay Pem Eric kung magsapat sa ako si Liga tawag, agon makakuha kita sa exclusivo sa K5 News FM, no, sa pahit sa nga DOE, especially sa ato si Liga Kuryente, magkita na rin, na kung ano pa ang kinaforsi sa Department of Energy nato, na personally, na pag kung kay Pem Eric na pagsaka, subong, so next week pala, or the following weeks pa, masaka siya kaya po pala, or ikwit, pero nakita sa nga rollback. But
1: correct.
9: Kabaan ko kay Feveric dito sa Moscow to, nagpalupok naman to ang lain.
1: And the other day, Wilson, and the other day, ang isa naman ka barko, ginigo naman sa Strait of Hormuz, isa naman ka oil tanker. Right. And there are now reports that this will continue up to November. Pero ako, way, gali ko gasalig nga, dason si Mana magnubo eh. Masaka ni siya ang fuel. Pero tani, patas lang.

0: Nagka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM.
2: Pila pa mga nasa jurisdiction ang kinagapamintahan sa mga motorista naton kay Sir Eric.
3: Okay, larga bola.
2: Kay Sir Eric, balik ang ikandre sa patrol na binat para sa kampiyon ng balita. Serviso publiko, kagkaligawan sa Negros, K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos.
3: Sa Victorias, si K5 Ding Taladeco nagapabalo sa aton, nagsaka man dito. May isa siya ka gasoline station, ara datangin pakita ko sa imo, may gasoline station si Ding Taladeco, bago lang giniyagin padala, 100 pesos flat ang presyo. So meaning, bisan diin ka lang magliso subong, shin ang pinaka-minimum. Shin ang pinaka-minimum na presyo sang gasolina per litro.
1: Puro de los Pueblos.
3: So grabe. Aryo, gipadala ni K5 Ding Taladeco, Osmeña Avenue, Victorias Negros Occidental, 8:48 in the morning, 100 pesos 33 centavos ang diesel sa Petrogas nga gasolinahan, mga K5.
1: Puro de los Pueblos.
3: Okay. Mga K5, subong nga nagasaka ang presyo sang langis. Diin na ang tug-an sang aton gobyerno that they will suspend the excise tax. Ano na ang mahimo sang aton gobyerno? I was listening to the report sang British Broadcasting Corporation 3 days ago kag sa BBC nga report, mga ka-K5, ginabalita sang ila Middle East economic analyst nga ang pagsaka sang presyo in the global market, mga ka-K5, will continue until November. Ginapahayag man sang BBC nga report that of all countries, isa na ang Pilipinas ang may pinakanubo nga fuel stockpile. Kaya nga ton nga fuel stockpile is only up to 60 days. Other countries may ara stockpile as much as 90 days. Ang iban nga nasyon like America, they have 100 days nga stockpile plus ang ila mismo nga mga stock nga mga silo or depo or ilang nga mga minahan sang gasolina. America, mga K5, can survive for years to come without oil sa China, without oil sa Saudi, without oil sa Iran, without oil sa Middle East. They can survive because they have oil in Alaska and it's called the Exxon Valdez oil field, mga K5. It's in Alaska. Russia can survive because they have oil fields in Alaska. Canada can survive because they have oil fields in some parts of Canada and many parts of their home country. Even Germany can survive. Ang hindi makasurvive are small countries like us. Highly dependent, very dependent on oil importation. Mga K5, this is no joke. Magasaka na ang presyo, nagasaka ng presyo sang langis, and there is no sign of relief. Ang isa lang gid ka makuha naton nga relief subong nga ang aton nga mga food supplements sang Klinika de Alternativo Epektibo. Kon indi lang tungod sang power trio, damo nagakalapugday nga tao subong. May lang kay ara si DTX 500, si MyTC, kag si Ditribayo. So amo lang ning panampat ta mga K5, pabakura na lang ang imo ikaayong lawas kay kon indi gani ang mga balaklon masaka ni, gasolina masaka ni, pliti masaka ni, ari kan lang stockpile sa pagpabaskog sang imo immune system kag lawas, Power Trio DTX 500, Mighty C and Ditribayo mga K5. Why na kita time sa ton pagpangalagad Martes nga edisyon sang Foro de los Pueblos in behalf sa kay K5 Eljan Castaño.
4: K5 News FM.
5: DTX 500.
6: Nagkatao na pala ang kulubot sa imong itsura?
5: Mag DTX 500 da.
6: Masamihin ni kapalatian?
5: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka?
6: Mag DTX 500.
5: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
6: DTX 500.
5: Extend.
7: Food supplement for men.
8: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Nang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men.
0: Mga pinalaga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa Mighty C, Ditribayo kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng

0: Testing, Bisitaha, ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, DGX 500. Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sang matasing kapagdingula, kalaman ang abiyan. Mag DGX 500 ka. Kaysa DGX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimta. DGX 500. Panahon na naman ang ubo, si Ouch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabinang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX X Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
4: Panahon na naman ang ubo, sikwats at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
5: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bag-o nga SSS building sa siyudad sa Sangay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
0: K5 News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Lima ka oras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yun po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass and index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
5: Oo, hindi lang carots, mga kulturan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, asma ko, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nuno.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damo probiotic.
6: Mas
2: ano na yung engineer man?
0: Maitukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mga soki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Hindi magkalipat, mag-inom gid sa inyo daily supplementation sang DTX 500 Mighty C and D3 Bio for your general good health. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon nga nagatigulang gid ang tawo, no? Ano ang aton mahimo agud nga mapunggan ang pagtigulang naton? Kaupod naton sa nagdiskusyon karon si Dr. Ramil Oy, ang aton CEO, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Solueta, Dr. Ramil.
8: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
7: There was a time, Sir Boy, nga gaproblema ang tawo kun nga ang kabuhi naton galipot. There will comes a time nga makurinot ang imong panit, minano mo nga hindi ka magmasakiton, mapatay ka gidyagyapon sa katigulangon. Sa kabangkalan, ang aton nga pinakatigulang longest living person, si Lola Francisca is 100, kung di ko magsala, 122, 123 years old.
8: Wow. Sikreto to, palakaon gulay.
7: Husto. Mm-hmm. Kag nami ilang ilaklima to sa Uringaw. No? Mm-hmm. Sige, so...
8: Palakaon gulay niya. Palain ang pagkadetex 500 kag Mighty C. Kampiyon nga ano eh. Amugid. Kombinasyon.
7: Husto. So, ang abigan nila, Dok, maginatawag na sila nga nag-formulate sila sang self-limiting theory. Mm. Nga mismo ang organism nag-limit sang iyang existence. Mm. So, diri na nag-sugod ining pag-study sang telomeres. So, dako ang palaligban, Dok Ramil, kung nga ang nagatigulang ang tawo kag nagakapatay. Mm. Bisan ano kahalong, ano kakahealthy, mag-abot ng tiyon nga mapatay gid ang tawo sa katigulangon.
8: Mm. Mm. So, Sir GP, in the dawn of the millennium, nagasintro ang pagtuon sa genetics sa kang tanan sang kalabaon sang telomeres. Muna siya sa mga chronic disease kaangay sa diabetes, heart disease, Alzheimer's disease, depression, anxiety, cancer, ganubo ang kan mo. Ang katasun sang telomeres.
7: Ang protective barrier mo sa imong selula, no? Subot silingon, Dok Ramil, kung laba ang telomere, galawig man ang kabuhi.
8: Amo gid, no? Pero hampal sa mga tigulang, Sir GP, lain gid kung lapad imong lunggan. Lantaw lang kayo, Sir Boy, be. Lapad kay Sir Boy, no? Lugay kang patay. Lugay kang patay.
9: Lawig ang kabuhi.
8: No. Sa bagay, Sir GP, na gusto man, no? Ilipante ka ni, lawig patay.
7: Dakot lunggan.
10: Ingat-ingat. Ingat-ingat.
8: Pwede, no? Kung inat-inat lunggan natin, may maraming laba man natin kuhan.
7: Pero, Dok, lapad pa blad lunggan ka, baboy. Galing. Pang lantaw sa taos yan, hindi ang baboy, hindi ang sapat, kundi pork chop. Kung wala lalikin na ihaw ang baboy, blad, Dok Sam, it can live up 15 to 20 years. But anyway,
9: lawig mo na.
0: TTX 500!
6: Ako si Herminia Titong, 53.
9: Tilang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
9: So pagbakal mo sang Detex 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
9: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
9: Mga ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
9: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
9: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
11: Detex 500! Detex 500! Detex 500!
9: Isa ka study ang ginimo ng day Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor kag si Elizabeth Blackburn, isa ka PhD, sang September 2013. Kag gin-publish nila sa The Lancet. Ini amo ang one of the first studies agud gibaloon kung bala may epekto ang lifestyle sa telomere length kag sa aton pagtigulang.
8: Dako ginaya ko ang Sir JP epekto.
9: Mm.
8: Amo na gani permine mo ginahambal nga inom ka DTX 500 kag by TC para maglaba ang telomeres.
9: Mm.
8: Sa study na Sir JP, sa muna nga study, nakita nila ang pagliwat sa ano, sa ang lifestyle sa tao nga may dako nga improvement sa kalabaon sang telomeres.
9: Mm-hmm.
8: Imagine Sir JP, 10% ah, naging dugang sa link ka telomeres.
9: Mm-hmm.
8: Sabtang yadto ang nagapadayon nga kaon sang tamis, sige kaon baboy, karne, manok, mantikaon, mga processed food, 3% gid ka porsyento ang ginubo sa ilang nga telomeres sang gin-examine ini sang microscope.
9: So why labot galidok nga why kagadugang ginubo kaya by 3% no ang telomeres.
8: Balo ka Sir JP kung ano nga lifestyle changes ang ila ginhimo? Exercise. Cut down of fats and sugar consumption kag 100% vegetarian and antioxidant supplementation.
12: Correct.
8: That's why sini nga program permi na mo na balik-balik. Why nga ang haang nga magsika inom DTX 500 nga magsigi inom ka MITC para maglabay mo kabuhi para hindi dali ya mapatay ang selula. Imagine la 1.3 million ang ORAC units. But in layman terms sir boy, damo kawatan sa sulod sa lawas. Pero hapos lang mag neutralize ng kawatan nga rin sa atong lawas. Kawatan amo na sila ang mga free radical. Gusto ka man neutralize sila, sundi lang antioxidant. Kay panghatagan sa kan antioxidant.
9: Hindi na to yung mga ukap. Double black ring, pakanablang ko ring, hindi na naman nakab.
8: Oo, oh, siyempre.
9: Oo, di ba? So, duwan na namin mo, either pataason mong imong antioxidant o pataason mo yung imong free radicals.
8: Correct.
9: No, sige. So, more than enough, Doc, no? Dugangan pa sa MITC. More than enough ang imong antioxidant kung nag-DTX 500 ka coupled with MITC or PureC. Another study, Doc, called Telomere Effect in 2017, kinimo ni Elisa Apel kag Elizabeth Blackburn, sila ang nag-recommendar sa plant-based approach. Agud pala baon ang telomeres? Fresh vegetables, fruit, whole grains, nuts, legumes, subong man ang other sources sang antioxidant kaangay sang seaweed kag green tea.
8: Tuloy Sir JP, di na kinanglan pa ang akoan mo, research na mo. Compare mo lang mga taos Canada sa Bukid Canada. Kung ikumpara sa kabuhi sa Pinoy, mas laba sila. Japan. Ang Japan, mga tao nga ara sa mga bukid sa Japan. Grabe. Hindi lang 10 or 20 years ang indiferensya sa mga life expectancy dito sa Pinoy. Sa Russia, may research man sa Russia, nga 30 kalaba ang ila edad kumpara sa mga Pinoy. Ang sikreto, prutas lang gid kagulay.
12: Correct ka.
8: Actually, puro Sir, antioxidant. Tikita yan eh, damo ta niya tubo. May DTX 500 na ta, may TC pa. Hindi pa gid maglaba aton kabuhi.
9: Amo na ganito ka kinanglanta mag food supplement kay hindi ta niya makuha sa utan lamang.
8: Correct.
9: Kulang.
8: Imagine lang ng research sa National Cancer Institute. You need 15 kinds of fruits and vegetables daily ha. Grabe. Ang purpose na para makuha ang nagakaigo nga punto sa gitawag antioxidant Sir JP.
9: Sige. All right.
11: TTX 500.
13: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang. Pagka pati na mo nga may DTX 500.
14: Isa kadlo ka pila ka maginan?
13: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan.
14: Subong kamusta?
13: Huwain ni ko ginibatya at maskin gamay.
14: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
13: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
11: DTX 500! TTX 500.
14: Imo pangalan na partner.
15: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
14: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
15: 470.
14: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
15: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
14: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
15: 160.
14: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
15: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
11: ako. DTX 500. PureC, ang alkaline nga vitamin C.
16: Period in, pagyakakan, tagay ganya. Permi lang kasakit ang akan ulo, tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang PureC vitamin C, nagtry ako mag-take, sakit ulo ko na dura.
11: PureC vitamin C. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako po si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
11: Pure C Vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Rojas City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
9: Now, istoryahan ta, no? Kaya ang bawas ang ilok yan, sir boy. Hindi ko na yung madula. May nano pang oxidation.
17: Amo nang ka-stress ang iba, no? Kaka-stress ka sa jeep kung ang tupad mo medyo malakas ang amoy, no?
9: Gusto.
17: Kala na, naka-clinic ka, do you fresh everyday? Pero fresh ka, no?
18: Baga pa nabot, tilumers ang stress.
17: Oh, correct
19: pa. Ang baho ilok, gapada mo free radical sa imo ano, sa imo lawas.
17: Correct.
19: Sa imo tupad.
9: Pollution.
17: Sa imo tupad.
19: Pollution. Di kay sa yeah. Na init ka sa sir boy. Once nga mainit ka, gagamit imo lawas sa glucose.
9: Oh,
19: so the more nga gagamit lawas mo glucose, the more nga damo free radicals. Di ka tunga free radicals sa mo tunga ano. Pwerte ka damo nga free radicals ang gamito niya sir boy, ang ma-produce sa sir boy.
9: Ma-produce tungod na stress.
19: Kung na stress.
9: Bangod siyang free baho. Free radicals.
17: Amo na ning difference sa sang lawas niya, nga gapanguhit nga wala kamot no ang baho ilo.
9: So anong dapat ba sir boy?
17: Dapat mag-clinica do you fresh no? 48 hours of freshness kag protection ang mahatag sang VCO nga ara sa clinica do you fresh. Kung gusto mo maging maputi ang imo ilok, kung gusto mo wala baho for 48 hours, mag-clinica ni Kadi fresh ka na.
18: Maligo ah, maligo sang habon nga may aras ang VCO man. Santon Plus Herbal Soap.
9: Ay,
18: maligo butang kita sang klinika Dio Fresh.
9: Kusto. Sige, so kun mga pika mo, you choose tatlo ka kape ang ara nga pwede niyo ma-usar, no? We have DTX Coffee Mix, gakapi ka na ga-detox ka pa. And if you want something daw mas kampiyon pagid, DTX Premium. Medyo mahal sa bangod ini ang may Ganoderma, kag may Stevia nami sa may mga diabetes.
17: Pabulito ni Nisa Maliano, no?
9: Ti kahapon, sir boy, nasampulan tagid ang proceed sa Rayo Coffee.
19: Anong kakuan mo? Anong kabarangay? Anong kabarangay? Sang DTX Coffee Mix kag Rayo.
9: Grabe.
17: No, so, ang Rayo Coffee kagapon, nagbulig to sa inyo, ano ha, community pantry, ha? Amo nga to ang resulta sang Rayo Coffee, no? Gakapi ka na, gabulig ka.
9: Abi mo blam, may banto ya, Doc. Yes, sir, pwede sa rang akon nga utan. Islan ko lang DTX Coffee Mix. Kay daw nagkaon mo kung nagyapon utan. May DTX. Pumate sa lecture. Namihan kit sila.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, istoryahan ta ang D3 Bio. Paano ini makabulig sa inyong pagpalangapoy, why ka energy, no? Anong epekto sini sa lawas? Mga bagay nga hindi mahimo sang plain D3, kagkaya lamang sang D3 Bio. Sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
17: Ang chronic fatigue syndrome, ano resulta niya sa mga underlying sickness, no? Kung sako ang inflammation sa lawas mo, kulang ka sa tulog, may multiple sclerosis ka, diabetic ka, may cancer ka, lalo na kung kaagi ka trangkaso, no? Kung kaagi ka trangkaso, may tawag sila nga hangover. Hangover nga usually ginaambalgin sa COVID, may harap man, no? Kung nag-ayo sa COVID, tagbinulan, luya ang tao. Pero nag-ayo na siya, ha? Binulan ang ayo niya sa inaagyan niya tungkol sa cytokine storm.
19: Yes, because of inflammation, sir boy.
17: Inflammation.
19: Yung nakatabo sa sulod sa lawas.
17: Correct. No? So, ina siya tanan-tanan, gakos niya sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Ang D3 Bio makatap na halos ang tanan nga sinyalis kag simptomas sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Paano madamo mga bagay? Number one, ang D3 Bio may ginatawag nga medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil. Ini siya gaatag sang insigida. Insigida nga enerhiya para sa imo lawas.
19: Ang imo las, sir boy, kung gakaong ka kuan mangyapon
8: Kapoy, Luya, Palanakit, hindi na lang ka magkaon.
17: Hindi ka na lang magkaon. Correct, may punto
8: kaya
17: siya.
8: Kaya nga man, number one, ang ginakaon mo is gaporma mo na glucose.
17: Mm-hmm.
8: Ti ga padugang sa imong ano, sa imong inflammation.
18: Mm.
8: I suggest, ang source mo sa energy is ketones na lang.
18: Mm.
8: Eating. Mamahaw ka di tribayo, manyaga ka di tribayo, manyapon ka di tribayo. Lantaw na to kung di ka maayo.
17: Eating is all is not always good, no? Your body needs to fast. Ang aton lawas, ni gin-iridal, tinis ang aton mga ninuno, dugay na. Ang mga ninuno, tas ang una, hindi niya sa oras ang ilakaon. Ang ilayakaon niya, kung makakita na sila pagkaon.
8: No,
17: so, so ginatawag ni feast. Fasting and feasting. Ano namin nga fasting? Wala ginkaon dugay, kaya wala pa ka nakakakita bayabas, wala pa ka nakakita sang kalanon. So, fasting na anay. Kung makakita ng pagkaon, ang ginatawag niya feasting, fiesta, no? Kung lang word, kung bagagakaon siya damo, pagtaon kaon niya damo, untat naman.
9: Kag Sir Boy, ang aton nga lawas, ka-adapt si niya, naliwat lang niya galing sa aton habit, subong niya, la, kada kita kaon-kaon. Kaya hindi ka naman mga budlay, boy. Kantok na siyang gito. May mga pagkaon.
8: Subong niya, kaanom kapito sa isang kadla magkaon tao niya.
18: Huwag pa, huwag yung kaon.
9: Correct, ginset. I agree, ginser boy.
17: May ginset na, dapat may breakfast, dapat
8: wala pa kayo breakfast. Wala pa kayo breakfast, may kuan ka na, tinapay ka na.
9: May pre-breakfast.
8: May pre-breakfast ka.
9: May mid-lunch.
8: Tapos may pamahaw, may merinda, may panyaga, may merinda, may panyapon, may merinda.
9: Makutap na si Justin kay ma-explain yun asin. Ang scheduling.
8: Halos ka na oras na yung kaon.
17: Ma'am Justin, TF
18: ko mas healthy tao, Sir Boy, nga talaga sa langa kaon. Kumpara sa tao nga pala kaon.
17: Correct. Not only nga ketones mahatag mo sa lawas mo kung wala ka-fasting ka, you also clean yourself naturally by autophagy. Ha? Ketosis tungod sa D3 bio magintumar will promote your body to go ketosis. Kung wala kang kaon-kaon, ha? D3 bio lang ginkwa mo, which contains extra virgin coconut oil, that will feed your cell. Don't you worry. Nga, amo na kagamay, amo na nakalansin mo silula, because your body doesn't need all the carbohydrates kinakaon mo. Remember, kung ano mo kaon, ang imo pupo, dako man, no? Okay, due time man lang, ang ginakwa, ang nutrients lang, ang essential minerals lang, ang vitamins man lang ang ginapuga sa aton lawas. Ang glucose, amo pag iniisa, gagap, because ang ginatawag nga chronic fatigue. Amo pag ginigapakapoy sa imo. Lalo na mga tao nga kakaon-kanon, may tsokolati sa piyak, may kaon pag ipansit. No? So, ang kumbaga tanan ina, glucose ina, that will basically cause diabetes, that will also cause chronic fatigue syndrome. Ano bala ang D3 bio? Kwaon niya si glucose, why? Pero gaan niya ka enerhiya. Not from carbohydrates, but from good fats from D3 bio. So, that will promote healing na per se. Anong pagid? Ketones will give you instant energy. Kung ang imo chronic fatigue syndrome is caused by hypothyroidism, pigaw ang imo metabolism, si ketones nga alin kay D3 bio, ang bahala sina. Ano pagid mo?
8: Ang pinaka-the best nga gatong para sa brain, Sir Boy.
17: The best.
8: Pag ang brain wala na pagkaon, na luya gigaya.
17: Ketones. Ketones ang ano, ketones ang paborito ng isang brain. Kaya ang brain takisawa, takabalo, basi may type 3 diabetes ka na, no? Kung galipaton ka na,
8: may Alzheimer's ka na, may dementia ka na.
17: Ang Alzheimer's, hindi ni gulpi mong jutay amat-amat ni siya, kakalipat ka na kung sino may utang si imo. Gakalipat ka na kung sino ang ngalan sa bata mo. Gakalipat ka na kung sino ang imo gid mga friends. Ini siya is a slow process, but hindi na naton paggulaton nga maglala pa ina.
18: Especially Sir Bing Palakaong kagitamis bala, ginapatay niya gali ang ginatawag neurotransmitter sa aton nga brain.
9: Correct, Dok. Sam ka namin.
18: Nagamalipaton ka, tapos kung wala na sang ginatawag transmitter halin sa utok pa ka to sa tiyan, at sige ka lang kaong nga kaon.
17: Because an increase of blood glucose, ibiskan ang glucose is food for our brain, pero ang brain ta, may kabusugan man na. Anong katabo sa excess glucose?
8: May nalumduman ko, Sir Boy. Di ba ang imo nga immune cells, ang paborito man niyang vitamin C is vitamin C.
17: Vitamin C.
8: Pero kung araw blood sugar, unahon niya ka.
17: Unahon niya
18: blood sugar.
8: Same man sa brain, blood.
17: Same man sa brain.
8: Oo. Ang dapat niya kabalo ka maginto. Kabalo ka maginto sa imo ano, intoon mo imo nga immune cells. Silingko. Silingko. May keiko, inom ko anay vitamin C.
18: Unahon
9: karon lang na.
8: Para nga, unahon kaon niya. Pero kung unahan mo kaon cake, tapos inom ka vitamin C,
19: ay na, hindi na tinya sa pako ng vitamin C. Mm. Siling ka busog na kuya's cake. Mm. Amo mo ng brain, sir boy. Mm. Halimbabi, nauna mong matamis, masiling brain, alipa yung brain. Pag introduce mo sa ano sa mga ketones, hindi na yan sa pakon. Kumayari pa ko diyan, busog pa ko.
17: Mm. Correct, no? Do, dapat intuon mo gid
19: daw. Dapat intuon mo gid ya.
17: Intuon mo gid siya.
19: No? Unahi inom sa ditribayo.
17: Kikon may glucose, unahon niya ng glucose, pero kung wala sa choice, kinag ditribayo ka na.
19: Oh, especially early in the morning, sir boy. Ti wala ka, wala sa source ang ano, sa glucose. Ti yung ketone sa kanin, ditribayo ang iya unahon gamiton.
17: So, ang ketones, katag na yun, instant energy, o labot ginatinloan pang imo brain sang beta amyloid plaques.
19: Amo
17: na ang pinaka-the best, yeah. Gatag na enerhiya, ginatinloan pang utok mo. Hindi ka makakita sa klase nga food supplement nga gaamo na sa extra virgin coconut oil lang sa D3Bio mo na makita. Ang pinaka-nami, gid, kung before ka magsugod sang imo Alzheimer's, meaning to say, medyo may type 3 diabetes ka na. It is an indication that your brain doesn't need glucose na for energy. Kung ginastarve mo ang brain mo, kiway na sa gakaon sang dapat niya kanon, gaan mo siya sang ketones nga din sa D3Bio para magbalik ang iya function. So, amuna, no, si kritanan-tanan iniga, epekto ni, there are contributing factors sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. So ang pinakaimportante gid sa akon nga ako no ang tao feeling niya okay man siya, way man sa tanan nga agaluya gid siya. Kay ang viral load mo nagsaka na. Way kakabalo ang viral load mo ga peaking na. So yun kanan nantap na on ang mga virus alawas ta nga indi matap na. So ka dapat mag D3Bio
19: kasi sa pagid ka produce ang kaapoy sir boy pag may cancer ka na.
17: Oh
19: na. Ang nakanami lang the lauric acid sang D3Bio kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells.
17: Amak mo na simintuhon na meaning to say hindi siya kakwa nutrients sa imo lawas, hindi kasulod, hindi man siya kagwa, hindi man siya kapagwa, meaning to say ang nutrients nga ginkaon mo makadto sa good cells mo, hindi sa cancer cells mo. Kung sa cancer cells mo kung bagadok sa ang analogy sini, kung isa lang ang baba sang imo healthy cell, ang cancer cells mo, 20.
18: Baho, grabe ka, dalok-dalok.
17: 20, ba sini, it consumes 60 to 80% more sang ginaordinaryo nga selula. So, ang imo ginakaon nga nutrients, nang ginakaon mo itong mga nami, nga mga vitamins, nakaduya si iya. Siya yung gadako.
18: Correct.
17: Yan normal cells. Oh,
18: kagang isa pagod, sir, boy, kapagdanan sa chronic fatigue, ining natuwag malabsorption. No? Tungod sa kakulang mo sa probiotics.
17: So, correct.
18: Na ma-absorb ang mga pagkaon, yung ginakaon, yung ginanglan sa natin nga lawas. That's why, ang D3Bio.
19: Tapos, di nakaproduce ang B-complex.
18: B-complex, o. Oh.
17: Ano ginoblog ka ni Doc Samsung D3Bio? Ginapadamo.
18: Ginapadamo ang good bacteria.
17: Good bacteria. Kung damo ang imo good bacteria.
19: Damo man ma-produce nga probiot. Damo ma-produce nga B-vitamin.
17: B-complex, no? Damo vitamin Bs. Nami absorption sang vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, mga mineralis nga magnesium, phosphorus, calcium. Nami ang absorption because it needs good fat like D3Bio to be absorbed properly by our body.
18: Kasi pa si Boy, ginapadamo niya ang ginatawag precursor sang melatonin.
17: Correct.
18: Ang
19: serotonin. Namitulog mo?
18: Namitulog. O, basta kulang natulog eh.
17: Precursor of melatonin, no?
19: Ma-checklist na tayo.
17: So, amuna advantage, no? Kung kapoy-kapoy na lawas. Kung kapoy-kapoy na lawas, kung galuya ka, D3Bio mo na, no?
19: Basta nila, sir Boy, sang antioxidant.
17: DTX500.
19: The only thing nga kaya mag-correct sa inflammation nga gakatambo sa sulod, the combination of DTX 500 and D3Bio.
18: Kampiyon. No?
17: So, if you have your Super Trio, kampiyon, di ka na magkapuyon, healthy pang lawas mo. DTX 500, Mighty C and Pure C, and of course,
19: D3Bio. Hindi ako kinanglan mag-inom B-complex. Basta ginom ko D3Bio. D3Bio na.
17: Sila na may makasusulod. Yung matawag nga gut-derived vitamin B. Okay.
20: D3Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
21: D3Bio. Ang D3Bio.
22: Yung may Vizio.
21: Ang Vizio.
22: Yung may D3.
21: Matatas mga butika. D3Bio with Vizio.
23: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
21: D3Bio.
22: Ang D3Bio.
21: Yung may Vizio.
22: Ang Vizio.
21: Yung may D3.
22: Matatas mga butika.
21: PUC. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Periodin, pinyakakan, tagay ganyan. Permilang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigyan ako. Sa mabatian ko ang PUC Vitamin C. Nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
21: PUC Vitamin C. D3 Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako po si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
21: Pure C Vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Checklist na ta. Gadi tribayo ko, Sir Boy, because ini ang may soothing effect sa imong digestive tract. May mga study, Sir Boy, nga pag-take mo sang ang virgin coconut oil,
19: soothing.
9: O especially nga ara sa D3Bio, pagbuka to, boy, ining imo nga good fats will soothe your small intestine. Kun ang imo nga small intestine, Sir Boy, kampiyon kag hindi siya irritated, no? Ini ang makabulig sang dako sa imo absorption. And hindi pa na lang natapos. Oo, ginapataya man ang mga bad bacterias nga
19: hindi lang dala, Sir GP, ha? Nami pa pupo mo. Kay gakadanlog ang pupo mo.
9: Ang nami pa, Sir Doc, when your intestine is kag colon, nami siya ang iya kondisyon. Ang peristaltic movement, nami. Hindi ka paghangin-hangin nun, hindi ka katrap ang gas, kay tayo yun ang lakat sang pupo. Namin, wala ka sang problema sa digestive tract.
18: Gali, Sir GP.
9: Exactly. So, hindi na makaya sang plain D3.
19: Ako, Sir GP, amun niyo. Ti, palakaon, gigaya mantikaon. Di ba? Pagpalakaon kaya mantikaon, mga karne, mga tambong, mas bintaha kung gainom ka di tribayo sa
18: mga.
19: Nga man, damo ka ginpasulod niya, bad cholesterol. So, the only thing na mag-neutralize ng bad cholesterol para pangkwaon ng sobra, it's the good cholesterol. Ang plain nga D3, hindi amuna kadamo ang iya nga good cholesterol. Mas damo ang iya ka D3-bio because of the BCO in the D3-bio. The more nga kadamo ang good cholesterol, the more nga kontrolo niya imo nga bad cholesterol.
9: Ang plain D3, kinanglan pag ang isang fat para nga ma-absorb siya. That's why nga kumplito si Ricardo siyang D3-bio.
19: Sunod na ka kung na kung gainom ka plain nga D3, D3-bio ka na lang. Kay combine na siya.
9: Combine na.
19: So, alaala mainom ka D3, tapos mahigop ka BCO, yung nagdumbing
18: gasto
19: mo, bakal ka na lang D3-bio.
9: Hindi ka pasigurado sa quality sa BCO mo.
19: Amo na ang bintaha, Sir Boy, kung naka D3-bio ka against ordinary lang nga plain D3. Ang kay Sir Kevin, Sir Boy, amo niya, gusto niya D3-bio, eh hindi siya sa plain nga D3. Kaya ang imulawas, wala ga-produce daw sa monolaurin.
9: Gusto.
19: D3-bio lang. Ara lang sa D3-bio ang ga-produce ang monolaurin, kag MCT. Mas gusto gin niya. Mula na ang rason niya. Kaya ang imulawas, wala ga-produce monolaurin. The only thing nga mag-produce monolaurin para mapatay ang kagaw, it's D3-bio.
9: Ang ga-produce monolaurin, sinanay mo. Pero siyang una pa to. Nilako ka na, wain na na. See?
19: Di subong mainom na lang siya D3-bio para may monolaurin siya. Para may resistensya siya. Again, sa mga kagaw kagbakaya.
17: Gusto ko ya ang D3-bio over ordinary vitamin D3, kaya po huwag ang akon pankreas.
9: Ay,
17: ang pankreas ko, amuni ang kusina sang aton lawas. Kung ano mang inakaon mo, amuni tagahiwa, tagapudpud, para makaon sang aton, para makasulod sa aton gut, no, or sa aton small intestine. Ang ginahimo ni D3-bio, ginapanami ang imo insulin, ginapa-effective ni, no, gina-increase ang sensitivity sang gitawag insulin. Kung sensitive ang imo insulin, meaning to say, makasulod dayon si ang insulin sa imo selula dala.
21: D3-bio
17: ang imo glucose. Hindi magdamo ang imo glucose sa imo bloodstream, nubo ang imo blood sugar. Kung sakto-sakto lang ginproduce ni pancreas ng insulin, hindi siya kapoy. Kaya ang insulin to, sufficiente na para magkwas ang tanan nga blood sugar kag isulod sa aton selula. So,
21: D3-bio!
17: That's why gadditri bayo kuya ki gusto ko magdugay ang akon pancreas over ordinary vitamin D.
19: Hindi siya mabankrupt, sir boy.
17: Hindi siya mabankrupt.
19: Oh, see? So mas maayo magano na kamo. Mag-D3 bio.
17: D3 bio na, no? Mag-D3 bio na kamo, no?
18: Sa ilo na.
19: Upgrade na. Upgrade na sang, kung sigim lang kainom sang ordinary nga D3, mag-D3 bio na sila, sir boy.
1: D3 bio!
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
1: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: K5 News FM.
24: Istorya nga kalanlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karinal kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa rumbuhan sa Kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center,

0: kadayunan ng istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Kung matabo niya, mabaldag kita di kay mariklamo gito sa DLG. Madalahi kita si niya.
2: Amo na gani nga dapat solusyonan ta ni.
1: Amo gani nga pukawon ta siya. Kag pabalon, nga may mga pumuluyo nga mariklamo sa DLG, kag iparadyo ta.
2: Sadya, sadya, eh no?
1: Ha!

0: Boss Rocket,
1: Boy Ramon.
0: Tapos na ang boxing.
1: Ano? Sino na nga boxing ang namin mo man?
0: Ang boxing ni Vice President Sara Duterte.
1: Ara ka naman bala, Boy Ramon mong. Against ka gidya sa mga Duterte.
0: Boss, hindi man sa against ako ah. Kundi boss, may balita lang na daw matikangkang na si BP Sara.
1: Oh, sa ano naman ang balita?
0: Uy, kakabalo?
1: Wala.
0: Nagwa ng warrant of arrest kay Sara.
1: Ano?
0: Oo, wala labot nga warrant of arrest. May sige pa impeachment trial.
1: Ay, pang-ipit na ginangilaya.
0: Ay, ano nga pang-ipit man? Normal lang na ya, boss.
1: Normal pa na? Sobra-sobra na ginaya pang-ipit sa kay Sara.
0: Panapanahon lang na ya, busing.
1: Sobra-sobra na ginaya. Pamulitika na ginaya. Sabi ko nga ni kay Vice President na siya, may immunity na siya sa mga kasukaso.
0: Ay, wala na ya, boss. Basta BBM ang katapat siya. Ang punto si sinitanan, boss.
1: Mm-hmm.
0: Nga hindi gid siya ya, papurmahon. Kaya nga, hindi gid siya makaplastar sa 2028.
1: Manadlock sila kay Vice President Sara.
0: Ay, diyo. Wala siya nadlock ya, boss. Kundi, base magsinabad lang siya sa mayo nga sinugdan sang BBM admin.
1: Mayo ka to!
0: Ano abig kayo wala kasalig sang administrasyon subong boss eh?
1: Masaligan how?
0: Ay oo boss ah. Wala mo na ba tsagan? Ha? Ang hatagay sang ayuda? Ay wala kag to boss?
1: Wala eh, wala ko batyag.
0: Ano?
1: Wala kiban kay wala man ko katilaw sang ayuda.
0: Ah, amo na da.
1: Pero base kon makatilaw ko ayuda, mabag-o pa man ang huna-huna ko ah. Wala kay kumikatilaw bisan piso sinang mga ayuda-ayuda ni BBM mo.
0: Ah, sige lang boss ah. Ako na matag sa imo sang muni ah, may piso ko.
1: Wala. Piso gituod. Sadya-sadya, no?

0: Ano na, budat? Mapuli na lang ta sa kalising ko.
1: May ginaulat pa ko nga signal.
0: Ano na nga signal naman? Signal numbers ang bagyo? O hindi gani, signal light?
1: Ikaw, balayata, bugok. Dayon mo gitsang saligbat, sang labay-labay, no?
0: Ipaintindi sa akon kung ano nga signal ang buot mo silingon.
1: Signal bala akon madayon ang barangay kagiski election.
0: At di amo na yan, para klaro bala, ha?
1: Kapilata sinaambalan, party sinapro.
0: Di ba sinalipat lang ko?
1: Lipat ka o kapalipat-lipat ka lang.
0: Ambot ah, kung sa dinda sila. budat, pero sa totoo lang bala, kung madayon ang eleksyon sa barangay, ano, mapulita sa kalising kong?
1: Uy, alangan man mamantiner tadi, hindi man tadi karaok, kay wala man tadi nagka-establisher sa ngaton ngalan, kag, siyempre, mga runner kita mo.
0: Ay, sa bagay, may punto ka man, budat.
1: Amo na nga, dito na lang kita mabalik sa Kalye 5.
0: Sa Kalye 5 lang ta. Hindi lang ta sa Bukaw. Kag sa Magsinguya. Kay base kung mabalik naman ta sa lain nga pagkaraner.
1: Hindi na ta sina. Ma-change na ta sa ngaton kabuhi ta bugok. Kay kalaw ay nga gagulang na ta. Wala ta gabago.
0: Oo. Kay kalaw ay nga gagulang lang ta. Ang mga wala pulos among aton.
1: Sadya, ino!
2: Ay, thank you for

0: Magdalena.
1: Yes, bro.
0: May disidido, gadya nga magpasaka. Kaso kay Kapitan sa DILG, ah. Sa ginimo, yabala sa BBM scholarship.
1: Relax nang bala, bro.
0: Makarelax ka pa niya nga ba? Si madupla ni si Kapitan sa kaso?
1: Kung makasuhan, magid siya. Di siya man niya makasuhan, di bala? Di man niya kita?
0: Aya ba?
1: Kaya nga panik kaya, how? Ikaw ang kasuhan?
0: Hindi man, gaiti. Siya man bala, ah.
1: Pwes relax ka lang. Kaya siya niyang manabat.
0: Di, nakambit man tangaraan siyang iya kinawatay.
1: Ay, ipanginwala ta eh.
0: Kaya ba? ano?
1: Wala man ebidensya nga nangawata.
0: Di, ano na lang na ikaliya?
1: Siya ya, ako may mareklamo, sabto niya na iya. Kay di, siya di ang kapitan sa barangay tamong.
0: Ay, gali ka? Ibot silingon, safety tada iya?
1: Oo, amun na nga nugay, bala panik.
0: Ay, kwan, nadlock lang ko bikin, basi bla madalahig na sa kasuhayaw. Kag kun basi madutlan si Kapitan kag makasuhan, ti, wadaan kita buhay-buhay eh.
1: Hindi na yan matabo yung burug ya. Salig lang bala sakon. Relax ka lang. Sagot kita burug.
0: Hala, sadya-sadya, you know? Bye!

0: K-5 News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagdingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit ko dyan katama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tunay. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin.
3: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500! Pinaproblema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! Extend Food Superman for Man.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Man.
3: Mga pinalaga namon nga sagay nun. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalinlain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
5: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magpapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority.
3: Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services.
0: Available diri ang ultrasound X-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, T3, Bio. Diabetic ko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. Panahon na naman ang ubo. Si Orch at trangkaso. Pero huwag mag-alala. Dahil andito na ang Mighty. Palaban mo. Mighty C. Na may superpowers. Nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the mighty power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the mighty power of C. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gina akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburigod, malimtan! DTX 500!
9: K5 News FM.

0: Once again, good morning!
1: Good morning, Ma'am Burakday!
0: Today is Monday and it is our Sunday school!
2: May activity naman ta, Ma'am Burakday?
0: Ay, correct gid, El Merito!
2: Yay! Correct gid ko!
3: Wow! Animal nga tutod ako. Do sip-sip ba? Ano nga daw, Migman? Sip-sip kasi?
4: Wow!
3: Ma'am Burakday, ano ang activity na subaw?
0: Ba? Ang aton activity subong, ma-drawing ka mo sa mga hero nga inyo gusto. Pagusto ka mo kung cartoon karakter ina o kung tuod gid nga mga tao. Basta hero ah, kagi-explain ninyo sa tunga nga amoy na ang inyo napilian.
3: Amo lang na, ma'am?
0: Ay, yes bala. Amo lang ina, kulati ko.
3: Sansaw lang na, ma'am.
2: Oo,
3: ma'am. Kapos-apos ang liba. Do, hindi man kami sila mabudlayan.
1: Sala, sadya, sadya.

0: Amo na aburo nga hindi ka magpakulba.
1: Gapanik lang ko bi magdali na kay basi mawad ang tabla obra.
0: Gamit tablang utok mo. Ay, galing kay wala ka man aguro, no?
1: Ay, ba? Grabe ka naman imo ya, madam ya.
0: Kung makasuhan gid man si kapitan, ara pa ang number one kagawad. Dira to mapadikit si yaya.
1: Ay, ba? Hala, gusto matuod, no? Hindi ba lang number one kagawad? Ano type ka na niya magdalina, hindi ba?
0: Oo ah. Gamay ko na niya nga masahi siya. Madala na siya sa ako niya.
1: Ay, aba.
0: Amo na nga kung makasuhan, gidman si Kapitan Hugakom. Ara pa man gidyang number one kagawad.
1: Bakod ka gidyang maminsar, madala magdalina niya?
0: Oo ah. Dapat pagganahon mo gidyang utok niya burog.
1: Gagana man yung utok ko, pero wala ko na napinsaran ang mga muna mo.
0: Kay wala gidya gagana ang utok mo.
1: Hey, aba.
0: Panilagan ta lang kung may makasugid man kay Kapitan. About dara sa BBM scholarship na na. Kung may ara, ti amat-amaton ko na arigay kay number one kagawad. Kung wala, ti padayon ang ligaya ta kay Kapitan. Hindi ba laburo?
1: Oo man, sadya-sadya, you know? Ay, ba?

0: Si no imo hero nga drawing on out.
1: Ako niya si Spider-Man nga sa baba yan nagagwa balang lawa.
0: Oh. Sa baba?
1: Oo. Oh. Para lay naman balaw. Amo na iya ang napilian ko nga hero.
0: Ako
1: ano yay mo?
0: Ako niya ang plano ko yan si Superman.
1: Hmm? At imayo na. Sa di niya galin ang iya power?
0: Gagawa ang power ya? Kung mangutot siya.
2: Wow!
0: Para lain naman balahaw.
1: Hmm? Daw nakapuntos ka sa akon, urgent ba?
0: Amo gina ya? Balos-balos lang ah.
1: Sadya-sadya ino?
2: Wow!

0: Manson dapat din sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: News.
1: T3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. T3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Kasali si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabakang abutika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, walagit ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Walagit ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi. Talks ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: good day, magid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. This

0: K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino.
1: Ora sa K5 News FM Northern Negros, alas 10:04 na sang aga.
0: K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino.
1: Ora sa gidulong sa inyo sang Mighty C ang nanasilik kag alkaline nga vitamin C.
0: K5

Bueno mga bian, isa na naman kamayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Welcome na naman diri sa aton nga pagpalagad. Today is Monday, mga KK5, September 22, 2026. Kumusta kamo mga utod mga bian? Kumusta nga aton nga mga suki nga mga tagpalamati? Welcome na naman diri sa aton nga pagpalagad sa Bombahanay sa Norte. Isa na naman ka edisyon mga KK5 sa aton nga pagpalagad sa sini nga adlaw. Bombahanay sa Norte magapalayag na diri sa 89.7 mga KK5. Ako ini inyo kubos nga lagad, this is KK5 Bomba Marilo. Upod sa aton diri nga mga technical staff from Sagay City National High School or Sagay City Senior High School mga KK5. So upod kita hasta kita alas 11 sang aga mga KK5, magahimay-himay kita sa mga balita nga dapat ninyo mayuluan, mga balita nga dapat ninyo tutukan. Padayon kita nga nagasinggitan, padayon kita nga nagapyait, nagawiit, nagasinggit. Sang kapigadon! Pigadogod! Padayon kita nga nagawiit, mga KK5, nagausmod, nagakusmod. Ang pagsinakaay sang presyo sang gatong, presyo sang kuryente, padayon sa Gyapon wala nagauntat mga KK5 te. Ah, dumausmod ng aton nga kwan ng aton nga industriya, ang aton nga ekonomiya dumausmod na sa padayon nga pagsinakaay. Bausubong adlaw si Kyaron taman karon sa aton nga mga KK5 reporters, how much ang increase sang presyo sang gasolina, diesel kag iban pa. Tutukan taman karon mga KK5 sa aton nga pagpalagad. Sa aton nga pagpalagad na mga KK5, mabatian kita. Pinaag naman sa 89.7 ini ang legal, lehitimo nga radio station nagapanguna. Kag naturalmente dominante nga radio station diri sa northern part of Negros. Ini ang KK5 News FM Northern Negros. May mga lisensya kami sang amon radio telephone operator kag ECE or Electronic Communication Engineer. May permit from the National Telecommunication Commission. Ini ang KK5 News FM Northern Negros. Mabatian kita sa siyudad sang San Carlos, Banwas sang Calatrava, Toboso. Minapasok doon Salvador Benedicto Escalante City, Sagay, Cadiz and Manapla. Ako inyo kubos nga laga, this is KK5 Bomba Marilo. Bueno mga bian, anong aton pag-aulo istoryahan karon? Aton istoryahan mga KK5. Bow! Anom nagidlang kadlaw kag filing na sa Commission on Elections ang Certificate of Candidacy mga KK5. Dugang pa nga mga balita, dugang pa nga mga balita mga KK5, suspect nga nagpatay sa 21 anyos sa may barangay Mabini, siyudad sang Cadiz, nag-voluntarily surrender kagabi sa isa ka-elected officials. Dugangan taman ang isa kasunog na naglumtad diri sa siyudad sang Sagay sa Iyakasaf. Kwaon na ton si KK5 Ariel Apas Tugay-Dugay, mga KK5. Kaglakip na ang balita man ni KK5 Jomari Sunido aton man hisairan ang mga balita ngayon na tipon from the city of Escalante. K5 New sige, ina kagiban pa ang mga balita atong tutukan dirigid lamang sa atong ipagpalagad sa K5 News FM Northern Negros.

So sa buong adlaw magka-K5 today is September 22, 2026. Anom na gilang kadlaw sa September 28, sugod na sang filing sang Certificate of Candidacy. Sa gyapon padayon nga nagahangla, padayon nga nagahulat, kun bala magka-K5 permahan ni President BBM ang hagna nga naga-fix sang termino sang mga barangay kapitan, barangay kagawad. O may ara naman gani suwestyon magka-K5 si Ombudsman Buying Remolla nga ang mga kapitan dapat eligible gid, may civil service eligibility. Kagti siling gani dapat makapasaranay ang kapitan sa civil service eligibility ba o timayo ni kung may exam abe. Like for example, ining suwestyon ni Ombudsman Buying Remolla abe, madayon ini kag mangin laye abe. Sadya ni dirita mabalaan kung ang aton ni mga kapitan may utok or wala. Kaya nga, kung iagi anay sa civil service examination, kutob sa makaundi sa makapasarti, hindi sa eligible eh. Dirita mabalaan, kaya nga aton lang qualification, abi mga ka-K5, we are not underestimating the capacity sa nga aton nga mga barangay officials, but ang aton nga qualification, paano makapadalagan is just simple. Filipino citizen, resident of that barangay, and able to read and write. Di ba? Amula na kasimple mga ka-K5. Tikahapos ang aton qualification or qualification sa iwin. Kabalo ka lang magbasa, kabalo ka lang magsulat, then pwede ka na makapadalagan sa pagkabarangay official. Tinami ni karon mga ka-K5 if ever madayon ining ginaplano kag ginarekomendar ni Ombudsman Buying Remolla nga may aras ang civil service examination mga ka-K5 para mangin eligible ang aton mga kapitan. Dirita matistingan ang aton nga mga kapitan kun bala nagatuon or wala. Dirita mahisayran kag may balaan mga ka-K5 kun ang aton mga kapitan kun ang unod sang ulo nila proyekto lang kag makakulokomisyon. Nami ni ang suwisyon ni agud ba daw ka professional tanawon ng aton nga mga barangay officials mga ka-K5. Agod nga daw katahom bala nga eligible na ang aton nga mga barangay kapitan. Tidrita may balaan mga ka-K5. Why kita nag-underestimate? But this is a way or a step that we can measure the intellectual capacity and the strength to lead sang barangay mga ka-K5. Dirita matakos ang kusog sang liderato sang isa ka barangay kapitan kung paano siya magdumala sang renda sang barangay mga ka-K5. No, masulo sa dya ining ginarekomendar karon ni Ombudsman Buying Remolla mga ka-K5. No, masulo sa dya ining ginaduso mga ka-K5 ni Ombudsman Buying Remolla nga dapat mangin eligible ang mga barangay officials or especially ining aton nga mga barangay kapitan mga ka-K5. No, kiti simple lang man abi ang aton nga qualification sa nasiling tana. Kabalo ka lang magbasa, kabalo ka lang magsulat, and I do believe during our grade 1 and grade 2 ginatudluan kita sa pagbasa, di ba mga OJTs from Sagay City Senior High School. Grade 1 pa lang kita, grade 2 kabalo na kita magbasa ka magsulat. Meaning to say, bisan grade 1 ka lang ka grade 2, bisan grade 1 ka lang ka grade 2, pwede ka nakapadalagan pagkakapitan. Kahit yung qualification is just simple. Residente sa Sinaka Barangay, Filipino citizen, naturalmente kung residente ka sa Sinaka Barangay, laban-laban Filipino citizen ka, plus able to read and write. Kabalo ka lang magbasa, ayos na. Tinami ini ang suwestyon ni Ombudsman Jesus Crispin Buying Remolla. Nag-propose nga requiring civil service eligibility for barangay officials like chairpersons kag iban pa mga ka-K5, no? Kay ti amo ini sila ang rason mga ka-K5 nga barangay units nga una gid nga nagaserbisyo, ti amo ni ang pinaka laylayan sang gobyerno, no? Ang aton nga
pinaka smallest part of society, the family, and next is the community sa barangay, mga ka-K5. Ti ang pinakagamay nga pagdumarahan sa rendas ang panggoberno, amo ining binarangay, no? Gobyerno binarangay, so ginaduso karon kag original recommendar ni Ombudsman Boying Rimulya, much better requiring civil service eligibility for barangay kapitanti nami ni mga ka-K5. Tungod nga diri pagid siling pa ni Rimulya nga kulang sang eligibility requirements for higher elected post such as presidency is separate concern that should be looked at later. So muna mga ka-K5, ti mayo ini nga ulo istoryahan. Mayo ini nga ulo istoryahan mga ka-K5 tungod nga much better ang aton nga mga barangay kapitan makuha gid sang exam, no? Makuha gid sang exam kay I do believe kung makatapos ka gani isang termino mo, kung makatapos ka sang imo termino mga ka-K5, di ba kakuha ka man da eligible ka man sa imo civil service eligibility. Tinami ni kung mangin rekomendasyon ini pakuhaon exam ang mga kapitan kay dirita may balaan mas nami gid ni ang liability if ever may civil service kita para makita naton mga ka-K5 ang aton nga mga barangay officials daw kasagrado bla protektado sang civil service hindi ta makita naton mga kapitan mabuhi sa bulangan manok oh hindi ta makita aton nga mga kapitan nga ara sa palahuran ara sa bulangan manok nagabuhi oh hindi pwede ti mas nami ini kon mangin o mangin madinalag-on ining pagduso karon kag rekomendasyon ni Ombudsman Boying Rimulya mga ka-K5. No, mas nami ini kung matigayon kag madayon ang rekomendasyon ni Boying Rimulya. By the way, may aga kay Robert Siquinho, shout out from Canada. Hi, good morning. Joshua Tabasa, good morning. Rose Ann Postero, Waiko, good morning nong. Shout out watching from Hacienda San Antonio, Barangay Babini. And Rose Ann Postero, Waiko. Sige. Good morning, Boss Bomba, Marlon Conde. Kagawad, Emilia Orosio, mayong aga. Mm-hmm. Sige. K5 Amphil, basi kung matawagan, tanong kay-dugay si K5 Jomari Sunido. Sige, direk kita mga ka-K5. Sa ikanawa na, ton nga balita. Di mo na silingta padayon sa Gyapon nga nagahulat pero kahapon nga adlaw nagpagwas ang statement si House Speaker D nga subong adlaw Martes pagapirmahan ni President BBM ang hagna mga ka-K5 ang hagna mga ka-K5 nga nagapasar na sang hagna nga manginlay kay kahapon nagpagwas ang statement sa Barangay Day si House Speaker D mga ka-K5 nga napirmahan niya na ang enrolled bill kag nag-expectar siya kag or nagalaom siya nga pagapirmahan ini karon nga adlaw ni President BBM. Let us see, duha lang ni let's see bla nga tanawon ta kon let's see nga mambuyayaw ta. Yeah, let's see. Yeah, let's see. Yeah, kay kami diha tanawon ta. Karon mga ka-K5, ang singgitan iya sa mga kabataan, ang singgitan sa mga pamatanon. Kung tanawon mo lang gusto nila nga dayunon ang barangay kagaske eleksyon. Even ang majority naton nga mga pumuluyo gusto nga madayon ang eleksyon. Kung tani pamatian sang aton presidente, ining ginaduso-duso, ginduso ni Senator Chis Escudero, tingpunto ta mo ni tani mo. Konsensos nyo bala, ginpamangkot nyo bala ang mga pumuluyo kung madayon ang barangay kag SK election? Nga gusto nila madayon ang barangay kag SK election? Kamu mga langga, gabuto na kamo, SK? Wala pa. Ikaw ya? Wala pa man. Pero halos, mga K5, ang gusto sang aton nga mga pumuluyo nga madayon gid ang barangay and SK election. Gusto gid niya madayon ang barangay kag SK election? Kay nga, mas maayo ini nga dayunon mga ka-K5, no? Mas maayo ini nga dayunon agud nga makapili naman kita. Agud makapili kita sang pwede papadayunon kag pwede islan.
Galaw ay mani mga kakifive nga pungga na to ng kinamatarong sa pumuluyo. The right to suffrage or the right to vote, mga kakifive. Hmm? Diba? Di mo nang kinahanglan tatani. Kabay unta pamatian ni President BBM ang singgitan sa mga pumuluyo. Kay damo-damo kaya ang gusto nga madayon kagdayonon ang barangay kag SK election. No? Damo sang gusto nga madayon ang barangay kag SK election. No? Tani pamatian man sang aaton nga presidente ang hingyo kag ayo sang mga pumuluyo. Nga abi nga indi gid total nagastuhan naman ang komisyon on election do kalang-alang naman nga i-postpone pa kay on September 28 will be the first day of the filing sang certificate of candidacy sang barangay and SK officials. Tilip lapit na lang kayo, anom na lang kadlaw oh? Anom na lang kadlaw, tino kalang-alang na naka-seminar na ang aton nga mga teachers, ang aton nga mga workers kag ang ma-serve sa barangay and SK election. Kag tani mga ka-K5, kag tani dayon no nagidlang ining barangay and SK election.

Diri kita karon sa masubo-subo naton nga balita. Sa tinalikdan nga Sabado, September 19, 2026. Isa ka masubo nga balita ang ato na baton. Dira sa may hasyenda San Antonio, Barangay Mabini, Siyudad San Cadiz. Kay isa ka 21 anyos nga lalaki ang napatay, naging kilala kay Jairos A. Martisanon, mga ka-K5. Ining biktima suno sa pagpangusisa naton kag suno sa Kadisery PNP kay Police Lieutenant Mansueto de Jose, Deputy Chief of Police sa Kadisery PNP, kag ni Police Lieutenant Dalin Grace Loreno. Papauli na inikuntani ang biktima nga si J. Rose. Ang kas ang isa ka minor de edad. Nausang nagapadulong na sa puloy-an ining si J. Rose, nga 21 anyos. Malabay gini ni siya sa puloy-an sa suspect. Paglabay ni J. Rose, malapit na sa bangga pasulod sa puloy-an sa suspect, nagwa ini kaginbanggaan si J. Rose sakay siya motor. Pagbangga may konfrontasyon nga malipot. Ginpapanaog sang suspect ang minor di edad nga ang kasang biktima kag ginpapalagyo. Digto na may konfrontasyon nga natabo kag rekta gintayaan sang suspect nga ginkilala kay Edmar Amores Ison, 42 anyos kag tricycle driver. Actually migo ko ni. Migo ko ang suspect nga sinapakan. Nay kami sini. Pero it doesn't mean conmigo to siya. Kumukay nakasala siya sa layi. Kumukay nakasala siya sa kasuguan naton. Kumukay nakapatay siya, ti dapat atubangon ni kid. Mga K5, amo na to pag bangga sang suspect sa biktima. Pag tiro una, lagtik. Ikadua, lagtik lang gyapon. While lumupok, apang sang ikatatlo na nga pagpitik, dito na mga ka-K5 sumigabong. Dito na kag sumigabong ang armas nga ginauyatan sang suspect. Igo sa tuo nga bahin sa kilid ang biktima nga si Jeros. Naghugaplak, tumba sa iya motor nga ginasakyan. Kag dito na ang rason sang iya kamatayon. Na mga ka-K5, pagkaligad sa pilakadlaw at large gilayon nga nalagyo, ining si Edmar Amores nga suspect, nalagyo siya, nagpanago mga ka-K5, wala man siya gani nagpalayo sa sina nga lugar. Ara lang siya sa suno sa aton yung pagpangusisa kagabi, ara lang siya sa tunga sang kampo. Na mga ka-K5, after 2 days of hot pursuit operation sang aton Kadisery PNP, headed by our Triskelion brother, Police Lieutenant Colonel Lymil Jan Pasken. After 2 days, paagi sa mga nakakilala, paagi man sa aton amigo na si Sir Remos Garganera, and paagi sa kay Kagawad Luel Olvido as elected official, Barangay Kagawad, kay ihado ya ining suspect after 2 days nga nagpanago sa tunga sang kampo, pangos lang sang tubo ang ginhimo sang suspect, nagdesisyon ini nga mag voluntarily surrender mga ka K5. Ti kagabi mga takna alas 8:30 sang gabi, ginsugat sang salakyan ni Kagawad Luel Olvido back up ang mga kapulisan sa Kadisery PNP nga kuhaon nila ang isa ka suspect nga nag-voluntarily surrender. Mga K5, why man kita nag-judge sigila yun gid sa tao nga isa ka malain? Kung ka isa may mga nakompromiso, kung ka isa may mga rason ang tanan nga ginhimo naton ini. O galing ina nga mga rason or ina nga pagkakompromiso, kung nakalapas kita sa kasuguan sang tao,
sa kasuguan sa aton gobyerno, then we will face the consequences, mga ka-K5. So after all, isa ka dako ng leksyon, mga ka-K5, sa aton apisar sa aton nagasilabo nga tagipusoon, apisar sa aton makigon nga tagipusoon, we must control sa aton nga emotion. We must control sa aton nga emotion. Much better pa din nga manumbag ta, manghagad na lang ta sports, kaya after all, pagkatapos ti isimigway lang ta. At total, sports ba lang ang aton? Sang samaniro ta, mamuno ta, dako ining eleksyon para sa aton, mga K5, especially kung pamilyado kita. May mga pamilya ta ayaw gid magpadala-dala sa silabo sa tigipuson. After all, nga mapatay mong tao, what will happen next? Gubain mo pangabuhi, gubain mo pamilya. Diba? Malagyo-lagyo ka man. Kung hindi ka malagyo-lagyo, mapriso ka man. Now, this is a great lesson sa aton, especially sa mga kalalakinan. Ayaw intawon pagpa-dala-dala sa silabo sang balatyagon. Oh, much better kung may istoryan, istoryahan. Oh, kung hindi madala sa istorya, sports lang, hasta lang sa sports. Hindi na maniro, hindi na mamuno. Kay kabudlay, mga kakif, ay magsulod. Hapos lang magsulod sa krimen. Hapos lang sulod sa gamo. Pero kabudlay, magwa, mga kakif. That is why, in everything we do, whatsoever we do, whether we eat or drink or whatsoever we do, do it for the glory of God. Ya muna na siling ta, mga ka-K5. Ini dako nga leksyon ini, mga ka-K5, sa aton. Ti actually kilala ko maning ang suspect, hindi gid man malain nga tawo, ah. Hindi man isa malain o galing na dala sa konsekwensya sa silabo sang tagipusoon sa dinumtanay, mga ka-K5, kag suno mangan isa ton pagpanalawsaw ining biktima. Wala ni siya labot sa nagliligad yung mga inaway, especially sa pagpamuno. Pero ti siling tagani, komo kay may krimen nga natabo, bisan ano pata kaayo, bisan ano pata kamaayo, komo kay may krimen kita nga ginhimo, then we will face the charge kagsang konsekwensya nga aton pagapatubangon. We're hoping and praying nagaupod kita sa nagasimpatya kita sa pamilya ni Jeros nga nagtaliwan sa itong tinalikdan nga September 19. Magpakabakod kamo ang mga pamilya, kabay pa nga malampuwasan ninyo ining dako nga pagpanghangkat sa inyo kabuhi. Nga nadulaan kamo sang isa ka panimalay, isa ka miyembro sang panimalay. Kabay unta, magtubo sa inyo tagipusoon ang mapinatawaron, mahigugmaon, kag itugya na lamang sa Diyos ang tanan, mga ka-K5. Amo man sa suspect nga kon migo, sa pamilya, magpakabakod man. Migo, atubangan na lang ang dapat atubangon. Kumo kay nakasala kita, amo ini ang layis ang aton gobyerno, ang layis ang aton tao. Atubangon tang consequences sang aton mga nahimo nga sala. Maya ayo pa ya gani, mga ka-K5, ang kwan, no? Ang layi sa aton gobyerno kay wala na kita death penalty. No? Wala na kita death penalty. Kung makasala kita, prisuhan ta lang or either may fine kita. But you know what? If we will base it in the Bible, Romans 3:23, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. Ang bayad sang sala, kamatayon mo. Ang siling sang Biblia, mga ka-K5, for the wages of sin is death. Mga ka-K5, ang bayad sang sala, kamatayon. Romans 6:23. Roma, kapitulo 6, versikulo 23, kay ang bayad sang sala, kamatayon. Tiyan mo na yung bayad mo. Suno sa Biblia, ang bayad sang sala, kamatayon. Ang bayad sang sala, kamatayon, apang ang regalo sang Diyos, among kabuhi nga wala sang katapusan. That is why, mga ka-K5, we're praying and hoping both families, I know, nagabatyag ka mo sa pagkasubo.
Kami diri sa K5 News FM nagaupod, nagasimpatiya sa pamilya sang biktima. Kabay nga magatubo ang mahigugmaon kag mapinatawaron nga tagipusoon. Amo man sa suspect. Kabay nga hinulsulan mo man ang imo nahimo nga sala. After all, mga tubang ka sa korte sang tao. Kag naturalmente, mga tubang ka man sa pilakadlaw sa korte sang Diyos. Amo na siling tabla permi, we cannot hide anything and everything in the court of God. Amo na gasagsag ang pinatyanay kay wala na death penalty. Good morning, Meg. Shout out tanda sa imo. Watching live kami di sa clinic sang Cadiz Blind Workers Association. Good morning. Hindi malain sa pagkabuot ng bata. Amo na gani siling tamam come what may Cruz. Tanani may mga rason mga K5. Amo ni siling ta na komo kay nakasala siya atubangon niya ang sala nga iya ginhimo. Ano man ang pamatbat sang korte, ano man ang pamatbat sa korte sang aton gobyerno, then he will face the charge. Atubangon niya. Kagamon ni gani siling ta sa pamilya sa biktima. Kabay nga malampuasan ninyo ini nga problema kag pagpanghangkat, kabalota kon ano kasakit madulaan sa pamilya kag panimalay. Pero itugyan naton sa Ginoong tanan. Itugyan sa Ginoong tanan, mga ka K5. Sige. Oras alas 10:33 na sang aga, mga ka-K5. Ganun lang sa inyo sang DTX 500. Nagabulig sa pagpanormal sang blood sugar level. Prevention sa diabetes. Prevention sa dysmenorrhea. Mayuma. Kag nagabulig sa pagpa-healthy sang kidney. K5 ang fail ba? Si pwede tala matawagan si ka-K5 John Marie Sunido. May kang tanan si Abalita. Also with ka-K5 Ariel Apas. Makakonect na sa Bluetooth pang.

0: Sige mga ka-K5 ko, ang tanong kayo dugay, ang balita with ka-K5 Ariel Apas. May kang tanan sining sunog na nagluntad iya mga ka-K5 diri sa isa ka barangay sa siyudad sa Sangay. No, ano ang gintunaan sining sunog? Kamusta pila ang mga damage mga ka-K5 sang sunog kag sa diin ini exact address sang sunog mga ka-K5. Eh, grabe no, damo sang asod-asod nga sunog kahapon gani nga adlaw dito sa siyudad sang Cadiz may sunog man to. Pero ti mas mayo lang, pasalamat lang gid kay tungod sa mabaskog nga pagtupa sang ulan, napalong gilayon ang pagkasunog. Wala naglapta ang pagkasunog tungod nga nag-ulan-ulan mga ka-K5. Sige, arisalin niya ta si ka-K5 Ariel Apas, mga ka-K5 sa iya nga mga balita nga natipon diri sa siyudad sa Sangay, especialmente sa sunog nga nagluntad mga ka-K5 sa sakop sang SAF. Ka-K5 Ariel, please stand by. K5 News FM. K5 Ariel, may nga.
1: Yes, ka-K5, bumba, may nga. Sa karon pagkatay bumba, padayon ang
0: Daligid lang K5 Ariel, kayo doon nag-ubo-ubo ka. Daligid lang, tawagan ka naman. Balik, kayo kalain sa imo nga signal. Daligid lang K5 Ariel, kayo kalain sa imo signal, dra. Balikan ka naman K5 Ariel, ah. Balikan ka naman ka K5 Matinasas sa iba mga balita nga natipon, dra. Sunog sa 6th PNP SAF Detachment, gina-investigahan pa karon sa Bureau of Fire Protection sa Sagay City. Morning Meg, watching from Machinda, Luisita. Shout out na sa mga upod ko nga driver, Resli, Toto, Moski, Metoda, Amugid, Idol. Sapat, dapat. Oh, sige. Good morning, Joshua Tabasa, may aga. Balikan tas ka K5 Ariel Apas. Sa iya mga balita, mga ka-K5 ginatipon diri sa siyudad sa Sagay. Especialmente, may aras ang sunog na nagluntad sa PNP SAF, mga ka-K5. Ano ayhan nga nasunog tuman? Ano ayhan ang rason nga ang nasunog? K5 Ariel, balik report. K5 Ariel?
1: Yes, K5 Bumba, may nga aga ka-K5 Bumba. Sa karong ka-K5 Bumba, para yun ang investigasyon sa Sagay City Fire Station. Kang gituunan isang sunog nga naglamon sa isa katimporary residential facility sa nga 6th PNP Special Action Force Battalion sa sitio Tanaw kay Bagumba, barangay Poblasyon 2, Siyudad Sagay. Nagluntad ang sunog takna alas 5 pasado sang hapon kay Bagumba, kinibilang nga nagsabay gid ang sunog sa pagbalik bala sa nga kuryente kay kaniadtong Sabado kay Bagumba. Kung diin run out kito no halin sa alas 6 sang aga pagadto mas alas 6 sang gabi. Pinagbalik ang power kining alas 5 kay Bagumba. Kung diin na timing man ang nagluntad sa natabo sa sunog sa Special Action Force Battalion diha sa may sitio Tanaw sa Sibay Bumba. Kagagilayan naman nga nagresponde ang Bureau of Fire Protection sa Sagay alas 5:45 sa hapon. Pila lamang ka minuto sa mabaton ang impormasyon, gilayon nakaabot ang unang fire truck sa lugar. Tungod sa kakusog sang kalayo, ginpasaka gilayon sang second alarm ang insidente. Magaligad lamang ang 10 minutos. Diri nagbinuligay ang Bureau of Fire Sagay kaga BFP sa Eskalante upod ang 3-8 Cadiz DRRMO sa Cadiz kaga Lopez Sugar Corporation Fire Brigade sa pagpalong sa kalayo kagilay bumba. Alas 5:33 sa gabi, gindeklara nga fire under control ang sunog samtang magaligad ang 30 minutos gindeklara nga fire out na ang insidente puno sa nga Bureau of Fire Protection. Isa lamang ka istruktura ang total damage nga may ginalubulubanta nga 160 metro kwadrado ang kalaparon. Din na bulubanta naman nga yara sa nga 240,000 pesos ang kabugusan nga halit nga dulot sa sunog sa K5 Bumba.
0: Ba? K5 Ariel?
1: Oo? Yes, Kifay Bumba.
0: Kadako-dako manggali ka Kifay Bariel, kay base sa imo report 160 meters ang na damage, and then ang estimated amount is 240,000 Kifay Bariel. Ano to sa ang structure kwan nang daw ila balay-balay or ilang mga ano na?
1: Kung sa amon ni nga lingway kay Kifay Bumba, kining nga barak bala kay Kifay Bumba.
0: Ah, barak.
1: Kining nga mga tapo niya mga pente niya mga babae ni kay Bumba tragic nga nagyaluntad ang nga sunog. Kung sariin, apil gid la kagamitan mga ila mga armas kag pila pa ka bala kay Kifay Bumba, apil man sa sunog. Kay kung ano mabatian dito sa mga babae sa naglugad sunog, mabatian to ang asod-asod nga lupok sa nga bala para sa sunog sa ilang kwarto kay Kifay Bumba.
0: Buka delikado, guli ka Kifay Bariel, pati mga bala, okay. Tugli na ginupok guli to?
1: Oo, mabatian mo kay Kifay Bumba nga may ara puso nga lupok, may ara man nga sunod-sunod nga lupok kay Bumba sa nagluntad nga sunog. Ang mutong nga nabalaka kita sa mga Bureau of Fire Protection kapag respondi nila agon mapalong ang sunog daw takuto ila obligasyon kay Bumba sa nilungtad nga sunog.
0: Budlay eh, kibasi mapiskan ka sa mga balines sinasambala Kifay Bariel, kag ba igo kabla pag linupok-lupok bala Kifay Bariel, kag basi kun makuan ka dako nga challenge, dako to nga challenge sa aton nga mga Bureau of Fire Protection. Kagabi mo Kifay Bariel, speaking sang pagbiruligay sa sunog, ang syudad sang Cadiz Kifay Bariel, hindi mo na matan, hindi mo na makuan, hindi mo na maasi-asi kay nga ara dang create Cadiz ni Boss Alan Daniel plus ang amon nga CDRRMO. Grabe dang mga fasilidad sa Cadiz Kifay Bariel. May ara pagi kami Bureau of Fire Protection, no? Kagtidako man nga bulig sa Bureau of Fire Protection sa Sagay and Escalante and Lopez Sugar Fire Brigade to Kifay Bariel, no?
1: Okay. Ito na itong Kifay Bumba. Niya sila gid ang nag-audio kini nga create Cadiz nga kini siyang isa kini ka volunteer sunok pa sa imo man nga bag-o lang imong yambal. Sila nag-audio nga gusto sila magbulig agud matap na ang kalayo sa Kifay Bumba.
0: Ti grabe Kifay Bariel, ang mga bala to kadako sa mga bala ti amak mo 240,000 inaya estimated na ti may mga bala to nga naglinupok, meaning to say kun diri ka sa istasyon Kifay Bariel, mabatian mo do nagabinarak barak abi mo may counter ino
1: oo to may counter ang natumusunog pero ako na kan sa bangod sa grabe kay ni kasusog kayo eh may tindi pa nga maglupok ang mga pipila ta mga bala kung anong mga bala da kasi pebong mga ara sa sulod sa mga kwarto sa
0: kababayan kay Kifay Bumba. At least ko na we're thankful man kay Kifay Bariel kay wala man ni may nagkalasamaran di.
1: Oh yes, kay Kifay Bumba kay sa base naman sa Bureau of Fire Protection wala sa yung na-report nga napilasan o contractuality sa insidente samtang para yun ang investigasyon naman sa nga Bureau of Fire Protection sa mga matulid sa gusto nga ginsuran sa sinog kay Kifay Bumba.
0: Sige, daghang salamat kini mo Kifay Bariel.
1: Ako na subong ang nasipo na itong balita subong nga agad kag ini nga balita ginadulong sa Excel Food Supplement Online ang lupay nga white oration para sa bumbahan ay sanote ini sa day 5 ari labas para sa kampiyon ng mga balita servisyo publiko kag kanyawan sa Northern Negros C5 News.
0: So there you have it, kay Kifay Bariel apas na lasdason ta Kifay Matt si Kifay Jomari Sunido si balita to nga regarding sa inquest proceeding sang duha ka mga nadakpan nga mga street level individual. Inquest proceeding sa duha ka SLI nga gindugang pandakop sa mga katapos sa Escalante PNP na tigayo na subong ngadlaw. Gabi no? Oh, balikan ta ang balita ni Kakifay ba Ariel Apas malabag ulang. Grabe mga Kakifay no? Ti warso blast man kay wala sa may nagkalasamaran apisar sang natabo nga sunog ba kay Kifab. Ko unta ang balita ug kay Kifab Jom Marie Sunido. Kifab Jom, good morning.
2: Yes, Kifab Bumba, medyo ga feedback ta.
0: Oo, gani kay ga palapit ka sa radyo mo. Oo.
2: Okay. Sige Kifab Bumba no, nagmadinalago naman ni Angel Filing kaso sang duha tanan ka mga individual. Kay numduman kay Kifab Bumba, ako na ato niya ma-recall sang tinalikdan nga Sabado ining duha sang gabi ining duha tanan ka mga individual nga ginaldako pinagiya sa bypass operation. Now sa subong niya nga adlaw so aton man niya gina ikwinta-kwinta is 48 hours ang reglamentary period pasuwan siya nagpasok kay Kifay Bumba. So gahina sa aga gintingwan gid man mismo sang mga katapos ang Station Drug Enforcement Team sa Escalante PNP nga mapasana ang kaso nga ginaman sang duha tanan kang mga street level individual. Ang amo nga mga suspect kakipay bumba may kaniya-kaniya pa ni sila nga mga version. Ang ining 22 anyos nga suspect sinya halin pa kuya sa prayer meeting kay nag Bible study pa kami to kay napatay ang akon lola intawgan gi kuya sa akon nga financier kay padul pa deliveron. Kaya kabalo nga ang gindeliveran gi namon pulis na. The same with sa ining 19 anyos kakipay bomba nga ang ining magapractice pa sa kontani isang street dancing suno man sa iya kag iya naman yang version nagsiling siya nga ginmamugyapon ginpuwersa siya sa gipuwersa siya pagsugo sa pagdeliver sang ining gidili nga ginapatihan nga ginadilian nga droga kakipay bomba
0: di dapat kipad jom tudlo nila kung sinong financier eh. Di ba?
2: Alam sa ang ina iya nga ang ina iya kakipay bomba nga scenario. Ang alam sa na iya, amo nang mga pinakasimple lang nga mga proseso nga ginatamdan man niya sa aton yung mga katapo sa Station Drug Enforcement Team. So naara ang presensya sa aton yung City Prosecutor kag mismo ang aton yung mga kapulisan. Kaupod ang team mismo sa Station Drug Enforcement Team nagpadulong kagaina sa aga sa City Prosecutor's Office sa pag-hand-in sa pag-formal nga magapasaka sa kaso kakipay bomba kag ini ginbato na sa Piskalya sa Ciudad de Escalante.
0: Kifeb Jom, pagpadulong mo na aino nga nakakita ka sa mga gasolinahan na mga pilang pagsaka sa gasolina subong?
2: Kakipay bomba ginunahan naton na diri sa siyudad sa Sagay ang pagsaka diri sa aton why gid man niya kakipay bomba naglapaw sa sobra 8 pesos
0: kay
2: ang actual gid ya nga nakita naton ang pinakamahal City 88 kakipay bomba ang sa diesel kag 4.80 naman niya ang sa iya sa gasolina amo nang pinakamahal. Pero suma total kakipay bomba, kay suma total, aton gin total gin niya ang pinakabarato subong nga ang ilahang saka nga presyo, ang total gas station. Kaya ang total gas station kakipay bomba, may presyo, nagsaka sila 60 pesos lang sa diesel. Kag ang gasolina naman kakipay bomba, nagsaka sila 4 pesos. So suma total sila ang pinakabarato sa tanan. So sangit katuan naton ang P77 kakipay bomba. Sili niya mga gahulat pa sila sa ila iyang memo kun pilaget ang insaka. Ang ini nga update kakipay bomba, bali gaina alas 7 pasado alas 7:33 sa kaga sang aga gagaina, wala pa makadesisyon ang P77. Same with ining Star Plus nga gasoline station nga malapit lang sa K5 News FM, alas 7 pasado, wala pa sila nakadesisyon kung pilagid ang ila ipasaka. So, base na lang sa ila nga estimate ka K5 bomba, 10 pesos. Pero, wala pa nila gid-confirm kung amo na agid ang figure. The same way sa atong gipadulungan man ang Petron Gas Station, that time medyo wala pa sila naka-open man. Sarado pa ila establishment, kag sa pagkakaroon gi-expect na itong kakipay bomba mga alas 8 kain na sang aga amo pa ang ilaya pagpasaka sang ila sa presyo sa produkto petrolyo kakipay bomba.
0: Kipab Jom,
2: what?
0: Daw saan o pata makadiskubre motor nga madalagan pagis tubig man?
2: Na-diskubrihan na siya kakipay bomba pero basta lang sa pag-discovery.
0: Itip ka na yun.
2: Kailangan ma-implementar.
0: Itip ka.
2: Ate, kwan lang ta siya ka, dili pa na siya sa subong, dili na itip. Utop. One town, one product. Madala na siya. One town, one product. Bomba Marilo, diesel. Organic
1: biodiesel.
0: So tab.
1: Yan lang, hanta. Ma-experimento, hanta.
0: Oo. Oh.
1: Alin iya sang lana sa lubi. Himuunta krudo.
0: Sige, ah. Pagtapos, report kita ito di sa station, mga pita ito sa siling mga kapian.
1: Oo, ah. May problema kay ginkantuan, pagkikagana, di kay nakahinagaray sa kape sa naligad. Ano mo tayo mong likod, ah?
0: Sige, ah. Sige, K-Pam Jom.
1: Sa orin pila ka mabalita nga doon na tipon sa itong paglibot-libot sa bilog siyudad sa Escalante, kagang ining balita dala sa aton sa kalawang sa Detix 500, Mighty C, ang alkaline base of vitamin C, D3 Bios, 4 Biotics, kag Extend Food Supplement, Detix Coffee Mix, nagkakapi ka na, naka-detox ka ba para sa programang Bumbahanay sa Norte. Ako si Kipa Jum Sunido para sa kampiyon ng mga balita, servisyo publiko, kag Kalingawan sa Norte, nga bayan sa Negros. Ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
0: Ayaw ko na sa Earth! Tiyan mo ito mga K5. Una nga balita ni K5 John Marie Sunido na inquest na ang mga nagkaladakpan mga K5 nga duha ka street level individual nga nagabaligya sang ginapatihan Shabu. Inquest proceeding sang duwa kagin pangdungan pangdakop sa siyudad sa Escalante na tigayo na subungad daw. Amo ni gani siling tapanubo na gid panubo ang nagabaligya sang sa mga illegal. Yung sagad nyo ka binaligya sang illegal man. Magpangabuhi kamo sa legal. Mga buisit kamo. Di ba? Kadamo sa aton nga pwede gid lang takanegosyo legal ang mga illegal gid among inyo. Ipakaon nyo sa kabataan nyo, ipakaon nyo sa asawa nyo, haling sa illegal. Illegal nga shabo, illegal nga butane, illegal nga sigarilyo. Proud pa ka mo mag, ay, ambot sa inyo da. Kauluya ko na ko sa mga nag-enegosyo sa mga illegal, illegal butane, illegal nga sigarilyo. Ay, ambot ako na ko, hindi kuya. Sa mga nag-protekta da, plakadlaw, panggabaan ka mo. Di ba? Why man pa subong gaba, pero sa palabuton, matupa, gina. Anong sagad nyo pa ka-engage sa illegal nga droga? Dapat mong ubuso na lang ni Bla. Dumakasiling kita daw nami pa to sa panahon ni former President Digong Duterte kaya nagkalatahap-tahap pa itong mga illegalista to. Natahap pa itong mga nagabaligya sang ginasuspetsuhan shabu. Nagatahap pa itong iban to sa pag-engage mga skalawag. Naga-engage sa illegal ng mga aktibidades. Naga-protektor sa mga illegal ng activities. Oh, tiyan mo lang ni isa't na Japon masiling sa inyo. We can hide in the court of our government, but we cannot hide anything, everything in the court of God. Oh, bisan katiting, bisan daw balas kagamay, hindi mo to malipod sa Ginoo. Kung mag-abot ng paghukom, nga hukman kita tanan, ilatag ang libro sang kabuhi. Tanawon to mo, ikaw! Ya, ikaw sa gobyerno kagaobra? Protektor kagalay sa mga ilegal sa negosyo? Kahuluya kagkadamak sa imo! Digto katutdan sa impyerno! Ay, klain! Bala na pigado lang ta! Importante, legal lang aton yung pagpangabuhi, legal lang aton negosyo, kag wala kita may ginatapakan nga tawo. Agay, sakit katiil ko, ginatapakan nyo. Habi ko may nagtapak ng sakot. Uy, gali ah. Sige mga K5, oras na ito, alas 10.52 na sang aga. Oras kaya dulong sa inyo sang ang kapi mo, kapi ko, kapi natong tanan. Ang ginapangapi sa mga taga Sagay City Senior High School, ang DTX Coffee Mix with Chia Seeds! Pampanubo sang timbang, ginaparegular ang imo nga pagpoop, ginapanubo ang imo cholesterol, wala nagapatrigger sang acid. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Kaya mo pagin niyo? Daw magwa na kita sa Pilipinas mga K5 tungod nga grabe nang pagsinakaay isang presyo sang gatong. Maano na lang kita sini ang sweldo wala gasaka. Ang balaklon perting sinakaay. Tani Department of Labor and Employment. Anong ma tugyan nyo siniman, nagsaka na ang presyo sang gasolina. Halawiit naman kita sini. Sini nga September, nagsaka naman ang bill sang kuryente. Ay, Diyos ta, ang ato nasyon na nagatakilid na. Ang ato nasyon nagatakilid na sa kapigado pa karon. Grabe nang sila kaay sang gasolina. 4.80 centavos per litro ang gasolina. Ay, ang bota. Sakit-sakit ini sa bulsa, mga K5. Dugangan, pagid sang pagsaka man, masaka ang bill sang kuryente. Ha? Huh? Di mayo plan ni ato niya ng mga OJT kay wala pa ni ginapaligban, ang ilan ni ginapaligban. Makapangayo lang sila balon kay maka-eskwela, ayos na. Oh, magtuon lang sila, importante, makapasar lang. Di, pero kung ikaw kung nagapangabuhi ka na, isa ka nakaginikanan, mawaet, mapiaet, masinggit, oh, mawiet, may pigado, gid! Pigado na ngadaan mo. Pigado na, tapos di pigaduhon pagandang Filipino baw. Ano na lang ini, President BBM, ang imo administrasyon, na ano na lang nido naga sinaramihay na kita. Oh? Doon naga sinaramihay na kita, Marcos Administration. Ay na ano na lang ning administrasyon ta. Dugangan pagid nga, instead nga solusyonan ang problema sa ekonomiya sa Pilipinas, nagakinadtanay, nagadugsing, nagaginuramusay, nagakinamrasanay nga daw mga ido kagkuring ang aton mga mamalida, especially ang aton yung mga senador. Ay mano na lang ta sini ang impeachment yamong ilagin ginuna, when in fact kadamo sa mga pigado, kadamo sa mga problema nga dapat mga kakifab solusyonan sa aton gobyerno. Oh, nagalala nga nagalala ang krimen, nagalala ang problema sa baha, nagalala ang krisis mga kakifab, ha? Nagalala ang droga. Ay nahano na lang ni aton ng administrasyon ni. Eh. Nahano na lang ni, ha? Tiya mo ni siling ta mga ka-K5, no? Amo ni siling ta mga ka-K5. Nga kunta ni bow, bisan ano tani kapag paninguha, daw hindi ta makapaninguha tungod mga ka-K5 daw padayon nga nagausmod ang aton nga ekonomiya sa Pilipinas. Mo nano na lang ning aton ekonomiya. Bosan o pa ni, san o pa, san o pa, daway naging dyan, sagro? Ay, saka presyo sa balayran, saka ang presyo sa kuryente, saka pagid ang gasolina, ba, mano na lang kita sini, makasinggid kita nga, way na nga daan unod ang bulsata, makasinggid kita nga, wala, wala, gid! Ya kapait, gawiit. Ya sobra kapait ng nagyan ka subong. Ha, puwerte kapait ang aton ginagyan karon. Taas ng balayran sa kuryente. Taas pa ang gasolina, puwerte kapait, wiit, singgit, piet. Pigado gan. Kabataan sa kada sa gutom kapatay. Oy, LB Buok, good morning sir, kapamatik. Ibinis sa Barangay Rafaela Barrera, salamat. Box shot, kapait. Kapait, kid. Evangeline Tulyaga Lape, good morning sir. Well, Masoson, good morning sir, Bomba Marilo. Shout out, Pretty Kulay Anuela. Oh, kamu na, si Nuela Alduisa. Ano na magpa-pronounce, ape? Ape? Ape. Nuela Alduisa, ape. Shout out kay Pretty Kulay Anuela. Wow. Ngaton nga mga OJTs from Sagay City Senior High School. May mga hagna man gani blatani nga dulao na lang ang senior high school, no? Mamangyapon mga college man sila gyapon. Yung nagdugang lang gasto. Kay ti after all mga ka-K5, nami man to sang una ang 4 years in high school and then college, kay may eskwela ka man gyapon college mo. Pero much better naman lang subong isa sa nakita tang mga advantages. Kahit ang mga senior high school naton, makagraduate sila grade 11, grade 12, may mga certificate na sila, may mga NC1, NC2. Oh. Mula na nami kay magamit Manila sa ilang pagpang-empleyo. Like for example, kung kulang-kulang ka-financial, kulang-kulang ang imo financial, kung gusto mo na magtrabaho gila yon, you can use your national certificate ining NC1 and NC2. Kag dako ni blang kuan nga magamit mo gid sa abroad.

Wala rin kita nagkakaigo nga panahon, mga kikifay. Salamat gid sa pagtutok nyo sa aton. Was, kita ay kita karon sa gabi, 7 p.m. to 9 p.m. sa programang Dear Bomba Marilo. Salamat gid sa pagtutok.

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulamas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio.

0: 3, Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan. Sang matasi ka pagtimulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburigod malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung galing yari yan, nagkantos sila ito sa nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa ako tutumlan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Indigid ko makakaunt sang sakto. Permi lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Iti bugit katama.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. 101.5
4: K5 News. Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:06 aga.

0: Mga ka-K5, 94 días na gid lamang ang nabilin, Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MDPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubag, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MDPS. Kaupod kay ka-K5 Jinpo Generoso. Iniang 11 MDPS.

Mayong aga, mga sukinaton, ngiting pala.

0: tuig 2026. And it's a Tuesday, Martes karon nga adlaw. Din man ka mong lugar sa Pilipinas kag din man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kung babatian sa among Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako ang inyo ka K5, Jean Paul Cañete Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos, mikos na! Mga insan!
2: Ano ito? Ito?
0: Merlita Malvas, Vince Delphine. Ay, kahapon wala ako. Kay... may ginkantuan. Ah,
2: grabe po.
0: Salamat, Gid, sa amon CDC Director, Colonel Don Villanueva, sir. Thank you, Gid. Sa pa-shoot pa... ano to? Tawag naman man. Shooting competition. Ah.
2: Alright!
3: Grabe po.
0: Hoy, si Papang nyo bala ang nag-third runner-up?
2: Grabe po.
0: Basa kami sang ulan, sang tiniruhay.
2: Grabe po.
0: May i... kuwan ko na blasimutan, isen ko balatan, dahil lagi blatan,

Mamikos Mikos, tanay nga Mamikos Mikos ah. Bon La Chica, yatanda, kagadya sila sa... Hosta! Hosta! Amuning namian ko nga comment lang sir. Tanda, kagadya sa tanan. Yes! Hindi ka magtanda, balda ka pang i. Dapat tanda. Jean Montesino, Arroyo, Busjo. Ay, may video pa na tandri lang iblatan. Ay, ambot nga kadugay, maniisen itan.

0: ilan din? Oo, bugat. Daw, ikaw ka bugatan.
1: Grabe po.
0: Dad's libre, mayong aga. From Bulanon, Cadiz, kuno. Johnny Ohano, Ray Sindico, Jean Montesino Arroyo, Annabelle Santisteban, Ray Sindico, Ruth Angeles Knight, wala. Bawasang, ano itong adlaw man? Sunday. At ako to sa may Moises Padilla. Nag-attend ko sang anniversary sang KSS La Castellana, Moises Padilla, Canlaon. Thank you, good sa manamit nga food ginyo ginatag. Siyempre, wala naman ko nagkaon, baboy.
1: Grabe po.
0: Aka namit sang mga manok na Bisaya to.
1: Oh, ah! Grabe po.
0: Siyempre, may baboy nga gin-offer sa akon. Siyempre, mangindi ko da yun eh.
1: Grabe po.
0: No! Tanara na tan, kita mo na tan. Pag-deliver sang pag-atag sang baboy, siko, sorry, I no longer eat pork.
1: Grabe ba?
0: Oo, bala. Mapatay pa si Itan. Why na ako nagkakaon, baboy? Mapatay ka patan.
1: Oo, ba? Grabe ba?
0: Naman tiner ko to yasang namit yung manok. I'll hammer in the morning. Si Joseph at tumanto perting lanlan niya sang baboy. Oy Joseph, sige kakaon baboy, bawal biya nasip.
1: Grabe po.
0: Toto Alarcon Araneta Alma Imbang sa tanan nga mga staff sang Sears. Dali kina kami birthday ko nga kwanano nga igrito ah.

0: Dukahi na gijabalatan. May mga time nga inay gid sa no. Happy happy birthday sa kay Sir Ricky Arsenal. Ah. Tawgo ko ni siguro kung pa kay pari ay.
1: Grabe po.
0: O Daddy Ricky.
1: Grabe po.
0: Si Sir Ricky Arsenal, birthday ni Subong, 54th birthday. Tubo-tubo galita, amigo Ricky.
2: Alright!
0: Birthday ni Subong, Sir Ricky Arsenal, kag si Hannah Jasmine Doctora, 21st birthday niya. Si Ricky Arsenal, amuni ang papa ni Guapa, namundi nga staff sa, ano ni, sa admin, Richelle Arsenal. No, papa niya si Manong Ricky Arsenal.
1: Grabe po.
0: Iya makamanong nga tupo lang ta.
1: Grabe po.
0: Sige lang balal.
1: Grabe.
0: Birthday niya sumunti ka pa mati sila so tanan nga mga Arsenal family members.
1: Grabe po.
0: I-treat ka mo karon ni Ricky kay birthday niya.
1: Grabe po.
0: Bongga. Kita mo late si Richelle kasi lingkunti nga late kasi law yung birthday ni papa mo. Sige, happy happy birthday kay Ricky Arsenal and Hannah Jasmine Doctora. Tiara natan, ipakita bata ng mga tiniruhay to gapo na muntan ara natan ay play natan na go ah with audio ah bebe nahan ara tano na buka kapoy na blatan sa ngamon nga ipo-forward blaga maitan. Layo-layo sa target, balatan, 100 meters, tan. Eh, balik to, tan, balik to, ginatan. Sobra-sobra naman nga forward. Ara na. Ara na, tan. Nan. Ara, tan, no? Na.
3: Are you ready? Stand by.
0: Siyempre, kapoy na rin pa sang aga na tiniruway, tan. Lulayo ka target, tan, no? 100 meters, tan, no? Nan. O, kita mo to, tan. Hit, tan. 100 meters, tan, igo. Aratan sa atop, na tanong kapungko sa atop. Gayun ulan pa na dabi mo. Oh, ang gamit ko M4 na 5.56 mm nga M4. Ito, hindi pa ko yung kakita yung isang site. Oh, igo naman tan. Kita mo to tan? Igo naman tan. Liyo layo tan atong target sa puntang gamay-gamay to.

Impact no impact, meaning ego. Ang marapagitan. Oh, ang mga posisyon ka mga budlay pa na iya.

0: Oh.
1: Ah, ibu Pak Jaya.
0: Tinggi tak bututan?
2: Ate alongga.
0: Ara na, tani kuan blatan ipur word tani ipur word tani ipur word. Sa kadala gano tanan. Sa ipur word pagitan sa kadala gano tan. Sige pa tan, sige gid, sige gid, sige pagid, sige pagitan. Sige pagitan. Ara na, sige pagid. Nan, sige pagitan. Ara na. Oh, kita mo tutan. Oh, good lag, ganta, no? Masa kabudlay. Layo pa na iabitan. Okay na tan na. Itapos na tan na. Kakapoy na tan. Ipulwan pag ibitan, balik tan. Katapusan tan. Na... Igo pa na tan, matibla tan. Matigo pag ina tan. Ha? Ata no? I-forward na lang tan, i-forward pa tan. Ara tan, sige pa tan, balik pa tan, balik pa tan. Ara tan. Oh, kita buto tan.
3: Buto din naman.
4: Pangguba sa iyo, get ya?
0: Eh?
3: Pangguba na yan, yaya. Pangguba na yan,
4: target ya? Wala naman migoon.
0: Ara, tingita mo na tan? Ha? Oh? Eh? O tama na, ang balik pagitan, ang balik tan, lagan balik, ang lagan balik. Cute, cute na tatan.
3: Ang piatos, may halo mo.
5: May halo
3: man.
5: Away, away, away. So piatos na karon tiro man atol ma kada po andito any target lang basta makita na lang na stable.
4: Ang ikaduwa.
0: Tay ba ari na ditan ipunta patan. Tigitan gutan i forward tan.
4: Ang ikaduwa.
5: Any na basta may target
0: kan to. Forward tan, forward.
5: Guba yan eh.
0: Forward tan. Na te forward patan. Away na. Madalagan pa na daliwatan mo. O kanto na to sa awarding na tan sa awarding. Ang picture na ng picture. Nan! Kita mo na tan. Third runner up. Kaya may bakod pag-i-jigyapon niya. next picture tan. Nan! Kita mo na. Apon ko si Corporal Yan-Yan ng Ma'am Shirley kag si Colonel Don Villanueva. Te? Ay, ambot na lang itan. Tiko di way ko kapon eh. Way ko kapon kay nagtiro-tiro kami to. Sige, salamat gid sa 6 of 5. Community Defense Center sa among director Colonel Don Villanueva, sir. Reserve Philippine Army. Thank you gid sa naka-relax, relax kami kapon kay nagkatiro-tiro.
4: Grabe po.
0: Mga bakod to mga shooter alin sa ano ni alin sa 6RCDG.
4: Grabe po.
0: Yari mga balita katong pag-istoryahan sining aga. Drone survey ipatigayon subong nga semana sa palibot sang bulkan Canlaon. Agod matulid. No? Kung may ara gid bala sang artificial daming sa lugar. Now, ano bot silingon sini? Dumduman yung natabo sa Tibet kag sa China tong border. Ato bala nga ang ano ni ang tubig nag dalus-us. Panaog sa pagkakusog-kusog na mudamo sang bato nga dala. Ang patay biya, damudamo man. Ha? Damudamo, naglamatay. Di ano itong natabo? Bangod sa iceberg ko, no? Nga nag-collapse, andi nagtabon sa bilog itong alagyan sang suba. Di bangod sinanagimo nga daw dam nga nasupot ang tubig, di karon nabuhang. Kasi siyempre matunaw ang iceberg, ang glacier. Iceberg man niya, kon man. natunaw ang glacier nga nagtabon to sa suba. Kaya mo to nagdaludo ang puertes pagkadamo nga tubig. Tisubong galibog ang ulo sang aton probinsya kay nga ang way man ulan kisa gulpi lang ga daludo kag dagko ang ilig sang tubig sa mga suba haritos kanlaon. Tila subong kinadudahan nga basi may mga nagapunong-punong tuon nagadam na blanga tubig sa babaw nga nasupot bangod sa mga debris nga nagtabon ti basi nagimo blanga dokar natural lake. Kay nali gani mabuhang na kun hindi mo mapagar ka mabuhang ka mag magdamo ang tubig to. Ay, tapat gid. Inali mag buslog padalom. Kay mo nang ginakulbaan nila, that's why ginaayo gid subong nga dapat may drone nga maga-survey sa palibot. Timambal ka mo ti damo man drone nga mabakal di ah. Hindi na ya kasarang ang drone nga ginapalupad ato yung dagko-dagko niya nga mga drone. Na pwede akwaton si Itan kag idagdag to sa babaw. Dagko niya nga mga drone. Tiyan mo nisubong ang ginahulat pa nga isurvey ang bilog nga bulkan kung ano ni kung bala may mga nagapalibot nga dam. Di lang kami message kung si Sir Ibrado. Dali lang. Guay, may di kagwa, kuya.

0: Abi ko na yung ngambal ex mo, hindi gali.
1: Grabe po.
0: Daw kinulbaan mo ko yung pag-ambal nga ex.
1: Grabe po.
0: Sige. Ari pa ang mga balita. Ito ang mag-istoryan siling aga. Bacolod hotline nagabaton kuno sang tawag sa hindi magnubo sa pulo ka mga caller, no? Ini bilang 911 naton. O, ti dayon kuno man paluap. Kag ti mabuligan gid. Dahil lang wala kami ni amo ning empleyado, sir.

0: May nag-chat sa ako, namigo ko, na chief security sa isa ka tako nga kumbuyahan. Oy. Wala, wala kami na sir, wala. Kanami man si iya ba? O GT siya, mag-claim siya nga empleyado siya. Prisuha na sir, prisuha. Di ba yun na lang kayang akon nga amigo ho? Nag-chat kit sa akon. Sila niya may good morning, may nadakpan. Kami din nga-claim yung ex-empleyado niyo. Kapamangkot ko sa ngalan, kung hindi man namon empleyado. Sa akin pisa-pisa, sila niya o GT, kung ay nano. Kung may sala sir, paili kaso ah. Gumito nyo pa yung key 5, yaba ka nami siya ba? Di mo kada kalainan, tapos kung madakpan kay mo, yung gamiton mo yung key 5? No! Hindi pwede. Priso kung may sala. Wala kami agatolerate sa mga nagatinunto. Di mo kada imo yung sala, madakpan, kasi kaluoy kaya eh. Gapakabuot kami ganit, kagapakatadlong, di tapos imo kaya tinuntum, dakpan kimoy, gamiton mo yung alan ka K5?
1: Grabe mo yung...
0: Nada! Why kami empleyado nga mo nang alan sa wala gin? As in, bisan ex-employee pa wala gin.
1: Grabe mo yung...
0: Suspitsado sa paglabo patay sa 39 anyos nga lalaki sa Barangay 2. Nadakop na sang mga kapulisan. Ipatawag to si Sir Rods sa Itan. Lepo kay Sir Rods, pakatuwa di sa akon. Ara. Paliog lang ko. Eh, may concern lang. Sing it everybody.

0: Alright, thank you again, Station Manager Rods Palma, sir. Salamat again. Nag-talk pa kami kadali ni Sir Rods Palma. Nga pa nga, yoko advice. Paano nga hindi ko mag... Paano ko mauntat bala? Ang sagay, chatsakon nga mga bibay. Pangayo ko siya, advice kon paano ko nga mangin hindi lalagson sa mga babayi.
1: Grabe po ito.
2: Paano masabi?
0: Ha? Nagpa-advise ko kay Kuya Rods Palma, Station Manager nga. Kuya Rods, paano kung hindi sagay lagson sa mga babae man? Kaya mo ng problema ko, sumong damo galagas lagas ako.
1: Grabe ko.
0: Suspect nga nagpatay sa 21 anyos ka biktima sa barangay Mabini, Cadiz, voluntaryo nga nag-surrender. Very good. Sunog sa 6th PNP SAF Detachment, ginimbestigaran subong sang Bureau of Fire Protection Sagay. Mga nakumpiska nga mga smuggled cigarettes sa San Carlos, yara na masubra sa 3 milyones ka pesos. Mo grabe ba? Masubra man 6 mil ka mga senior citizens sa syudad sang Kabangkalan, natalana nga makabaton sang ilang National Social Pension subong adlaw, tub-tub ini sa Webes. Samtang lalaki arestado pinagi sa mandamiento di aresto sa kasong rape sa Manwasang Pontevedra. Inikag iban pa mga balita, ang ginadulong sinyo sa ang TTX 500 ang dapat natun inumon. Agod magapabilin nga healthy ang aton nga lawas. Mabatuan ang epekto sa oxidative stress kamo nagiguba sa aton mga internal organs. Mabatuan ang diabetes. Mabatuan ang hypertension. Mag DTX 500 plus Mighty Zinc Alkaline nga Vitamin C. Unahon taning balita ni Michelle about sa drone nga ginahingyo kabase sini nga semana na pagapalib malupad ni palibot sang bulkan para lang tawon kon may mga nagtipon-tipon nga mga tubig nga base pwede mag mawasag kag magdalo-do padalom nga magapost naman sang another disaster. Are si Michelle. Michelle, K5 News mo.
3: K5 News FM Live Report.
0: Michelle?
4: Yes, K5 JP. May angot sa gihapon sa dito sa may Kanlaon. Pati last balang semana, K5 JP, nakita man natin kung anong epekto. Ato balang wala untat na pagbubo sang ulan sa lugar. Tinaga-epekto ni KFJP sang pagdaludo man sang tubig gikan sa Kanlaon. Now, isa sa ginalantaw diri, ining mga artificial damming, bala ka KFJP, but ipagklaro sang aton nga Office of the Civil Defense, ining artificial damming is not man-made, kumbaga. Hindi siya ang tuga sa mga nagakalataktak bala nga mga debris dito sa may babaw sang Kanlaon. Yes, dito sa may babaw sang Kanlaon, which is nagatuga, siya nga na daw nagaluto, bala. Kung makita mo, dumiara siya sang daw artificial, ganyan nga dam. Pero daw kakuan lang siya, daw ka duta, alam mo lang ka K5JP.
0: Ay, ambot, ah. Nagatipon. Daway ko nakabalo sa mga artificial dam na nabalang ko yung artificial people.
4: artificial no.
0: And so, damn them.
4: Damn them.
0: Chakto man. Damn the artificial people. Tiniya artificial damn.
4: Damning. Damning.
0: Tidilikado, Shiel, kaya ba sila magdamo? Nga magdamo, bala Shiel, no? Ang tubig, kag mag... ano bala? Mabuhang ka, magrikta pa dalom. Dawa mo na tabo sa Tibet, pang, mang...
4: Correct. Yes, actually, ang paglantaw diri sang aton nga OCD NIR Director Sir Donato Sermeno III, hindi malayo nga magpareho ini sa Nepal in case nga ti magbugat nga magbugat ini mga debris mga
0: abi mo balaya Michelle ya. Ang mas ginakulbaan Kuya Bla Michelle ang sa Sipalay. Di ba sa Mina? Nakakadto ka sa mina, grabe puno na nakatubig, blasubong mang. Kita ka damang na daw ginapaliguan na nagani. Nakita mo na sa una sa minahan bang sa mina si Palay nga kun ano kadalom na dang buho? Di ba?
4: Pero hindi naman na siya pwede madayvan. Oo.
0: Ha, o gani. Tidawlong dalom na dabay ang wabkod sa una sa dalom to gamay gamay na niya. Pila niya ka hundreds of feet yamang thousands pagkat iguro. Okay. Kay bilog na yang bukid yamang nadula nag ginkutkot sa dalom. Tisobong balamang puno na nakatubig. What if bimang amunang mabuhang mang no? Hello! Pero note na na-realize mo namang? What if may mga linog-linog mag-crack ang duta kag mabuhang na siya ya bimang? Pila ka, pila na ya ka thousands sa pan thousands, hundreds of thousands ka gallons of water na ya kay bilog niya nga buho ya puno na nakatubig subong.
4: Amo na gani nga din bawal ang magdulo dive.
0: Ate, dive kag dive o okay lang man ya i ma-dive kay ikaw lang ay mapatay isa kung malubos ka da. Ang lain ko mabuhang di na makadtong tubig mang.
4: Siyempre sa mga lugar gid nga damog sa mga residente o kon mga balay.
0: Dira o hindi siya pwede nga ipakadtuon gid sa mga residente sa lugar kun di damo residente nga wakwakira.
4: Manog
0: na mga libakira, wakwakira, libakira, hisaan, dira gid ibuy bunok ang tubig.
4: mga hudirista, hudirista.
0: Pero why manguro ah? Kido ka damol man asang bilog nga bukid, araw-araw yang matiphag na. Hindi manguro ah, di bla? Why manguro ah?
4: Actually, ang aton nga lang taon na lang ka KFMJP experience natin last November sa Tungsino, kay di ba pila ka mga lugar sa ilalom sang kanlaon na naka-experience ning
0: ay, na o dumduman mo tong grabe nga kwan mang nga tubig baha to? Nga naglalapaw sa alabot sa ilang terminal.
4: Yes.
0: Diba si amo man namang no? Ba si amo man to nga may artificial daming man to?
4: Yeah, amo na ganyan gina-assure sa buong sang OCD NIR nga hindi mapalupadan nila kung tani drone. Sini nga si Mana, kaya para ma-make sure nila ka KFJP nga wala gid man no, may nagatuhaw nga pila ka mga artificial daming sa lugar agud to nga ma-secure man no ang palibot.
0: Kay kun may ara guro mang kuno nila eh bungkalon nila eh para hindi ka magdi na magdamo pagit ang tubig nga masupot.
4: Oh, dapat hindi siya masupot ang tubig dira para hindi magdaludo in case mapuno na. Kasi ang numero uno gid man na kumbaga obligasyon sa mga dam ito ano no.
0: What if bimang what if bimang pabayan to na lang ang apang himuon na lang sa division ang bilog nga kanlaon.
4: Aguanta ka lang galing sa nga bukad ka
0: lang. Hindi ba lado amo na natabo subong? Hindi ba mo na natabo subong sa Don Salvador Benedicto? Ang mga big time ka pang bakal to duta ginimo nila ya balay kag nami nga mga lugar tong mga forest.
4: Forest house.
0: Oh. Oh.
4: Mayo lang wa isa ka bakal to ba.
0: Ay, may kubo to sa istasyonan, lipat ka.
4: Ayo gali. Tapos ver eh ang drama.
0: Pero wala hoy, hambal ni Damiga duo sige nakulboan ko na yung bala sir.
4: Nang stop over.
0: Hindi ah, hindi ah. Sa mga amo to eh, sa mga dulo damdam bala. Oo.
4: Yes, yes.
0: Nan. Ay kung guwapa ka, kung guwapa ka Damiga, pwede ta kay comfort.
1: Grabe po.
4: Kinala ko gid bala sir JP, sino masami gid siguro mag stop over. Ang manager nga si ang alagyan niya bala DSB.
0: Ang pala reklamo nga mahal ang sudan sa DSB.
1: Grabe po.
0: E daw i-deklarar to sa persona non grata.
1: Tinanto ito.
0: Sa mga restaurant. Hey, wala patay birang eh, na mahalan na saya. Hindi pwede wala ka lang yung kwarta.
1: Tinanto ito.
0: Salat niyo bala sa munang baligya ya kay hindi ka labot imo kwarta.
1: Tinanto ito.
4: Mahal magiging.
0: Pero okay na to sa kuno. Okay na to sa kuno. So, mahal gin man mang ang Bisaya, mang. Ginalusog pa na blas ang kanuklalin sa Amerika.
1: Tinunto ito.
0: Hindi pala? Anong hilig sa mga nukka? Anong mga hilig sa mga nukka, di ba? Mga bulubisa-bisayaon?
1: Buti nun to, ito.
4: Bisa na lumukalaga, bisaya, Japon.
0: Ay, ginamin mo na, guru, mang bisa na ano makaligo, ang make-up.
1: Buti nun to, ito.
0: Sige, ah, basta doon mo na. Hoy, mga kasala naman, tadi ko ron. Ikaw ba lang, Michelle Bulok, o Tribida, si mo. Hindi pwede ma-report ka lang.
4: Tulog channel. Datong guwapa, gitsa.
0: Ay, wala ko yung gamuno-muno. Amo na, ha? Oo.
4: Ah, guwapa, taya. Guwapo, taya.
0: Michelle, ang kwan Michelle, ya, ang ano ya, ang kagwapuhon mo na ya, Michelle, ya. Hindi na yaya ya, Michelle, ya, sa tsura, ya, sa batasan na iya.
4: Correct.
0: Di ba lang? Tiyan ang at sugas o yung pag-label, amo niyo. Guwapa kaya batasan? Period. Pero ako bla Michelle mahili, mas gusto ko yung bla Michelle sa batasan yung bla tuod. Di ba? Oo. Kay ti mayara gimana yang ano di ba ang batasan pag label talaw ay man. Yalaw ay sa batasan no na. Di ba? Duging, that's why nga mag label kita sa batasan law ay or nami. No, okay do do. Kaya ang batasan abi do may do may picture bala?
4: Pero bas ka nami, gadya pa matiyan, nang balon kang guwapa lang sa mo. Kaysa sa nami, nami lang siya batasan.
0: Ay, oo. Ano doon ang report mo? About sa batasan o about sa dam?
4: Sa dam.
0: At sa dam.
4: Ito. Dam batasan. Nando.
0: Tiara na, may drone na o kapang ita pa sila drone?
4: Actually, may ara na. Kasi naka-ask naman sila sa bulig okay. Ng provincial government sa nag-occidental. Okay. Kaya by this week, may ara na sa palupad doon dito ng drone. Kasi to confirm kasi sa JP, mapadalaman no, asang suit rep ang aton ng OCD NIR. But
0: okay.
4: We will update na lang the balita when makapalupad na sila sa drone dito.
0: Sa when na lang sila nagbakal sa ilang drone kayo, uya pa na sila bla, budgetin na lang.
4: May ara
0: na. Bakal na lang kamo bala, uya pa kamo, ginapabalo nyo pa nga daw kulang ta sa drone, bakal na ah.
2: Grabe.
0: Hindi na nanamon ang expenses ah. Bakal na. Kulang sa drone, mamonitor sa sapa, monitoran ang suba, monitoran ang artificial drumming, wala sang drone, bakal na.
2: Ah, grabe.
1: Ito.
0: Hindi kami mag-gear kung pilang price ah. Hindi kami mangkot ah. Pamahalan nyo man o pabratuhan, basta bakal ah.
4: Mahal-mahal gitman ang drone.
0: Okay na to na. Okay na to na plastar tanang ang need tagid na ah. Okay na ah, bakal ah.
1: Tinong to, ito.
4: Correct yun. Sa karon, kasi sa JP, samtang wala pa nakapalupad sa drone, ginapandaman lang ang mga pumuluyo, no, nga maghalong.
0: Na...
4: At yung degrees nga nagkataktak dira sa kanlaon.
0: Oo. Halalong git. Sige, Shiel.
4: Anyway, kay Sir JP na nga ito na balita, no, gika naman yan sa may provincial capital, kaga ining balita ang ginadulungman sa atong sa kalwan sa VTX 500 Mighty C, kag di Sirbayo. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News of Fact.
0: Salamat gid Michelle sa mga balita tikabay patod nga matigayo na eh para sa safety sang tanan kag kaya himos ang aton nga una-una. Hindi kita blaya ginakibang lo basi sa babaw sang babaw to sa bukid basi may mga dam to kag magdulus-us aton ng tubig. I-check ta kay ang Bacolod hotline ginapabugal gid ni Wilson no, nga damo gid tinawag. Hindi magnubo gid kuno sa pulo. Ah, si Red lang danay. Okay, si Red anay. Suspitsado sa paglabo patay sa 39 anyos nga lalaki sa Barangay 2. Dadakop na sang pulis. Red, K5 News mo.
3: K5 News FM Police Report.
0: Red?
5: Yes, K5JP. Maayong aga sa ato si Dibakatag Palamati sa programa ng 11 Mbps. Ini suspitsado nga K5JP. Gatiya nga naglabo patay sa isang dara kalalaki nga 40 anyos. Dira sa may Proxigay, Barangay 2, Sudan sa Bacolod, ang nadakpana sa kapulisan, ka K5JP. So, ini kay MJP sa madumduma na ito, dirangit mga pasado, alas sa isang gabi, ining, diba kay MJP, naging kilala na si J.R. Versosa, presidente, dira sa Puruk Sigay, may nakitaan na siya nga isa kalalaki nga nagatambay-tambay na, baladra, na malapit sa ilan sinigapuloyan. Ini siya kay MJP ang binsaway nga hindi dire magtambay kay tiya may impormasyon siya nga may atraso ni ang nasambit ng lalaki ni suspitsado kay MJP.
0: Mm-hmm.
5: Kaya kasi wala na bati, nagambal pa na siya nga nga hindi kayo pwede rin katambay sa inyo lugar haw. Hindi ito kay MJP ginapatihan nga nagsugod ining mainit nga away sinaysang duha kay MJP. Kaya sa uli eh, way balaya kati madulong-dulong na pasagalo sa isang gabi na sa Proxigay. Wala ba lang kita MJP nga ginlagas niya ini?
0: Oy!
5: Ining biktima ng tiya JR, ginlabo. Ang lain na kita MJP kaya tinagdalaga na ng biktima, tuntun mo dalakot nila ang main road, nila sa Gwa. Kalain lang kita MJP sa video, talaga napakita natin, ginblur lang natin. Halos makakas ang iya sininga wala nga bahin sinisang dalunggan bangun sang paglabo kag ginaligar gingulgulan pa
0: kinabiktima kay PMJP. Hay! Kabrutal red, kabrutal! Way labot ka ginabog, gingulgul pa ang liog?
5: Oo, gingulgul pa yung PMJP kag halos mautog ining liog sinisang
0: grabe, grabe ang mga oh. Ang mga tao subong sa earth pang no? Mga gamay-gamay nga problema ya, labon ka ganyan kagulgulon. Hala, dumabalik ko sa Amerika, red mag-amon eh. Ako ba, anak ko di. Tinatakpan ni siya, red?
5: Oh, actually, kay MJP, hiring nga suspitsado, gikilala nga si Pabela Saavedra, presidente, bansang barangay 3, kaya kay MJP, 35 anos, siya, hindi ka idad. Kag lapitan, na actually, ang impormasyon nga nakuha natin, do sino sini sa si Jeneline ning living partner sini sa biktima do ang atraso niya ra sa barangay 3 pero sa ginpamangkot naton si Police Major Ron Del Capang kasi sa commander sa atin sa Diga Police Station 2 dito ko no yang atraso sa may barangay Banago eh kando as alleged do magin kawat ni siya nga cellphone na ginapangita sa kakita MJP pero ang pagpatag sa aton sini sa asawa ginbayran ining si Jomel
0: Agud
5: Patyon ang iya siningabah na kag MJP sa hindi pa mahibaluan nga rason.
0: Uy.
5: Siguro ba si Mlad Sinuya ay kag MJP amo na ang panagupnop sini sa legal partner pero galegiti kung Sinuya ay malangadra sa guwa nga daw sinulukay balas ng sakit nga ako nung magkakupid sa punto nga pagpatay gipatyon din ko ako ginakabuhin sa iya sini ng legal partner. Mm-hmm. Ang meron ba lang kay MJP nga pagpatay, dumatsaga ko na gabisak lang yung balas ang kahoy na doon nag-ihaw sa manok kay MJP.
0: Mm-hmm. Why na record ang nagpatay pang kwan? Why na record sa pagpamatay man before?
5: Ang kwan kay MJP sa isang informasyon na nakuha natin, kwan kay MJP do pagpangawat doa mula na kag do may ara sa nga kontra sa una nga do gin sakit ti man bala pero galing kati wala ma blatter kay kay MJP bangod sa kahadlot man kay ni ara ko do mga best nga gratis mo sa mga ngitri kay MJP nagalagaw-lagaw na siya kag nagabitbit sa nga patalom.
0: Mm-hmm.
5: Ako rin nakakulbaan sa mga tao din ako ni blatter mo na siya masibalikan ka bala do amo na
0: oy gali ka.
5: Oo, amo na kay MJP do nakadlok sila. So, ari kay MJP nga tibitin mo magpasaka sa kaso ni Living Carter, agud nga tagan sa justisya ay nagkabatayon sa iya sinong Living Carter kay MJP. So,
0: sige. Yari
5: ang iya sinong pahayag. Yes.
6: Ginako, eh naman siya kung sino nagpusugo siya. Pero gako lang siya, pero patay si Mano ko yung nabi. Ipatay, gimbala niya pakaon sa Mano ko dapin. Ito yung amon na dala sa gala sa kwarta niya, sa ulan siya ko naman. Wala man yung buhay mo na sa kaigit, mas nakilala na isang bana ko.
5: Puro ginatanaw mo siya ng motibong maging patay.
6: Sinuyaan mo ng daguro sa higuaan.
5: Ano man eh.
6: Ma, why tuguro ka pa? Why guro ang lakit? Kay may gilabo man to sa konsilam. Para siyang, oo. Amo na gali sa diri sa nagkamag-koob. Tinakita sa bana ko, hindi sila kilala sa bana ko. Abot yan sa mana ko nga, ay hindi na niya pagkukuob. Yato kay may bata ko diyan gamay ba si madalasa? Nakakin sa kanyang pagwa sa akin, gilong tanuan niya tuloy sa gawin.
7: Tapos ang pagkakot niya sa
6: sanopa na? Sa alas 5 lang na, sir.
7: Kasi naman nga daw?
6: Oo, oo. Pagkagwa sa ban ako, baka niya sa daanan muna tuloy yun. Ipatawag ako din nga muna, tabo.
7: Okay. So, bali bang anong oras ginatabo mo?
6: Mga alas 6 ko, sir. Alas 5.
7: Pagkabo siya?
6: Oo.
0: Red, red, red. Ginkop-kop pa ni Lagal ni Red? Oo, ginpakaon pa? Kinagnanago sa ila da?
5: Oo, dito nagpanago sa ila. Kikita MJP, no, alam doon may nagalaga. Sino si Iya? Di mo ito nito mawari. Kikita MJP, sila isang partner. Hindi ka mo niya. Kami bata kami. Di ba sila umid sa...
0: So nangaking sa kaging pagwa siya? Gimbantayan niya karon ang bana nga nagpagwa sa Iya? Paglabay, linabo niya, linaot, saka gingulgol? Kadelikado man ano?
5: Oo, kadelikado. KFMJP, gani. Actually, duha na ka istorya eh. Ang una to, nagpanago, dara sa ila, tigipagwa, nagsuyaay, kagamot to, natabo ining paglabo sila sa biktima. At yung ikaduha nga istorya, ginsugo, ining suspetsado, nga patsyon, ining biktima, nga si Alice JR, KFMJP. Duha, actually, pero ginaimistigaran po nila sa kapulisan whether kung tuho dirang isa, pero sunod sa kay Police Major tapang nga si magapangatubag dito sa isang kaso nga murder kay PGP. Kiti pagpatay sin eh, paglapoy ka tuya sa ulo, tatumbay ni biktima, why bala kay PGP nga ginpungkuan pagidang lawas sa biktima?
0: Grabe. Pila edad yun na pang? Pila edad yun na? Sa nagpatay?
5: Sa nagpatay do, 37 years old pa lang yung KFMJP.
0: Grabe man ba? Ilang taon naguro ang mga history? Basi sa una, may ginpanggulgol. Pag nakido ka sagad siya, kido ka wala siya gabatsyag ya kwan? Why siya gabatsyag ya pang duwa-duwa?
5: Kag kwan yung KFMJP do ka wala balahadlok nga. Muna yung niya, binangon bi or patalong pa niya, sinigadako nila ang ginuyatan KFMJP. Di karon, nadakop na siya sa kapulisan na mayo gina si Sir Tapan, umatik si MJP, ginatutukan niya.
0: May informasyon. Pisa na iya. Pisa na iya si Rundel.
5: At dito, ginbalikan, pasado sa 11 hanggang dito sa Barangay 3, po, nagpauli sa Puloy-an, dakop gin sa Police Station 2 kay KFMJP sa pagpanguna ni Sir Tapang.
0: Okay.
5: So, amunan kay KFMJP, di karon, nadakop na, kagagin ako, man sinay sa Jesus Pitsado, nakatalana isang kapagansakaan sa kaso kay KFMJP. Doon kay KFMJP, idugang po na lang, kimanti ang Carnival, di ba lang idol na to, ng Five-Star Carnival, magabukha kay KFMJP, ha? Mag-test sila free rides sa Palabuton ng Webes. Pagkita lang kita naka-picture kay FMJP. Dusi ka mga rides.
0: Mga picture, kunutan.
5: Dusi ka mga rides kay FMJP. Isa na rin sa paborito na. Doon yung naman yung tiro-tiro. Wala siyang palito kay FMJP.
0: Ang
5: ilas. Oo. Abon actually, ang ilas. Hindi nga manami namin
0: nga rides. Ano ning rides pa nga? Ano ning rides nga gablo bike-bike sa babaw?
5: Oh,
0: hindi ba na delikado nga matumba pang? Bakod man?
5: Ay, bakod na kita yung
0: JP. Basta hindi lang guro si Ethan kadagko ah.
5: Oo, ako na kita yung JP. So yung ginacheck kita sa mga operator na ito before magpasaka ka ba si Bala...
0: Hala pa, namian ko sa mga rides nila pang ka mga nami. May dumay chubibu ya o, dumay kalisa ya. Oh, namian gini mga kabataan, magamuni pang... ng mga rides.
5: Ganyan, like FMJP, so may best, may harap sila sa free rides. I think entrance, hindi may maluan pa rin sa October 1, like FMJP, so malamig-lamig. So from the start sa Mascara Festival up to October 17, kundi kita magsala, available in Infanta Carnival, nga nagahatag sa kalingawan rin sa aton, iyang...
0: Pang! Alang-alan ako pang, mapinaltihan to pang, bye-bye! Sinsagid Red, oras alas 11.55. 11 Mbps, magabalik pa.
3: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Para sa matilaw nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
0: Istoryahan ta karon ining isa ka form of allergy, which is angioedema. Anong balay ni? Kaupot na sa nakasunong diskusyon si Dr. Mil Oy. Anong balay ning angioedema, Dr. Mil?
10: Ang angioedema, Sir JP, ang paghabok o swelling sa lower layer sang tissue sa idalom sang panit or ining ito ang mucous membrane, kundi nagasupot ang fluid kag nagadilate ang blood vessels. Usually, ang mga affected nga parte sa lawas, mamon muguya. Na imo dila, bibig, gamot, tiil, kag delikado, kung liog, lungs, kag tinai, pwede man maghabok. So, dere makabulig sang dako ang pag-maintain sang DTX 500 MyTC or PureC, bangod kay may ara ni siya anti-inflammatory properties sini. Ang iyang anti-inflammatory sini kag ang action sang MyTC or GP sa pagpabakod sa mga kaugatan.
0: Madamo sang underlying causes ang angioedema kag isang drug reaction, inong kada bibulong allergic sa bulong. Infection, genetics, stress kag ang pinaka-common nga cause ni amo ang allergy.
10: Bangod nga ang main cause ang angioedema amo ang allergy, ang power combination sang DTX 500 kag MyTC or PureC ang dako nga mabulig sa pagtapna sa onset sa sininga balatian.
0: Gusto, no? Ang lain ang paghabok sang angioedema kung ikumpara sa nagahabok nga allergy sa panit. Bangod nga yara sa subcutaneous tissue ang pag-collect sang fluids kag nagadugay sang inuras kag kung kaisa inadlaw ang pagtiner sang paghabok sa parte sang lawas mo.
10: Delikado, Sir JP, kung ang angioedema ang magtuhaw sa gastrointestinal tract, bangod ini nagaresulta sa tuman kasakit nga babatyagan sa tiyaga kag palanuka. Subong man kun ini ang magtuhaw sa lungs, bangod babudlayan sa paginawa ang biktima. Ang pinakadelikado sa tanan amo ang angioedema sa larynx o kun sa tutunlan, bangod sigurado ini magaresulta sa sirado sang imo nga puwa kag indi na makaginawa kag ikamatay sang pasyente due to asphyxiation. So amo na importante gid nga atipanon ang lawas. Padamo ang antioxidant sa lawas. Inom gid DTX 500 kag MyTC. Bangod madamo nga mga studies nga nagahambal nga ang oxidative stress ang may dako nga papel sa pagtuhaw sang allergies kag inflammatory responses.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga ulo.
8: Masami nagapang
9: masami ginauha.
8: Kasi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado.
8: DTX 500.
0: Now, tuman ka abnormal nga response ang immune system, that's why nagadevelop sang angioedema. Ang chemicals nga histamine kag ining bradykinins ang gina-release ang lawas pakadto sa dugo. Ang histamine ang nagapadako sang alagyan sang dugo sa mga ugat, samtang ang bradykinins naman nagaregulate sang blood pressure.
10: So sa simple nga paghangop, Sir JP, ang allergy ang resulta sang mga nagamango nga immune system. Bisan harmless nga pagkaon, masal-an niya sang imo abnormal nga immune system as threat sa lawas, that's why nagarelease ang histamine kag bradykinins kag ining duha ang magaresulta sa swelling and angioedema. So with MyTC nga isa ka alkaline nga vitamin C, ini ang nagabulig correct sa abnormal nga immune system. Subong man nga ang DTX 500 nagaprevent sang inflammation, syempre sa sininga combination. Mahagan-hagan ang imo nga allergic reaction or ang frequency sang allergy.
0: Gusto.
10: Halimbabi, sa isa ka bulan, kapulo ka gina allergy.
0: Tindi na nails to.
10: Kung adlaw-adlaw ka gainom DTX kwan,
0: maganagan,
10: manubo, tub-tub nga makulit.
0: Why na?
10: Kung ginapatihan mo,

0: Ina, no? Awala.
1: May family history ba na kamuhusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubo!
3: K5 News FM.
4: Inakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News.
5: YTC Network News.
6: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Pacific Partnership 2026 ipinagpatuloy sa Tacloban City at Palolete. Local hog raiser sa CDO na alarma sa dumadaming imported meat sa public market. At 9.84 milyong halaga ng hinihinalang marijuana iniwan sa gilid ng kasada sa Kalinga.
7: YTC Network News.
5: YTC Network News.
6: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Pacific Partnership 2026 ipinagpatuloy sa Tacloban City at Palolete. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
8: Ipinagpapatuloy sa Tacloban City at Palolete ang Pacific Partnership 2026. Ito ay isang multinational humanitarian assistance at disaster preparedness mission na nilahukan ng Pilipinas at mga partner na bansa kabilang sa international participants ang United States, Canada, Germany, Japan, New Zealand at United Kingdom. Kasama rin sa aktibidad ang mga personnel mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at mga lokal na disaster risk reduction and management personnel. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang urban search and rescue training sa Tacloban City na nakatuon sa mga pamamaraan ng paghahanap at pagsagip sa mga biktima sakaling magkaroon ng malalaking sakuna. Sa Palolete naman, isinagawa rin ang hazardous materials o hazmat training para sa mga emergency responder mula sa iba't ibang ahensya. Layunin ng Pacific Partnership 2026 na palakasin ang koordinasyon at kapasidad ng mga responder sa pagtugon sa mga kalamidad at humanitarian emergencies. Ang Tacloban City ang isa sa mga mission stop ng Pacific Partnership 2026 sa Pilipinas kung saan isinasagawa ang disaster response training at iba pang community engagement activities. Para sa MRTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampira mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
6: Samantala, local hog raiser sa Cagayan de Oro na alarma sa dumaraming imported meat sa public market. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
9: Naalarma ang mga local hog growers sa Cagayan de Oro sa dumadaming imported meat sa public market. Ayon kay Chacha Peñalosa, manager ng City Economic Enterprises and Business Development Department, nakatanggap sila ng sulat mula sa City Veterinary Office bago ang committee meeting noong September 19, 2026, hinggil sa concern ng Northern Mindanao Hog Raisers o Norman Hog. Dumulog ang Norman Hog sa Cebu LGU dahil sa pagdami ng imported meat. Nilinaw nila na hindi sila kontra sa pagpasok ng imported na karne, ngunit nais silang ma-regulate ang pagbibenta nito lalo na't mas mura kaysa sa lokal na produkto. Nagpatupad ang inspection sa Cugon Public Market upang matiyak na tama lamang ang volume ng imported meat na ibinibenta at dapat malinaw ang label kung imported o lokal ang karne.
10: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
6: Tuloy tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. 9.84 milyong pesos na halaga ng hinihinalang marijuana iniwan sa gilid ng kalsada sa Kalinga. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni ka-K5 John Chavez.
11: Nasamsam ng mga awtoridad ang tinatayang 9.84 milyong pisong halaga ng hinihinalang marijuana matapos itong iwan ng mga hindi pa nakikilalang individual sa gilid ng kalsada.

0: sa sitio Balangabang, Barangay Dangoy, Lubwagan, Kalinga. Na-recover ng mga tauhan ng Kalinga Police Provincial Office at Regional Mobile Force Battalion 15 ang kabuang 82 kilo ng hinihinalang marijuana bricks. Matagumpay na naisagawa ang operasyon makaraang makatanggap ang mga autoridad ng impormasyon tungkol sa planong pagbiyahe ng kontrabando patungong Tabuk City. Matapos ang formal na pag-imbentaryo sa mga nakumpiskang droga ay ipinasa agad ang mga ito sa Kalinga Provincial Forensic Unit para sa kaukulang pagsusuri at disposisyon.
1: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
2: At minor de edad pataya matapos mabangga sa poste ang sinasakyang motor sa San Jose de Buena Vista, Antique. Balitang hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
3: Dead on arrival sa ospital ang isang lalaki minor de edad na driver matapos bumangga sa poste ang sinasakyang motorsiklo alas 11:55 ng gabi, Setyembre 19, 2026, sa Barangay 5, San Jose de Buena Vista, Antique. Sa investigasyon ng pulisya, lumalabas na patungo ang driver sa isang barangay. Ngunit pagdating sa lugar ng insidente, sinasabing inantok ito dahilan upang mawalan ng kontrol sa manibela at bumangga sa poste. Dagdag pa na mabilis umano ang pagpapatakbo ng motorsiklo. Nasa impluwensya ng alak ang driver at hindi rin nakasuot ng helmet nang mangyari ang insidente. Alas 12:15 na madaling araw, Setyembre 20, nang matagpuan ang biktima. Alas 12:21 naman nang dalhin ito sa ospital. Ngunit idineklarang patay pagdating doon. Para sa Mighty C Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: Gawin din dating drug user, inatake gamit ang itak, patay sa Bacolod. Tatlong sospek pinaghahanap na ng mga otoridad. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
4: Kalunos-lunos ang sinapit ng isang 39-anyos na lalaki sa Bacolod City, Negros Occidental matapos inatake ng tatlong lalaki at dinagdad ng taga gamit ang itak. Dahil sa insidente, nagtamo ng mga malalaking sugat sa dibdib, mukha at tiyan ang biktima at binawian ng buhay. Nangyari ang krimen Lunes ng gabi, Setyembre 21, sa Puroksigay sa Barangay 2. Ayon sa pamilya, nagpaalam sa kanyang live-in partner ang biktima na si J.R. Versosa na lalabas muna ito ng bahay upang bumili ng ulam. Habang naglalakad sa kalsada, bigla na lamang umano hinabol ang tatlong lalaki ang biktima. Tinutugis na ng mga otoridad ang tatlong suspect upang panagutin sa krimen at alamin kung ano ang motibo sa pagpatay kay Versosa. Ibinulgar ng anak ng biktima na dating drug user ang kanyang ama, ngunit tumigil na umano ito sa paggamit ng illegal na droga. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
5: MyDC Network News.
6: MyDC Network News.
2: Samantala, 21-anyos na lalaki sugatan matapos hampasin ang bote sa ulo ng menor de edad sa lungsod ng Iloilo. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
7: Sugatan ang 21 taong gulang na si alias Emerson matapos sinampas sa ulo ng bote ng menor de edad na si alias Bunoy sa Project 5, Barangay Suok, Arevalo, Iloilo City. Pasado las 8 ng gabi, Setyembre 21. Sa CCTV footage, makikita ang naghihintay na sa labas ng computer shop ang suspek nang dumaan at matalikod na ang biktima habang naglalakad kasama ang kanyang live-in partner at isang batang babae. Hinabol niya ito at hinampas. Muli pang hinabol ng grupo ng menor de edad ang biktima. Isinugod sa ospital si Emerson na outpatient na sa ngayon matapos nakatamo ng minor injury. Mayroong hindi pagkakaintindihan sa dalawang kampo base sa imbestigasyon ng kapulisan at base sa mga tao sa area. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang hot pursuit operation matapos makatakas ang nasabing suspek. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
5: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Mga engineers sa voluntaryong magsusuri sa supply ng kuryente sa Negros Oriental. Ang kampiyon na balitang yan atin sa atin ni K5 Shara Humilio.
6: Nagvoluntaryo ang mga lisensyado electrical engineer mula sa Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines Incorporated na suriin ang supply ng kuryente sa Negros Oriental, particular na sa mga lugar na pinaglilingkuran ng Negros Oriental Electric Operative kung Noreco 2. Ayon pa kay Eduardo, Pangulong Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry kung Noxie, tutulong ang mga enginyero na tukuyin ang lawak at posibleng mga dahilan ng mga reklamo ukol sa mababang voltahe ng kuryente na kaapekto sa mga negosyo at mga mamimili. Sinabi nito na ang problema sa mababang voltahe ay nakaabala sa pang-araw-araw ng presyo ng mga negosyo, lalo na sa mga micro, small at medium enterprise, pati na rin sa malaking establishmento. Nanawagan din ang NOCSE, Negros Oriental Hotel, Resort and Restaurant Association, Negros Oriental Drivers Association at iba pang mga stakeholder para sa isang congressional inquiry upang dinggin ang mga reklamo ng mga mamili at bigyan daan ang Noreco 2 na magbigay ng paliwanag. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio pa sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: YTC Network News. YTC Network News.
2: At punong barangay sa Capiz, arestado matapos mahulihan ang mga baril at bala. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ng K5 Roldan Villarreal.
8: Arestado ang isang nakaupong kapitan ng barangay matapos itong mahulihan ng iba't ibang uri ng baril at mga bala sa isinagawang pagpapatupad ng search warrant nitong Martes na madaling araw, September 22, 2026, sa Sitio Ilongbukid, Barangay San Pedro, Pontevedra, Capiz. Kinilalang suspect na si Roger Diluso, 59 na taong gulang at kasalukuyang punong barangay ng naturang lugar. Isinagawa ang operasyon sa ilalim ng Oplan Paglalansag Omega na mga elemento ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Capiz. Isinilbi ang search warrant para sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na inilabas ng Regional Trial Court Branch 17, Roja City. Nakuha sa tahanan ni Diloso ang isang caliber 45 pistol, isang caliber 38 revolver, isang improvised 12-gauge shotgun at mga bala. Sa ngayon, nakapit na sa detention facility ng CIDG Capiz ang naturang opisyal at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso.
9: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
5: YTC Network News. YTC Network News.
2: Samantala, iniulat ng Department of Migrant Workers o DMW na walang Pinoy na nasaktan sa drone at ballistic missile attacks na ilunsad ng Houthi militants sa Riyadh, Saudi Arabia nitong Biyernes at Sabado. Tiniyak ng DMW na masusi nilang minumonito ang sitwasyon ng mga Pinoy sa Saudi Arabia upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa rito. Sinisiguro rin nila na handa ang embahada at konsulado na tulungan ang nangangailangan OFWs doon. Una nang sinabi ni Houthi ang military spokesman na Yaya Sari nitong Sabado na isang grupo ang nagsagawa ng military operations at tinarget ang ilang sensitibong sites sa Riyadh, gayon din ang Aramco facility sa Yanbu bilang ganti sa mga naunang pag-atake sa Sanaa na capital ng Yemen. Pinayuhan naman ng DMW mga Pilipino sa naturang bansa na manatiling vigilante at tumalima sa mga safety instructions at advisories na ipinalalabas ng Saudi authorities.
5: YTC Network News. YTC Network News.
2: At mga K5 sa detalye ng ating balitang abroad, nagdulot ng malawakang pagbaha, pagguho ng lupa at kanselasyon ng mga biyahe ang bagyong Duwana sa Japan na nagpa-evacuate pa sa mahigit 1.6 milyong residente. Taglay ng bagyo ang hanging umaabot sa 144 kilometer kada oras habang 2 katao naman ang kumpirmadong nasawi at libo-libong kabahayan ang nawala ng kuryente. Mahigit 270 flights ang nakansela habang ilang tren, kabilang na ang bullet train na nag-uugnay sa Tokyo at Osaka, ang pansamantalang itinigil. Ayon sa JMA, papalayo na ang bagyo ngunit nananatili ang banta na malakas na pag-ulan, gayon din ang pagbaha.
5: YTC Network News.
2: At mga mga K5, sumainyo ang kabua ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Kalibo at K5 News FM Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Romy Cahilig at K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
5: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka ang D3 bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigod, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ko dyan katama, kaya ang basa ng tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C!
0: Mighty C! Mabakal sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
0: Mighty C! Mabakal sa mga butika! DTX Coffee Mix!
3: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung nagama na ang imo baba, perni nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
2: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginapasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: 11 Mbps. Balita kag public service.

0: 20 minutos makaligid sa takt ng alas 12 sa ngunto. Balik na kita sa 11 Mbps. Jean Pauline Rosso, inyo ang Corman. Abaw, Sir Kenneth, oy, why naman gin pa to? Karni itan kay na before magsugod. Ang imo gin compose. Itan! Wala mo na maging patukar kay nawa yagin patukar sa no? Tapat kay gititan. Naka-standby na sa linya si Wilson. I-check ta siya kay about blessing hotline kagin ubras ang Bacolod ining 911 kundi ko magsala. You dial 911 in case of emergency or kinanglanon mo na mga police assistance whatsoever, i-dial mo lang na and promptly pag-asabton ang tagaan inaasang mga solusyon. Ari, sa linya si Wilson, kaya wala ko no ganubo sa pulo ang tawag. Ay, gamat-amat na damo ang nakabalo. Kag nag-sakdag sining madasig pag-responde paagi sa hotline. Wilson, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Son?
2: K5 JP, so hindi maglubo no, sa pulo ka mga tawag ang nagkapatunan sa nga tayang yung mga hotline ni nga 479-6100.
0: Ay! Abi ko, 911 line naman agali?
2: Line naman ni K5 JP. Ano ni siya for administrator?
0: Ano to yung 911 ligad?
2: Emergency hotline o siya kita JP. Meanwhile,
0: so, why labot? Sina, miyara, pagkidya para sa ano niya?
2: Yes. For LGU na si K5GP, kung may isalo, at tumadumduman mo ang kitalita ko last time, nga hindi mo na kinanglan magkagto, bala sa...
0: Amo ni nga kinanglan ko, Gidya Wilson, niya explikasyon sa Wailabot headline mo. Para hindi ta magsala, no? May aragi dapat sang, ano ganison? Sang synopsis.
2: Yes, mayara ako na synopsis, K5GP.
0: Ah, okay, okay. Ako galing wala nagbasa. So ano ang mga ginadulog ang problema? Pwede nito idulog ang problema kung balay nga way gapo masolusyonan tong cable nga dumasiod ko to sa liog.
2: Yes, K5GP, pwede na makatawag ka sira kay para makalo up sila, may mga business permits ka dati or whatsoever, man K5GP, nga may reklamo ka or follow up sa LGU, pwede sira makatawag instead of magpatulong kapas sa City Hall para magasto naman ka sa fleeting kung tarang-tarang kita.
0: Ay, abaw! Di kamusta to ang ginareklamo? Ito sa unang pagdulhog mo di bala sa Puente Bilyang sa gasoline station na bala nga geyser?
2: Ay! Di pa, GP, amo pa ng insert kita ni Kerry. Islide ko na lang ni Tani. Kito ka gamay pala niya. Pinakatakot, di pa, GP. Atong atamburo, ito ang ginambal mo ka nagkatakot sa itong panibaho na pala.
0: Ginaksyon na nila?
2: Kagina sa aga, ano ko naman kagina sa program sa aga na ito. Sa pagbalik ko, alas baby pasado, at doon sila, ginakayo na kay Sir G.
0: Tihamakon mo, Wilson, lawig-lawig na since 2019, panason mo?
2: Almost 10 years ako na kay Sir G.
0: Hoo! 2019 ko pa na sa Giprotikol di, may si Kirby mapaluap. Kung sino nga reporter ang ma-assign sa City Hall, among kapaluap. Subong hotline lang ang kulang, gali pang!
2: Hindi kay KJP, hindi pati yung hotline, kita din yung mismo sa K5, kikitalikan na to sa aga, kasi napatian nila sa aga, report na to sa morning program, kikitalikin kayo nila right away.
0: Bebe, lang tawa ko sa mga picture, kung kikay, o gitman bebe, arabi, sige bitan be. Ay, ara, city engineers, gali, lalabyan lang napakanto sa opisina, nyo ay nyo ginamanotis, mga totoy? City engineers, galipang ang in charge. Tilalabyan lang na sa paopisina sa mga engineer. Hindi, pagidya pa nga kita yung mariklamo, no? Hindi pwede nga masiplatan nyo lang. Yung nga aga basa na diwaw.
2: Oh. May baho.
0: Tilang tamo na ganit ginariklamo ko. Papang, kay tiara sa kilid na dadalan. Tipermi na dayaga basa. Tipi labla kabilog sa motor dang galabay, bike, motor, okay lang na iapang kung sa lakyan niya, kaya rakaya sa sulod. Pero, kung gamotor ka Wilson, okay, kung gamotor ka, tricycle, ang lagi ng motor, maglabay ka da, maagsikan ang imong alikod, kibot ka na lang, may alap-ap ka na, may hadhad, alipunga. Kibot ka na lang, may hadhad ka na, yano na yung katubo sa likod mo, yaring worm.
3: Tinong to, ito.
0: Kinaagsikan ka lang daang nami, pagkidablason nga naglabay, nakita ko taligan ka, pilagid. Inding mga grab nga ga, bit-bit sang litson. Kita mo ng motor nga ang litson, ginabutang nila sa log, sa motor, gabalabag. Ano ami, ginagligan, naglabay, na ya Wilson, ya ga motor, ya gapadasig. Ang tanan nga agsik sang imburnal, tupa, gitpang sa litson. Kaya mo tuguro nga pagkaon sang litson, ya doon na allergy ko, ah. Gapalang habal, akong bibigaw. Kaya gali, kagaw yalin sa imburnal, ya hindi kaya allergy sa hindi kaya allergy sa litson. Kagaw halin sa imburnal.
2: At mga pwede, hindi na makatapuin ang amon ng senaryo. Kaya pwede, pino kaibig.
0: Tika dasig laman gali na papang nila kayuhon. Kaya nga to kadugay, gidya sang una, magsabat.
2: Kagi na na-experience siya, tagi nakita GP, saan talaga life ko sa Mahigal sa Tala.
0: No? Aha, importante, ara na son, ara na, ti ka very good. Ti ang sakwan to ya papang, ang tinatawab lang baho, sinao mo na matupa sa panit mo, abi mo mga estudyante, galalabay na kisa, tingala na lang nga ginalanag.
2: Gapang ang lihid na gani kay Fajiti sa gasolinahan ang mga motorsiklo instead yung maglapay at sa pasa na porsyon kay magsikan ka lang bitbit mo din ang baho.
0: Okay, di ba si basi hampul-hampul na nga pang trabaho? Why maging pulido, gid?
2: Actually, kay Fajiti, sa ako nga pagstorya dito sa mga katapo sa engineers dito kagina, ang abal nila ang ina nga trinis kay Fajiti yan ang gasolinahan. Pero ang kubraho nila kay Fajiti, yung karo nila, yung lokapo na lang yun, kagi-secure nga ti flowing ang kwan, ang drainage pala kay Fajiti para hindi na mag-awas, di ba? Kagi-secure man nila ang drainage kay Fajiti pa GP, hindi na siya nipis kasi sang una, saka nagkayo, kung kay Fajiti nipis ang drainage pala, kagi kung magpakalihit ang mga truck, nagkakabuka ang drainage kay Fajiti. So, ako man ang i-secure nila, hindi na siya mag-kwan, hindi na siya mabuka.
0: Okay, okay. Kana, may pamatian sa ilang ang mga hambal. Oo. Mm. Pero na, may pagiging ko may couple with action, no?
2: Yes, kay Fajiti. Okay. Akit para man niya po sa tanan, especially inang tala na kay Fajiti. Aside sang baho nga mga pano, umudako na asikan ka. May ang kay Fajiti nga nagalunta. Dira, mga mabrosik.
0: Yes, kay danlog ng dalan, gabaliskad na sila.
2: May sepo, kay Fajiti. Sorry sa nagapanyaga. May mga sepo kung nga nakakita nga kaupon sa tubig. So, muna nga delikado, kay danlog ng dalan.
0: May sebo. Oo.
2: Oh, sige. Makita ka resident ka nito sa area kito GP nga nag-abot sa punto nga nag-awa, may nag-awayay na naka-tricycle ka gan something to motor man.
0: Naaman?
2: Naglalisanay sa kito GP tungkol sa antik pala.
0: Ah.
2: Sa ang tao na may mga estudyante pagkadaan kito GP. So, muna taka na ang sitwasyon dira. For 7 years kito GP. Nanto sa mga residente dira sa lugar kito GP.
0: Very good. Very good. Tiang sa kuan, ang sa may bamsi to sa tubang. At itong ginareklamo, ito nga naga, may geyser man na, gagwa man ng tubig.
3: Ah, grabe po.
2: Asa may bansi na kita yung GP na nasuingan ko na po ay nakita ko na kung diin ang specific na lugar kung diin nagalit ang tubig. Ara man lang sa Saigan sa Talan, lapit sa Trinis, kita yung GP. So nalikan ko naman ina sa buwan.
0: Okay.
2: Katungan man sa isa pagkit kita yung GP na doon kamatas ang K5. Ito po ulit.
0: Matas ang K5. Why labot sa mata sang K5? Dila sang K5. Subong mata pa lang sang K5, pero hindi nyo kayo pagkayuhon. Dila, gitsang, ang sungat, gitsang K5, mamabira sa inyo. Subong mata pa lang na sang K5, mata sang K5, gindaho sa dalunggan nyo. Pag hindi nyo na-actionan, ang tilaok, kagang ba-ba sang K5, bit ang makarati sa inyo. Ang sungad sang K5 ang makarati sinyo. Baong sa akon pag ito Wilson na matyaga nila ito ginapreparahan ko nila yung maghikog. Magwa kaya sa balay kuya ang kuryente to ya kabalok ang kataas daan sa akon son. Igo giko isang kuryente to ya kung malipat-lipat ko. Ambot naging balabagan nila nga kung balay siyang kurinti. Nami na ipatawag taman sa sinang hotline, no? Amo na da, kapag gasuhot-suhot, kuya pang. Ma'am, ba sila ti? Masiling ko nga. Siling niya, abi ko na yung way ka nag-gasuhot. Ara pa ah. Kapanuhot-suhot, pakuha sa kuryente.
2: Lurbal ay ang suhot, kikita jinti. Awa na yung pati.
0: Oo. Oo, oo, oo. Ang mayo, mayo pa na, pag ang suhot, ang lain, ang sot-sot.
3: Tinunto, ito.
0: Mayo pa, mayo lang na, ya, kung suhot lang. Ang lain niya, ang sot-sot.
3: Grabe po.
0: Sige, importante na, may ilat lang. Ano itong number sa hotline nila, Liwat?
2: 479-6100 KFGP. So, pwede nyo natin access KFGP kung may follow-up kita sa NGC para hindi na kita mag-delay kung magastuhan pa, no, sa kung ano man. Ngayon, para for follow-up, malang KFGP kinanglan natin. So, pwede na natin magamit nilang hotline. So, what na KFGP? Ato sila nga balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadulo sa inyo sa Kalwan sang Mighty Seeds D3 Bio, DTX 500, kaga DTX Coffee Mix. So, potasot, si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon na balita sa piso publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sige. Salamat, Gid Wilson, sa imo nga balita. Gindulong sang DTX Coffee Mix ang nami nga kapi inumon especially subong kadaw ginatuto ginaili-ili kas katulugon. Ay, try nyo lang DTX Coffee Mix ga ino ga kapi ka na ga detox ka pa. It works its wonder sa imo nga liver. From Wilson sa Iluanta, si Chester lang alang siya hindi makontak. Hala, Ma'am Colleen, si Chester, ay, hindi makuntak, ay. Oh, si Ariel, ara. Ara si Ariel. O, oh, naka-standby si Ariel. Ang 6 PNP soft detachment, ba, nasunog. Imbestigaran ko nung sang VIP sa guy. Ay, na, ano nga nasunog, aw? Ariel, K5 News mo.
1: K5 News FM, Police Report.
0: Yel!
4: Yes, Sir Paul, may posto. Pagbong na kita nagbalik yung adjutant, Sir Paul, tagkagipalo up na doon ang nagluntat niya sunog sa 6 PNP sub detachment, Sir Paul. Sa karon na padayon ang investigasyon sa Sagay City Fire Station sa gintuunan sa sunog na naglamon sa isa ka temporary residential facility sa 6 PNP Special Action Force Battalion na Sitiot Anaw, Barangay Poblasyon 2, Ciudad sa Sagay, Sir Paul. Sa naglungtad sang sunog na tabuon si Rintitak na alas 5 pasado sa hapon sang Sabado nga adlaw, Sir Paul. Di sunog sang aton hinabikag sa mga itong panaglungtad niya sunog, Sir Paul, kung siniin ang rason na kung anong ang nagsugod sunog kaning burnout rin mo sa Siyulit Sagay alin sa alas 6 ang aga pagkadto sa alas 5. Di pagbalik sang power amo to ang may nabatian sa gulpi nga lupok sa sulod gida sa kwarto sa female nga barracks o kuntulugan sa mga PNP personnel, Sir Paul. At sa karon nagilayon nga nagrespondi ang Bureau of Fire Protection sa Sagay City takna alas 5:42 sa hapon, pila lamang ka minuto sa nga mabaton ang impormasyon, gilayon nakabaton ang unang fire truck sa lugar. Angol sa kakustong, Sir Paul, no, sa ang kalayo, ginpasaka gilayon sa second alarm, ang insidente makaligad lamang ang 10 minutos, dili sa nagbuligay ang Bureau of Fire Protection sa Sagay, kaga BFP Escalante, upot ang Create Cadiz, DRMO Cadiz, kaga Lopez Sugar Corporation Fire Brigades sa pagpalong sa ang kalayo, Sir Paul. Alas 6:33 sa ang gabi, gindeklara ang fire under control ang sunog samtang magaligat ang 30 minutos gindeklara ang fire out ang insidente. Sunog sa nga Bureau of Fire Protection isa ka ikasura ang total damage nga may gilabulbanta nga 160 metro kwadrado ang kalaparon.
0: Yel!
4: Gilabulbanta naman nga
0: Yel!
4: Yes, Sir Paul.
0: Ipagita itang video o kwan mo picture. Ara, sige bitan. Taon tabitan, ara. Audio tan, audio. Ah, wala audio? Ah, sige lang. Ay, sumulod. Gitugali ang kwan, ang fire. Okay. Di sino may sala na nga police? Wilson?
4: Sir Paul, amo pagina ang di-investigahan, Sir.
0: Sinong police na nga kwan, nagpinalagpat to connection? Ano man nag pagbalik sa kuryente, lumagabong?
4: Oo, yes sir po.
0: Di ba sinag ulo yung binto, connection to?
4: Amo muna sir Paul. Amo nang nilalantaw man karon sir Paul kung ano git ang natuunan sa nga natapos sir Paul. Si hindi tan makapalapit sa lungsod Sunog kay ato na batian may kusog na lupok kag nag-asod-asod nga lupok na sir Paul kay bangod man ang mga arma sa paggamitan sa nga mga PNP personnel apil man sa Sunog sir Paul.
0: Ay about ti dako galing damage kay ila galing ang mga arma sa Galasunog panano maning staff man. Special Action Force. Oo, nawala aksyon. Ti, ano man, wala sa may nasamadan.
4: Why man, Sir Paul, wala man sa report nga napilasan kung nag-consulti sa insidente, samtang para yun ang investigasyon naman sa Bureau of Addiction para matulit sa gusto nga ginsuguran, ginsang sunog, Sir Paul.
0: Okay, sige. Alright, nakasulod ka to, wala.
4: Yes, Sir Paul.
0: Wala ka to kasulod?
4: Why did Sir Paul? Why did Sir Paul?
0: Ate, oh. Tika yung headquarters na da mo. Headquarters, bawal niya magsulod. Eh. Puro lang na yun. Dapat bumbiro lang niya. Oh, yes, sap na da. Ano da pang...
4: Sir Paul, ang... Amo na subong atong update kalabot ining nga natabong nga sunog diri sa may staff diri sa may syudad sa Sagay Sir Paul. Report nga nagikan diri sa may syudad sa Sagay kag ining report ginadulong sa Ekipod to kay mapon ang lumay nga why orasyon na. Para sa 11 Mbps, inis kay K5 Ari Lapas para sa kampiyon ng mga balita sa servisyo publiko. Kagkaliyawan sa Northern Negro, C5 News FM.
0: Salamat Ariel sa mga balita. O, imbisigaran pa para mabalaan kung ano ginang tulid nga rason nga nasunog. Ay, nalang oo. May mga nakumpiskar nga smuggled cigarette sa San Carlos. Dako na kuno daw mga 3 milyonis ng bilyo. Naka-standby sa linya si Jong, ang hari ng Kababalaghan. Jong, K5 News mo.
1: K5 News FM, Police Report.
0: Jong?
5: Yes, K5 GP.
0: Ay, kalain sang imong nga voice. Do na paos, do may ginkaon nga kung ano. Ano naman ang ginkaon mo, Jong, nga do na irritate kinang imong throat?
5: Seafoods.
0: Mahilig ka sa langsa. Mahilig ka sa mga malangsa nga pagkaon.
5: Tigay, namit kong inabalang pag-usap mo na medyo nagadalog-dalog na K5GP.
0: Ah, gusto! Aluto! Ano na? Lato? Lato!
5: Lato, lito, talaba.
0: Ayaw mo na mga nahiligan mo, mga shells, mga pearly shells.
5: Yes, yes!
0: Ay! Yes. Ay! Oo. Pearly shells, gidgali! Okay. Hilig mo na.
5: Nasa sila ganan. Oo. Kay kadamit.
0: Abi ko na ito, mais ang ginakuan mo. Ginana, uraro. Makishell ka na, subong ha. Makishell. Oo. Makashellfish ka na, ha. Di ka kapangumpras ang shellfish mo, Jong?
5: There is a... Sa terminal.
0: May kumprahan sa terminal?
5: Tumagsakan.
0: Ay, bagsakan. Oo, di ra gigalitanan ginabutang. Ginabagsak.
5: Tumagsakan gawa, oo.
0: Tipilang budget ko magpabagsakan. Jong?
5: Depende. Oh.
0: That's bad.
5: Ayo. Nagpaumpaw kay perting salom-salom dito sa kwan mo. Dito sa...
0: Jong, ang pagsalom-salom, hindi ka na maampawan if you do another salom. Inugay salom talaba. Okay.
3: Grabe po.
5: Ayaw mo na tigala ko na nagdugang kay...
3: Grabe po.
0: Jong... Ang importante sa tanan, clean food. You clean your food, okay?
5: Of course.
0: Hindi magsagay kinamot. Hindi gid magsagay kinamot kun magkaon, hindi sagay kinamot, okay?
5: Ug na panus na bala kuno
0: ka kita. Na you clean your food, okay? Kuagi da na higko bag-o kaonon.
3: Ah, grabe pud.
5: Ti amo na ang ginahimo naton sa kundi ang litom da ba balhibo ra siya ginalintihan ta gid sa 5GP. Pero ti ambot nga nagpalamaos ko.
0: Well, may kapilit ka bakterya sa kwan.
3: Grabe po.
5: Siguro?
0: Sa litob gid mismo. Wala mo hinabunan todo.
3: Grabe po.
5: Wala mo brasan.
3: Grabe po.
0: Sige, ano ning mga smuggled cigarettes gani?
5: Okay, from January to August, KKPMJP, okay. Record sa PNP.
0: Okay.
5: Nang sa mga 3,645,000 pesos ang worth sa mga confiscated smuggled cigarettes nga arisa o nakustudiya sa San Carlos City PNP.
0: Okay.
5: Base sa initial information nga aton nga nakuha halin sa aton sining mga otoridad, wala sang may isa ka individual nga na priso or napasakaan sang kaso angot sini nga mga confiscation.
0: Bali ang mga sigarilyo nagkanya-kanya lang lakat. Why? Bali ang sigarilyo naglangoy. Daw mo na why may nagbitbit. Bali ang kinaha nga sigarilyo kag kinarton naglangoy. Oo. Kun dinto halin nagdaghugpa sa San Carlos nagmatomato linakat-lakat. Do mo na?
5: Hindi ah. According sa ato sining record, nagkalasapuan lang ni KPMJP, may diri sa
0: meaning nasapuan lang nagtala, nagga-teleport. Ga-teleport. Nga, gulpi lang matuhaw.
5: Oo.
0: Amo na, ngaway sila sang pailan, kaso. Kaya nagtuhaw lang. Aral lang, gulpi lang, may nag-appear nga mga box ng sigarilyo. Why sang may nagdala? Halatan haga, kababalaghan jong, isa itong mirakulo. Isa itong kababalaghan.
5: Ti amo na abi ang kwan, amo na abi ang
0: trend. Amo na biyang naandan, do amo na. Amo na biyang naandan na lang. Oh. Okay, tapos. So halin sa sano to?
5: January.
0: Halin sang January, hasta subong, naglambot na 3 milyones ang mga nagkalakuha nga sigarilyo, wala gapon mi isa nga na-identify.
5: Why?
0: Tisiling ko jong may kwan gid. May tamawo gida kag may kama-kama. Nagresign na palang isa. Oo, may kama-kama gida jong.
5: Sabi ko ay naghalin.
0: Ha?
5: Nagresign ho.
0: Ano nga niya eh? Moya na resign na halin. Jong, apektado ka nagin sa infection mo sa throat. Jong?
5: Oo.
0: Di ba pala kaon ka talaba?
5: Kisa.
0: Oo? Basta magkaon ka talaba, hindi red tide.
3: Grabe po.
5: Kisa lang ay kamahal.
0: And importante, Jong, kung may red tide, hindi pagkaonon ang talaba.
5: At yung simple, makahilo na iya kakipag-G.
0: Oh, higko ang red tide. Makahilo. Hindi.
5: That's right.
0: Hulaton mo nga magtahaw na ang red tide, then you eat talaba. Okay?
5: Of course. Oh, given na kakipag-GP. Oh.
0: Aba, given na. Ang sanay. Nasanay. Sanay na pala. Sige. Tapos ano ni sigarilyo? Karoon na ipangatag to sa mga pulis.
3: Grabe po.
5: Ito kung di na ni nagkanto di kay sa kanamo na mo bala ang pinaka last niya confiscation last month ara to sa mga 1.9.
0: Okay.
5: Ato nga shipment halin adto sa Cebu City.
0: Aha. Tiwai do ay abi may nagkarga. Doy may nagkarga.
5: Hindi may ara gid jay. Amo gani na.
0: Tinga nga way gapon ma identify.
5: Hindi wala makasuhan.
0: Unidentified, pero may makasuhan.
5: Oo.
0: Ang lagay
3: Tinuto ito.
0: Jong?
6: Oo.
0: Ang lagay eh.
6: Tinunto ito.
0: Ang lagay kasi pag ganyan, siguro na naisip nila na tama naman pala.
6: Tinunto ito.
0: Padayunan yun ang mga ginaamu-amon yun. Daan! Damua, pag gidaya sa grillo para magkalamatay, ningkap na grillo.
5: Simbak ko ba na eh?
0: Nagpapag ni grillo ko wala. Ay, no, di tapos?
5: Di, wala na kay KPMGP. Manto po, August pa na. Wala pa ni Subong Silingya September.
0: Oo, hasta pa na sa 2028. Padamuan nyo.
5: Mawagkoton lang natin nga wala ginsang may kuhan, wala ginsang may nakasuhan. Apisar nga may ara naman to tani mga identified individuals nga maski pila lang kabilog. Kahit mostly ginman abig si KFGP is amun na sapuan na ibang ginsurrender. Amun na bala?
0: Diba si wala iya siyang ano, wala man iya siyang probable cause, diba? Ang lagay eh.
5: Ay, importante na kumpis ka.
0: Oh, amo na da.
5: Oo, na kumpis ka. O, kag wala na, kuan wala na distribute bala sa ining mga mga nagapalit ng video kay FFGP. Why ni nga daan kuan wala sang health warning, wala sang damo pa sang mga kuan, damo pa sang kakulangan FFGP ang ini nga mga sigurado, wala mabalan kung diin pag inihalin. Na, oo.
0: Why mabala ko dinalin. Okay. Sige. Nga ginahibalo, pag ina nila. Bayi na lang. Total way man ginagay pa ilang kaso, sagi para paka budlay. Ina na. Ah.
5: Gani no.
0: Oo ah. Di na pagiba. Ga effort pagidya. Save your sweat.
5: Again, importante na kumpis ka.
0: Kumpis ka na dis, kumpis ka na dat, kumpis ka na, kumpis ka ni kandat. Kumpis ka ha na sila, kumpis ka ha na na, kumpis ka ha, kumpis ka ha na na. Hindi na pagpailan. Hindi na pagpailan kaso sila. Hindi na pagpailan. Kumpis ka ha na lang. Tinunto na itits. Jong! Ganit ang ulo ko makahon, tatala ba?
5: Sige, so mara-report na madulog natin si Ligaon to para sa...
0: Hoy, dali lang ibala, huwag pagani, pro. Ay, huwag para sa kalantahon ko di ho. Wait bala, anay bala. Jong, wet anay wet. Okay?
5: Ate, sige ako.
0: Oo, ate, ano pa naman, chika mo, madugang dugang mo pagit para mapa-delayed ang time. May prepare so, pa ko sa kalantahon ko.
5: Daw wala na kung may madugang sa K5GP kay... Masi sumala pag ito ni Karan. Iba magsutunta na lang si Hepe or si Deputy. Anong plano nila si Ding?
0: Wala agin Thailand. Di ba? Doon mo ng plano, ambal mo?
5: Hindi, sa mga confiscated bala sa K5GP.
0: Ipangatag! Ipangatag! Para magkalamatay ka pre Grillo.
5: Simbak ko gani. Tamagay, huwag mo kong gabakal sila.
0: Oo.
5: Oo, okay. Di, abo na, dangerous sa health.
0: Jong!
5: Oo.
0: Dangerous to health your face. Ayo. Dangerous to health your face.
5: That's why di ko nagabakal. Diri lang ko sa ano ah.
0: Sa?
5: Sa ining tawag siligan ya. Ining locally made bala?
0: Likit!
5: Lumboy!
0: Sige na, Jung ah!
5: Sige.
0: Jung!
5: So once again, yes.
0: Tapat kagit sa pulis, kinulit ng labtan mo, ginang hindi mo dapat ilabtan.
5: Oh, ginhatag nila di kang...
0: Sige, abalo ka, Jong. Hindi man natanan nga kung wala ka. So, wifi lang ka. So, bad na yun. Hindi, kisabi, kulang sa ebidensya, bala. Oh, temo na ko, nagtuhaw lang, be. Naglangoy lang yung sigarilyo. Nag-teleport. Di siya, wifi lang mo da. Oh, sige, kaway ka man pangilala.
5: May ara, gijak, G5GP. Pero, amo lang nagaling. Sige lang, mga ilan tapat haga.
0: Hindi na pagpailan, hindi na pagpailan, hindi na pagpailan sila kaso. Confiscate na this, just confiscate na this, just confiscate, just confiscate na this.
5: Daw mo ginaguro kantahon mo.
0: Sige na Jung, bye-bye.
5: Sige, report dalin rin susunod sa San Carlos na dulo sa ato sa D3 Marita Extramatid Kag. Mighty siya ako naman, sige K-Fab Jung Bersalas para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Ragros, K-Fab News, Atan.

0: to watch it. 101.5
1: News. Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo, katabi lamang ng K5 sa FM Sagay.
2: PTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw, protektado. Mag PTX 500, aga, unto, kagabi. PTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. PTX 500.
3: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag buling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblacion 1 sa Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agun nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
4: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
5: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Joy Saru.

0: 3, Al Dawood Jairus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jairus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Jairus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblacion 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo, katabi lamang ng K5 sa FM Sagay.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika din.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my life.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampiyon!
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.

Mga kakay-five, ang aton oras sa 1:10 na sa hapon. Welcome sa Martes ng edisyon. Sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupod nyo na naman this Tuesday afternoon, Sunshine Lacson. And of course, Kuya Kenneth, kay Waisha Subong Klase. May ano ka mo gani, Kuya? Intrams? Okay.

Salamat sa mga KSS members nga nagaupod na sa aton nga programa. Gusto ko man pasalamatan ang mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Good afternoon sa inyo. Salamat, girl. Sa mga suki namon, nga mga senior citizens. Every afternoon, nagapuesto na sa ina nga mga pulungkuan or sa ina nga mga hiligdaan. Kag nagapamati na sa ilang mga radio sets, good afternoon sa inyo.

tamyawon kuya si Ma'am Judith Bacolod. Bacolod or Bacolod, whatever. Basta nagapamatigid siya kuno kuya sa program. Halin pa sang una. Pero subong makita niya na ako sa page ko, Sunshine Lacson Original. Kaya may mga post ko dara kuya. Thank you so much. Ma'am Judith Bacolod or Bacolod, mayang hampon gid sa imo. Salamat for your support.

Mayong hapon man sa kay Sir Cirilo Peksyo. Basi nagapamati man subong sa It's Your Time to Shine program. Kaya ang silin niya sa akon, pero may gid siya kuno yan nagapamati sa program, sa iyang radyo. Bisa nagatanaw siya sa CB. Sir Cirilo Peksyo, good afternoon sa imo, sir. Salamat again sa imo nga support. And gusto ko man pasalamatan, kuya, ang anton nga mga tagpalamati dira sa Barangay Sumag. Especially sa mga taga Purok GK, sa ila ni Indang. Kasi nagapamati man subong si Indang ng Sir Jonathan. Oh, thank you very much, Gib. Hindi nyo ginpag i-underestimate ang hyperacidity. Tandaan tagin nga ang acid sa sulod sang aton nga tiyan, pwede na siya bala makabuslot sang tela or isa kabagay. Grabe na yung acid ya. Kinahanglan inis ang aton nga lawas para matunaw ang aton nga paggaom. Pero hindi pwede nga magsubra ang iyang nga kadamuon sa sulod sang aton nga lawas. Nga doon nag-aalalawas na bala sa aton nga ba? Kung magsululubra na dira sa aton nga tiyan, pwede mabuslot-buslot ang aton nga tinai. Likawan gid ang kape nga nagapasakas ang aton nga asin. Kay pwede nga masunog ang aton nga tutunlan, bo Diyos mio, kung mag-awas ang asin halin sa aton nga tiyan, pakadto sa aton nga ba. So sa mga mahilig sa coffee, hindi magamit sang iban nga brand nga makatrigger or makapatrigger sang hyperacidity. Isa lang gid ang gina-recommend ni Tita Shine, mag-DTX Coffee Mix mga ka-K5. Mabakal sa Maze Wellness and Product Center or Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. 1:17 p.m. ang aton oras mga ka-K5.

hapon, by the way, sa mga suki naton dera sa Southern Negros. Good afternoon sa mga taga-Kawayan. At sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy, happy birthday sa inyo. Today is September 22, 2026.

yan, timing gid na bukaran ko ang mensahe ni Ma'am Rowena Villaran Erbido. Eh nagapamati sila gali isubong dera sa eskwelahan sa Barangay Felisa. Tapos ang manghod sang bana niya nga si Sir Rolando Gonzaga Erbido. Nag-celebrate sang iyang birthday today, September 22, 2026. Timing gid kuya, nag-greet ta. On time ang aton nga greetings. On time ang amon nga greetings ni kuya. Happy happy birthday Sir Rolando Gonzaga Erbido. Alin sa bilog ninyo nga family ang pagbanamya.

Salamat gid mamueng, mayong hapon dira sa inyo sa tanan-tanan nga nagamonitor dira sa eskwelahan sa Barangay Felisa. Thank you very much. Si abi ko anay may i-greet man si Indang, way gali. Pero nagapamati isubong ha ng aton nga mga suki dira sa Purok GK sa Barangay Sumay. Salamat gid sa inyo, Sir Jonathan Sarad, Nonoy Gonzales, Honey Gonzales, Ma'am Nelia Cabiao, Ma'am Corazon Ibanez, Ma'am Carlita Banay, Ma'am Ruth Caporal, and to everybody there, no? Si Ma'am Veronica De Jesus, nagapamati man sa It's Your Time to Shine program. Once again, sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, September 22, 2026, happy, happy, happy birthday sa inyo. Halin sa amon, there is a K5 News FM.

0: 1:25 PM mga aton oras, mga ka-K5. Magpakonsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Harnay Street. Sa tubang sanggate sa Paglaom Sports Complex. Kung may ginabatsag ka mo, kay wala ka mo sang bayaran dito nga consultation. Ang pagpakonsulta is libre. Consultation is free sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Harnay Street. Of course, available man dito ang mga klinika products sa aton nga wellness center. May DTX 500 capsule, may Clinica D3 Bio, may Mighty C capsule, may Mighty C syrup, may DTX coffee mix, may Extend food supplement, may DTX herbal soap. Damo pag ito yung mga produkto. Tapos gid kuya, kahapon, ano abi kay gasaylo-saylo ko sang akon nga account kuya. Kahapon gali, nag-celebrate sang iya kaadlawan si Kapitan Paran Hilado. Nag-celebrate sa iya birthday kahapon sa Barangay Felisa. Barangay Felisa Captain Paran Hilado. Nag-celebrate sa iya birthday yesterday. 68 years old na siya. Kap, happy birthday to you.
1: Happy birthday, Kap.
0: Kay ginpapanyagahan gali si sila ni Ma'am Trolley kahapon dito, kuya. Sang barangay kapitan sang barangay Felisa. Kini sa lagi ta kay Ma'am Trolley, wa ita mag-greet kahapon si Captain. Si barangay kapitan Paran Hilado.
1: Belated
0: happy birthday to you. Just like si Ma'am Trolley na lang kap ang mga blowout sa amo ni Kuya Kenneth.
1: Kita siya, may cameo lang ko.
0: Yes, Kuya, go ahead.
1: Mayang hapon sa kay ma kay Sir Leonardo Sevilla. Good afternoon, Kuya Kenneth. Sa kay Ms. Shine. Aray na kami ga-monitor sa may barangay Tangop. Good afternoon sa imo, sir.
0: Taluya, gisa ba lang ka kuya? Dugin breakan ka sang girlfriend. Dugin ba lang kuya? Do sobra ka pa kuya? Kaluya sa akon, subong. Thank you sa kay Ma'am Yvonne Emperyal. Uy, si Ma'am Bings Delphine, arima, nagapamati, nagapanyaga. Nagapanyaga kag nagapamati.
1: Well, ma'am.
0: Nagapamati, samta nagapanyaga. Thank you very much.

0: Mga ka-K5, available ba na mga clinical products sa Maze Wellness Product Center? Ang puso. Makabakalman ka modera sa kangkong chips, memory plus, at mga clinical products na mudamo, gidaya, kumpleto. Gusto ko lang ni Kuya inform man ang mga tagapaglaong village nga dira sa Block 17, Lot 2. Sa Rome Store, available kay sa Romy Pasigando. Ang DTX 500 Capsule, Clinica D3 Bio, MyDC. Ginbutang ginadira ni si Romy sa Rome Store. Para makabakal ang mga tagapaglaong village. Hindi na sila magpalayo pa kag magastuhan sa pamasahi. Para lang makabakal sa mga clinical products. Dira ka mo bakal ha sa Rome Store sa Paglaong Village, Block 17, Lot 2. Gusto ko man pasalamatan si Sir Romy Pasigado kay abi mo kuya, pero mina siya bala nag-bulig. Every time nga may bululigan, o there is a It's Your Time to Shine program. Wala ng iba. 1:32 p.m. mga anton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty C Zero. Katagi ninyo sang Mighty C Zero pang inyo nga mga kabataan adlaw-adlaw. Idungan nyo na siya sa Memory Plus nga mabakal sa Maze Wellness Product Center. Memory Plus Syrup and Mighty C Zero. We will be right back with more pagkatapos lamang sini.
1: K5 News. D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio.
2: K5 News FM.
3: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal man kamo diri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Ouch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C!
5: The Mighty Power of C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Mighty C. The Mighty Power of C.
3: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.
3: November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263.

Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID, agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.

0: Kuya, manamiyaw na ko, Tani. Galing kay Gatiog-Tiyog naman ang aton ng internet connection. Excited ko. Wala ko mapatapos ang kanta. 1:46 p.m. Agaton oras, mga ka-K5. Oh. Good afternoon sa aton nga mga suki din sa Barangay Handumanan. Kumusta na ang aton nga mga friends nga mga tricycle drivers kag mga PWDs na aton nga mga listeners din sa Barangay Handumanan? How's everybody? Okay lang ka muda? Salamat man sa mga suki na aton nga nagamonitor adlaw-adlaw sa downtown area diri sa siyudad sa Bacolod. And of course, ginapasalamatan man aton ang mga nagapamati sa Bacolod Central Market, sa Libertad Public Market, sa mga suki naton dira sa Burgos Public Market. Thank you very much gid sa inyo. Ang wala makahingagaw kahapon, kuya.
1: Kita sharing mo yung hapon ng kay Tita Leia Iturandi, kapamati gid sa subong, kay Ma'am Marisa Gallinero. Good afternoon, Kuya Kenneth and Mami Shine. Lihog great sa akon ba na nga si Bibig Gallinero? Kag sa akon nga bata.
0: Kuya, pasik-pasik ka man.
1: Balaan mo, Tita Shine.
0: Ginatuyo ka na gidiyan, Kuya.
1: Balaan mo, Tita Shine.
0: Hindi, amo na lang niyo, ipag-greet ko sa imo ang imo nga crush. Para malipay ka. Tapos, pagkatapos na, kuya, mabatsagan mo, dalo ka energetic na dayon sa imo. Sige na, wala, kuya. Go, kuya.
1: Pahingapan ng liwat kay Tita Leia Iturralde, ka pamatigit siya subong. Good afternoon man sa kay Ma'am Marisa Gallinero, kag sa akon nga best friend nga si Madonna Vargas. Vargas family, good afternoon gid sa inyo tanan.
0: Sa mga nagapamati sa amon dira sa Singkang Airport, good afternoon. Ma'am Nelia Barsaga, how are you? Kahapon si Ma'am Nelia nagapamati man or nagpamati man. Ma'am Merlita Malvas, good afternoon. Uy, birthday gali subong sang iyang apakaisa, kuya. Wala tamatamyaw kaina si Ma'am Rosella Mahilong. Ara na siya kuno subong sa balay ni Ma'am Merlita Malvas. Happy, happy birthday sa pakaisa ni Ma'am Merlita Malvas nga si Ma'am Rosella Mahilong. Ara na siya subong, ma'am. Dira kami manyapo ni kuya.
1: Vegetarian na ako ta.
0: Gakaon ka, kuya, apan-apan. Ano lang, kuya, ang ginakaon mo? Apan-apan, last one.
1: Last one.
0: Last one.

kahapon kay Ma'am Yasha Millan. Birthday man gali subong sang iya pa ka isa no ika 51 anyos na nga kaadlawan. I know not pa ka isa but magulang. Robinsho Paras, birthday niya subong September 22. Sir Robinsho Paras, happy birthday to you. Shout out lang sa iya. Ano ni siya? Nangunay luto sa iya handa. Nagapamati kami diri sa Mansilingan. Thank you so much. Yasha Millan, sa imong magulang, happy, happy birthday. 51 years old na siya sa buong botani. Dito tanan niya, gako.

0: Si Naida Magbanwa, good afternoon. Piano, teklado'y pili. May ginahimo, siya kuno sam tanaga pamati sa program It's Your Time to Shine. Kaling mayroong tonong, bigla na lang. Uy, ang bilog niya nga family, suki gid. Suki gid sang It's Your Time to Shine program that is a K5. Thank you very much.
1: Thank you.
0: Ma'am, si Naida Magbanwa. Salamat gid sa mga suki naton nga nagapamati, especially dara sa Libertad Public Market, sa mga taxi drivers nga nagapamati right now. Salamat gid sa inyo manong punggi nyo gid ang pagsigi-sigi saka sang inyo nga blood pressure. Basta tisiping punggi nyo man ang sigi-sigi nga pagsaka sang inyo nga blood sugar level. Budlay na iyang nagamaneho kamo sang taxi. Tapos medyo nagaburo na ang inyong pananaawan. Amo na bi ang komplikasyon sang ginatawag naton nga diabetes balamano. Kung hindi mapunggan ang sigi-sigi saka or ang sigi-sigi nga pagsaka sang inyong blood sugar level, pwede nga mag-develop ang diabetes. And once mag-develop na ang balatian nga diabetes sa aton nga mga nanay, ang mga nanay, mga tatay nga mga drivers, ang matabo sina kuya abi mo ano, pwede nga maapektuhan ang ilang pananaawan. Amo nang hindi naton gusto nga matabo sa mga drivers nga magburo ng ilang pananaawan bangod sang diabetes nga balatian. So i-stop na naton ang sigi-sigi nga pagsaka sang inyo nga blood sugar level. I-stop na to ng sigi-sigi nga pagsaka sang inyo nga blood pressure. Tumar kita sang DTX 500 capsule every day. Kung medyo may sintoma na sang diabetes, kadto ka mo sa klinika, pakonsulta ka mo kay libre ang pagpakonsulta. Gid naman nami kuya kay kainati, siyempre nagumpisa na ang pagsaka sang presyo sang gasolina na naman diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Klaro na ha, ang siling sang Department of Energy, hindi kita magpasobra sa 8 pesos. Kaya mo lang na ang ginapahanugutan base sa, of course, pag-istoryahan na iman sang gobyerno kag sa mga kumpanya sang langis. Pilagani ang gindugang sa presyo sang diesel, 8 pesos kag 87 centimos kada litro.
2: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
0: Ginanonsyo na kaina sang transport group nga Piston nga mapatigayo na naman sila sang nationwide transport strike. Ang schedule will be on September 29 to September 30. Duha ni kaadlaw nga transport strike ang ipatigayon sang Piston sa bilog nga Pilipinas. Ginpabalo naman nila kaina nga magaupod sa protesta ang mga labor groups. Ang kilosang Mayo 1 daw nag-commit na kuno nga magaupod sa nationwide transport strike sa September 29 kag September 30 mga ka-K5. Bangod ini sang sigi-sigi nga pagsaka sang presyo sang gatong diri sa aton sa Pilipinas nga grabe ang epekto sa mga utod naton nga mga drivers. Of course, ang ilang panawagan nga mag-akto ang gobyerno sa sininga problema mga ka-K5. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: D3 Bio Health News. D3 Bio Senior Citizen ka na pala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gandinoman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
1: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
2: Para sa dugang pa nga mga benefits ang sini tandem, Dr. Ramil?
3: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3 Bio kag-sporebiotics.
4: Uy, amun ang technique da, mag-probio tandem, kids.
5: Yes, kanilang ilumbigita sa ang ginatawag at D3 Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga alawas akon adic vitamin, no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, sir boy, kung may ara kita sa nga natawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, sir boy, nag-buling na sa aton nga alawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, mayroon ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system, ini nga mga vitamina, sir boy, pero ma-absorb ni sa lawas naton magamit ini 100% kon naka-klinika D3 Bio kita, sir boy.
0: Wow. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagalu ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo, tawag na, ginabiring ka bla?
3: Ginabiring.
2: Ginabiring, sakit ka tama.
3: Kulang ka kalsyum.
2: Kulang sa kalsyum. Mm. Nga, kulang sa kalsyum, kay kulang ka sa vitamin D3.
3: Mm.
2: Ang klinika D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag naga-protect pa ini sang
3: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
2: calcium ma-absorb gid sang tuon, no. So kun ako sinyo, you take D3 Bio, parisan nyo sining tawag tanga Spore Biotics para healthy ang gut nyo, sir boy.
7: And lastly, no, last but not the least, Clinica D3 Bio combined with Clinica Spore Biotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
3: Correct. Mm-hmm. Tingala ko ang iban, sige, inom ko. Inom sila vitamin E.
2: Mm-hmm.
3: Para kung magwapa sila, magnami ang panit, sir boy.
7: Oh. Iba niya, inom vitamin E para magmayo, mag ano ko, no. Anyway, ang vitamin E...
2: Vigor.
7: Vigor. Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginagini mo, is specialized in one kind of oxidation, ginakontra niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontra niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imong cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka D3 Bio, ikaw naka Spore Biotics, kampiyon ang imong cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sa ginatawag nga vitamin E.
0: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones, nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butik. D3 Bio. Health News. D3 Bio.

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Babe, I love you so much.
1: I love you too, babe. Abi mo, ikaw gid ang best gift sa akon sa Ginoo.
0: Nga man, babe.
1: Imagine, pila ka tuig ko nga nagahigda lang sa sakit ko.
0: Oh.
1: Wala ka gid na kanin sa tupad ko. Ara ka gihapon nga wala untat nga nagasuporta kag nagapalangga sa akon.
0: Tugod amo ta kasi nakapalangga, babe. Bulo balis karon man ang kalibutan. Wala sang babae nga makatupong sa imo. Promise.
1: Babe. Babe, thank you kid.
0: Ano ka ba na? Abi, tama na nga thank you, thank you. Basi bala kun ako naman balaho.
1: Babe, anong gut mo silingon man?
0: Siling ko. Basi kung ako naman ang sa posisyon mo, bayaan mo ako.
1: Babe, hindi kid matabuin ha. Siguro, selfish na kid ako kung buhaton ko ina.

0: Day! Welcome back! Ay, grabe yung pagniwang mo, Day, no?
1: Oo, gani, Day. Salamat gid sa inyo nga pag-pray, Day, ha?
2: Ay, wala ka sa Day, ah.
1: Kag syempre, sa prayers ang ginikanan ko, yung binagay sa tanan sa boyfriend ko, Day.
2: Gani man, Day.
3: Ay, din.
1: Blake?
2: Wait lang, ha? Ay, Day. Excuse, Danay, ha? Sir, excuse.
3: Okay.
2: Day, Day! Blake?
3: Babae na siya. Nahadlok ka siguro sa akon?
2: Siguro.
3: Grabing pagniwang mo, Idol, no? Kagsalamat sa Diyos nga nag-ayaw ka na.

0: Ay, ari na ta, ma'am.
1: Thank you, Gidnong. Ari ka yung piti ko nung, oh.
0: Ay, salamat, Gid, ma'am.
1: Welcome, nung.
0: Okay.
1: Ay, muna. Naugwanay, ah. Naug na ko sa taxi na ini. Ay, naku, sigwas ang balay nila ni Genrex. Abi mo, doorbell ako. Ay, maayong hapon, ma'am.
2: Ay, mayong hapon manang. Si Genrex ara dira, ma'am. Kay na pa ko abi nagapanawag sa phone niya eh. Wala gid siya nagsabat.
3: Ay, kuwana. Ay, ara siya sa kwarto niya, ma'am. Nagalain ko no ang pamatsyag niya. Ay, dali ka gid, ma'am. Masulod ka, ma'am, dali.
2: Thank you.

0: babe. Sorry kung hindi ko masabat ang mga tawag mo, ha? Gingungod ko abi silent para hindi masturbong tulog ko, eh.
1: Ay, sus. Tingala ko man. Tani, babe, nag-chat ka para aware man ko.
0: Wala na, babe, ha? Kay kabalo ko, kung hindi ko magsabat sa mga tawag mo, makadto ka gidi sa balay.
1: Buang kagit pala, babe. Masalig ka lang kay palangga taka, ha?
0: Oh, gali, babe. May hambal ko tani sa'yo mo.
1: Ay, ano balay na, babe?
0: Kwan, nagalain pa taning pamatsyag, eh. Pero, mapasibo kami ni Mama kag ni Papa.
1: Ha? Nga man, babe, ha?
0: Kwan, asikaso na muntong duta nila ni Papa. Kay ibaligya ko nun nila. Sorry, git, babe, ha? Hidlawin ko ni sa'yo mo.
1: Genrex?

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to doon. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Milagro. May arap ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Pinpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nung bag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.

0: Mikey C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: High blood pressure o kung hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps. Agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton ng lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Spore Biotics nagitukdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Ang bana po MVP sa basketball.
4: Mangapi na lang ganamon nga sagay noon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
5: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
6: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
7: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
8: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo, katabi lamang ng K5 sa FM Sagay.
2: Hindi ako maka-join sa school mo?
3: Sure, no problem.
2: Thank you. By the way, sa diyan gila si Jeng Rex.
3: Si Jeng Rex, eto sa Cebu, upo daw ang family niya. May gina-process abi sila ng mga papers about sa ilang duta dito eh.
2: Ah, okay. Tingala ko man nga, nag-aisa nun yan lang. By the way, Idol, abi mo, naglaan gina ng boot ko.
3: Aha?
2: Tungod wala ka ginagadto sa birthday ko.
3: Birthday? So saan ulang?
2: Ligad adlaw eh. Ginsin mo lang mga chat ko. Abi kung okay ka na nga, magadto ka sa balay.
3: Ano, sorry Kid Blake. Ano, abi kita nadula sa bungog ko eh. Kay that time ato kami bala sa balay ni Jeng Rex. No, sorry, kid, ha?
2: Okay lang na. Naintindihan ko. Pero need mo magbawi sa akin.
3: Ha?
2: May utang ka sa akin. At wala ka na gado. Hey, sayang. Ikaw pa naman ang special kong bisita sa tanan.
3: Blake?

0: Blake, kamahal si Nadia.
1: Okay lang. Akong bahala. Magbili ka sang gusto mo.
0: Busog pa ba ako eh.
1: Kung amo. Ang ilan na lang ang dessert ang ordera.
0: Sige.
1: Oo, galing. Ay din. Aamot, hindi lang maglayan ng buhat mo ha. Pero may pamangkot ako sa'yo mo. Seryoso ba lang si Jingrik sa'yo mo?
0: What? Siyempre. Well, actually, subok lang gani kami nagbulaganay eh. Tungod nga nagpasibo siya.
1: Di buhay na si Sagali sa'yo mo, no? Seryoso ko sa'yo. Pero, wala ka man naka-notice?
0: Notice ang ano?
1: Sure kagit ba lang, ha? Nagpasibo siya?
0: Blake? Ay, anong buot mo silingon man?
1: Aryo. Lantawa sa cellphone ko.
0: Si Jingrex? Kag may babae siya nga ginahalukan?
1: Ay, dear. Ginainto ko lang sang radyo mo.
0: Hindi. Hindi matuod din eh.
1: Amoy na matuod.
0: Hindi.

0: Babe, I miss you so much. Babe, naglikaw ka sa lukwaw. May problema bala, babe? Ano, wala ka midlaw sa akon?
1: Nagpasibo kagid bala, ha?
0: Siyempre. Babe, ane ka bala? Nga daw nagaduda ka, ho?
1: Nga ay, hindi ka makontak sang ato ka dito sa Cebu. Ha, Jeng Rex?
0: Babe, kakukwan.
1: Ano, ine? Ha?
0: Ba?
1: Ano, ine?
0: Hindi. Ako'y na. Kag may ginalokan nga babae?
1: Karon ihambal sa ako ng matuod, Jeng Rex. Ihambal sa ako ng matuod!
0: Babe, hindi akong lalaki ngayon, ha? I-ay lang na ya, babe. Kagang babae ngayon, hindi ko na ya kilala, yaya.
1: Putigon ka! Putigon ka! Nanay mo, may nisakon, ha?
0: Babe, magpati ka.
1: Nanay mo, may nisakon!
0: Hindi ko na gani ako. I-ay lang, ha?
1: Basta di inang pumatuod mo nga nagpasibo ka, ha?
0: Ha?
1: Sa di inang pumatuod mo?
0: Babe, ngano ka man imo, ma? Nga sa di mo na nakuha ang picture, ha? Basi kung gusto lang niya nga gubuon kita nga duwa. Awa mo sinang butang, bulagan mo ko. Paminsan ka pala, babe. Ginaunungan ta ka during sa pag-ospital mo. Tanan-tanan, babe. Awa lang sa picture nga, ina. I-ay na ya, babe.

wala ako kahibalo kon patihan kong ginapanghambal ni Jeng Rex. Tanan nga ginapanghambal niya may punto man, pero daw ginadudahan ko nga wala gid siya sang may ginpakita ng mga ebidensya sa akon nga nagpasibo siya. Sa subong wala kami nagasapakay nga duha. Nagasige man siya explain sa akon, pero ambot kon nga daw hindi ako makahibalo kon patihan ko siya. Kutob na lang diri. Madamo, gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Ideal.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 2:31 ang aton oras, mga ka-K5. Kaupon nyo sa Gihapon, Sunshine Lacson, and of course, Kuya Kenneth. Marlon niya, si Kuya, kaya nagapulo pa nga pina.
1: Ginatuyo,
0: kati subong Kuya, okay na. Energetic ka na. May energy ka na, Kuya.
2: Yes, si Tasha. Salamat. Sa pag-inom ko kape, doon ginatuyo.
0: Doon ginatuyo ka man, Gihapon. Sige, hatagi, na isang panahon na isang trembong imukaw galingon nga maka, ano ni, makaangkon sang energy. I-enjoy, anay kuya, ang imo nga coffee. Ah. Thank you very much sa mga suki namon dira sa La Carlota City. Salamat gid sa inyong pagpamati and sa mga suki namon dira sa Banwasong La Castellana, Moises Padilla, kag Isabella. Talagsa tanan lang sila kuya ma-mention diri sa aton nga program. Yes kuya.
2: Speaking of Isabella, Tita Shine, mayong hapon sa mga nagpamati sa may Isabella Sikatuna, good afternoon sa kay
0: sa mga taga Sikatuna.
2: Sikatuna, okay. Isabella, good afternoon.
0: Ma'am Joy Disoy. Oh, si Inday Joy Disoy kag si Inday Jing Hemepino basi nagpamati da subong sa Banwasong Isabella. Good afternoon sa inyo. Mga suki paginamon sa Banwasang Valladolid, dalagsa na lang namon ginamensyon. Pagamon pagin nga mga suki sa Bago City kag sa Banwasang Pulupandan. Dalagsa na lang ginamon ginamensyon diri sa program It's Your Time to Shine.
2: Ayon hapon sa kay Kapitan John Gionaldo Asuncion sa may ang kapitan sa Isabella si Barangay si Katuna.
0: Hindi ka kuya bation, do kalayo sang imo nga tingog sa may.
2: Liwat ha, good afternoon gali sa kay Kapitan Dionaldo Asuncion. Good afternoon.
0: Leonardo Asuncion. Dionaldo Asuncion.
2: Yes, kapitan.
0: Mayong hapon, Barangay Captain sang
2: Isabella.
0: Isabella. Sa diin nga barangay, kuya?
2: Sikatuna.
0: Once again, salamat gid sa mga suki na mundara sa Isabella. Si Kwan Pagid, si Sir Piyok, kag si Nonoy, dara sa Binalbagan. Basi yes. Nagpamati sa ilang manukan.
2: Mayong hapon man sa kay Ma'am Veronica Delgado Recto, ginapa-shoutout ang KSS Federation Officers Andolawan Chapter Ilog Area. Sila ni Ma'am Nelia Barzaga. Good afternoon, Ma'am. Ma'am Linaida Hiponya. Good afternoon, Sir Totong Mandal. Ma'am Agnes Clever. Good afternoon. Ma'am Juliet. Ma'am Belega, good afternoon from Veronica Delgado Recto. Good afternoon.
0: Oo, si Ma'am Veronica Delgado Recto, adlaw-adlaw nagapamanti na, bisan hindi mo na mag-greet, aral na sila nagapamanti. Yes. Say it's your time to shine. Kuya, si Papang Flores, may ginapag-greet sa aton. Kay birthday niya ni Subong, Sir Nonoy Ebi Santillan sang Himamaylan City is celebrating his birthday today.
2: Happy birthday!
0: Naulihi ang amon nga greetings ni Kuya. Sir Nonoy Ebi Santillan, happy birthday once again. Sa mga suki na mo dala sa Himamaylan City, salamat gid sa inyo. Papang Flores, maayong hapon.
2: Maayong hapon man sa kay Mami Lili Inting Balinas kapamati.
0: Ah, Mami Lili. Oo, Mami Lili Inting Balinas. Salamat, Gil. Las 2:35 ang aton oras, mga ka-K5. Kanami isang magkarelasyon nga bisan hindi pa sila kasal. Ang lalaki nag-aatipan gid sa babayi kung nagamasakit. Abi ninyo, ang halos tanan nga babayi nagahandom nga makapamana sang lalaki nga caring. Inang ano gid bala naga wala nagapabaya, especially kung lain pamatsag mo, i-chat ikaw, i-video call ikaw, kaduan ka sa imong balay, tapos atipanon ka, lutuan ka, or dalaan ka sang pagkaon. Na sila mga lalaki nga very caring. Siling ko gani talagsa na lang ni siguro mga lalaki nga amo niya. Kay diri sa Pilipinas, ang babayi amo na yan nag-aatipan sa lalaki. Ang very caring nga boyfriend, kung madula sa imo, sakit ginaya katama. masakit nga madula ang lalaki nga imo ginahandom nga makaupod sa sini nga kalibutan tugtog sa imo nga kamatayon. Pero importante nga siguraduhon mo gid nga babayi nga wala ikaw ginatunto sang imo nga boyfriend. Kay abi mo, mas maayo pa nga madula siya sa kabuhi mo sang mas temprano kun manugtunto siya. Kaysa sa uli, maginulsol ka nga siya ang ginpili mo nga updon. Tubtob sa imo kamatayon. Kabudlay na iya magwa sa relationship kung kasado na kamo. Mahal ang annulment.

0: alas 2:41 ang aton oras, mga ka-K5. Gusto ko lang ni i-share sa inyo nga information. May bulong na para sa pancreatic cancer nga gin-develop sa Amerika. Dugay na ninila ginatun-an eh, kay ang pancreatic cancer. Daw kadamo naging balas ang kaso sini sa US. So ginatingwaan nila nga makapangita gid sang bulong para sa pancreatic cancer. And later, nabasahan na to ng information nga may bulong na nga gin-develop sa US.
1: Ano nga
0: but speaking of cancer, prevention is better than cure. Budlay ang balatian nga cancer. Naahulaton pa naton nga mag-develop ang cancer kaysa maghimo sang tikang para malikawan ang pag-develop sini nga balatian. Kay bisan pa magsiling kita nga may bulong for pancreatic cancer sa gihapon, kita yung mga Filipino mabudlayan. Kay man mahal man ang treatment for cancer, no? Para sa balatian nga cancer, so for us here in the Philippines, prevention is better than cure. Mas maayo nga wala pa nag-develop ang cancer nga balatian, may ginatumar na kita para malikawan ang cancer. Mga ka-K5, ang mga clinical products nga ginamention naton everyday, dari sa aton nga program, it's your time to shine, like Mighty C Capsule,
1: Mighty
0: C Syrup, DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Spore Biotics, kag-iban pagid ng mga produkto. May mga anti-cancer properties na sila, mga ka-K5. Manggarano na sila sa antioxidants. Para malikawan ang cancer, of course, kinahanglan magtumar kita sang mga produkto, sa mga suplemento nga manggaranon sa antioxidants. I'd like to greet Mick. Kay nagabamati siya ko no, Subong, sa It's Your Time to Shine program.
1: Hey,
0: basta ang iyang Facebook account name is Mick. Thank you, Gid, kay Ma'am Christine de la Cruz. Mayong hapon man sa kay Ma'am Jennifer Droa. Salamat, Gid, sa mga taga Phase 1 and Phase 2 sa Barangay Paraiso. I think this is in Sagay. Si Ma'am Jennifer Droa is also a reseller of Clinica products. Dira sa Block 5, Lot 8, Phase 2. Sa Barangay Paraiso. Sa Sagay ni Ma'am, no? Ma'am Jennifer Droa. Basta available dira sa iyang at Sangge ang mga Clinica products. Take that every day para malikawan nato ng balatian ng cancer.

hapon man sa kay Ma'am John na may retita. Salamat, Gid, for joining us this afternoon. 2:45 p.m. mga tun oras.

To greet also Sir Brian Albaida. Every afternoon ko noon, nagapamati siya sa It's Your Time to Shine program. Si Juan Pagit, si Sir Gerson Valiador Balibia. Sir Gerson, good afternoon sa imo. Salamat, gid sir, ha. Basta wala siya kung no work, nagapamati gid siya sa It's Your Time to Shine program.

0: let's have our horoscope for the day.
1: Yes.
0: September 22, 2026, Tuesday, mga ka-gay family.
1: Ano ba yung mapapanalan for today?
0: Matsagang ko bala, kuya, sa imo, dumasluya kapag isang sa ako. Virgo, August 23 to September 23. Anong ginahimo mo subo? Kinahanglan ko no ang imo nga focus ara lang dira sa ginahimo mo subo. Especially kung gusto mo nga madugangan ang imo nga income. Libra, September 24 to October 23. Kung napaslawan ikaw sa paghigugma, base kuno sa masunod nga mga inadlaw, hindi ka na masakitan. Scorpio, October 24 to November 22. Pagkahaba-haba man ng prosesyon. Sa simbahan man ako no gihapon ang iya padulungan. Ang tawo nga nagapalangga sa imo, posible nga magabisita na sa imo. Sagittarius, November 23 to December 21. Samtang may hangin nga nagagwa sa imo nga mga ilong, may pag-asa ba? Alungan mo lang ang imo ikaayong lawas. Capricorn, December 22 to January 19. Bag-uha ang tanan nga hindi insakto o kon baluktot nga sistema sa imo nga pagpangabuhi. Agud nga mag-asenso ka naman. Siyempre, dapat baguhon ang mga dapat baguhon para mag-asenso, para may pagbago. Aquarius, January 20 to February 18. Wala kasang iban nga dapat himuon kundi balikan ang mga nagliligad kag tun-an kundi in ka nagsala. Pisces, February 19 to March 20. Ipadayon mo lang kuno ang imo maayo nga ginahimo. Kay ara ka sa insakto nga dalan. Maghalong lang sa mga tao nga siyempre nagakahisa sa imo. Aries, March 21 to April 19. Ang sala nga nahimo, hindi na dapat nga masulit, ha? Kaya kung suliton mo pa na, siyempre, ang buot silingon sina, ginahungod mo na na. Taurus, April 20 to May 20. May mga pagbago ikaw nga dapat himuon. Gemini, May 21 to June 21. Nako ang tsansa nga magbag-o ang imo nga pagpangabuhi. Kag maangkon mo ang imo nga ginahandom sa kabuhi. Cancer, June 22 to July 22. Kun may savings ka, pero wala mo ginahalungan ang imo nga savings, maubos ini dayon. So kinahanglan halungan mo gida. Leo, July 23 to August 22. Importante ang kaayuhan sang imo nga pamilya. Kinahanglan ko no tingwaan mo gid nga mag isa ka mo para magpabilin ang harmony. Las 2:53 ang aton oras, mga ka-K5. Thank you very much sa mga suki naton dira sa Barangay Punta Taytay. Maayong hapon kay Ma'am Janella Jean Holguin. Sir Arnold Lazalita, good afternoon.
2: Love, exciting and new. Come aboard.
0: Ma'am Jonah Dugaduga, salamat gid.
2: We're expecting.
0: Ang hinablos ni Ma'am Jonah Dugaduga nag-celebrate sang iyang birthday last September 17. Si Zion Faith and Talanto. Ano ni Intatano? Zion Faith Intatano. Nag-celebrate sang iya birthday last September 17. Belated happy birthday sa hinablos mo, Ma'am Jonah Dugaduga. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. happen to you, kuya. Sige lang, ma-survive mo lang na. Kaya pa? Batuigid, kuya. Thank you sa mga nagapamati din sa mansyon ni kuya. Mansyon ni kuya na lang gali, no? Hindi nagali mansyon ni Doki, mansyon ni kuya na lang. Thank you so much. Sa mga amigo namon nga mga construction workers, salamat gid sa inyong nga pagsuporta. Ini si Sunshine Lacson.
1: Kagina naman si Kuya Kenneth. Uy, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay.
3: Happy kanunay.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
5: Istoryahan ta karon ining isa ka form of allergy, which is angioedema. Anong balay ni? Kaupot na sila kasi yung diskasyon si Dr. Ramil Uy. Anong balay ning angioedema, Dr. Ramil?
6: Ang angioedema, Sir JP, ang paghabok o swelling sa lower layer sang tissue sa idalom sang panit or ining gituag mucous membrane, kundi nagasupot ang fluid kag nagadilate ang blood vessels. Usually, ang mga affected nga parte sa lawas, mamon muguya, na imo dila, bibig, gamot, tiil, kag delikado, kung liog, lungs, kag tinai, pwede man maghabok. So, dere makabulig sang dako ang pag-maintain sang DTX 500 MyTC or PureC, bangod kay may ara ni siya anti-inflammatory properties ni, ang iyang anti-inflammatory ni, kag ang action sang MyTC or GP sa pagpabakod sa mga kaugatan.
5: Madamo sa underlying causes ang angioedema, kaya isang drug reaction, inungkod na bibulong, allergic sa bulong. Infection, genetics, stress, kag ang pinaka-common nga cause ni amo ang allergy.
6: Bangod nga ang main cause ang angioedema amo ang allergy, ang power combination sang DTX 500 kag MyTC or PureC ang dako nga mabulig sa pagtapna sa onset sa sininga balatian.
5: Gusto, no? Ang lain ang paghabok sang angioedema kung ikumpara sa nagahabok nga allergy sa panit. Bangod nga yara sa subcutaneous tissue ang pag-collect sang fluids kag nagadugay sang inuras kag kung kaisa inadlaw ang pagtiner sang paghabok sa parte sang lawas mo.
6: Delikado, Sir GP, kung ang angioedema ang magtuhaw sa gastrointestinal tract, bangod ini nagaresulta sa tuman ka sakit nga babatyagan sa tiyaga kag palanuka. Subong man kung ini ang magtuhaw sa lungs, bangod babudlayan sa paginawa ang biktima. Ang pinakadelikado sa tanan amo ang angioedema sa larynx o kun sa tutunlan, bangod sigurado ini magaresulta sa sirado sang imo nga puwak kag indi na makaginawa kag ikamatay sang pasyente due to aspiration. So amo na importante gid nga atipanon ang lawas. Padamo ang antioxidant sa lawas. Inom gid DTX 500 kag MyTC. Bangod madamo nga mga studies nga nagahambal nga ang oxidative stress ang may dako nga papel sa pagtuhaw sang allergies kag inflammatory responses.
4: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uno.
4: Masami nagapang
7: masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
7: Garantisado.
4: DTX 500.
5: Now, tuman ka abnormal nga response ang immune system. That's why nagadevelop sang angioedema. Ang chemicals nga histamine, kag ining bradykinins, ang gina-release ang lawas pakadto sa dugo. Ang histamine ang nagapadako sang alagyan sang dugo sa mga ugat, samtang ang bradykinins naman nagaregulate sang blood pressure.
6: So, sa simple nga paghangop, Sir JP, ang allergy ang mga resulta sa mga nagamango nga immune system. Bisan harmless nga pagkaon, masalaan niya sang imo abnormal nga immune system as threat sa lawas. That's why nagarelease ang histamine kag bradykinins, kag ining duha ang magaresulta sa swelling and angioedema. So with MyTC nga isa ka alkaline nga vitamin C, ini ang nagabulig correct sa abnormal nga immune system. Subong man nga ang DTX 500 nagaprevent sang inflammation, syempre sa sininga combination. Mahagan-hagan ang imo nga allergic reaction or ang frequency sang allergy. Gusto. Halimbabi, sa isa ka bulan, kapulo ka gina allergy.
5: Oo, tindi na na yos to.
6: Kung adlaw-adlaw ka gainom DTX kwan,
5: maganagan,
6: manubo, tub-tub nga makulit.
5: Huwain na.
6: Kung ginapatihan mo nga base allergy lang man ang ginhalinan sang angioedema, maghimo sang listahan sang imo mga ginakaon prior sa gitawag allergy attack. Agud ma-identify mo kag malikawan ang mga allergy triggers. Kung nagapalang hugot ang imo tilao kag hindi ka makaginawa after an allergy attack, makabig ina nga isa ka medical emergency. Gani, kinahanglan nga gila yun nga magpadulong sa emergency room. Hindi na magulat pa nga maglalaim mo allergy, hindi na magulat nga mapatay ka. Balon gid permis ang antihistamines kag bronchodilators. Kag ang mag-correct sa imong angioedema, imong mga allergy wala iban. Adlaw-adlaw inom gid DTX 500, Mighty C, pure si agod amat-amat nga makorek ang imo allergy. Mabot ang panahon nga hindi mo na kinanglan ang mga antihistamine, ang mga bronchodilators nga spray-spray na, no? Awala.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
7: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DDX 500!
7: Garantisado!
4: Epektibo!
7: Aramis
4: mo! DDX 500!
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Mga ka-King 5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga.

0: The Mighty Power of C! Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Orbs at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa ma-safe na pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
3: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
0: K5 News FM.

0: K5 News FM。
1: I care gold。拉人嘅杀气，生杀气做乜得 ？I care gold capsule， 咪阿拉生露天 ，vitamin A、vitamin E、vitamin C、zinc， 加 bilberry extract， 阿拉生 mas epektibo kag manaming yung kombinasyon para sa eye health。Mag-inom sang I care gold， kaupun ang pagbutang sang I care drops adlaw-adlaw。Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5News FM, Calipo 95.7, K5 News FM, San Jose Antique 100.9, K5 News FM, Rojas City 97.7, K5 News FM, Dumaguete City 88.7, K5 News FM, Iloilo City 95.7, K5 News FM, San Carlos City 89.7, K5 News FM, Sagay City 102.9, K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi naga

0: Mayong hapon nga pinalangka damon nga mga tagpalamati. Panayuno natong sumong sa pagsipan-sipan ang batahong makasumpun sa aton drama sa kahinan. Medyo ginmakuhan sa leksyon. Nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Agay! Agay!

0: Talaka, gini sang bapa niyo ang gaya. Gusto ko mangita o kwarta. Paano man ko makapangita o brak iti? Wala man ko tinapusan. Ano ni... Ba? May nagapalit siya tao?
1: Hoy! Brian!
0: Balik doon ka be? Oh. Ba? Si Ute nga game na eh. Ginatawag ako.
1: Hi, Brian!
0: Ano ba kung mapahold na lang ko sa iya, no? Para makamani ko. Husto matood ah. Mapahold na lang ko sa agi. Mapahold na lang ko sa agi ah.
1: Dahil di bala anay. Bray! Langga!
0: Ara na tita Ots ah. Daw abot ko nang ginangisi sa agi ngayon eh. Daw abot ko na eh.

0: Hoy, nga ikaw lang isa. Sa di na yung mga upod mo?
1: Ikaw na. Ato sila sa ilang mga balay titaot sa.
0: Okay. Okay na tong solicitation nyo para sa inyong jersey. Pila ka mo kabilog. Kaya para mataksan na kamudayon sang master cutter ko.
1: Oh. Ha? Bot mo silingon, Tita Ots. Patahian mo kami nga walaw?
0: Ay, abaw. Walugid gali ka mo. Ay, ala. Abi ko yan ay, tatlo lang ka mo.
1: Walo kami, tang. Pero ako bing leader sang team eh.
0: Ha? Ay, di wala problema. Ako nang bala.
1: Kung gusto mo, Tita Ots, obraan na naman ng jersey naman na. Hambalan kung anong pwede naman ni Moon.
0: Ay, hindi na. Hindi na. Tutok na lang kamo sa pag-practice ninyo para sa lega. Para magdaog kamo.
1: Pero, Taots.
0: Oo. Oh.
1: May kinahanglan pag ikamitaan ni Blasimo mo.
0: Uy. Ay, abaw. Ano bakit ina? Basi. Ay, maputo na ako sina iya.

0: Sorry, giti ta otsa. Kwani, inang, ikaw ba na nga, biding, maayo di pa nga buhay sa atun, pero okay. Kag may, yari mo dito ni Ban, pero bagiing man.
1: Ay, uti ano ina? Iambal na nga daan kay para, maka, makapangindi ako.
0: Ay, kabay patani mag-uo lang eh.
1: Ay,
0: Ikuan tita Otsa.
1: Ano?
0: Kinangla namon blamyo sa basketbola mo, sa team namon. Kag siling namon ba si kun pwede dang bata mo bla tita Otsa?
1: Ha? Si Febby? Ay, ambalon ko na siya anay. Upad bala anay sa balay? Kay para ikaw nang maghambal si iya?
0: Ati sige, tita Otsa.
1: Pero anay ka, pasi pangitaon ka ni mama mo, ha?
0: Yeah, dito na ko alin sa balay, tita Ots. Ginyaw-yaw ko, ah. Nyaw-yaw ko, nanay. Wala ko nagabulig pangita kwarta.
1: Oh.
0: Buiset gani. Para kay Wangga, tita Ots, ano, kwarta lang yung nangiyayalagas siya.
1: Ahay. Kabudlay man si naman.
0: Kung may maampo na sa akon, mapaampo na lang umong. Galit eh, wala gid guro sang mapatol sa ako ni, di ba?
1: Ay,
0: kay dako ko kaon no.
1: Himal-i mo man niya ba si may ara? Ay, tapos paminsaron ko ina. Basi pa lang bala nga makumbinser mo ako.
0: Bao. Tani taots ba? Himuan na lang ko bla baby mo bla.
1: Oh?
0: Sige na bla, tita Ots bla.
1: Uy, nugay ka, ha? Pag-sure ka, ha? E di ako pag, pakuan-kuan-kuan niya. Kaya ba si, ha? Tuturon ko bala,
0: ho? Ta. Ako na lang baby boy mo, ha? Pero basi bla, may mga kid bla, ho?
1: Uy.
0: Basi may baby na nga nauna ka bla sa akon bla.
1: Ay, wala, ah.
0: Tiyan, no, tita Ots? Basta may ara ka na ibang nga baby boy?
1: Wala!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi kakao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mga klinika. Spore Biotics ka.
0: K5. News FM.

0: Mami Ots, nga gindala mo din sa balay si Brian kay Nahaw.
1: Ay, kahibalo ka palangga. Wala man sang problema, dira ah. Kay gusto ko man na siya mismo ang maghambal sa imo nga gusto niya ikaw kuhaon nga muse sa liga ng mga barangay.
0: Okay, Mami Ots, ah. Pero what I mean balaya is pasi kong lain ng hangpon sa iban nga mga lalaki nga kakadod siya sa balay.
1: Oy,
0: kagbasalaan siya pala nga boylet mo palahaw.
1: Ay, so what? I think this have kuman, hindi bala? Kung may aragin man nga lalaki nga maghigugma sa akon? Nga matuod-tuod nga feeling?
0: Mami, okay na iya. Basta hindi lang hubin nga daw kaedad ko lang. Kay sigurado, kwartahan ka lang ginya sina, Mami.
1: Ay, langga. Paano ni Mami Ots mabalaan kung hindi niya pag-testingan?
0: Mami! Mami balaan, di ko na iya.
1: Oh. Langga, wala gid ko ya balas ang love life subong. My life is so empty. Isa pa, wala taman kaya ginapabahian lang ka, hindi bala? Gusto ko man nga, may kilig kagkiliti ang life ko. Kani please, intindihan lang si Mami Ots.
0: Hi.
1: Hindi man maghiwat ang pagbalangga ako sa imo, ah, kung may boyfriend ako. Promise ko ina sa imo. Langga? Promise ko ina.

0: Milang ka bang yan? Tuon? Ti, sinong nagluhod sa inyo? Siya o kung ikaw?
1: Gatod, sula pa eh. Daw medyo hulsam pang tupik ko namon nga duwa.
0: Ba?
1: Pero matiyagan ko bala part, daw wala patay pa si Platya sa kay Junior ko mo.
2: Agoy! Basi marago mo ang imo si Nakmeg.
1: Nauga intra sa istorya, Dotsa.
0: Gani man.
1: Hindi ni pwede sa mga minor siya.
2: Minor ka to? Dako na kuya. Bao chamban kagid niya, Meg, ya?
0: Tanigit sa ako, puno lang kami, Meg. Eh, mapadap na lang ko.
1: Bo, kalma lang bala. Kay may upot pagin na si Ute nga agi. Agilaman silang parlor. Ato blang...
0: Ya, kato blang daw demonyo ang kilay. Pag milog daw iyas ang karabaho. Lutik balang mo itong itsura, Meg. Meg, dubaga to ya.
1: Meg, pili ka. Kwarta o gutom ka?
2: Kuna kuya, kwarta.
0: Kalma na, Dot. Basi kung magagay-agay ka.
2: Nga, magagay haw.
1: Bu, inusinti ka ganyan, Dots. Nao, blanggapang. Balaan mo na galing blakad daw, ah. Kung nga, masinig ka nga. Agay! Agay!
0: Maagay ka gina, Dot. Kumarosdak ng banggirahan mo.
2: Ano man? Pareho niyo. Agay! Agay!
0: Amo kita!
3: Grabe, ah!

0: Ano, natabo kay Uteng man? Gabina ni, wala pa siya kapauli. Ginatawag man sa cellphone, wala kasabat. Isip ng cellphone na namin ilampos.
1: Basi kong nag-date-date na tunay. Kailinit kay Mami Ots, ah.
0: Ano nga date-date man?
1: Nag-date sa boyfriend niya, eh.
0: Ha? May boyfriend na si Mami mo, Otsaw?
1: Oo, Nay. Isa sa mga yots nga nagsulisip, di bala?
0: Gaga nga agi. Eh, nagbiga naman. Gusto yun naman, guro, nga maintuan, ay. Gusto yun naman, guro, nga. Ay, makatilaw gina sa karun sa akon, bro. Makatilaw gina siya.

0: Agoy, ginsiraya na. Tapat gid. Kay ginsira na sang aging parlor yo nga may dala nga tiloring shops. Preparar, brahi. I-preparar ang lubato mo.
1: Ay, ginsira ko na nang angakon nga na shop kay basi bala karon.
2: May magsulod pa bala nga customer. Ote, ifit na ang imo nga jersey, ho. Tanawang takon, igo na sa imo, abe. Ah, kaguogali. Gusto ko, may terno nga shorts ang imo nga top nga jersey. Oh, taksan ta ka, ha? Ah, abe, abe, hawak mo. Ah, itakson ko sa nga tape measure, ha? Ay, Brian?
0: Taots?
2: Pwede ko matouch ang Brian?
0: Ano ang gusto mo itouch, Mami Otz? Ha? Pagprank ka. Di nang takson mo ang hawak ko kung ang ulo ko. Ha? Pagprank ka, Mami Otz. Pagprank ka.

0: K5 News FM. Moderna Max, Moderna
1: Max, Max Epekti. Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit angakon nga, lawas kag angakon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
3: Mapakal sa malapit na butika.
4: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica, Max 4 Biotics.
5: Nestor, ang sinaing.
6: Luto na.
5: Ang labahan.
6: Nakasampay na.
5: Ang uniform ko.
6: Naplansa na.
7: Ganito ako.
8: Tigasi.
7: Tigalapa.
8: Tigasay.
7: Tigaplansa.
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing.
7: Dahil kasangga ko.
8: Ang extend.
7: Supplement for men.
8: Lourdes.
7: Tapos ka ng maligo.
5: Yes, darling. Come to mama.
8: Extend food supplement for men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance.
7: Extend food supplement for men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: I Care Gold Capsule. Ang kapsula galgitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops Ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang ginayhan na matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunay ninyo sa papamati ang makalawat huwat niya kasugbun sa atong drama sa kahanginan. Kanyo gidmakuhan sa pagturunan niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, agay-agay! Ginsurat kas direksyon ni Renelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tamaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: saya. PTX Coffee Mix talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Number 1.5 K5 News.
7: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador.
9: El Castigador.
8: Ang tinig ng bawat mamamayan.
9: El Castigador.
8: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
9: El Castigador.
8: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
9: El Castigador.
8: At ngayon, narito na ang iyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon sa Western Visayas, mayong hapon na Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa 22 kita karon sa bulan naman sang Setyembre, sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki 5 sa aton sing palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga ginpaasa lang. Welcome na mga suki naton nga matag palamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros nagaungot nang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga K5 sa 100.5 Radio Mascovado Sweat FM sa may CPSU and ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, nagapamati kamo sa numero nung estasyon, K5 News FM Bacolod 101.5. Ginaupdan na ko karon sa akong singkamahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Opo siya kay ka K5, Raimwald Master Pugi Alcantara, kag si ka K5 Adrian Gantalaw, ang Loy 4, ang Butchog, Ocho! Sa supervision naman ni ka K5 Little Big Boy Bossing Kenneth Uy. Sa naul may ginapasan. Ako naman yung singalagad si ka K5. Alas 4:34 na mga K5. Medyo ang hapon natong subong nagainit bangod naman sang pagsaka sang presyo sang gasolina kag diesel. Amakon mong diesel subong is record breaking ni mga K5, sobra na 100 pesos ang presyo sang diesel per litro. May pa ni si Busing Kenneth. Uy, kaway pa niya gaga-diesel. Mabakal sa kunuya, kuhan niya ng ano gani mo, EV, no? Electric vehicle ni baklo niya. Baklan sa kunu ni Busing kuhan ng jet nga solar. Hindi ka magbakal di gasolina, Busing nga. Hindi ka magbakal kay kagasto, kamahal sa gasolina. Mahal ang gasolina. Iigwat ng lubot sa pagkamahal subong sa gasolina mga K5. Kaya nagkaroon diya ang intervention sa aton singa gobyerno ay especially mga K5 nag-superherdery ang aton singa mga drivers sa mga tricycle, drivers ang PUJ, kag drivers ang modernized buses naton. Di sila ning aton nga transport sector, sila ang may pinakadako subong halit dre. Although ati dalahig tatanan, proti ang ila pang lang mabuyan bla kay so far ang plate daw mo man Japan way man sang pagsaka sang plate pero ti ang presyo sang gasolina kag ukon gatong nag spike niya sa 100 pesos amakod mo na ha daw so far daw mo ni pinakadako yang ukon pinakamahal no nga pagsaka sang diesel almost 10 pesos mo 9 pesos ang pagsaka sang presyo sang diesel. Tiyo ni mga K5 gina atubang naton karon sa pungsod Pilipinas. Aside sila mga K5 bayara pagid kita problema. Problema diri sa kuryente naton, no? Kay ti masiling naton ang aton sining si K5 diyan na. Ang aton sining kuryente especially diri sa may Visayas do may pagkulang man. Ayo, ti ano na lang ni himuon ta. I-check ko ba ang balita? Dalagko ng mabalita ang National Gikanaman sa kay K5 Shine Lacson. Hibaloon ko ba kung may improvement sa mga ginhimong technical department? Nagtawon ko ba? K5 Shine, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, ibalita mo!
2: Problema, ta naman ni si Rods, delay, 2 ka segundos.
0: Di, okay lang. Okay, nami man.
2: Batiyon lang ko da.
0: Ay, kaathag. Very good. Ti, lain na ni nga mode of connection. Ano ni? Ha, messenger? O, ikonami? Ara, ara, malanggali na.
2: Basta hindi lang ko pag-ipakita.
0: Ha?
2: Basta hindi lang ko pag-ipakita.
0: Ati, kung mag-request sila nga ipakita, huwag kagid mahimo, huwag ipakita. Tagid ka, galing kayo so far, huwag man din sa may nag-chat nga ipakita ka. So, safe ka, safe ka today?
2: Kung may mag-request, wala man problema, oh. Sir Rods, tidulungan kung man nga makita nila.
0: In a way, kag-five yan, anong mga dalagko, mga balita naton kapag tutukan, especially nga ti nagaparayon sige apo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, may billions of pesos nga way kuno gin-deklarar ni nga ano ni nga ano dividendo o oh, gitawag nga 2.15 billion pesos nga combined sales generated niyo nga dawala kuno ni ma ano gid ma-deklarar kay Vice Shine.
2: Sabi mo si Rod sa ngakon kay ina nga ginutihan. Pati nadalahid ko pa sa Sir Eljan.
0: Uh-huh.
2: May mga din pang explain ko sa iya. Hindi si Rod kay kundi si Basti Duterte ginpadalaan na kaina sa sampina mo.
0: Uh-huh.
2: So ginmanduan na siya sa impeachment court na dapat magpakita gid siya sa korte, sa Senate bilang testigo abi.
0: Hostile witness na naman.
2: So, September 28 ang schedule si Rods.
0: Aha.
2: Na dapat magpakita siya sa Senado. Hindi kayo may kwan bala si Rods, may nakuha kita ng information, kundi may gin-declare si Vice President Sara Duterte sa iyang asal-in.
0: Aha.
2: Nga stakeholder siya sa GenCorp.
0: Mm-hmm.
2: Nakuan mo na?
0: Oo, nakuan ko. Oo.
2: Pero si Rods, base sa records ng Securities and Exchange Commission, wala sa listahan ang ngalan ni VP Sara bilang incorporators.
0: Ooh.
2: So, ito kaina ang ginistoryahan mo ni Sir Eljan. Tapos, Sir Rods, may isa pagid kita ka-information nga nakuha nga ang General Corporation, do amuni siya ang, please correct me if I'm wrong, do amuni siya ang operator sang mga fast food chain nga Jollibee kag ano kag mga establishmento dito sa Davao. Tapos ang nakuha nga kwan nga balor sang kontrata sang sang GenCorp sa Rods sa mga ano ni gikan sa gobyerno, ah, balor sang kontrata nga nakuha gikan sa gobyerno sining GenCorp is mga 36 million.
0: Mm-hmm.
2: Dako,
0: grabe, no?
2: Again, no, ang GenCorp suno sa kay Vice President Sara Duterte, stakeholder siya diri. Doon mo na bala. Tibuo silingon ang kumpanya na ginaaligar, ginapanagiyahan ni VP Sara, nakakuha sang 36 milyones nga balor sang kontrata gikan sa gobyerno.
0: Oh.
2: Amo na nga ako na pag-insindi, ha? Please correct me if I'm wrong. Basta may mag-correct.
0: Pero sa ginmention mo ka, sa ginmention mo ka ginaya kay ko, di ba sa SALN declaration ni Vice President Sara Duterte, gindalayan ng GenCorp as kwanya ng incorporator sa, pero gin-deny sa SEC nga way siya madala?
2: Oo.
0: Oh.
2: Oo.
0: So it means
2: gin-deny sa SEC. Wala kuno siya sa listahan.
0: Oh. So meaning doon nagbinutig da si Vice President Sara Duterte.
2: Oo.
0: Oo.
2: Amo nang ginusto.
0: Base niya sa nagapadayon nga
2: sina.
0: Oh, base niya sa nagapadayon nga impeachment trial. But anyway, masabat pa man ang guroy si Vice President Sara Duterte at the end of the day kag Pepe China.
2: Oo. Pero kay ti amo ni bala, kun matuod ni nga iya ang GenCorp or stakeholder siya sa GenCorp, nakita sa records nga mga 36 million ang
0: grabe
2: naganap sa GenCorp.
0: Gincheck ko ang background sa GenCorp Industries Incorporated kay Kipeb Shai, ng previous name niya ni Gali, Times Square, Big Food Corps, and Great Jolly Times Food Corporation. Do amo ning Jollibee? Ano, I don't know. Kay may Jolly, may
2: yes.
0: Jollibee. Do amo ni?
2: Daw amo na si Rods at Jollibee, daw silang nag-operate sa Jollibee.
3: Grabe.
2: Amo na gani nga ginmanduan sang impeachment court si Mayor Baste nga magtindog bilang testigo abi sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte because maybe they wanted to know kung may mga transaction from GenCorp kag sa local nga panguluhan sang Davao. Daw may ara kuno si Rods mo, the one third gid kuno.
0: May ari o, may total awards public procurement records sang PhilJEPS niya kag gipab siya meaning sa kwani sa gobyerno. May ara 49 ka government contracts. Oh, nga may ara 35.8 milyon pesos per, diba? Oh. Tapos may ara bigdi sa Davao. Wow, laban Davao di. Gagin 33.26 milyon pesos since 2022. Pertigli no, daw Davao ang sentro niya.
2: Yes, Sir Rods. Pero gin-deny na bala ni Mayor Baste Duterte nga sa linya wala. Di sa records, wala sa ngalan. Di nga Duterte nga may transaksyon sa local government sa Davao.
0: Mm-hmm.
2: Oo. Amo na gani, Sir Rods.
0: Sadya, no?
2: Pwerte ka. Do ka kwan bala ng may pagsinulisas sa mga statements which is dapat plansyahon ini sang impeachment court, plansyahon sang prosecutor, kung anong kamatuoran i-plastar gid sa maayo sa mga pumuluyo para maintindihan ta kung may mga kung bala may mga irregularities.
0: Tibalan balan man ni Kakipep Shine kay ginatumbok ni nila ang dason na din nila nga pamangkot sang prosecution ni haboy sa depensa. Kay balok ka ang vice president kag presidente, hindi gidya pwede mo, no? Nga mag directly or indirectly nga magpartisipar ini private businesses, meaning kon yes. Mapamatud-an ang dason nila da, tibalda ka na ho, mati ka na. Kay bawal na sa inyo as vice presidente kag presidente, ti dala ka da.
2: hindi ka nga daan. Kung opisyal ka sang gobyerno, hindi ka nga daan pwede magsulod sa negosyo. Tapos kung may negosyo ka, ti syempre hindi na iyo pwede.
0: Pero
2: na, dito kaya matransaksyon sa gobyerno?
0: Pero sa totoo lang, kay Kipag Shine, gakatabo na dugay na.
2: Dugay na gani. Ti anon mo kay naladlad sa vice president. Amo na no, et ara naging manaya sa SALN niya mo ko naging honest siya ti sila niya stakeholder ako sang GenCorp ti dira naman nag-start ang mga prosecutors nato, dira naman sila nag investiga sa GenCorp nga ina kun bala may mga kontrata or may mga government contracts between the GenCorp and the government kun may mga kay ti hindi na siya pwede ti kun mapamatud-an nga matuod kay ti siling ni Mayor Baste wala man sang Duterte to sa mga transaksyon sa Davao.
0: That's why nga gin papatawagan sa sang Sabina kagipab Shine just to maghatag sang kasanag sa sining kuani allegations sang prosecution para ni Sayas ni nga magulang.
2: Aria alas 10 ang aga sa September 28 to September 30. Amo ni ang ginbutang diri nga petsa nga dapat magpakita gid sa Senate Impeachment Court ang alkalde sang Davao nga si Mayor Baste Duterte bilang testigo. E siguro si Rods makuan gini siya. Mapakita gini siya. From the mayor of Davao City.
0: Ginahimo na subong nagkaukos na sila. Meeting as lanay manang niya, meeting sa mga batteries of lawyers sa mga Duterte, if anong pwedeng ihambal kag anong pwedeng ideklarar. Or magpabilin siya nga no, wala ko yakin. Oh, wala ko yas ang hinihibalo sa ginhimo sang akon sini nga magulang. Mambal na sa nga ti, ako yung manugbantay sa magulang ko kay magulang ko na may pangabuhi man ko yang akon. 'Di ba? Alangan ko man yung bantayan ng giho di akaroon ni manang kuya kay sako kuya sa giho ko di.
2: Ready sir Boyo? May food ka na ko na?
0: YE, gutom ko.
2: Food control project. Sir Rod, ang filing sang COC para sa barangay kag SK election, basiko no madayon sa masunod nga semana siling sang Commission on Elections.
0: Tida yun nun, gini nila, kakipab siya, kay ti aprobado na uldos, aprobado na sa Kongreso, aprobado naman sa Senado, ginahulat talang ang pirmado ni President Marcos, no? Kakun hindi na may mapirmahan, ti madayon gini. Kung mapirmahan niya man, kung mapirmahan niya, may damo dan subong kakipab siya, no? Nga nagapamatok, kagti, magkakto sa Supreme Court, magkuha sang TRO. So, dira karon nabutang sa lang-alang mga kandidato natin kay Kibab Shai, kay Wise Akabalo mo.
2: Ang tanan ni nga mapapili, abi mo ano, bantayan nila halong buwas kung may perma or wala.
0: Ang
2: mapermahan or hindi.
0: Ang balatyagon sang manog padalagan, no? Gahawat-hawat ni kay Kibab Shai, ginapangamuyo, ginahanas na lang ang panahon. Gambal na lang ang slinga, ti kabay pa nga buwas, pizza 28 na. Pwede malaktawan tatlo kadlaw?
2: Maamat-amat na ni sila bantay sa good buwas kung mapirmahan sa presidente. Kung hindi mapirmahan buwas, basic buwas, or the son nga buwas. Pero ang desidido yung magpapili at siyempre, kuha na ya. Kuha na siguro, gapangamuyo na siguro nga bawang
0: ti damo man ka pangamuyo kag Ipeb Shine mo may ban gani nga digambal nga tapat eveto na ni ano ni President Marcos ginpasar sa Senado kag Kongreso.
2: Yes.
0: Oo. Kay ang right of suffrage sa aton sige mapungluyo nga ti ambal gyud sa iban nagaukay ta nga nagaukay sang pipila ka mga anomalya sa gobyerno but yet ginapatay taman Japon, ginakwaan ta right ang aton singa mapumuluyo sa pagpili sa mga bag-o naton nga mga barangay officials kag Kibab Shine. Amo na mga hibubunot sang iban kag Kibab Shine, which is may punto man.
2: Kadugay-dugay na gid sa no?
0: Oh. Tisi Pabla, mabaton.
2: Para may pagpag-o na balao.
0: Oh, kag ang law ID nga ginalantaw sing iban, ang bal sing iban, nga atagaan mo sa imuon sila 5 years. Why pa man iya ang 5 years ang during the time nga nagpa-elect sila? Makuha mula na yung 5 years kung napasar ang ambag sa iban kay Kibab Shine, gin-implement na, pero why palayi ang 5 years? Kaya tigin sugpon mo, may mo 5 years?
2: Ari na lang si Rod, sa bantayan nila, buwas, September 23, kung mapermahan, ibalita ko na di sa El Castigador. Kung hindi mapirmahan, hindi ko pag-ibalita. Para may bantayan sila adlaw-adlaw. By the way, si Rods, aside from the LPA nga ginabantayan ta, kahit posible mangin bagyo, kwini ni siya kung masunod sa Pilipinas, sa masunod ng mga inadlaw, may isa pagid kita nga balantayan kay may nationwide transport strike sa kwan sa September 29 kag September 30, so that's Tuesday and Wednesday. Bango din isang sinakay man sa presyo sang gatong ti nationwide ni Sir Rods kag may posibilidad nga mag-upo diri ang iban pagid nga mga grupo like Kilusang Mayo 1. So siling ko ba si dako ni siyang rally kay ang siling sang piston mga 100,000 ka mga drivers kag operators ang ilagi na lauman nga magaupod sa sining nationwide transport strike si Rods. Again no, September 29 Martes kag September 30 Miyerkules. Report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Live report. Maraming salamat kay Kipab Shen. Kundi ka nami pamatian sa report ni Kipab Shen kag athag. Oh, ti very good, very good. Kaya mo na yung mga Kipab, ginahulat-tulat bisa mga nagapangampanya subong katagamat-amat na panalagan sa barangay. Ting atong diri sa tol anay. Kay kon lang tawon tagid ya, ti ang under the constitution yati November 2, 2026 ya dapat ya malayon ang election. Ara gnates legally scheduled gina ya. So, karon ginahulat na lang, pangamuyo, pabaskog-baskog pangamuyo ni. No, pabaskog-baskog pangamuyo, kagkapit bayang pirmahan bala ni President Bongbong Marcos ang ininghagna para maghimo layi o nga i-postpone ang barangay NSK election that would be on 2028 o nga isugpon na lang kunong termino. Bonus na yan mo. Siyempre, pagpadalagan niya, nagkasiling kalay nga tipila lang yung katuig ang barangay apat. Ti himuon dugangan isa kung di bonus. Ti ang iba na gamat-amat niya, ti mahatag pagpuyamayo nga servisyos barangay ko. Isa pagit katuig nga hatag kumayo nga servisyo. Kon mayong bang panerbisyo. Pero kon pigaw, ati kalabaldang mga pumuluyo. Pero nga kulbaan ka kung madayon o hindi kung mayo ka malang nga klase kandidato. Mayo ka malang nga klase politiko ko na kuya, waya. Madayon. O kung hindi, okay ko. O, diba? Tingin na lang tao di karon mga kaki-five. Hasta sa September 28 kay September 28 would be on Monday. Mag-file na sila sa ilasing certificate of candidacy o COCs. So, batayin na. Ang inang update sa Barangay Niskay Election 2026 if mag-postpone, permahan, or veto, or may TRO galing sa Supreme Court, o kung i-away pa na sa iba naton nga mga sektor ka-grupo man no, sa Supreme Court. Pero ting kumilek na rin naipit. No? Naipit sila in the sense nga nagasiling nga ti kung alang-alang niya, kung gininamon, mahimo gi kami pamaagi basi kung mabutang kami sa alang-alang. Nagahilapit na lang ang panahon. Wala ko galing niya panahon, no? Mabuhi ko na yung komersyal. Magabalik ka pala tuntunan nga El Castigador pagkatapos sining pipila ka maimportante ng mga pahanumdom.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Ulang sa pagkaunsang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy gatay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500 masalikat. Epektibo. DTX 500.
3: Istoryahan ta karon ining isa ka form of allergy which is angioedema. Ano bala ini? Kaupot na sila kasi ng discussion si Dr. Mil Oy. Ano bala ining angioedema, Dr. Mil?
4: Ang angioedema, Sir JP, ang paghabok o swelling sang lower layer sang tissue sa idalom sang panit or ining gituag mucous membrane kundi nagasupot ang fluid kag nagadilate ang blood vessels. Usually ang mga affected nga parte sa lawas mamon muguya na imo dila bibig gamot til kag delikado kun liog lungs kag tinai pwede man maghabok. So dere makabulig sang dako ang pag-maintain sang DTX 500 MITC or PureC bangod kay may ara ni siya anti-inflammatory properties ini. Ang iyang anti-inflammatory sini kag ang action sang MITC or GP sa pagpabakod sa mga kaugatan.
3: Madamo sang underlying causes ang angioedema kaangay isang drug reaction kinung kada bibulong allergic sa bulong. Infection, genetics, stress kag ang pinaka-common nga cause ni amo ang allergy.
4: Bangod nga ang main cause ang angioedema amo ang allergy, ang power combination sang DTX 500 kag MITC or PureC ang dako nga mabulig sa pagtapna sa onset sa sininga balatian.
3: Gusto, no? Ang lain ang paghabok sang angioedema kung ikumpara sa nagahabok nga allergy sa panit. Bangod nga yara sa subcutaneous tissue ang pag-collect sang fluids kag nagadugay sang inuras kag kung kaisa inadlaw ang pagtiner sang paghabok sa parte sang lawas mo.
4: Delikado Sir JP kun ang angioedema ang magtuhaw sa gastrointestinal tract bangod ini nagaresulta sa tuman ka sakit nga babatyagan sa tiyan kag palanuka. Subong man kun ini ang magtuhaw sa lungs bangod babudlayan sa paginawa ang biktima. Ang pinakadelikado sa tanan amo ang angioedema sa larynx o kun sa tutunlan bangod sigurado ini magaresulta sa sirado sang imo nga puwa kag indi na makaginawa kag ikamatay sang pasyente due to asphyxiation. So amo na importante gid nga atipanon ang lawas. Padamo ang antioxidant sa lawas. Inom gid DTX 500 kag MITC. Bangod madamo nga mga studies nga nagahambal nga ang oxidative stress ang may dako nga papel sa pagtuhaw sang allergies kag inflammatory responses.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Sa mi nagapangi
5: dihi. Masami ginauha si may diabetes ka na. Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
3: Now, tuman ka abnormal nga response ang immune system. That's why nag-develop sang anjo edema. Ang chemicals nga histamine kag ining bradykinins ang gina-release ang lawas pakadto sa dugo. Ang histamine ang nagapadako sang alagyan sang dugo sa mga ugat samtang ang bradykinins naman nag-regulate sang blood pressure.
4: So, sa simple nga paghangop sir JP, ang allergy ang mga resulta sang mga nagamango nga immune system. Bisan harmless nga pagkaon, masal-an niya sang imo abnormal nga immune system as threat sa lawas. That's why nag-release ang histamine kag bradykinins kag ining duha ang magaresulta sa swelling and angioedema. So with mighty C nga isa ka alkaline nga vitamin C, ini ang nagabulig correct sa abnormal nga immune system. Subong man nga ang DTX 500 nagaprevent sang inflammation syempre sa sini nga combination. Mahagan-hagan ang imo nga allergic reaction or ang frequency sang allergy. Gusto. Halimbabi, sa isa ka bulan, kapulo ka agin allergy.
3: Oo, hindi na na yung gusto.
4: Kung adlaw-adlaw ka inom DTX kwan,
3: maganagan,
4: manubo, tub-tub nga makuha.
3: Huwain na.
4: Kung ginapatihan mo nga, base allergy lang man ang ginhalinan sang angioedema, maghimos ang listahan sang imo mga ginakaon prior sa gitawag allergy attack. A good ma-identify mo kag malikawan ang mga allergy triggers. Kung nagapalang hugot ang imo tilao kag hindi ka makaginawa after an allergy attack, makabigin na nga isa ka medical emergency. Gani, kinahanglan nga layon nga magpadulong sa emergency room. Hindi na magulat pa nga maglalai mo allergy, hindi na magulat nga mapatay ka. Balon gid permi sang antihistamines kag bronchodilators. Kag ang mag-correct sang imo nga angioedema, imo mga allergy wala iban. Adlaw-adlaw inom gid DTX 500, mighty C, pure C, agad amat-amat nga makorek ang imo allergy. Mabot ang panahon nga hindi mo na kinanglan ang mga antihistamine, ang mga bronchodilators nga spray-spray na, no? Awala.
5: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubo sang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DDX 500! DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy! DTX 500! Masami ka ba na nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw! Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat! Kalaman ang kabiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburigod, malimtan. DTX 500. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag-D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisakit ka katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Ula ang sakit sa ako. Tutunan. Alam sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Aktibugit ka tama.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon ubag nga tiin. Pati ako kung arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahin nay na siyad na dula sa DTX Beauty Soap. Hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kulang ka mana ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
2: Nagapalang dulom na ang akong panulok, kagpirmi lang ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pala kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginapasya. Ginapasalamatan ko git ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
1: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin.

0: enerhiya, kang stamina sang laban para sa mas astig na performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift,
5: OT,
6: Breadwinner.
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
7: Drink responsibly.
5: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Let's go.
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
8: go with the flow.
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy!
10: Let's go with the flow.
11: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart.
12: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sang libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City. Sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID, agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginhulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
13: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag

0: nagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, panahon na naman ang ubo, si Oops at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C, na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the mighty power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the mighty power of C.
1: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopies ng live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3.
1: Ati nanti gayon din nanti malabo ining biktima ka kay Febrons. Si ang suspect amo na magkikilala iya nga si Saavedra o po si Jomel Saavedra ka kay Febrons. Si ang ikaduwa naman yung version ini siya ang suspitsado ginbayaran sa 5,000 pesos.
2: Uy!
1: Agud mapatay ining biktima. May informasyon kita na nakuha nga tinagagamit nagagamit ginman sa ilegal na droga ining biktima si Febrons to para sa ayon man yung nalampot kaya ini kita ganito gakit ining bata sirisan niya biktima. Kasi daw madugay man ko na naguntat sa ting ilegal na droga. So, kita kabulo, masisiguro nga may ara isang atraso or may isang pagigaraso kay Febrons. Pero ining asawa kasi si Jeneline nagambal siya kati ini siya handa kang si dito magpasakas ang kaso kaya bang ining sa sitsado ara na panaman sa ginipatigayon niya at positive operation ni Police Major Rondel Tapang. Nadakpan din yung suspect kay Febrons sa ilan sinigapuloyan dira sa may barangay press kagabi kasi ginsikyar ginakantuan ini sa kapulisan natin ganito during that time mula eh may mga huring-huring ini siya nagpadulong sa norte nga bahin sa katong sinigap probinsya kaya ating isang monitoring sa kapulisan pumauli kaya dito nadakpan ining suspitsado sa background check naman sa kapulisan natin may mga kaso ni siyang nga pagpangawat ining suspitsado ang may ara ka bes nga nagalagaw-lagaw sa barangay 3 Kiping Road na may uyat sa patalom o kung binangon. Amunin ko nga ang tinahadok man rin mga biktima na magpasakas sa kaso. Kaya mas may malabalikan sila Kiping Road sa kag duka isog balado. Amunin eh. Isog na daw wala sa may ginakahandukan ito yung suspitsado na nagpatay Kiping Road sa kay J.R. Berisosa iya kagabi. So, pamatkan na ito ng unang kapahayag isang leading partner nga si Jeneline sa siya natin sinigang malampot kaya nga sa aga kakita yung rods. Sir?
3: Ginako eh naman siya kung sino nagpasugo siya. Pero gako lang siya pagkapatay sa mano ko yung nabi. Ipatay, gimbalan yung pakaon sa mama ko dapon. Ito yung yung amon na dala sa susuya, dala sa kwarta ni Sulan. Sa kung wala man yung buhay mula sa kaigit, mas nakilala na isang bana ko.
4: Tanaw mo sino yung motibo mo din
3: pati. Sino yung ay nang daguro si Guan?
4: Ano man ba?
3: Ma, why to guro ka pa? Why guro ng ano ang laki? Kay may gilabo man to sa kong silam. Para siyang, oo. Amo na gani sa diri sa nagkamagkoob. Tinikita sa bana ko. Hindi sila kilala sa bana ko. Dapat yan sa bana ko nga. Ay, hindi na din yung pagkumkoob. Ito kay may bata ko din gamay. Basta yung madalasa. Nakapag sa kanyang pagwa, sa kagiling panuwan niya tuloy sa gawin.
4: Saan pagpagod niya sa sanoo pa na?
3: Saan alas 5 lang na, sir.
4: Kasi naman nga daw?
3: Oo, oo. Pagkagwa sa bala ko, baka niya sundaan mo na tuloy yun. Ipatawag ako din nga muna, tabo.
4: Okay. So, bali mga anong oras ginatabo mo?
3: Mga alas 6 ko, sir. Alas
4: 5. Paglabo siya?
3: Oo.
4: Okay, kung baga kayo dugin sa wayan ng lalaki niya?
3: Hindi di mag-go. Pwede rin sa mo. Ang banak, pag-abot yun, wala pa di banak.
4: Oo, sinigapan na nakabalo na nga may ginlabo kasi sa barangay 3?
3: Wala pa, sir. Amo na gayon, isang kasi wala na kami nabatihan sa banak. Ay na, no, hindi niya pwede niya mag-go-oob. Hindi niya kay ibata ko din ang gamay. Basta madalahin na karun.
4: Okay.
3: Kaya gambay sa banak ko, hindi gipwede niya. Gambay sa mga banak ko, pasensya na lang. Takay sa iba lang guro, wala na pwede.
2: Grabe. Himuon gali iya kay Febred nga pala naguan ang ilas ni nga puloy. Antig ipakaon paglis pamilya, kasakit na sakitan kung mamati sa ngibis bata mo. Kay siyempre, ang bata, ti why na yun amay eh.
1: Yes, amun din na, yan ay kikimulan sa masakit ni Rakimanti, ang iya sinig bata, wala may maluan, kamanti, ikitimulan sa amun sinang nga inan, napatay na ang iya sinig amay, ikitimulan sa kag tisuli ko magdako ng bata, may baluan niya kung paano ginpatay ang iya sininga amay na tingin gulgulan na sa may gantag dalan sa, kuwan na sa Nuan Street na Kiping Roads eh. Kung mag, kuwan kita na sa barangay 2 na barangay hall, across na na sila ang Portigay eh.
2: Mm-hmm.
1: Sa gantag dalan, na ginbawian, ginapatihan at ginbawian sa kabuhi, ining si Berisosa, J.R. Berisosa na Kiping Roads. Pero, yan naman kita doon sa ang bahay na pasapakayag ni Police Major Rondel Tapang, Station Commander sa Police Station 2, ang otomat niya sa background sinig niya sa Sipsado niya nagati nag-i-stab nga sa may barangay 13 kay Comrade siyari.
0: Lucky ligid no kaya immediately naman mga around 7 o'clock kagabi habang gina-process ang crime sa Soko nagkanda kami ng hot pursuit no and based sa mga information na nakuha mo namon at fact na gantuman ko to sa terminal lead sa Silay kay may balita nga may parintis siya sa Silay so wala man bumalik naman kami ikot dito sa barangay 3 no lahat na pwede niya rumbuhan then at about 11:45 sa gabi bumalik siya no so may information nga bumalik siya sa balay so amo tong natigayon gid nga na dakpan sa mga operatibal at nakuha man naton ang sundang ginamit niya sa paglabo kay GR.
4: Ano ginagamit ito, sir? Ang binangon nga laba? Ano sa kalaba?
0: Normal nga binangon pang daw pang ano, bisakit sa kahoy nga. No, no? So, hindi ko lang maanong sukat. Ano.
4: Okay. Oh. Pero ni sir, ang background sa isang suspect, sir?
0: Hining suspitsado ni damo ni isang reklamo sa iya sa barangay dyan. No? Pero ang iba daw wala lang lang na hadlock na sa iya. Kaya pa isuli-isuli sa damo. Ganda lang sa sundang gis at decisive gid siya na maghimo sang kriminalidad. At iba daga reklamo man na putol ko ng mga kurente. So, actually, prior to the incident, ginapangita sa namin, kaya kami ni Kapitan. Kami araw taga Banago nga daw yung matugin saktan nga hindi man din nagbalik siya sa Banago. So, muna nga ang dahilan nga dito siya magtago na in the meantime, kaya ginapangita siya. Saan kami man ginapangita sa iya. Sang hindi nagsugot ang bana, ano yung biktima. Kaya kilala niya yung asawa na nga di ka Manago, maumid kami sa iyong mga ginahimo katuntuhan. Tamutong accordingly ha, muna kuno ang pinaka naglay niya buot. Tamutong pagwa ni GR ang biktima, ginahalusan niya sang sundang. May other version naman nga siya mismo gahatag pero hindi man natin basihan. Nga ginbayaran sa kuno para ipapatay man si GR dahil sa nagsilos sa asawa. So regardless of what is the what was the reason, ang clear ta ating karon nga siya ang nagpatay. Klaro nakilala siya ng victim's wife at saka araman sundang nga pwede gin mag-index sa iya sa criminal charges of murder. Pagpatay ka GR.
2: Oho.
1: Amutungan o sa ulo blado dumadumduman ko nimo lang paghihaw sa pila ka mga sapat pero galing kito initawo kito bronze
2: kaya grabe no
1: sa tumalag sahon nga dito sa Bacolod ang gamit sa pagpataya binangon usually dire makita natin may mga pusil nakamuno mo lang kito bronze po dire binangon makita kalang niya sa mga nabukid yung mga area sa atong dire ka probinsya pero nakatabo magaling dire sa atong sa may syudad sa Bacolod kito bronze. Di karon tiginako man sila isang suspiksado, naganda man sa Kipem Rods kapag atubangon ang kaso kay ipasaka batok sa iya ka Kipem Rods.
2: Sige. Salamat, Gid, kay Kipem Rods.
1: Salamat, Kipem Rods. Salamat sa sinigabalita ka madulong sa programa ka El Castigador, dulong sa ato sa Power Trio, natong siniga BTX 500, Mighty Seek, Green Mayo, BTX, Beauty Soap, and BTX Coffee Mix. Nakakapigan na, nakadetox ka pa. Ako si Patrol, K5 Martin de Maisip. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag Caringaman sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM, live report.
2: Maraming salamat kay Kipem Red Salgado ng kapamati. Subong si Ma'am Mila Pera sa sitio Mantamilok, Barangay Isyo, Banwa, sa Kawayan. Nagkapamati sa nagkapahuway-huway siya tapos ako napanahi. Oh, dira mismo sa may Mantamilok. Upon si Nanday, Ma'am Angelica Umbion. Ah, family Umbion, may hapon sa inyo. Nag-ungot gin sila sa itong pagpangalagad siling hapon. Kanami sa nga, no? Kanami sa talong nagligad nga gin. Ano? Ginakatamis ang talong. Kanami. Tani maliwat ba, no? Nami, balik liwat sa Kawayan, no? Si Jason Marcito, nagpamati man, Julie Hinovian Mogdang, Big Selfin, check ko si Kaki 5 Wilson Villana. Jeffrey Mochualas, hell yeah. Bing Zelfin may dagay. Papang Eduardo Juju Galuna sa Barangay Vista Alegre. And of course, si Ma'am Angelica at yung Ma'am Maricris Navarro. Ang pinakagwapa kuno da sa may Mutuloyans Honda. Kasi Papang Erning Poderoso. Muli si Papang Erning niya muning kampiyon nga mekaniko. Si Papang Jun Ramos, Lydia Williams, si Roslyn, dili ka na nagaungot man. Aras si KG5 Wilson sa line number 1. KG5 Wilson, please stand by.
5: K5 News FM Live Report.
2: KG5 Wilson, ibalita mo.
6: K5 Rods, may hapon. Kag may hapon, masato sila nga tagpalamat sa programa nato niya El Castigador. Naging successful daw ang ipatigayon na launching kay nga digital payout, nga uplift assistant ikan sa DSWD, Siyudad sa nga Bacolod sa K5 Road. Actually, K5 Road, no, yara sa 2,450 ka mga Bacolod noon ang makabaton. Sino no, sa update ko sa diin, second tranche na inisya K5 Road, no, makabaton, inisya na sa 2,000 pesos kada bulan, tub-tub sa sinipakatapusan sa Disyembre na K5 Road. So sa bilog na mga lugar sa Pilipinas, kita ko sa Bacolod, no, ang pinakauna nga ginlunsaran.
2: Pila ka bulan ka K5 Wilson ang 2000 per month ni sang 2,450 ka mga pumuluyo sa mga Bacolod.
6: 6 months ito sa K5 Ross, no,
2: nagsubo. Kada bulan tag 4.9 million.
6: Yes, 2,000 K5 Ross kada isa.
2: Ooh.
6: So
2: amo
6: na siya kadako.
2: Multiply mo siya sa times sa 6, no? Mayara 29 milyones. So, 29, 29,400,000 ang kabilugan within 6 months. Wow!
6: So, mo na siya kadako. Kasi, Ron, sa saligin, check naman yan. Kaya, Secretary, Rex Gatchalian, kaya, Ron, siya kagina, sagit ang nagpanguna, no, ang Secretary sa DSWD sa launching kaina, kagin pa man, kung sa Kisagros, kung there is a possibility ba na extend ang amuling program sa masunod na tuig. Ang hambal niya, hopefully, wala na kay Kisagros, Tani. Kaya nga, aman, isa ang patimaan kay Kisagros, kung na mag-continue ini siya next year sa Kifagros, good silingon pa dayon nga nagtimbuok ang presyo sa mga balaklod Kifagros, especially sa gatong ka Kifagros. So good silingon kung iuntas na ini siya na sunto ay Kifagros, naghaganagan na ang problema, ang crisis na ito Kifagros sa pagsaka sa mga balaklod. Pero kung mag-continue, negative effect naman din siya Kifagros kasi nagasaka sa Japon ang presyo.
2: Uh-huh.
6: So kasi na bilang parte lang sa launching Kifagros, ara sa 5,052 ka mga ano ni ka mga athlete na beneficiary out of 2,450 ang naging request anay nga magtampong ini nga Kifag Road sa programa kasi na nakidiwat naman diri sa may lobby no sa Bacolod City Government Center. So nagpasalamat naman si Mayor Greg Gasataya kay Kifag Road nga pinahatag ang gayon sa siyudad sa Bacolod nga maging pilot city kay Kifag Road no sa kayunan sini. Kaya actually ang naangdan kay Kifag Road ang payout is cash, may mga specific locations na nakonfirm. Kung saan yung pwede maklaim ini ka K5 Road sa assistance. Pero para ma-address ang malaba nga pila o 600 ka K5 Road, yung pakamaayos ang DSWD nga ihatag na lang ini sa mga beneficiary paagi sa isa ka e-wallet app ka K5 Road.
2: Ha?
6: So paagi sa e-wallet app
2: ka basi kung di na mabakal bugas ka K5 Bulson, basi ka... Nisigring!
7: Oho!
2: Di ba si Balakon okay man na for akong inalantaw nga okay man na in that way nga madasig nga mahatag pero sa isa ka ba hindi ko para matunga-tunga lang nga kung kuan i-plastar ko ni una kung i-wallet siya hindi na makurakot sang mga barangay o nanong madasig nga panghatag. Why na buwin? Ipasulod da ka. Kaya muning gusto sa katabo mo, ipasulod da ka. Kaya may 2,000 ka, tunga ta, 1,000 mo, 1,000 akon. Eh, kaya ikaw naman nga, hasta nga tungod kiti, sangsa wala na langgit ba to nun, pasugot ka. Nga sige ah, ako lang maklaim 2,000, pero i-remit ko si mong 1,000. May 1,000 kada bulan, di may 6,000 ko for 6 months. Di daw amo na bla, at least malikaw na. Kaya ikaduha, hindi na sagi kapila ang mga tao da nga nagasimba nga daw matyag ko nga nagahulat gastuhan mo plate, gastuhan mo pagkaon, hulat ka da, painit ka da, tiyempo. So ang usik mo da daw madalagan man 500 pesos. Ti Timining gamay na lang masulod si mga neto. So okay man niya?
6: Yes.
2: Hindi ba ni sila guriya magabuhay? Minsan siguro gampang online ng mga games siya?
6: Wala, masikay sa Rose. No, kasi Muslim ang mga nakita. So, mga construction worker.
2: Di mo sure. Di mo sure.
6: Kaya naman kay Pagros nga, huh? So, may mga edad-edad na mga titulang, huh? Pala kay Pagros kaya nakapatod, pamiski pa paano nag-iiyak sila, uh-huh. Kaya maka-open sa ilang sining e-wallet app para...
2: Pero hindi ko mag, ano, hindi ko mag labots puntong do sa nahataga na kamu, do si ka singot-singot, hindi ah. Pasalamat ah, at least, no? Ang bakulod, gidya gintagaan, parang gidya galinis na to, ani, ano, ni Secretary DSWD Secretary Win Gatchalian ang taga Bacolod kiti pilot Rex gali pilot ano tamo pilot city itang ginuna niya tagaan 2,450 ka mga binipisaryo ba very good salamat gid Secretary Rex ha magulang yan niya gali si Win you know.
6: Ayo. Masayahan lang sa Senate President si Win Gatchalian kay Pagos. But amo na siya kay Pagos. Pamangkot sa mga si Rex Gatchalian niya sa kadamo-damo sa local government units sa Bacolod. Sa local sa Bacolod. Sa Pungsod, Pilipinas niya, Bacolod ang gipili nga unahan. Actually, kay Pagos ang ipahayag ni Nino, habal pa ni Secretary, why not? Why not Bacolod? Nga hindi abi Bacolod. Kaya ang Bacolod, kung kay Pagos, one of the progressive city sa bilog na Pungsod, Pilipinas. So, we don't know kung na progressive pala sa mga transaction online kay Pagos, no payments or whatsoever. That's why nga they opted to launch the specific program din sa siyudad sa Bacolod. Actually, ara man dito ang representatives ng e-wallet app, Color Blue, ina siya kay Pagos, nga nag-umbong mano kagabi lang partner man ini ng DSWD kay Pagos sa inyong programa.
2: Oh, ti very good ah. Salamat gyud kay Pebuson and congratulations sa mga 2,450 ka mga ang iban guro ah basikon kamo naman matagaan dason ah.
6: Yes, kay Pebrod, so ara man dito nga nagtambong si Bacolod City Mayor kasataya kag si 5th District Congressman na Tito Yulo nagabuylog man sa launching no sang ining digital payout sang uplift assistance gikan sa DSWD kay Pebrod. So man balita nato gikan sa Bacolod City Government Center nga ginatud-o sa iyo sa kalwang sang MyPCB Trivayo kag DTX 700 reportaton si K5 Vincent Coralde ng mga K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM Live Report.
2: Halibat, madabog nga salamat kay K5 Wilson. Congratulations sa mga natagan sa ibanda. Hindi ka mo magsunggod kay Basidason nga Kamada, kamo naman. Subong, iban, buwas, iba naman. Dason sila naman. Para at least, kuwana, tayo yun. Ipilada ng kalibos Bacolod. Junado, nagailapit na nga ton si nga K5 League of Champions ha. Sa balawuton nga Oktobre 11, Domingo nga gabi may kakipag kita ay kita sa Bacolod City Government Center. Kay magapatigayon kita sa K5 League of Champions 2026 Seasons 5 na namon. Ikalima na nga tuig may kaki-5 nga pagpasundayag sang League of Champions a retro dance showdown competition. Ining magalaw lang nga makarina, makarina, makarina. Hey, makarina. Amo na mga kanta. Di mga panahon pa na namon ni Mamila. Mamila Perez, no? Amo na yung mga sunata naton nga sang unay, yung mga 1970s, 1980s, 1990s. Retro dance showdown. Lainis siya kundi siya modern hip hop. So may mga pipila ka mga grupo nga magapa-indis-indis mga K5 para makakuha sang first prize ang champion naton that would be 30,000 pesos. Second aton nga second place that would be 25,000 pesos. And on the first or third place that would be 20,000 pesos plus consolation prizes plus may mga giveaways pa kita, no? Ang sponsors naton to subong na nagpahiwatig na ang SMB Jewelry Trading ni Sunny Biko kag ni Ma'am Sheila May Biko, no? SMB Jewelry Trading. And of course si Mayor Anyeho ni Cor mangilimutan sang Lakasiliana mahatag man mabulig man siya kag si Vice Mayor Ate Vice Mayor Maymay mangilimutan. Salamat gid ha. Kuya Anihio Nicor, no? Salamat. Kaya ang Negros Electric and Power Corporation, ang KONEPSI, mag-sponsor man sa aton. Thank you so much, Papang Jonathan Cabrera. Gina Purano, nagbamati, Boss Joe Adrian Agudanya. Check me, si Kaki 5 Rovic. Oh, si Kaki 5 Rovic. Okay. Check ko si Kaki 5 Rovic, oh. May nadakpa naman sa kabangkalan, no? Ibala unta ning balita ni Kaki 5 Rovic Mungkal sa line number, namian nin nga number ni naman, ni Rovic man. Sa kwansa sa 7?
5: K5 News FM Live Report.
2: Number 7. Kaki 5 Rovic Mungkal, ibalita mo.
7: Eh, oh. Hapon, no?
2: Hindi ka sa 8, Pang? 69. Hindi ka sa 8?
7: Sabi ko gano'n yan, line 69. Eh, dumasami ko na nga mabatian ang line 69.
2: No? Oo. Why na? Ang obsolete na Pang, ang 69. Ang nami, sumong 8 na. Oh.
7: Ay?
2: Oo.
7: Malain pa din na
2: yan. Oo, 8-8 bla. It na abay, it? Anong... It?
7: Oh,
2: ganun. You eat me, I eat you. Grabe, sige. Sige, ano dang sino naman na dakpan dang may shabu to sa inyo sa Bangkala, nabi ko sa Bakulod lang.
7: Ano, ano ko manin mo yung nga, sige ko na nung binapanay lang, manin binapanay, di mo nung.
2: Ayo.
7: Kakipay, bro. Oo, dakop ang isa kalalaki sa ginpatigayan ng drug by bus operation sa Kabangkalan Component City Police Station. Diri ini nagluntad or diri ini nadakpan ng federal subject sa Zone 1, Barangay Hilapunan, no, siyudad sa Kabangkalan, kainas ang aga. Ini, no, ang arestado nga suspektado ang subject sa nasambit nga operation among ginkilala kay Elias Rigan, no, 35 anyos. Residente sa among lugar kay Fibroids, nakuha sa iya ang siyam tanan ka heat-sealed transparent plastic sachet nga ginapatian sa buk, no, ka ginabulubanta nagabugat sang 15 gramos kag may standard drug price na 102,000 pesos kag isa ini ka improvised glass tutor kag ti amoning isa ang atot na bypass money kag nakuha man sa suspitsado ka kay Five Rods ang isa ka unit sang 12 gauge firearms nga loaded man sang 12 gauge live ammunition, no, kag duha ka round sang 12 gauge live ammunition ka kay Five Rods kag isa ka unit, no, sang Android na cellphone kag iban pa nga mga non-drug evidence kay Five Rods. So, sa karon ining aton nga suspitsado ang yara na kaunong sa Kabangkalan PNP kag mahimo magapangatubang sa nagakadapat nga kaso ka kay Five Rods sa nasambit nga suspect shadow. So karon ang aton nga Kabangkalan PNP ang padayon sa gihapon nga nagamonitor kag nagapangabay sa aton nga mga individual nga unta pa, no, ang pagbaligya sa sining illegal nga droga kay ang ilang hanay kay or ang ilang opisina wala man nagauntat, no, sa pagmonitor kag sa pag-apprehend sa sining mga nagagamit o sa gihapon sa sining minabawalan nga droga kay Five Rods.
2: Oh, sige. May mga nag-kwan sila. Nga nag-kaladak panda. Matamaton tani sila kay Five Rovic. Salamat, gid si Muda.
7: Yeah, muna nga, muna lang nga santang wala pa na ubos ang swerte mo. Untatan muna ni Griba o pag-udlog.
2: Basi gusto sa guro nga mag-kwan. Nakapoy siguro sa pangabuhi niya. Nga mangita. Sa makakabalok ka, magsulod ka sa presuan ng matyag sa iban. Hindi ya presuan mo.
7: Si Pab...
2: Ay, sipa, may star game mo yan. May gwardya ka pa, no? May nami patulugan mo. Bibir pa kaon. Damo pa ka mo, no? Amo lang na eh. Pagwa mo, may mga, ano ka na, may mga riking-king-king ka na, may mga bakukang ka na, kahit yung katol mo, parte. Ayo.
7: Amo lang matubo.
2: Sige.
7: Sige. Kay Five Rods, hindi nga balita rin na velocity ng DTX 500, MyTC, kag B3 Pangy Report, hindi sa patrol. Ini naman si Kay Five Rovic Mungkal para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM, Live Report.
2: Maraming salamat kay K5 Rovic Mungkal. This time, kagtuang ko sa K5, balikan si K5 Carla. K5 Carla, Defensor Longa. Ang MyTC, the alkaline base vitamin C by K5, nagpabaskog ini sa atong singa immune system. Una gid siya nga nagatake, no? if ang aton singa immune system o ang aton singa soldado sa lawas naton baskog, no? Kay abilidad dan abdik maalam kabalo mag-identify sa mga bad bacteria, siya di una matake, no? Kag kon mapagarad niya kag kung baskog sa mapatay niya. Pero kon luya siya, lupay-pay na siya. Kadaw halos hindi nakatindog, no? Nga magbato sa mga bacteria da. Ti mo na tawag ng dugay mo. Hey. Oho. Dugay trangkasuhon ka o buhon ka. Bangod ina sa maluya naton nga immune system. Paano nato mapabaskog kamalikawan ini mga balatian sa trangkaso ubos ipon hilanat, no? Mag-inom sang Mighty C, the alkaline based vitamin C para mabaskog naton sing immune system. Para sigurado bagid, dunganan mo sang DTX 500 kag D3 bio. Para si K5 Carla Defensor Longa sa line number 2.
5: K5 News FM Live Report.
2: K5 Carla, ibalita mo.
8: Yes, K5 Bro, so kaina sa hapon nagpatawag sa press conference ang Negros Power K5 Rod, may kaangtanan diri sa sa pagnubo subong bulan sa bill K5 Rod, lipay na tatani K5 Rod, no? Iti ang regional implementation sa secondary price cap pang ipatuma na diri sa Negros Occidental. So, the bill rate naton is maganubo ini siya subong bulan sa September kay K5 Broad. Galing kay ti present news lang kay K5 Broad ang iganubo, no? Sinisang aton sining bill rate subong nga bulan. So, ginkonfirmar ini ni Engineer General Laza Porteza, Vice President kay Chief Operating Officer sa Negros Power nga may ara sa 3 centavos nga iganubo sa aton sini nga bill sa K5 Broad. So, 3 cents, di buwing base sa ginsuma sa Negros Power nga 23% nga nga supply sa WISDOM nga karon ara sa 8.47 per kilowatt hour ka K5 Rod ang iya sining generation cost. So may aridri sa nga pahayag nga nagikan kay Engineer Jamel Zaporteza ato niya pamatian.
9: For the new September 10, yung unang slide natin. Ang ginawa lang niya is nagkaroon ng regional. Okay? Bakit? Kasi sa rules ng PSM, yung sinasabing secondary price cap is applied on the system level. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, di ba meron tayong tatlong grid? Luzon, Visayas, and Mindanao. So, may mga presyo yan. Remember kanina yung sa unang slide natin, kay Visayas is 18 pesos. Kay Mindanao is 19 pesos. Hindi na lang natin napakita, pero si Luzon is, I think, less than 5 to 6. Exactly. Mga 5 pesos, 6 pesos lang per kilowatt hour. So, pag in-average mo si Luzon, Visayas, and Mindanao, hindi niya nabibridge ito threshold na ito. Meaning, hindi na nabibigin yung secondary price cap. Eh, ang nasa-suffer yung Visayas and Mindanao grids already. Di ba? So, ito, cumulative price threshold, ang ibig sabihin nito, 12 pesos and 413 per kilowatt hour. If the prices sa merkado ay tumaas dito sa price na to, by 72 hours straight, ang makikita na price ay ito, yung 7 pesos 423 centavos. Hindi yung actual price.
8: So, tiyan mo na, no, ang kabahin sa nga eksplenasyon, no, sa ni Sir Jomel Zaporteza regarding di siya pag-nubo, no, sa 3 centavos sa aton sininga bill at K5 Broad. So, before, may ara sa 14 pesos sa K5 Broad. So, subong ting may ara sa 14 pesos, 0.24 na lang ang aton sininga pag-abaydan ka K5 Broad per kilowatt hour ka K5 Broad, no. So, 3 sentimos ang ginubo subong bulan sa Setyembre. So by next month, so aton pa inilang tawon kay K5 Broad, kung hindi bala ang mas manubo pagid o kung basi kung magtaas naman na ka K-Fabron. Pero TS aton sininga MLD sa karon wala na sila dali nagaman. May ala, si Tangi Pagwa Kaina o kung ang next si Pagwa Kaina sa MLD. Pero ti amo pa ning aton sininga pagabantayan si K-Fabron. Kaya nag-green na kita. Wala na kita nag-yellow warning si K-Fabron. I mean, nag-yellow alert sa K-Fabron.
2: Tiyabi ko, ginami nagpagwa, BKG5, Carla, ang Visayas grid la, un red alert Japon, tungod sa mga plant outages la.
8: Yellow alert na kay Kiefer Broad, kay tungod nga ang area sa Mindanao, doon rin pa nagkakuha sa ato. Na, so that's why nga nag-yellow alert kita sa nga tinalikdan ng mga inadlaw. Pero tayo sa karon, amuning aton, sinipa-confirm pag-ida kay Kiefer Broad, kung nagbalik na bala, ay tayo nagpagwa nga ara pa kita. Eh. May mga schedule sa run out kung MLD sa Bacolod, kag nag-gosok sila pa.
2: Okay, subong lang nagpagwa ang NGCP, alauna, 40 mo, sininga hapon. Nagpagwa sila sang advisory, you know? But anyway, ang atundan nga no dio sa outages naton di. But anyway, may man akon magkuana kun magdula-dula na ni mga outages naton kag magdamo na supply sang kuryente kag magbulubarato na kay kon damor nga gahinay bangod sa mga outages naton gamahal nga gamahal man siya, di ba?
8: Sakto gina kay K-Fair Broad, bisan patuon nga nag-bulubran out, doon nag-ataas pagin sa Gyapo na aton sininga kuryente. So kabay pa nga, wala na siyang problema. Nagmas madamo pagin na aton sininga supply kay K-Fair Broad.
2: Sige, salamat kay K-Fair Carla.
8: Yes, kay K-Fair Broad, report na gikan sa patrol, ining ang balita, na dulong sa iyong Sangiliak, sa Vanad, Mikey Sikis, D3 Bayo. Hindi kay K-Fair Carla, to prefer para sa kampiyon na balita. At servisyo publiko, kagaling awas sa Negro sa K-5 News FM.
5: K5 News FM Live Report.
2: Maraming salamat ka K5 Carla Defensor Longa sa imo sini nga balita sa ato sige pagpangalagad. Sa ato sige masuki sa liwat suliton ko ang aton singa K5 League of Champions 2026 dira na paghiwaton sa Bacolod City Government Center, no? And of course part ina sang maskara festival activities, no? Salamat gid kay Mayor Honorable Mayor Greg Gasataya and of course the festival director and Sir Direk Rodney Ascalon. Salamat gid, no? And nagkapasalamat ngayon kita kay ti ang K5 News FM. We're so proud nga ginkuha sang maskara festival that would be on street dance competition sa October 18, Sunday na, barangay. So mabatian nyo da sa K5 News FM ang mga musika sang maskara. Of course, ang K5 News FM is the official media partner man sang Maskara Festival. Salamat sa liwat sa pagsalig, no, sang City of Bacolod and of course the Gugma Foundation Incorporated. Nga ginapamunuan naman subong sa festival director nga si Sir Rodney Ascalon. Sa aton sing masok, dito sila magkakuan mo. Sorry. Dito sa mag saot sa may SM, no? Ti sulusad yung awarding dito niya sa may Bacol City Public Plaza. Ang Bacol City Public Plaza ta do kwa na mo. Nag do gintestingan nagligad ang fountain, no? Nagatubod man, nagasirit-sirit man ang fountain. Ang sa City Hall o kon sa may NGC, I don't know, kumusta hon ta na buwas, kung kumusta na ang status kay ginapadasigan to sang Chiaza, ang pag-obra, no? Kay nagahilapit na, pila na lang kaadlaw, no? October 1, mag-aumpisa na. Ma-October 1 nga dati, maskara, ano na, month. So, damo na mga bisita naton. So, may mga dalan, madigit sa Bacolod, nga daw gina-repair pang iban. Agabay pa nga matapos na ni, para hindi na mag-congest ang aton singa trapiko. Mga kakibig. Leonardo Di Civilian niya, sir. GGM Salvador, nagpamati on niya, sir. Nag-monitor kami di subong kag si May Rivera, nagpamati man. So, sino pang naka-away na? Away na, no? Away na sang naka... Si? Sige, check ta. Mga kakifive, si kakifive Michelle. Patinyo siya singa balita. Nalipatan si kakifive Michelle. Si Lingko, makuan ko ni Tanio. Matakol sing isa ka... Yeah, tago lang siya ang subong panahon. K5 Michelle, please stand by.
5: K5 News FM Live Report.
2: Kagi pa Michelle, ibalita mo.
8: K5 Rods, may balanta.
2: Di pa tang lumatakol ko na yun sa Security Institute Commission ni Blau, kagsang 2.6 billion bla, nga sales leave dividend ni Vice President Sara. Basta ko hatago lang si mo ay. Pero lipatan, nagin kaya eh.
8: Gani. Sige lang ah. May balanta pati ah. Kay K5 Rods, subungad lang, nagpadulong no, Daria sa siyudad sang Bacolod, si Secretary Rex Gatchalian, siya ni K5 Rods, no, ang Secretary sang DSWD, para nga ti magkadtudri, kag magtalakay sang pila ka mga programa nga ginatanyag ya sang DSWD. So una gid diri sa Case Abroad ining uplift assistance which is I believe nag-launch gid diri sa Bacolod subong adlaw sining digitalization na kun baga sa Case Abroad ining programa ang ayuda bala nga iga panagtag imbis nga mag in person sila sa pagpanghatag ila ini mas padalion kun baga o kung mas pahapuson para sa mga beneficiaryo, ti dapat digitalize amone ang gusto sang presidente para hassle-free kag ti mabaton dayon bala like sa pagpasulod sinita ATM o kung sa mga e-wallet ka angay sang GCash kag pila pa no ka mga applications nga sarang ka makabaton sang kwarta ka kay Fibrod. So ginpakayag ni Gatchalian nga ti ang pag-digitalize ang mando man o kung nasandig sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para nga madasig matawhay ang pagpanghatag sining ayuda ka kay Fibrod. Now isa sa gintalakay diri sa iya naman niya nga pagpadulong diriya sa May Sky Hall sa isa kadako nga mall diri sa Bacolod ining mga ayuda sa bahin naman sa mga mangunguma ining ginsalakay especially sang RSSI kay K5 Rods kung ini mga red stripe soft scale insect. Di suno sa aton ng sekretarya or secretary, we have more than enough fund kung baga ka K5 Rods nga ati bisan matapos pagani ko nung ini nga tuig sarang ma-cover up ang pagpanagtag no sa mga mangunguma naton sang ilang mga benefits especially ini mga nagkalaigo gid sang halit sang RSSI even first and second quarter kuno ya sang 2027 sarang pa nga ma-cover ining budget nga karon ara sa DSWD. So kapin 2 billion pesos or 2 million pesos rather kay K5 Rods ang nakatigana para sa payout sining naapektuhan sang RSSI para sa Bugos ya nga Negros Island region kay K5 Rods. Si sa probinsya sa Negros Occidental isa na sa pinakadako nga nahalitan ang Negros Oriental, ang Capiz kag ang pila pagid kabahin dira iya sa may Iloilo naman niya kay K5 Rods. May ara kita dira sang ginsend no malipot nga bahin sang interview naton with Secretary Rex Gatchalian sang Department of Social Welfare and Development.
10: Payout tayo ng first round pero hinikayat natin sila na ibigay nila sa amin yung kanilang mga ATM accounts or e-wallet accounts. At yung mga nag-enroll, it's around 20% of them, 2.5, sinisimula na natin ng digital. So dito natin kinick-off sa Bacolod and it's going to happen nationwide. Alinsunod yan sa utos ng ating Pangulo na magbibigay tayo ng tulong sa mabilis, mapayapa na pamamaraan.
2: Oh, very good.
8: Yes, so amoto ka kay Febrero. 20% pa lang ugaling sa karon sa base sa ila record ang nakapa-enroll na sang ilang mga digital wallet. Si ang ibang ginating muan pa ang problema isang sa mga medyo layo-layo ba lang lugar kagang do medyo arat na sa nabukid nga bahin hindi iuso na daya ka kay Fibrod sang ATM kagining mga e-wallet eh. So isa sini
2: ang less expenses pa ni kay Kifay Michelle kay hindi ka na magawad ATM mo. Oh, diri ya, tag mo lang yang imo especially bi may GCash ka. I-send mo lang number mo. Muling ako number, diri lang i-send. Oh, di ba? May maya ka da. Ano bagid ganing iban nga mga wallet na? Why mo ko idea? Bisi iban kaya why man ko na bi?
8: Oo, oh, ang ano, ang tawag ni gani, ang Palawan Pay. May ara man ako.
2: Oo, daw mo na.
8: I-wallet man sa bumbo ko. Adam mo naman actually paagi kag ti hassle free gid ka kay Fibro sa galing tikinan lan pa ni nila pension dihon ang sa mga nabukid nga bahin kay di mo budlubudlay kay ti kalabanan basta may edad-edad kinabi wala man sang mga cellphones ka kay Fibro kag ti wala access sini nga mga applications isa pa ni karon no sa ila man tagaan sang Igtalupangod para nga ti ma-enroll Manila kag ti ambas
2: ni sa ibanda kay Fibro Michelle para hindi na lang ya mag hindi na mag hassle da. ang yatag nila ni Mangkuton, may i-wallet ka da? Pag may uo, sulod. Pag wala, sorry sir ha. Bugod na yan, baka misi mo.
8: Ito sa requirement.
2: Basi bala mo na to daw, kay... What if sa bukid gito? Diyaway ka na yung mga muamoy, kagani cellphone to? Di paano ka tukuron ka baton? Ayo, but anyway, sa linggo, mapakabuot ko na today, hindi ko yung mag-ano ah. Okay na ko, okay ah. Nami na na. Salamat kay Kipay Michelle. Wait na panahon.
8: Anyway, kay Kipay Brodsy na nga ito, madulong balita. Ano, balita.
2: Pero may good news na to kay Secretary Rex, why?
8: Wala si ano to ya si Senator Ay, Win to ya
2: si si Win din awa bi plastaran ko lang sa buwas
8: si Mayor Malacon gali mo yung hapon lang da si
2: Ay, oh. Si Mayor Marvin Malacon kag si si Mayor Matthew Malacon kag si Vice Mayor Marvin Malacon ti ever since ya supporter na niya sa K5 salamat gid mayor kag vice mayor Malacon salamat sa inyo.
8: Yes, kay Kay Pebrods. Anyway, balita, gikan sa Kapitolyo Provincial nga ginadulong man sa aton sa Kalwan, sa DTX 500 MyTC, kag Dieter Bayo. Ako si Kay K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko kag Kalingaon sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM Live Report.
2: Maraming salamat kay K5 Michelle. Wainan ko ni panahon ka namin. Ito ni-discuss niyo. Ang sige lang, buwasan ko lang ni kay damo galing nga mga kuno nga mga damo mga balita national especially sa impeachment trial. So lang taon ta lang na nagapadayon sa gihapon pero diri ko tani mo-focus sa barangay ini sa election mo. Oh naghilapit na baw naghahawat-hawat na ang mga ginawas ang mga gusto magpadalagan kag sang mga incumbent naton. Wait na panahon galing o, buwas naman, same time, same station, sa ngalan naman sa Bugos nga puwarsa, sa K5 News FM, bakulod sa si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kag K5 Rimual, kag K5 Idrian, kag si kag K5 Kanat Uy. Ako naman si kag K5 Ronz Palma, nagpabilin si Isa Kambala, nung gika naman sa kasulatan sang Roma, Kapitulo 8, versikulo 31, nagasiling, What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang sakit. Kitsa ako,
5: tutunan.
11: Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Akti bugit katama.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako bag ngatin pati ako ng arthritis wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akon nawong kaglikod sang nagamit ko sang DTX Beauty busog. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung nagamana ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
2: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa kanon, nagatatlo pala kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginakasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
4: Ka, ishoot na ga.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
12: Number one,
10: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: X
12: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: D3Bio Evening Newscast.
12: The latest and the most comprehensive news of the day.

0: official Facebook pages kag sa mga radyo sa G5 News FM sa Bugos nga Negros Occidental.
1: Sa mga headlines nga ginadulong sa Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, lalaki nga nagtambag sa inaway sang iabayaw sa barangay Takuling na Bunan.
0: Sa balitang nasyonal, filing sang COC para sa barangay kag SK election madayon na sa masunod nga semana. Sunod naman sa COMELEC.
1: Sa balita international, California nagdeklarar sang state of emergency bangod sa halit sang El Nino.
0: Kag sa balitang sports, sa pinakaunang silver medal sang Pilipinas sa Asian Games 2026 na daog sa mixed martial arts.
1: Sa ato naman, balita entertainment, Taylor Swift unang recipient sang MTV VMA Artist Director Honor. Lasays aside.
2: Ulat panahon.
1: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
3: Sa tropical depression ang ginabantayan nga low pressure area sa Guasang Philippine Area of Responsibility sini nga Martes. Ang bagyo ang ulihin nakita sang pag-asa 1885 kilometers sidlangan sang southeastern Luzon. Maximum sustained winds ang yara sa 45 kilometers per hour samtang ang gusto kung pagmadlas ang yara sa 55 kilometers per hour. Nagapadulong panorte ang bagyo sa katisigon ng 15 kilometers per hour. Pag nakasulod na ini sa par, pagataganin isang lokal nga pangalan nga Queenie. Magalumon kag maulanon ang panahon sa eastern kag central Visayas, Caraga, Davao Region, Sorsogon, Masbate, Misamis Oriental, Bukidnon kag Camiguin bangod sa epekto sang trough sang bagyo. Ang Palawan naman na maka-experience sa partly cloudy to cloudy nga panahon na may upod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang southwest monsoon o kunabagat. Ang nabili naman nga bahin sang pungsod lakip na ang Metro Manila ang maka-experience sa lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Partly cloudy to cloudy ang atong kapanahon sa Negros Occidental, Buas nga adlaw nga may upod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3Bio Evening Newscast, ni si KK5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Lasay 7, direkta na kita sa mga balita lokal. Sa pinakaunang balita, Bayanika Award 2026 ang DSWD ginpasidunggan sa buong adlaw. May kampiyon nga balita si ka K5 Michelle Patino.
4: Ginpatigayon sang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD ang Bayanika Awards 2026 sa SM Sky Hall subong adlaw Martes, September 22, 2026. Ini ang pagpasidungog sa mga nagabolontaryo nga mga individual, mga grupo kag mga local government units sa pagpanguna sa pagpauswag sang ila komunidad pinaagi sa community-driven development. Pila ka mga individual kag organisasyon ang nagdaog sa pila ka mga sektor sa mga programa. Dugang pa, opisyal man nga gin-launch ang pagpasidungog sa Performance-Based Grant for Sustainability kung sa diin, loyag sini nga mas mapasangkad ang suporta sa mga community-driven development nga mga inisyatibo. Ina ang balita para sa D3Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaaluan sa DTX 500 Mighty C kag D3Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Samtang duwa ka mga wanted persons arestado sa kapulisan sa Kabankalan, may kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
5: Duha ka mga wanted persons ang nadakpan sa kapulisan sa duha ka separado nga operasyon sa Kabankalan City, Negros Occidental, Setyembre 21. Una ginsirbihan sa warrant of arrest ang 44 anyos nga lalaki nga ginkilala kay alias Jao sa Puruksays Barangay 2, Kabankalan. Si Jao ang ginsirbihan sa arrest warrant may kaangatan sa paglapas ng Republic Act 7610 ukon Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act nga may recommended bail nga 80,000 pesos. Samtang, dakop naman sa piyak na bahay ng 22 anyos nga lalaki nga ginkilala kay alias Bobart sa Purok 1, Barangay Kamansi, Kabankalan City. Ang nasambit nga persona ang may kaso nga acts of lasciviousness kag may recommended bail nga 12,000 pesos. Ang duha ka mga arestado yara na sa kustodiya sa kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon. Ini

0: Si Kagay 5, Aubrey suspended para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Lasay si Jesse, iban pa nga balita lokal. Lalaki nga nagtambag sa inaway sang iabayaw sa barangay Takuling na Bunan. Ay kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
2: Nabunaan ang isa kalalaki ging kilala nga si alias Carlo matapos buligan ang iabayaw nga si alias Joseph tunga sa nagluntad nga inaway sa Dalan Corazon Aquino, Barangay Takuling, Siyudad sang Bacolod. Sa inisyal nga investigasyon gid sa ni Police Captain Glenn Montaño, Station Commander sa Police Station 6, nga pasado las 10 sa gabi September 21 nakita sa biktima nga may kaaway ang iabayaw, diri kag nagresponder ini para magbulig apang siya ang nalabot sa suspitsado nga si alias Nimrod. Sinupa sa kay Montaño nga nakaangkon sa pila sa wala kabahin sa iyang atiil ang biktima tungod sa pukutanay kag matapos ang krimen, gilayon naman nga nagpalagyo ang suspitsado sa wala mahibaluan nga direksyon.
3: Naway, tapos nakakita ni sa iyang abayaw, nagtambag or nag-intra man sa siguro mo siyang nabunaan naman nga itong biktima. Ang mga 10:58 na tabo, September 21, 2026. Pero pag abot sa pulis naton, atong biktima ra na sa ano sa ambulansya no ginadapatan na sang first aid.
2: Sa impormasyon gikan sa mga pumuluyo sa lugar, mga driver sang tricycle sa Dayjo kag Nimrod, samtang ang biktima nga si Carlo, ang isa naman ka driver sang POJ nga ginatan-aw agaway sa pasahero ang ginalinan sang inaway. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, dali si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Samtang nagaawas nga tamburong sa Dalan Hernais, tigayo na nga nakayos ang Bacolod City Engineer's Office. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villana.
5: Gilayon nga ginrespondihan sa Rapid Drainage Response Team sa Bacolod City Engineer's Office sining aga matapos ang isa ka concerned citizen ang nagpadangat sa igtulupangod sang LGU ang nagapundo nga tubig ulan sa bahin sang Ernai Street sakop sa Barangay Takuling. Dito natukibahan sang ilang inbuksan ang pila ka mga manhole nga heavily silted kag puno sang sagbot ang drainage inlet kag network sa nasambit nga lugar. Rason kung nga wala nakailig ang tubig papanaog sa drainage. Ila karunting huaan nga maurot limpihan kaghawanan ang drainage network para tigayon ini nga mahawas para makakomodar sang surface runoff sa tion nga mag-inulana. Para sa D3Bio Newscast, ini nga balita ganadulong sa inyo sa kalwan sa Mighty C, D3Bio kag DTX 500. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, ini si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa katapusan nga balita lokal, signing of MOAS sa tunga sang DSWD kag NCIP ginpatigayon. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
6: Ginpatigayon ang signing of Memorandum of Agreement kon MOAS sa tunga sang DSWD o kon Department of Social Welfare and Development kag National Commission on Indigenous People subong adlaw Martes sa Tiyembre 22, 2026. Tinutuyo sini nga mabulikan ang mga indigenous people sang DSWD. Dako naman ang pagpasalamat ni Alex Centena, Ethnographic Commissioner, Island Groups and the rest of Visayas sa bulig na magikan sa DSWD.
7: But also happy na for signing this memorandum of agreement with the Kalahi with the DSWD. Doon natin ang patunayan kung ano yung DSWD. Makatulong directly sa ating mga mahirap, lalo na sa indigenous people.
6: Kining gabalitag na dulusin sa DDX 500 Mighty Seek at D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon ng balita sa Bisyo Publiko Kagkalingawan sa Negros sa K5 News FM.
8: Balitang National!
9: Balitang National!
8: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Lasay 14, kag para na sa mga detalya sa aton mga balita national. Ginpalayag sa Commission on Elections sa COMELEC na madayon ang filings and certificate of candidacy o COC para sa mga kandidato nga luyag magpapili sa barangay kag sangguni ang kabataan elections nga gintalana sa Nobyembre 2 sini nga tuig.
4: Sunod naman kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, iga paligayon ang filing sa COC sa Setyembre 28 tubtob Oktobre 5.
1: Apang ginklaro man ni Garcia nga kon may maaprobahan kag mapermahan nga layi angot sa pagpaisol sang eleksyon, hindi na madayon ang filing sang certificate of candidacy.
4: Sa dugang pangamabalitang nasyonal, ginmando naman sa impeachment court si Davao City Mayor Baste Duterte nga magpadulong sa Senado. Agod nga magtistigo sa impeachment trial, singe sininga-utod nga si Vice President Sara Duterte.
1: Martes nga adlaw, Setyembre 22, personal nga nagpadulong sa syudad sang Davao, ang duha ka mga katapos ng Senate Office of the Sergeant-at-Arms, agod personal nga iserbe ang sabina.
4: Alas 10 sang aga sang Setyembre 28, tubtob Setyembre 30, ginalauman nga magpakita sa Senate Impeachment Court ang alkalde.
1: Ginmanduan man ang alkalde sa Davao City nga si Baste Duterte nga magproduce ng certified true copies, kakumpleto nga electronic copies sa mga official records sang kontrata, kag iban pa nga mga transaction records sang GenCorp Industries Incorporated, kag iban pa nga korporasyon o kun entity nga nagapanag-iya o kun nag-operate sang Jollibee branch o kun establishmento.
4: Base naman sa nakasaad sa SALN o kun Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, gindeklara naman sang Vice President nga stakeholder siya sang GenCorp, apang base sa records ng Securities and Exchange Commission o kung SEC, wala sa listahan ang pangalan sang ang pangalan nga Sara Duterte bilang incorporators.
1: Sa iban pa nga balita national, sa pihak sang nagaluntan nga kinagamo, madamo sa gihapon sa mga Filipino safe o kung seafarers nga nagalayag sa Persian Gulf.
4: Base naman sa datos gikan sa Department of Migrant Workers o kung DMW, naglabot pa sa 3,000 ang kadamuon sa mga seaman nga mga Pinoy nga nagatiner sa lugar apisar sang tensyon kag kinagamo.
1: Sa Northern Black Sea, kapin pa sa 400 ang kadamuon sa mga Filipino seaman nga nagalayag sa lugar, bisan pa nga ginaatake na ang mga barko sa nasambit nga kadagatan.
4: Dugang pa sa nga DMW Secretary Hans Leo Cacda kag ginadobilian na sa gobyerno ang pagpalayag sa mga Filipino seafarers sa Black Sea, apang may mga reports pa nga may mga Filipino pa sa lugar.
1: Kasunod sini plano na sa gobyerno nga magpatigayon sa imbestigasyon angot sa isyu.
4: Ginkumpirmar man sa DMW nga ginapatigayon na ang repatriation o kon pagpabalik sa mga seafarers sa Pilipinas, ilabi na mga seaman nga apektado sa giyera.
1: Ang Black Sea among dapat nga ukon ang dagat nga malapit sa Russia kag Ukraine.
4: Sunod naman sa DMW, tatlo pa o kon tatlo na ka mga seaman nga Pinoy ang napatay, kag isa naman ang missing sa Black Sea.
1: Isa man ang Strait of Hormuz sa mga lugar nga gintumod sa DMW nga dapat likuan sa mga Filipino seaman.
4: Sa katapusan ng balitang nasyonal, ginpahayag naman ni Department of Energy kung DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad subong nga Martes nga magkabinipisyo ang Pilipinas sa oil shipment sang Saudi Arabia.
1: Sunod sa pahayag ni Abad, nagsugod na ang loading sang 14 milyones kabariles sang crude oil sa 7 ka mga oil tankers sa Middle East Gulf sang nagligad nga Domingo, Setyembre 20.
4: Ang crude oil ang gikan naman sa Aramco, ang state-owned national oil and gas company sang Saudi Arabia.
1: Sunod sa iyang dugang oil supply gikan sa global source ang makabulig pahaganhagan sang presyo sa mga merkado kag makabulig sa presyo sang gatong.
4: Madumduman nga nagtaas ang presyo sang gatong sini nga semana kasunod sang panibagong atensyon sa Middle East.
8: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagabay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa Balita International, California nagdeklarar sang state of emergency bangod sa halit sang El Nino. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
9: Ginpaidalom na sa state of emergency ang California sa Amerika bangod sa ginalauman nga halit sang El Nino phenomenon. Suno sa mga weather forecasters, mahimo nga maglaslas ang mabaskog kag makahalalit nga mga bagyo sa California bangod sa nasambit nga weather pattern. Mahimo man nga magtuhaw ang dalagko nga mga balud kag magsaka ang tubig kag makaapekto sa mga pumuluyo nga nagatiner sa kilid sang kadagatan. Ginpalayag sang National Oceanic and Atmospheric Administration nga 65% ang posibilidad nga ang El Nino sini nga tuig amo ang pinakamabaskog nga ma-record sa Amerika. Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Balitang Sports. Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
4: Pinakauna nga silver medal sa Pilipinas sa Asian Games 2026 na daog sang isa ka mixed martial artist. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
10: Nadaog ni Jean-Claude Saclag ang una nga silver medal para sa Pilipinas sa Asian Games 2026 nga ginapatigayon sa Japan. Nangin mainit ang finals match sang men's traditional below 65 kg division kundi naluto si Saklag ni Otabek Rahabov sang Tajikistan. Ini ang pinakauna nga pagpartisipar ni Saklag sa Asian Games. Si Saklag ang isa sa mga Pinoy medalist nga madialagon sa mixed martial arts sa labing unang paghampang sa nasambit nga torneo. Samtang madialagon man ang National Women's Karate Team kag naangkon ang ikatatlong bronze medal para sa Pilipinas. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, My PC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
11: Balitang Entertainment.
12: Balitang Entertainment.
13: Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis pursilana, mag-DTX Beauty Soap na.
1: Kag para naman sa aton balita entertainment, Taylor Swift, unang recipient sang MTV VMA Artist Director Honor. May kampiyon ni chika si kag K5, Lori Gamboa.
14: Ginanunsyo sang Video Music Awards nga si Taylor Swift ang makabaton sang unang nga MTV VMA Artist Director Honors Award sining nga Martes, Setyembre 22, tuig 2026. Sulo sa press release ng Billboard, ang ini nga pagpasidungog amo ang recognition para sa mga groundbreaking music artist nga nagapakita sang ila talento, hindi lamang sa atubangan sang camera kundi mangin sa likod sang camera nga nagapasangkad sa larang sang storytelling. Madumduman nga si Taylor man ang nagdirect sang kaugalingon sini nga mga music video kaangay sang The Man, Cardigan, All Too Well, the short film, Anti-Hero, The Fate of Ophelia, kagang Opolite. Nakatala na nga batunon ni Taylor Swift ang award sa patigayunon nga 2026 MTV Video Music Awards sa Los Angeles, sininga Setyembre 27. Para sa Balitang Entertainment, inisika K5, Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: Ang balita nito.
1: Dumasa. Deserve ni Taylor. Oo. Kampiyon.
15: Kampiyon na mian.
1: Diba? Ano ganyan mga tawag sa mga fans ni Taylor? Swifties? Kung hindi ko magsala. Hindi ko sure ha. Pero amo na ang deserve ni Taylor. Kay grabe man ni ang ano tawag siya ni? Amo nga nahimuan niya sa patagsang musika.
15: Amo
1: sa industriya
15: sa talentado pa nga singer. Musician.
1: Ang pinakasikat niya, I think, sa lately ha, nga nadumduman ko nga nagsikat sa TikTok, ang nagsaot ka pa ni, ang Fate of Ophelia. Ang
15: madumduman ko siya, 15.
1: Ah, 15. May isa pa gining, ano to gin-mention ni K5 Lori man, nga ang isa sa Fate of, aside sa Fate of Ophelia, may arap pa gin na siya, nga nagsikat man. Diba?
15: So, kudos ha. Bravo. Yeah.
1: Kag siya ni K5 Rods ang nagpatigayon sang world tour. Ang iya sinin nga wala nga Eras Tour na nga grabing dugok sa mga tao. Bisan din siya.
15: Bisan din siya makagduya. Jampak per bilang nga tao. Okay, that's amo na kasikat, B.
1: Amo na. Kalami
15: isa
1: si...
15: international artist.
1: Na.
15: Sana all, no? Mm. Sino ganing bana niya?
1: Di wala man. As it, si... Oh. Travis.
15: Oh, doon muna siya. Doon dumduman ko na may bana na siya.
1: Oh, kasi sumbong lang na siya. Galiging kasal. Dumduman ko na. Tapos after ni sang iyang Eras tour ka K5 Rods, nang hatag ni siya sang tig 1 million bonus sa iyang mga production
15: Nagligad lang. Nagperting kalipay sa production team niya.
1: Oh, sa iyang production.
15: Sana all, no?
1: Sana all, damo-damo ano. O dirita bala sa mga Filipino seafarers nga damo gyapon.
15: Kadelikado, 3,000 and then may arap pa ka. Actually, kiti iba nagakwan mo, nagarisgo. Mm-hmm. Pero delikado, gudya ka tama.
1: Yes.
15: Hindi man nabing magrisgo mga seaman, mga seafarers naton if kompleto mm-hmm. kag dako man binga bulig sa gobyerno.
1: Correct.
15: Eh, siyempre, may mga pamilya man na gahanduman. Mm-hmm. Siyang kita, gahanduman. Mm-hmm. Tawa mo na blang, pero delikado pa aso na ako.
1: Dala na dang mga utod ko.
15: Oo.
1: kaya ang
15: imo ato gito.
1: Oo. Ara sila subong sa Oman pero ligan nag-black si kuno sila ni kuya. Hambal yung gani ano
15: duwa mugid ka manghud
1: mo. Duwa ka magulang mo. Manghud mo. Na maginaglagas nila ang ano tawag na hazard pay. Dayon ang mag-travel ka na ako nung abi ka kay Febrons, ga-triple na ako nung imo nga sweldo.
15: Oo.
1: Tapos kung hindi ka mag-refuse to sale ka naman,
15: oo, hindi ka na mabatunod. That's why iban ga risgo na lagi nga magsakay.
1: Iyan nyo ah. Along ka muna.
15: Uy, no.
1: Dabi, wala man choice eh.
15: Very capital dito.
1: Mga ka-K5, amuya itong dalagong ng mga balita sa mga Martes, Setyembre 22, 2026.
15: Bantay at naman buwas ng adlaw, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
1: Mga sunod na ang Largo Visa Program, kaupon si ka-K5 Julius Mariveles sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero unong estasyon sa Bacolod. Kaming inyo nangintag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
15: Ako naman si ka-K5 Ronald sa Palma.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: K5 News FM. D3 Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasi ka pagtimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
17: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
16: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi git ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Iti bugit katama.
16: Mighty C. Mabaka. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nung bag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
16: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
16: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung naga mala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
2: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
4: Ka, ishoot na ga.
6: K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Larga Vista.
1: Broadcasting live from Bacolod City, Philippines, this is Larga Vista.
0: Larga
1: at exactly
0: Vista.
1: 30 minutes past 6 in the evening. Good evening, friend. Mayang gabi, Banwa. Ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyong palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at matapat nga buwang inu-ino sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga paninag at mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon si K5 Julius Marivir. Larga Vista.
1: Magulugal-umon, tubtob magal-umon, nagatupa na in fact ang ulan sa palibot sang Dakpanwa sa Bacolod kagbugos nga Negros Occidental sandig sa forecast sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Mabulubugnaw subong, matulutugnaw ang panahon. We are somewhere between 24 to 33 degrees centigrade. 80% ang tsansa sang pag-ulan today, but as we speak, nagaulan karon nga gabi sang Martes buwas, 100% ang tsansa sang pag-ulan, mangin 60% sa Huwebes and 60% sa adlaw sang Biyernes. May ara naman sang trough of a tropical depression nga ginabubantayan dito sa Mindanao, Kabangdanan, nga may ara gyapon sang ginaobserbaran nga tropical cyclone sagwa sa Philippine Area of Responsibility ang PAGASA.
0: Larga Vista.
1: And so we begin tonight sa aton nga pagpangalagad sa karon nga Tuesday episode sang Larga Vista. Let's take it slow, anay, antes kita magkadto sa stressful kag makatulublag nga mga balita. Karon dugay-dugay, sunod-sunod ang mga developments labi na gid sa pangkalibutanon nga kahimtangan, may ara sang pagsaka sang tensyon kag bag-o nga paraligban dito sa Middle East. Pero antes sina, let's go first sa pila ka mga lamigas sang kinaadman. Words of wisdom, ano ba lang dapat naton dumdumon, ha? Ginapili ko ang pila ka mga butang nga I think worth sharing with you. Mga bagay nga dapat bala ipaambit ko sa inyo. Parti kabuhi, parti iban nga mga butang nga nagaluntad sa aton matag-adlaw nga tanan. Unahon tani, sa aton lamigas sang kinaalam. Ano kuno ang dapat dumdumon sa kabuhi? Unahon ta, ini nga video.
2: Separating the continent of Africa and Asia from each other, the Suez Canal is one of the most economically important transit routes in the world. Thanks to its role in connecting Europe with Asia and beyond, the canal has featured prominently in major historical events.
0: Larga Vista!
1: Danay, danay daw, hindi to amo, posta na hindi to amo. Lamigas sang kinaadman tani una before we go sa international developments. Now, ang balita banwa mo sine nga tonight may ara gihapon sang nagapabilin nga tensyon dito sa Middle East. May ara gihapon sang kinagubot sa tunga sang Amerika kag Iran. In fact, ang balita nga ginapaabot nga magalunsar sang isa ka ground offensive, lusubon na gid sang mga soldadong Amerikano ang pungsod Iran. Okay, dali lang gid, hindi na mo. Anyway, katuan ko na karon dugay-dugay.
0: Larga Vista.
1: All right, now ari anay ang pinaka importante nga mga butang, ha?
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilinhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahiwayan sa pagpalayag nakaugat sa ino kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyong palatuntunan. Larga Visor! Larga Visor! Magdapat nga mga inukino sa mga isimagasipan-sipan sa mga paninag at mag-aathag at kung ano ang dama para sa pumuluyo para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marimpines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ini ang inyong bago nga tinimanan sa balita ay balukomentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko. Diri sa akong bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

As always, upod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban nga ginabitbit, nga hinganiban sa kahanginan kundi kamaturan, wala sang iban nga ginatan-ay sa imo, magluwas sa katampad lang. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Gorgo Fish. Ang aton pambukas ng mga balita ng komentaryo for tonight tala sa inyo sa Kalwan. Sang aton maukod ng mga tagsakdag sang libre nga balita kag ihibalo every night diri sa Larga Vista DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500. Indi lang masaligan nga tagdulong sang balita kag kinaalam, masaligan man nga tagpabakod sang inyo kalawasan, agud batuan ang balatian.
1: Lorgo,
0: sa aton nga pagpanubalik, dugang nga mga balita, dugang nga mga ihibalo, unahon tang Iran, pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuligon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Kung alis yari yan, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang it's an apple to do na alamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Iti bugit katama.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na akon nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Show.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Kung nagamana ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
3: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginapasya. Ginapasalamatan ko git ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang angon kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Visor! Larga Visor! Pag-awig at matapan ng mga inu-ino sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga balita kang mag-aathagan kung ano ang dama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kang karun. Atong sug-alawon si K5 Julius Marimbides. Larga Vista! Larga Vista!
5: Nabatsyaga na naman sang bugos ng pungsod Pilipinas ang pagsaka sang presyo sang petrolyo today, and yet hindi pa ini katapusan. Suno sa isa ka opisyal sang Jetty Philippines, isa ini ka Petroleum Corporation diri sa aton nga nasyon, mahimo magalabot sang tubtob 11 pesos kada litro ang presyo sang petrolyo. Now nano ang kabangdanan sini? Of course, nagluntad na karon ang pagpang-atake sa ginatawag East-West Pipeline sang pungsod Saudi Arabia. Nano ini ang East-West Pipeline, amo ini ang bypass route, amo ini ang alagyan nga diri ginapaagi ang petrolyo imbes ikarga sa barko kag dito palabayon sa Strait of Hormuz. Tiga ba na naman kita nga ang Strait of Hormuz dire ginapang target sang pungsod Iran ang mga cargo ships o kon mga barko nga nagalulan sa petroleum products nga kay ti amo ini ang pamaagi nga ipakita sang Iran nga perdihon niya ang pungsod Amerika. Kag wala mahimo ang kano sa iya pagkamaton. Whether we like it or not, gasimpatiya ka man sa Iran o kung wala, ining ila ginahimo pagpanghalit ini. And whether gaapin ka man sa kano o kung wala, ang ila ginahimo nga pagblockade o kung pagbalabag sa Strait of Hormuz, agud hindi makabaligya petrolyo ang Iran, ti ini pagpanghalit man ini nga ginabayran sang bugos nga kalibutan dala na kita dira. But silingon banwa sa simple kaglaktod nga istorya, ang escalating tensions o ang amat-amat nga pagsaka sang hilanat sang inaway kag tensyon dito sa Middle East magatuga ini sang problema para sa imo, para sa akon, para sa aton tanan nga. Kabalo naman kita nga kon magsaka ang presyo sang petrolyo, ini maga set off sang chain of events, domino effect. Kon matumba magsaka ang isa, saka ang tanan. Pero Ario, wala naglibog ulo nyo nga kon magsaka o magluntad ang inaway dito sa Middle East nga agasaka ang presyo sang petrolyo. Amo nang unahon ta. Ano bala ang basihan sang presyo sang petrolyo? And later, may isugid ko sa inyo nga hindi pa ini katapusan. I tell you banwa, pwede paring Norman Black Balinsoy dira sa Charito Heights kag kay Angga Balinsoy kag tanan nila nga kabarkada, I tell you, pwede nga masaka pagid ang presyo nga may madugang pagid nga problema, hindi lang Strait of Hormuz, pati ang Suez Canal mahimo maapektuhan. Kay man ginagamuna sang Houthis ining yate nga mga hurong nga mga Muslim dito sa Yemen, ang isa ka alagyan nga ginatawag Bab al-Mandeb. Nano ining Bab al-Mandeb? Istorya ko na karon sa inyo. And bantay dugay-dugaya at around 7:30 sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso nga nakaangot karon sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Mayong gabi sa inyo, mga higala og igsuon, og mayong gabi man sa aton nga mga tagpaminaw kag mga igsuon diha sa Mabinay, Negros Oriental. Kag diin ka man nga bahin sang Negros Oriental nga nagapamati sa pagpangalagad sang Larga Vista, pinaagi sa CPSU Radyo Mascovado 100.5. Mayong gabi sa kay SM Randy Kanki sa Toboso. Kag mayong gabi man kay SM Florling Gamen dira sa CPSU Radyo Mascovado.
6: Larga Vista.
5: Are, i-explicar ko anay sa inyo pinaagi sa sininga video nano ang pamaagi diin kita nagabase sang presyo sang petrolyo nano man yang labot na to sa Iran kag Middle East nga aamo ini ang pagsaka sang presyo sang petrolyo. Kung magsiburo ang Middle East, ginakataro kita dire sa Pilipinas. Kung presyo sang petrolyo ang paghambalan, yari ang rason, pamatian.
7: In this video, we're going to look at the two most popular types of oil and which one you should be focusing on if you're trading these markets. Hello, I'm David Jones from Capital.com. Now, we all know that oil is an incredibly important world commodity. It's also continues to be a very popular market with traders. But there are different types of oil you can trade. The two main types are Brent crude and the U.S. version West Texas Intermediate. So, which one should you
5: right
7: be following?
5: Why kadali traders like this? Ang Brent crude banwa amo ini ang isa kasahi sang petrolyo nga ginabaligya sa pangkalibutanon nga merkado. So duwa, Brent crude kag ining isa WTI Western Texas Intermediate didto iniya sa Amerika ang Western Texas or West Texas Intermediate. Ang Brent crude popular kay ang tawag sini sa iya light and sweet. Nanong bot silingon hindi ya molasses nga ginainom ha, kundi mag-an ini siya. Ang bot silingon nga jutay na lang nga proseso ma-refine na siya bilang gasolina, bilang diesel. Sweet hindi tungod nga tamis siya nga daw pulot ang sabor. No. Ang buot silingon, magambal ka, light and sweet, jutay na lang nga proseso, pwede na mabaligya sa consumer market. Magambal kita, sweet crude, ang buot silingon sina, jutay ang sulfur content. Tawag tadikon ka isa, sulpato. Ang sulfur, nubo. Dimudo, jutay naman lang nga proseso, pwede na dayon ibaligya sang mga gasolinan. So suliton ko ha, duwa ka klase ang crude oil nga ginanegosyo sa kalibutan. Brent crude nga Brent crude iya ini sang Shell nga kompanya nga Brent crude. Tungod ini giningadlan sa isa ka klase sang pispis dito sa Canada, I think, nga ang ngalan Brent Goose, gansa ang ginakuan sa ngalan sa Brent crude nga ginabaligya sang Shell Petroleum, inang dako nga kompanya ba na nga Shell Petroleum. So again, Brent crude kag West Texas Intermediate. So amo ini ang duwa ka klase sang crudo or crude oil inang ginaproseso bala nga ginabakal, ginabaligya kag ginabakal sa bugos nga kalibutan. Yari pa gid ang dugang.
7: Let's get into it straight away. Let's start off by looking at the differences between these two markets, what drives the price, and then we'll jump on the charts to look at typical volatility.
8: Let's find out a little bit more about these two, the two most popular grades of oil when it comes to trading. So there's Brent crude oil, which we could refer to, I suppose, as the UK version, and then West Texas Intermediate, which is the oil produced in the US. There are some technical differences between
5: makadali.
8: The two types.
5: Ang Brent crude oil gali banwa sa United Kingdom, ini sa Inglaterra bala, dito ina ginaproseso. Ang ikaduwa, atong West Texas Intermediate, Amerika naman iniya. Padayon nun.
8: In quality and their makeup, Brent, for example, has the highest sulfur content.
5: Taas.
8: Brent pricing sets the standard for around 2/3 of world production. So I suppose if we were going to pick the slightly more important market here, this line here suggests that we should be leaning more towards Brent pricing. Trading. It's completely up to you which one you trade. Whereas WTI, as its name suggests, West Texas Intermediate, produced in the US. So that is the benchmark for US crude oil production.
5: Ang Brent crude gali banwa, ang presyo sini, amuning basihan sang 2/3. Meaning, ang kadam-an sang kalibutan, 2/3. Magamal ka 2/3. Ti, buot siningon halos 60%. Kiti, ang 1/3 diriya sa piyake. West Texas Intermediate. Buot siningon, kita, bisan kita sa Pilipinas, ang ginabasihan tanga presyo, ang iya ka Brent crude sa UK. Ang WTI, iya niya sa Estados Unidos. Ari padayunon.
8: The pricing. Broadly speaking, WTI, the US version, is better for petrol production. Brent tends to be better for diesel fuel.
5: Okay. Mm-hmm.
8: Historically and at the moment, Brent usually trades at a premium to WTI, so it tends to be priced slightly higher in the market. The West Texas Intermediate grade of oil. But they do tend to move in lockstep. You know, if we saw a 10% rally in the price of Brent, we'd expect to see the price of WTI move a similar amount. We're going to get into the charts in a minute and have a look at the typical volatility. Before we do that, let's just talk a little bit about what drives the price of both of these grades of oil. Clearly, oil is an incredibly important commodity, for the world economy. So the state of that global economy will have a major factor on fluctuations in the oil price. When the economy is booming, factories are at full capacity, churning out goods, they're getting shipped around the world. Clearly, there's a lot of demand for oil. So we'd expect the price to rise in the good times. If we saw a global recession or a drop off in
9: og inaasahan ko
10: wala ko ibang kalimutan, siyempre

0: Pero madalas kang inaatake ng asid. Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa...
1: Daw hindi ko kay Chindi, ha? Ugaling...
0: Panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 Miss

0: Chongko!
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Mga ka-K-5! May ma...
3: Hala,

Ayon nga balita para sa inyo, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon.

0: radyo mo.
1: Kampeon ang radyo!
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Northern Negros. Alas 7:02 ang gabi. Oras gadulong sa inyo sang Mighty C. Ang nanasinik kag alkaline nga vitamin C.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
5: Bomba Marilu.
6: Bomba Hakubi.
5: Bomba Marilu.
6: Bomba Hakubi.
5: Bomba Marilu.
6: Bomba.

Kalam kalam nga gabi sa inyo tanan. Mabulubog na nga gabi sa inyo tanan. O dongga manin yo ang makalolo oy ngayari sa idalom.

Kagab, eho! Ehalad sa iya ining ambahanon. Ambahon!

kalino. Mayong gabi! Good evening, ladies and gentlemen. Most especially, people at the back. Let's get ready to rumble. Bueno mga biyani, isa na naman kamayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Kumusta ka mo dyan? Nagapuno padalithi sa iban nga bahin sang aton lugar mga kakifive. Iban nga bahin nagatupa-tupa ang ulan nga kunsa diin amo ang ginatunaan sang pagbasa. Kag samtang basa ang kuan, danlog. Basta nagabasa mga kakifay, danlog. Omigo, tama yung gabida sa imo. Amo ni ang amigo ko nga pastor pero wain niya simbahan. Pastor ni saya pero wain ni saya simbahan nga ginapangalagaran. Wain ni saya may ginaservisyon ka ginalead out nga simbahan. Pastor ni sa si Erwin kasumpang pastor. Ang pastor nga daan nga wala gawali sa simbahan. Okay nga pilido ya pastor mo Erwin kasumpang pastor. Oy may gabi mandra sa kay Nong Almer Parcon Senior, ang bata sini si SK Chairman Almer Parcon Junior, ang manugdaog nga barangay kagawad man sa Sonto upod sa bunghay sang manugdaog nga kapitan nga si incumbent barangay captain honorable Chloe Libradilla. Upod sa mga linyada ya, may gabida sa inyo. May gabida kay Papa Jack E. Chavez. Kay Migo ta kagawad Rayland Asita. Kagawad Jundi Mamon. Kagawad Kuya Rulan Magat. Kagawad Suon Maki Baruba. Maing gabida sa inyo, ha? Mula ng mga amigo ko, ti. Bando. Oh, maing gabida sa inyo, ha? Kagkay Kaplo Chloe Libradilla, maing gabi. Oh, Jolene Puentes, pa-shoutout buwas sa gabi nga live, sir. Pa-shoutout sa gabi. Subong na lang, ha? Good evening, Jolene Puentes, pa-shoutout. Buwas sa gabi nga live si Tutong Puentes and Family Puentes sa Barangay BF Gustilo. Subong na lang. Pabuwasan ta pa kung pwede lang subong. Mayong gabi. Hello, Sir Bomba Marlo. Mayong gabi ka pamati ko subong si mo programa niya punta. Sir Sudan Tambo, Mabugnaw.

nga kagabihon ang pagpanamyaw halin kay Franklin D. Martinez nga bisan wala sang eleksyon madalagan siya. Bahala na dai ako ni postpone ang eleksyon basta si Franklin D. Martinez madlagan ng saya. Bahala ka mo dai akong kansilahon nyo or ipostpone yung eleksyon basta madalagan, hindi mapunggan si Franklin D. Martinez. Ha? Preparado man sa mamakal Buto. Iti ang eleksyon. Subong binaklanay, nagin man lang ni Buto. Mayang gabi kay Glenn Paiba. Dira sa may Asyenda Asuncion, Barangay Karuaan. Edna Javelosa, mayang gabi. Good evening, Sir Bomba. Marilo, shout out sa family Javelosa. Sa Asyenda Ladel, kagsagay, Sir. Mayang gabi. Dali Brudet, good evening. Marlon Conde, mayang gabi, Boss Bomba. Marilo, monitor lang kami diri sa may Barangay Rafaela Barrera, Sagay. K5 lang sa Kalam. Sa Kalam-Kalam! Sir Glenn Di Kinya Mirabe, good eve or good PM, Master Idol. Shoutout sa Team Magsaysay. Hilway Magshinesay. Kantere Sani, mayang gabi. Oy, mayang gabi man kay Julius Alisan Arnado. Good eve, Bomba Marilo. Shoutout sa Family Arnado sa Bacolod. Oh, mayang gabi ah. Frenard Borlan, mayang gabi Bomba Marilo. Watching live diri sa Isla Sang Suyak. Barangay Tabaaw, Old Sagay. Ginatamyaw ko gali akon mga ugangan dira sa Sienda Chloe. Sila ni Mama Imyat kag Papa Bay Eglin. Salamat Bomba Marilo. Salamat man sa inyo. Thank you so much dira sa Isla Sang Suyak. Mayong gabi, lambot pa kita sa Isla Sang Boracay, Isla Sang Hawaii. Oh. Tanan nga isla, malambutan mga ka-K5 basta may signal lang sa Facebook. Oy, malipayon nga gabi, malipayon nga Martes, Bomba Marilo, always watching to your interesting program. Shout out Family Ponce, Oliverio, Villega. Oh, di saunta kay para nga ma-appreciate nila. Family Ponce, Oliverio, Villegas, Sumbayanon, Sumalinog, nagsa tanan nga pumuluyo sang Barangay Paraiso, nagsa nga Asyenda Colombia, oh, sakop sa Barangay Malubon. Advance happy birthday sa akon bilabinsan Joshua Ponce, kagsa kumpare ko Raul Ligaspe. God bless two of you. Many more birthdays to come. Blessings will shower upon your birthday. Sir, I am your Sir, I am one of your avid listener to your powerful and wonderful program of K5 News FM. Take good care of yourself. Thank always salamat kin. Salamat kin sa inyo ha. Good evening, Bomba Marlo. Check out. Oh, ma-check out na sa'yo. Oh, anong i-check out yun naman? Check out sa Tigbi, sa Bana, ko nga si Ariel Versalles. Oh, check out ka na. Nag-check in ka, guro. Kuan ay, Ariel Versalles. Nga ma-check out na ni kuno. Sir, madalagan ko kagawad sa barangay. Akundi ma, para magdako, pagida nga kun buto. Mirti si Franklin D. Martinez. Willing, gid siya magdalagan sa barangay Himugaan. Bye-bye. Mayong gabi, mga ka-K5, ay Jonah Contega Magbanwa. Good eve, sir. Shoutout sa Purok Jerusalem, Purok Israel, Purok Jerusalem, Barangay Jerusalem, Purok Israel, Contega Family, Renan Magbanwa alias Langoy. Hihihi, nagapamatigid permi. Si Inday Jonah Magbanwa ni sir. Good eve, sir. Shoutout sa Family Ruiz nga nagainom-inom sa Kilidalan. O, isa din sila nagainom-inom. Sige, mayang pag-inom-inom lang. Kumpari ko, good eve, Tony Ferrer. Good eve, pre. O, magabalik mo ni gurong akon, kumpari. Kagawad, no? Kagawad ang akon, kumpari, nga si Kagawad Tony Ferrer. Mayang gabi din si mo, pre. Former barangay captain sa nga Barangay Cades Viejo. Magabalik. Barangay Kagawad, kung hindi mapirmahan ni BBM, mga ka-K5, nga manginlayi. Manginlayi ang hagna, mga ka-K5. And I think, nagapanila, guro si President BBM,
Kay man layo na siya sa mga tao, damo na mga tao nga daw hindi kumpurmi sa iyang pamalakad, damo na nagapagi sa Facebook, sa social media, damo na sa nagakuan mala, damo na sa mga nag-against sa iya. So that is why I know, I believe nga sininga tinion, pamatian ni President BBM ang singgitan sang pumuluyo nga dayuno ng eleksyon, kundi kung dayuno ng eleksyon, kita nga mga pumuluyo, kamo nga mga pumuluyo, makasiling kita nga, amo na iya BBM! Amo na iya President BBM! Amo na iya President BBM! Kundi malipay ang pumuluyo, mabalik ang salig sang mga pumuluyo sa aton presidente. Kay ginpamatian sang aton presidente ang singgitan sang mayuriyang pumuluyong Pilipinon. Makasiling kita, amo na iya kay ginpamatian sang aton presidente nga iveto ang hagna ni Senator Chis Escudero. O ambot ay doon at no, ano yung plano ni Senator Chis Escudero, no? Nang una, personally, gabuto ko ni Blakag nanamian mga kunin sa iya. Pero sang siya na naghari-hari nga i-postpone ang eleksyon, ay dumtan kagid Senator Chis Escudero, mag-eleksyon sa national and local and national election. Damo, hindi masuya nga pumuluyo sa imo. Kay ikaw ya ang isa sa mga naghari-hari nga i-fix ang termino sa barangay kag may incidental nga postponement. Damo gid ni ang hindi na malipat sa imo Senator Chis Escudero. That is why sa mga naga-kontra sa postponement sa barangay kag SK election, kag sa mga nagapabor nga dapat dayunon gid ang barangay kag SK election, suya ni sila sa kay Senator Chis Escudero. Suya ni sila. Eh, ang gusto sang pumuluyo iya dayunon ang barangay kag SK election. Ikaroon niya nag-ubraya sang hagna, author by Senator Chis Escudero, nga may fixing of terms kag may incidental postponement. Di maakig ni ang mga pumuluyo. Tandaan ni sa mga pumuluyo. Ah, ikaw gali, Senator Chis Escudero? Ikaw gali ang nag-leader-leader sini? Ay, hindi na kami magbuto na sunsi mo nga eleksyon kay ginbalabagan mo. Ang amon right to suffrage ka dapat, madayo na gidang eleksyon, ginpulupunggan ka ginislan mo. Hindi bla? Sa inyo mga kakifay, sa mga nanamian pa sang una kay Senator Chis Escudero, posibleng daw makuan ka mo, daw madismaya, posibleng daw makasiling ka mo, ay hindi, narantakan, magbuto dyan. Kaya nga, siya yung nag-leader-leader, dapat supposed to be, ang punto, tamlang amun eh. Kita ya gina-acceptar na ito, nga mga maalam na sila, mga nagtuo na sila sang abogasiya, nagtuo na sila sa malawig na tinion. But, the fact is that, kani, pamatian Manila ang singgitan sang majority of the people, sang mayuriyang pumuluyo. Kani, pamatian nila yung pumuluyo, hindi lang yung ila kinaalam. Hindi believe, acceptar naman na nga alam na sila, di ba? Nagatuo na sila sang layi, nagapasad sang layi. But then after all, ang gusto taman tani nga pamatian nyo man ang singgitan, yamo sang mga pumuluyo. Hindi ang yamo lang yan sang pila ka mga incumbent barangay official. Na dapat pamatian nyo, ano bala ang gusto? Nagkonsensus ka mo? Ano ang gusto sang mga pumuluyo madayo ng eleksyon? Tani sa inyo bala nga kwan? Sa inyong distrito, nagpamangkot ka mo sa mga pumuluyo? Kung bala, pabor sila nga i-postpone or hindi sila pabor nga i-postpone? Kung anong gusto nila, dayunon or i-postpone? Amo na iya dapat.

O kami man niya ang pumuluyo, dapat pamatian. Ini nga ang inyo lang ya gustong matuman. Ni blarita sa demokrasya nga pang gobyerno.

rite sa demokrasya nga panggobyerno. Karon dapat pamatian nyo man ang singgitan sa mga pumulong. Oy, mayong gabi! Mayong gabi, Genevieve Caparon Cugunon. Mayong gabi na. Gabi, Ibomba Marlo. Shoutout ko sa akong mga pamilya diha sa Purok Maghiliusa, Barangay Tinampaan, sa Almanoche family and Akulit family from Bert Almanoche sa La Paz, Iloilo City. Nining Claire Panessa, pa-shoutout sa akong bana kag Papa nga nagapanyapon subong samtang nagapamati sa imo. Idol kagisang akong Papa Bomba Marilo. Roger Panessa, Losyo from Purok Gracia, Barangay Magsaysay. Salamat kin sa inyo. Rosemay Jimenez Mulihon, good evening Sir Bomba Marilo. Shoutout lang sa Jimenez family, Cunyendo family, Cartasiano family, and Mulihon family. Shoutout lang ko sa akong

Ipen Kinosa. Good evening, Bomba Marilo. Good evening, Ilangda, Bomba Marilo. Kagsa nagainom-inom diya sila ni Elena Ambrona, Diomar, kagkay Jepoy Florentino. Thank you, guys. Shout out to sa mga amigo ta. Elena Ambrona, Jomar, kay Jepoy Florentino. Salamat kin sa inyo da. Archie Shadosa, may gabi. Amigo ta Archie Shadosa from Barangay Tiglawigan. Shout out idol, watching live from Cebu, Tamia Lapu-Lapu, kauban mga Cebuano kag Cebuana idol. While chat-chat sa batog na nga chimpo. Good evening, Bomba Marlo. Shout out lang sa family Araneta sa Purok Sampaguita, Barangay Parais. O sige, salamat kin sa inyo. Oras naton, 7:24, mga KK5. Magabalik pang programang Dear Bomba Marilo, ari na ang aton nga intro song, Pasko, ang damdam.

Oras sa K5 News FM, Northern Negros, alas 7.32 ang gabi, mga ka-K5. Gano'n na kamo da? Okay pa kamo dyan? Okay pa kamo dyan? Oy, good eve! Sige, Rosemay, padayo nun, daling shoutout. Good eve, Bomba Marilo, shoutout lang sa Family Araneta sa Purok, Sampaguita, Barangay Paraiso. Rosemay Jimenez Mulihon. G, nalipay, good ibuad, kag sa tanan nga pumuloy sa Barangay Kiruaan, watching live from Bacolod City. Albert Maraan, good evening sir, shout out ko lang da kay Dudoy Maraan. Kag Darak Pistanyo nga always good gi pamati si imo. Salamat gid ha. Regen Liama Garcia, good evening idol, shout out sa family Garcia from Hacienda San Fiel, kag sa duwa ko kay Hinablos Jan Clinton, Alexandra kag sa mama kag papa ko nga nagapamati. Joseph Villacampa, good evening idol, shout out kay sa family Villacampa kag family Lagerder kag Buscado. Salmingo kag sa amigo ko nga Kalbo.

Sige, sino pa di mga kaki-five dari sa aton niya? Number, pag-greet Tigwi family, sinugbuhan. Versalis family, kag ang nagapag-greet si Pinky.

0: Muika Ayong Lawas, ang Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyrus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable, kag-quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS.
2: Ngalan niya na si Angelo. Pero, Angela man ang ngalan niya.
4: Si Angelo Age?
2: Kilala mo?
4: At yun, kilala ko. Kay teammate ko na.
2: Diskartible. Kay makakwarta ka na kay Angelo. Pero hindi mo sa magtawag ng Angelo. Itawag mo siya Angela.
4: At yun, sige. Mayo man gani nga ginambalan mo ko.
2: Tino, diskartihan mo siya?
4: Sige. Sige. Mayo man na gani kami pinansar ta. Intuon ta eh. Di ba?
2: Ate, sige. Basta kung makaraok ka, wasliki lang ko.
4: Bomba Marilo, amo sinagali ang plano sa akon ni Joel kag ni Lance. Bomba Marilo, akon ko si Joel, gwapo nga tawo, mistis hon, taas ilong, dako lawas, kag dax Bomba Marilo. Bomba Marilo, nag-meet kami ni Joel. Kag dugin ho, jagid ko bala Bomba Marilo ay. Sa pagpadayon ko pagid amo sini mga panghitabo. Hala, ito si Joel, ay. Nagapulo pa nga ping, kaya guna patay pa si Plat sa ako. Ambot, kagwapo nga pagkaminsul, labalay. Ambot, daya. Ay, damawagak ang akon nga pantiliner. Damawagak mo lang akon nga pantiliner sa kagwapo niya. Ambot, si mo Joel, ah? Ay, kanamigil bala sa mga mata ni Joel. Tapos, ayaw mo, takataas ang ilong yambot. Kung palapitan niya ko ni Gurong Bot, mawagak. Kinigurong akong pantiliner. Bay, hala, nagbabay-babay sa ako. Halalalalalalalalala. Kagdagagam, alala, nagasinya sa mga palapit ni siya. Yambot. Ano, ginakilig ko, ah.
5: Hello, Miss Beautiful.
4: Hello, ambot. Hello, gintawag ako nga Miss Beautiful. Ambot, nanoni. Doon nagkakuba-kuba ang dughan ko dayon, ha? Hi, Miss Beautiful. Bye. Kukuhan, ako ba lang ginahambalan mo, eh? Mayari pa kita diri upod nga iban, ha? Wala na, man. Ati kun wala na, ikaw ang ginapatumuran ko nga, Miss Beautiful. Kay gwapa ka gyud man, eh. Boy. Hello, eh. By the way, hindi bala ikaw si Joel? Oh, ako si Joel. Botoy, Joel. Basi kung makita ka sa nobya mo, ang nagtupad-tupad ka di sa akon. Sa tuhod lang gani. Di ba ikaw si Angela? Oo, ako eh. Paano mo nabala ng ngalan ko eh? Masami ko ikaw ginapamangkot sa mga kakilala ko eh. Kay kabalo ka, madugay na ako nagpapahansi mo. Halay, tuhod ka, Joel. Kung gusto mo, mamotor-motor ta. Dito ta sa may, kung ano ah. Sa may talambahayan, tublao. Sa may mga idalam sang kahoy, kag may payag-payag.
2: Boy, sure ka, Joel?
4: Oh, dali na ang ila. Kagwapa galisi mo panilaga, no? Kanam isa imo mga mata.
2: Ayan, Joel, hindi wala mga musin na, Joel.
4: Oh, dali ka, ang ila. Dali ka. Dali ka, ang ila, Miss Beautiful.

Oh, boy. Kanami gali di rin, oy. Kag, kanami balasang imumutuan kay dawala gahod kung paandaro, no, oy. Oh. Kanami gid sa nasakon, motor. Actually, gamay mo lang na ang magtughong bala. Gamay mo lang ang tulughungan, ha. Ah, gali ka, ha. Oo. Basi gusto mo maglagaw-lagaw, pwede gid. Basta, ikaw na matugong sa motor ko. Hi. Wala gid problema. Basta, nanamihan gid ko nga kung mag-angkas ka sa akon, makupo-kupo ka gid bala, nga daw tuko ka. Ay, gali ka eh. Tutuod ka eh. Tutuod ka, Joel. Oo. Wala mo ko nobya. Amo gani nga gindalata ka diri. Kay siling ko basi kon may chance pa ko sa imo. Ba Joel. Oh. Siling ko basi bla kon pwede pa ko da sa imo ka apply ha. Apply ano eh? Bong animal yo. Pabuabo sa nga sa kabalo. Bong agi ka. Gilang. Kintuon ta ka. Kabalo ka naman siguro. Apply ba la? Apply nga. Manginobyo mo. Bye. Joel. Oh. Basi ikaw, available ka pa. Joel. Kung available ka pa, mga luya ko sa imo eh. Joel, kabalo ka naman ba lang? Hindi kuya pure nga babae. Agi kuya bala Joel. Wala sang kabilinggan sa akon bisan ano ka? Ano man ang pagkatao mo? Kag bisan agi ka pa. Ay! Joel! Oh? Basi... Gusto ko ginyo magka-relasyon sa isa ka pareho mo eh. But... Joel! Animal nga agi oh. Sulit-sulit yung halan ko. Ote. Ano sa'yo mo? Matilaw ka sang pagigugma ko? Joel. Paminsaron ko lang anay pwede buwas lang. Buwang animal yan ang pagkipot-kipot pa sa. Ate sige. Wala ton ko boss yung decision mo. Salamat kay Joel na. Sige lang bala, kay paminsaron ko anay. Wala ton ko ang pagpaminsar mo. Kaya ang decision mo. Sige, Joel.

0: Bomba Marilo, daw ginaikratan man bala ko sa mutong mga tinion. Dobanta ko daw gina... Daw ginakurikot ang akon nga ambot Bomba Marilo ay. Bomba Marilo, ginakilig-kiligid ako sa amutong at time niya Bomba Marilo niya. Kay gusto ko kay Jabala Bomba Marilo si Jowel, kagwapo bala kay Jowel Bomba Marilo. Kapila na ako ginwarningan Bomba Marilo sang akon nga mga kakilala, bisan galing akon nga ginikanan amo man sidang warning. Sa pagpadayon ko pagyed Bomba Marilo amo sining akon mga istorya.
1: Ara ka naman! Angelo! Tanggalo nobyo-nobyo ka naman! Gusto mo naman magnobyo?
2: Ay, amo, gidgani eh. Kapila ko na nasa ginhambalan nga. Ay, likawan niya ng pagnobyo-nobyo kay nga ah. Ang laga sa mga lalaki si imo, kwarta mo lang!
0: Tay, lain yan si Jowel, tay. Hindi na sa amo na.
1: Eh, para liyo lang na sila! Hindi ka na pagnubihon kung wala sa kinanglan sa imo kag wala sa sangkwaon sa imo!
0: Nay! Tay! Lain niya si Jowel! Palangga ko si Jowel kag gusto ko siya!
2: Eh, ang botas imo, basta kami nga mga ginikanan mo, Angelo, ginawarningan ka na nga daanamon na hindi ka sinapagseryosohon, kwarta lang ang lagas sa imo!
0: Tay, hindi naman pag-i-judge si Jowel, tay. Nakita ko man ang intensyon ni Jowel sa akin. Mayong intensyon niya.
1: Wala na sila kinalis. Malariyo lang na sila. Kasi mga lalaki na una nga nagsakit sa imo, kaging kwartahan ka lang.
0: Ah, basta tay. Palangga ko yung si Jowel, tay. Bisa na nung pangyambal nyo. Ipakigbato ko siya, tay, kay nakita ko iya. Nga hindi kwarta ruta si Jowel.
2: Eh, bahala ka na. Basta kami, ha. Basta kami nagahambal din sa imo. Kay basi pila kadlaw. Basi kung masaot ka naman sang kukunat.

0: Amigo Joel, kumusta?
1: Amigo Lance, lapit na gid lang ha.
0: Ano nga lapit?
1: Lapit ko na gid lang makwartahan ang agi nga to.
0: Amo na ya! Amo na mga plano da!
1: Sa subong, ginagmay pa lang anaya. Paload-load.
0: O te, tagpila man ang ginaload niya sa imo.
1: Ang ginagmay pa lang anaya.
0: Tagpila gani!
1: Kung kisa pasalod 2 kapiso, ayos na.
0: Manimal, may pasalod pa ha?
1: Wala na. Mga load lang ha. Gcash 200, 100, 150, ayos na.
0: Ginagmay pa lang gali. Kuna mo.
1: Oo, ginagmay pa lang. Pero maabot kin plakad lang. Ubuson kong kinitaan niya na. Kagiya sinupot-supot sila niya. Ngay patukod niya sa iyan negosyo.
0: Ate, sige! Basta hindi mo lang ko pagkalimtan, ha? Hindi mo lang ko pagkalimtan!
1: Oo, ha. Ipatilaw ko lang anay siya, ikapital ko lang siya, ang akong jumbuhat dog!

0: Angela. Oy, Joel. Dari mo ko gandalan sa motel, ha? Angela. Amo na rin tiniyon, ha? Hi. Nga dari gita, maano tadi? May kabalo ka na na. O galing... Ikuhan ko karun, eh. May ano eh. Yung balbala eh. May ano ka hao. Kukwan. May balairan ko bala karon sa akon motor bala. O, tipi laman. Kwan, 10,000 tani? Ah, hi! 10,000? Oo. Oh, muni nga, siling ko. Basi pwede ko kahulam 10,000 si mo. Ako lang bahala magpa... lipa isang boulevard mo. Ah, hi!
1: I don't know what...
0: Oo. Oh. Uti.
1: You said...
0: Ah, basta ay. Basta palangga mo ko ay. Oo ay. Tiyano? Ikaw lang karon bahay sa motor ko, Jismel? Oo ay. Nga, anon mo gid ko hao? Ariyo? Ang imo boulevard bla? Anon mo boulevard ko ay? Ariyo ay.

0: anon mo ginang bulibangard ko ay. Sige na bala. Basta Jismi lang ihatag mo sa akin ha. Jismi lang ihatag mo sa akin. Ha? Oo ah. Pasobrahan ko pa na karuan. Basta palangga mo ko ha. Oo. Palangga ta kaya. O ita kaya ginapariyo sa ibang niya ginakwartahan ah. Na ginainto. Ikaw ya palangga ta ka. Ah. Basi ah. Basi bala kung pariyo ka man sa ibang niya lalaki. Na kwarta-kwarta lang ang lakat nila. Hindi mo kaya pagpariyoson sa iba niya eh. Kaya kuya, tuntuod yung nabatsagan ko si mo. Basta hay, basta.
1: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
0: Auntie, sige, mabasugot na ko. Ayo. Abay, kadako galisang tubo mo. Pang-usanab lang tubo ko.
2: Anayalong. Abako-bako ulit ni Joel.
0: Harap ka lang.
2: Joel. Bumasan ang bukal ko, Joel. Kadako-dako, nasan tubo mo ba?
0: Para sa Jismil na. Para sa Jismil.
2: Joel!
0: Ipagkatapos na sa bulibard mo naman.

0: Bomba Marilo, nakwa gid ni Joel ang akon Boulevard, Bomba Marilo. Why man ko nagpamalibad kay daw gusto ko man. Bomba Marilo, pagkatapos sa tubala Bomba Marilo, wala gid ko makaibalo. Amo na sinigaling nagakatabo Bomba Marilo. Sa pagpadayon kapagid Bomba Marilo, amo sini ang mga panghitabo.
1: O tiya, ano lang kahit? Nakuhaan mo kwartang agi nga ito, oy.
0: Oh, Aryo, 10 mil. Ikapital ta niyang 5 mil, ha? Ang 5 mil taguhon mo. Ang 5 mil, ikapital ta ni sa scatter. Tag 2-5-2-5 ta.
1: Sige lang ka. Pero ba, silang ka? Kunyaga, halok-halok ka man sa iya, ha?
0: Wala lang ka, ha? Ginapahikap ko lang sa sangakon gamanan nga kubra. Para nga makakwarta ta eh.
1: Wala problema sa akon lang ka. Basta intuon mo lang siya, basta may kwarta lang tay. Sa masunod naman nga inadlaw, intuas siya. Kay malagaw-lagaw tiya nga duwa, malantaw ta sini sa mall.
0: O lang ka. Hindi ka magkabalaka. Kay intuon ko siya. Kwartahan ta siya todo ha.
1: Sige lang ka ay. Into ang agi nga to. Kay ubusan tang kwartaya, kagpabayaan siya.
0: Ate, sige lang ga. Hindi ka magkabalaka. Kay intuon ta siya. Intuon ta siya.

0: Bomba Marilo, wala kay Kuya Bala Kabalong, may nobya gali ya si Joel. Kay gali Bomba Marilo, ang ila gusto sa akon nga kwartahan ng kuya nila Bomba Marilo. Galing daw hangag man ko bala Bomba Marilo nga hatag lang nga hatag ay. Kagamusin ni ang mga panghitabo sa pagpadayon ko pagid.
1: Langga, ang ila.
0: Uy, langga Joel. Nano ka eh?
1: Langga. May problema ako lang mo.
0: Oh, hay. Problema ano naman na eh?
1: Ang tiyo ko, tulugungan dugo at usubong sa ospital. Ti, wala gigo kwarta di.
0: Hay. Sino mga tiyo, main?
1: Ang tiyo ko lang si Ramon ah.
0: Hay, si Chuy Ramon. Do kapagsik pa man to kaina sa iyo eh.
1: Muna gani, nagulpi lang sa balakag stroke sa subong. Di kinanglanon gid siyang dugo, bala. Kinanglanon gid nga matugungan siya sa dugo. Kag kinanglanon gid sa pampakalbulong niya eh.
0: Untiya, ano main?
1: Langga, wala gid ko bala palapitan nga iban mo. Sa imo lagi ko guro makapalapit.
0: Dutti, ano mabuli ko sa imo, Joel?
1: Langga, pwede ma-providean mo ko anay ba yung

0: Ulam? Ulam na yan ang gaya. Oo,
1: basta ha, hindi ka makadto sa ibang ngage. Daligid lang, kay pahulmon da ka dayon. Hatag ko ni, hatag ko ang 20 mil sa imo.
0: Oh yes, timing gida. Makalagaw kami kay sinikaron sa ngakon niya, nobya. Oh, malagaw ko ni karon ng ngakon, nobya nga si Corazon. Ilagaw ko si Corazon.
2: Alam mo bang matagal na kitang ini
1: Bomba Marilo, wala gid ako makaibalo nga ginainto lang gali ako ni Joel. May kalibin sa gali, Bomba Marilo. Kag natingala ako nga nasugata ko sang gabi nga ato si Choy Ramon yung atiyo. Kag amo sini ang mga panghitabo ay sa pagpadayon ko pagid.
0: Boy, do si Choy Ramon man ang maagyan ko sa unhan, no? Ah, Choy Ramon!
3: Oh, ang ilo, ari ka man!
0: Oh, abi ko na ospital ka.
3: Ha? Ospital man! Ari pa ganina katagay-tagay diyo sa Guwao Ospital.
0: Ah, hi! Ay, abi ko gani kung tulugungan ka dugo, Choy Ramon.
3: Sino nagambalaw?
0: Wala. Ay, ikuan ko lang to guro. Damgo ko lang to guro. Damgo ko lang to.
3: Ay, kay kalawain mo nang istorya yung abalon mo ko nga. Tulugungan, dugo ka gato sa ospital.
0: Ati, sige. Choy Ramon, sorry, gid. Sorry, gid, amun ako, Choy Ramon.
4: Bye. Animal. Siling niya. Waan niya kuno sang 20 mil. Ihatag niya kay Choy Ramon kina ospital. Ano ba si Choy Ramon no? Nagatuguhong sang ilim nun. Upod si Nonoy Juan kag si Soy-Soy Buenaping ang mga palahubog. Yambot ah. Silinga sa akoin. Na ospital ko nung tiyo yan nga si Choy Ramon. Wala gali. Halalalalalala. Kalain sa kuba-kuba sa dughan ko. Kalain gid. Hindi ni amo, hindi ni amo.

0: Langga, wala labot nga nakuhaan ko sa 20 mil. Ginutangan niya pa ako sa house credit sang bago nga cellphone.
1: Ilintuon gid ang agi nga to. Ilintuon gid.
0: Amo ganit lang kay. Chamba tagid. Chamba tagid ya perme. Sige lang nga, hindi lang ta magpadakop sa iya. Kay ubuson ta ng kwarta yung sinuktan sa bangko. Kwaon ta na ah. Gamay-gamay pa mula nakuha ko sa iya. Mga 100 mil pa malang. Timing gina mag 300 mil. Paldo kita!
1: Ay, sige lang ka. Into a pagid sa tudo. Into a ang anghelo nga agi nga hato. Kay ubuson ta ng kwarta ya. Ubuson ta.
2: Bomba Marilo, grabe ang isa ilang plano nila sa akon, Bomba Marilo, wala gid ako makaibalo. Kagang kalain pagid Bomba Marilo. Ambot ay. Mismo Bomba Marilo, ako gidyaba lang nakadakop ay. Bomba Marilo, samtang ara ako sa mall. Nakita ko Bomba Marilo. Nakita ko ang mga panghitabo, Bomba Marilo, kag amo sini ang panghitabo. Sa pagpadayon ko pagyed, Bomba Marilo.
0: Oh. Olangga. Kanami, no? Ha? Kay nagbakal ka man sa imong cellphone. Alin sa kwarta ni Angelo Agi?
1: Oo, ay. Tapos malibot-libot tadi sa mall, ay. Malibot-libot tadi. Salamat ilang ga. I love you.
0: I love you to lang ga.
1: Basta intuon mo lang siya, ha? Intuon mo siya.
3: Boy! Joel! Ikaw ino?
0: Oh, sino bla?

0: Angela, ikaw? Bye. Si Angelo Agi.
1: Bye. Nakita ko gid nga ginhalukan mong babayi nga ini. Anong buot silingon si ni Joel? Anong buot silingon si ni?
0: Angelo. Angela, hindi tani. Pwede dito lang ta sa una, no?
1: Joel! Nakita ko ginapagalok mo sa babae nga ini. Ano mo silikon si ni Joel?
0: Sa'yo. Ma-explicar ako sa'yo mo.
2: Langga. Joel, dali na. Dali na. Basi kun mayawyawan pa kita sa ngagay ngayon na. Dali na, Joel.
3: Aga.
0: Madali gidang. Leah.
2: Dali na, Joel.
3: Tanuna.
2: Hindi na damag sa pakpas sa agay ngayon, ay. Dali na, baloy.
1: Boy, katraidura sa imong babae ko, ay.
0: Madali gid lang. Dito kita sa unahan. Madali gid lang.

0: tama.
1: Bomba Marilos, sa mga tinion nga ato. Grabe ka sakit, Bomba Marilos, ang ako na batyagan ay nadakpan ko si Joel nga may babae, Bomba Marilos. Kag-amusin niya ang mga panghitabo. Ang nila. Sorry, kid. Joel! Kada ko na balas ang gasto ko sa imo. Tanan-tanan mo nga pag kinanglan, Joel, ginahatag ko cellphone, bayo! Isa ka bes, ang Balmuna Hospital si Tihoon mo, Ramon. Wala gali.
0: Ang ikaw.
1: Tapos nakita ko nga may babae ko. Nagalok-halok ka pa. Kaya matodil, dugay na ka muna nga mag-live-in. Ang hila.
0: Kada
1: patwara ako. Gago ka! Manuginto ka! Manuginto ka, Joel! Ang hila. Sorry, kid. Amo naging kamusina ang mga lalaki sa amon nga mga agi! Kumukay agi kami ang tuon nyo na lang, kwartahan! Ha? Manuginto ka! Scammer ka, Joel! Hindi ko hungod. Ano ah? Hindi mo hungod? Manuginto ka nga, tunto ka! Gabaan ka sa pinakaadlaw! Ang tunga sa nga akong investment, ang tunga sa nga akong savings na obos mo, Joel! Imbis ipatukod yung bataning negosyo! Gago ka, Joel! Gago ka! Ang ila, hindi ko hungod. Hindi mo hungod! Ah, hindi mo hungod! Joel! Manuginto ka! Gabaan ka! Gabaan ka sa kinimo mo sa akin! Ginkwartahan mo lang ako, Joel!

Bomba Marilo, tuman gid bala kasakit ay. Ang mga savings ko nga mga 350,000 nga ipatukod ko tani sa negosyo. Nabuhinan gid Bomba Marilo mga almost 200,000 ang nakuha sa ako ni Joel. Wala ko na lang ginsugiran ng akon pamilya. Kay basi basulo naman ako nila. Gusto ko man magpakaso Bomba Marilo pero ako mangyapo na mahuyan. Tungod sa katangha ako. Bomba Marilo, amo na gid niya ha, kun agi kami wala na gid sa may palangga sa amo ni matutuod nga lalaki. Bomba Marilo, ilintuon na gid lang kami abala, kwalartahan sa mga lalaki. Amo na akon pamangkot Bomba Marilo. So amo na Bomba Marilo ang nabilin ko nga kwarta imbes nga ipatukod ko sang negosyo nga gusto ko. Kumo kay gamay na lang Bomba Marilo, nag-start man ko ah sa nulo negosyo nga gamay lang Bomba Marilo. Kag naga paninguha nga magbangon. Kag nadudla na ko makigrelasyon sa lalaki Bomba Marilo. Ginainto lang ko kag nakwartahan. Subong nagsugod ako negosyo sa gamay lang anay Bomba Marilo hasta nga makatibawas ako. Buligi kag laygay ninyo ako. Anong imuon ko sini? Sa natabo sa akon istorya, anong masiling nyo Bomba Marilo? May mga lalaki gidya nga mo sinano. Kwalartahan na ginilang mga agi nga pakapariyo ko. Bomba Marilo, may lalaki gibalayhan nga mapalangga pareho sa ako. Paliog buligi kay glaygay ako. Ang matinahuron. Ang matinahuron. Ang hilo. Sang Victoria City, Negros Occidental.

So there you have it, mga ka-K5, ang istorya ni Angelo, ang members ng LGBT QIA+. Isa ka gay, mga ka-K5. So muna nga pala mong kutanong, gin padalaya diri, kag I hope, and hoping makuaan sa leksyon sa iban man naton yung mga utod, not only sa aton mga utod nga gay, sa iban man sa aton nga mga tomboy, sa mga lalaki, mga babae, may mga amusini nga mga tao, nga mga user. No? May mga user. Gitani, may ara kita color karon nga members ng LGBTQIA+. Nga makalay, gay man isang ilang miyembro na sakitan, gid nga amunin niya istorya. Damo ni nagakatabo mga ka-K5, na ginakwartahan na nilang maagi, take advantage sila para makwartahan ang mga kapariyo nila, and then may mga karelasyon gali sila. So tani, hoping nga may isa kita ka caller nga members ng LGBTQIA+ nga maghatag sang laygay bala. Oh, maghatag sang laygay kay Angelo sang Victoria. Anong iya himuon? Kag nag-start sa business mga ka-K5. So miari kita diri na tipon nga 250 pesos sa aton nga sponsor. Tong nagligad to ang 500 na paktan gitu sang taga-sagay man to. So ato na na-send na mga ka-K5 sang aton nga mga sponsors. So may ara kita one sponsor for tonight, 250 pesos. So na-send na to sa nagdaog nagligad niya taga-sagay. Galing kay problema to kay wala sa GCash at Changi lang kag medyo layo-layo. Medyo nabudlayan man siya kay wala siya sa kaugalingon niya GCash. Pero na-send na sa aton sponsors. So, nakuha na gani kag basi na ubos siya na gani gasto. 500 pesos. No, to nagdaog last week. Sige, subong agabi, pwede ka mo makalaygay mga ka-K5. Laygayan ta si Angelo. And then, kung gusto nyo mag-join sa papakot, ha, may papakot kita subong agabi. Ano ang in-start nga business ni Angelo mga ka-K5 for 250 pesos? So, dapat advice ka muna, short advice, and then papakot. Sige, tawag ka mo sa Messenger sa 09695 sa Messenger Bomba Marilo sa number 09695280527. Ulton tang inyo tawag sa inyo mga advices aton nga letter senders, and basi mga gusto nyo man mag-join aton nga papakot portion. Shout out si FP Pulopandan Punong Green Gate sang kalingkag Masada Candido Coriado from Sensensya. Shoutout idol from Ata Village, Barangay Poy, kay Lito, Idoy, Jonathan, Junjun, Tongtong, watching live. Salamat, Corazon Basingkol. Jigger Caravanyes Biani pa shoutout Bomba Marilo. Kay Bibo, si Boss Biboy sang Sherbitsa. Joseph Villacampa Paldo si Joel. Ryan Patrick Yula Puerte Ability, no? Kuya Kenneth Uy Bus Request, ikaw na. Joseph Villacampa, Nonoy Juan, and Soy Soy Buena Fe. JB Capri, good evening. K5 Bomba Marilo from Sagay City. Sige mga ka-K5, hulat ko sa inyong mga tawag, sa inyong advice para sa aton nga letter sender, and sa inyong pagpasimpalad sa mga pakot mga ka-K5 kung ano ang gin-start nga business ni Angelo ng aton nga letter sender subong agabi mga ka-K5. No? Sige, hulaton ta ang inyong katawag for tonight. 09695280527 or 09695280526 or sa Messenger pwede man. Ato nalagayan ang sulat ni Angelo, and then ang iyang papakot 250 pesos. Ano ang business nga gin-start ni Angelo? Good evening, Bomba Marlo. Pag-greet gili sa mga pamilya ko, bendisyos ang Ibi Magalona, kagdari sa Sagay, Family Lantakon. And Family Perla from Eileen Bendesyo. Oras mga ka-K5, 8:22 in the evening, ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement for Men. Ang lumay nga way orasyon, nagapagana sa kama, nagapanami sa performance. Sige, I will wait your call.

0: Ang aton nga papakot, ano nga business ang heart ni Angelo Small Business.
1: No? Sa himo!
0: Kaga pwede ka mo makalaygay mga ka-K5. Ay, may gabila kay Leo Janjan Peñas. Kagawad Leo Janjan Peñas. Sang Jerusalem, Barangay Jerusalem. Kagbigot ta Paps Uloya.

shoutout mo na kay Migo ta Charlie Bantillo. Pa syatika naman ta dason sa iya. Sayatika. Amo ning nagabaskog nga manog therapy or therapist si Migo ta Charlie Bantillo. May gusto kamo da nga magpahilot kamo sayatika. May frozen shoulder kamo inyo mga paa dio bo. Nagabinilog-bilog ang mga hangin-hangin da. Ipapisga, ipahilot, ipa-therapy ta na kay Migo Charlie Bantillo. Ang aton license ka therapist mga KK5 sa sayatika. Kampiyon magilot, nagdami gid pa matsyag ko. Migo Charlie sundan na ni da sona ang aton nga sayatika session. Shout out na kay Migota Charlie Bantillo. Bomba Marilo mapakot ko. O, ti itawag dia. Tawag ka mo kay mayara kita 250 pesos nga papakot mga kay K5. Ano ang business kag intukod ni Angelo? Kag ang inyo na lang dayon advice aton nga letter sender kag sa istorya. Sige mga kay K5 ang aton next song. Mabalik pa ang programang Dear Bomba Marilo pagkatapos ang CD ng music mga kay K5. Tunto nga gugma.

0: May caller kita sa cellphone. Hello, mayong gabi. Adagid lang kay daw kay
1: Nice. Idol.
0: Oh, mayong gabi, sino pa liyog?
1: Papa Phil.
0: Papa Phil, anong maalagad tati? Ano daw madayon gid ang eleksyon?
1: Ah, madayon gid pala ano lang na.
0: Ati, pero kun madayon may plano gid.
1: Dayon man eh.
0: Ati, sige. Ano, Papa Phil, matagas ang imo advice to kay kuan, no? Kay
1: advice.
0: Oh, sige.
1: Advice sa kay
0: Angelo.
1: Angelo.
0: Anong ma-advise mo sa iya?
1: Hindi na siya mag-nubyo lalaki.
0: Ha?
1: Hindi na siya mag-nubyo lalaki.
0: Ano na lang nubyo niya?
1: Magpakatotoosan.
0: Katotoosan?
1: Alawa naman mega barayo. Pag mag-bakas na ang trend, balaan niya ang para nga ma pulo-ulbaan may mga lalaki. Ang mga na Japon, Espanya, hayo na Japon.
0: Mano sila?
1: Panahay.
0: Ay, gili ka?
1: Hindi. Panya na sa balik sa original. May araw. May araw. Ano?
0: Back to original lang sa?
1: Oo.
0: Sige.
1: Hindi na ako magpakotan.
0: Ate, sige, hindi ka na magpakot. Kasi kung gusto mo magpakot, hindi na lang.
1: Hindi na lang ah.
0: Ate, sige. Sige, salamat kid Papapel. 250 pesos ting aton nga papakot. O kung ano ang simple lang kapos-apos ang aton nga papakot, ano ang negosyo nga gintukod ni Angelo pagkatapos nga ginbayaan siya? Salamat kid Papapel.
1: Sige, thank you, thank you.
0: Sige. Imo shout out nanay.
1: Hindi na lang, damo.
0: Ah, sige, salamat. Salamat kid. Okay.

Shout out kay Danilo Husol, Mico Idaño, may gabi. Renalyn Pineda, good evening. Sige, tawag ka mo, join yung mga K50969-528-0527 or sa Bomba Marilo ng Messenger. Pasi ka mo naman ang makadaog subong sa 250 pesos. Tag, maghatag sa inyong advice. Salardi Mary Jane, good evening.

Oy, Janison Bilon, Maing Gabi. Sige, last music kita mga ka-K5, tugod basunod na, dugay-dugay. Ang programang impormasyon sa Ikayang Lagos. Buwasan lang ni Padeono ng iba na ton niya, mga tupiko kagpapakot. For our last song, Through the Years.

0: Taga K5 ang programang impormasyon sa ikaayong lawas. Salamat kids sa inyo. Buwas na ni Padayuno ng iba na ton yung mga topiko. And aton nga papakot mga K5. Buwas ah. Mayroon kita sa papakot naman tomorrow. Bantayin nyo buwas ang programang Bomba Hanay sa Norte with K5 Bomba Marilo sa Giyapon. 10 to 11 a.m. Salamat gid sa inyo tran. Salamat sa inyo pagtuto. Sa ngalan lang sa aton very humble CEO Doc Ramil Itang Uy, Station Manager Ma'am Colleen Manzanares Cubia, sa technical side web ka K5 Jake Ricto Nieves. Ako naman si K5 Bomba Marlo para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko Kalingaon sa Negros. K5 News FM. Bye-bye.
1: K5. K5 News FM.
2: Ng RB, the your probiotics and that the antibiotics ng imo nga natural nga alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
3: Talk ni Doc.
4: Thank you Sir JP. More and more OFW ga usab D3 Bio antis magwa. Para ko no piho na sa swab. Hala, sige lang tumal nga tumal sa D3 Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyo ginaubrahan, mapamerikana ka mo, masaka na mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso, ubos, ipon, kagilanat man ang problema. Kag virus ang dahilan. May lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin na makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalubala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang natawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
5: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, kag wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir boy. Balik-balik ino mo, ikaw mag-ayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato na baluan, nga taas ang iya nga gituag MCT, and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO is equals to D3 Bio. Kag inisya mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Kay ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang good D3 Bio which is natural antibiotic wala ka problema.
4: Correct.
5: Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa hindi na magano sabat, hindi na effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio sir boy mo. Kag pugaa sa imo ba para hindi sakit magtulon. Ang iba naman ang ginahimon la ginagunting laser boy kay ginabutang sa tubig. No need kay inon gini mo ang bilog na soft drink. Ang iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
4: So kag magpanamit kuha sa DTX Premium puga is ang duwa ka D3 Bio.
5: Pwede.
4: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3 Bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses wala ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalunan niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalunan niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a two-barrel, ha? Double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang tawag nga monolaurin alin sa D3Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, Doc Ramil.
5: Amang bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
3: resistance ka.
5: Develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila duha mapatay, mabulig patay sa kagaw. So din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gid dipinsayay. While ining D3Bio nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kagduha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
4: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3Bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3Bio, no? Ang mekanism, di ka alam. Ginapanamit niya iban nga soldado sa imo lawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini ginakombinar. Kung baga, amuna ni ang ginapamayo ni D3Bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system, ginaboost ni D3Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kag sipon, kung ikaw ga D3Bio adlaw-adlaw.
6: D3Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kag ubo, tugasong virus, kag mikrobyo, ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio with Vizio.
7: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid
6: D3Bio ang D3Bio you may Vizio ang Vizio you may D3 magabut ka may DC ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, kunayan ko mangi kay gali may UTI ko, ang tiya ko naghambal, try ko ang may DC 1 capsule 3 times a day, 1 a week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may DC epektibo gid
6: may DC mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check up bisitahan lang Clinica de Alternativa Vivo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Kadtota sa dugang benepisyo sang gitawag D3Bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaon non man D3Bio, kaonon ha, kagton, halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pagton, Sir Boy, ti nabalaan na ito na, permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iya nga, medium chain triglycerides, no? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos, ang glycerol, amon ang main constituent sang MCT nga makita mo sa D3Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amon na nga, kung pala inom ka D3Bio, tingala ka, normal imo pupo.
4: Nami ang pupo mo.
5: Isa sa mga pinaka-the-best nga experience ko sa D3Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya Sir Boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si D3Bio. Anong ginhimo ko Sir Boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours.
3: 14 hours.
5: Untat ka man gali.
3: Nalumbos.
5: Lumbos ang kagaw, Sir Boy. Patay. Kamulawa, Sir Boy, before I take, ginkoan-gin, kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, Sir Boy.
3: Negative.
4: kita man. Mm.
5: That's how effective is D3Bio.
10: Yes, kag ang kanami pag sir boss ang D3Bio kun tumaron man nagadepende man ini sa imo nga kinahanglanon sir boy, no? Mm. Kun problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kay ang D3Bio, no? Mm. Nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy, nga ang imo nga digestion, absorption, tigaw gid. Pero kun imnon mo siya wala pasulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, mm-hmm, kinanglan mo siya imnon before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sa ang ginatawag sa tighty hormone, sa ang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yung busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
4: Sakto
10: so,
4: na, Doc.
10: Mag-reduce kasi na. No? Kag... kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Mm-hmm. Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
4: Before ka pambalon, sir JP, mm-hmm, no, before na, ang bagay ni Dr. Ramil, sa naubos yun na ang 50 capsules niya, niya do busog sa bilog ngadlaw syempre kipuno na siya sang medium pain sa
5: guys na magkaon sir boy
4: kasi hindi ka naman kaon kay amo na to nagprovide energy sa iya.
11: Correct
4: sir PD.
2: Mm. Ang D3Bio permita ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imunga cellula, ang cell membrane, ginaputos yun ni Doc Sam, agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Mm-hmm. Pala si Garillo tupad mo, mm-hmm, kapag ni Garillo bana mo, mm-hmm, ikaw nga wife, mahaklo mo ang, mm-hmm, grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imo cellula, mm-hmm, kay ginatabunan ina sang MCT sang D3Bio. Now, kung hindi makasulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa laton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, mm-hmm, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, guga D3Bio ka, hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3Bio.
4: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3Bio. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kag wala ka kinanaan, ay nilang sa 4 ka D3Bio. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imong workout. Kampiyon pa, kay once in ni nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong ini masaka maimo ni sa ketones masaka sa imo utok tinloan pa to ang imo brain kag layo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw got D3Bio adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kag hilanat ikaw ginapa ayo ni D3Bio madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw got D3Bio adlaw.
5: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, mm-hmm, matibi ka, mm-hmm, maulcer ka, matrangkaso ka ti before pa na matabo inom na D3Bio.
6: D3Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3Bio, D3Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio.
6: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto si Life, isang nagligad, sikisakit, hindi ang katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sang akong nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
7: Moderna Max. Moderna Max. Max Epektibo.
8: Ako gali si John Ray. Dasa sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga. Nakainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatyagan kamag-ana.
9: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
10: Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba
6: ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
10: Tinig ng Reformasyon.
6: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
10: Tinig ng Reformasyon.
6: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

mga kapamilya, mga suki sa atong ratuntunan tinig ng reformasyon, mga K5, kamutanan, gabay pa ngayara sa Gyapon sa ikayong lawas, kag pasalamatan taman ang aton makaako, nga permi naghatag sa aton sa tanan ng mga pagkamaayo nga iyang ginbogo sa aton na tanan, kag dayawon ta siya, pasalamatan, kaysa sini nga timpo magkapadayon kita sa aton nga palatuntunan. Dalayon gid siya, kag tapos nga pasalamatan, amon nang hindi tapagkalipatan ang pagdayaw, mga pagpasalamat sa tanan nga iyang ginbogo sa aton nga proteksyon, tanan nga pinansyal, tanan nga physical, mental, spiritual, nga aton nga napahimuslan. Amon nga permi na tanan ginabalik-balik, kay among gid lang na ang pinaka-importante sa tanan diri sa kalibutan, labi na sa aton nga tipo sa mundo. Kabalo kita nga asod-asod ang mga nagkatabo, baha dito, baha diri, sud-asod mga bagyo nga makatilingala, nga bisan nga hinay lang ang ulan, pero nga ang pertig grabe ang baha. Amo na nga mga paandam na tanan. So labaw sa tanan ang pulong sa Ginoo nga aton nabatian, makabulig tani sa aton pagalagad. Amo na nga gina-invitar namon permi diri sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon nga inyo gid pamatian. So samtang hindi kita magpadayon, hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anak kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay narito, dumudulog sa iyong banal, lalukluka. Pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patawabay ng bahay. Maraming salamat po sa pagkataon inyong pinagkulong sa amin. Kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa iyong banal na masalita at pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News, FM Philippines. Pagpalain mo man ang ginagamit na si Yodo Camiloy na nakatulong sa lipunan, tanawa ang pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na protection. Bimunin lahat ng mga kawani ay aming makamtan. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang pagkasalaman sa inyo. At pagkaluban mo kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaban aming manawaan yung malalang salita upang sa ganun kami ay maging totoo at tapat na lingkod ninyo. Ito ay aming hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Impin Jesus. Amen. So ipadayong tamaguturan, maguturan, makabiyanan ang aton gitunan. Ari pa kita sa higadalan. Ang higadalan diri sa paanggid mo galitong mga tao nga hindi nila ginhatagan sang importansya. Nagapamati pero hindi nila nahangpan. Nga, basta wala ka interesado sa imong ginpamatian, daw wala lang na siya. Amo na nga budlay mahangpan. Pero kung interesado ka, siyempre tinguhaon magid siya nga mahangpan. Amo na nga maguturan ang pamangkot. Nga ayahan nga hindi kita interesado sa pulong sa Ginoo. Nakabalo naman kita nga ang resulta sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Ang resulta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Manggahatag sa aton sang ihibalo, malangit noon, mangin alam kita sa aton kaluwasan kag makabaton kita sang kabuhi nga walay katapusan. Amo na importante siya. Muna pa rin kita diri, makuturan. Pero sa ginalaragway na diri, ang espirituhanon nga mga ikasarang tani na parlisar nga aman kay hindi man napabakod ang pulong sa Ginoo. Ang mga tao nagpamati sang pulong apang wala makahamok sini nga aman. Wala nila mahantop nga naaplikar ini sa ilang kabulingon. Parehas lang nasa pagkaon. Nga ang ginakaon mo, wala sustansya. Amo na, hindi maluyahon ka lang yapon, balatiano. Wala nila marilisar ang ila kinanglanon o kon ang ila katalagman. Wala nila mahangpan ang gugma ni Kristo. Kag inapasa nila ang mensahe sang iya grasya subong isa kabutang nga wala nagakabalaka sa ila. Subong ang mga pispis handa sa pagdakop sang binhi gikan sa higadalan, amuman sa tanas handa sa pagdakop sang mga binhi sang Diyos nun nga kamatuoran.

0: ko.
1: Kampyo na radyo.
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: J5 News FM, oras na nun. We get 42 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee. Upda na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon kaga nagapagumun sa inyong paminsaron. Sumong gabi, text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. Kaga sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa itong palibot. Sa liwat, i-text lang o itawag sa itong smart number 0928-611-2263. Sa liwat sa itong globe number 0927-448-940. September 22, 2026 is a Tuesday evening, mga K5. Kag-ari na siya. Ang ginahula natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki Fab Jiriling.
0: Kamustangin mo nga daw, lo.
1: Well, same as usual. Nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na. Nainom nyo ng DTX 500. Ati Goda. Mayo, mayo. Mayo kagin. Mga ka-K5 ha. Atong ginliwag gina-remind sa atong tanan. Nga itagaan tagit siyang mas importante nga italupangon ang ato ni kayong lawas. Ang pagtulog siyang isakto, malawig nga pagtulog, kumpleto ang ato nga pag-inom siyang tubig at adlaw. Mga damo tubig inom tabla, mga 8 glasses a day. Kag siyempre pagkaon sa mga masustansyang otanon kang ilimnon, isa ka mayo nga inisyatibo para makabulig sa pagpadayon nga mangin healthy ang aton lawas. Ang tulog, ang pagkaon, ang isagi ka importante nga mga buluhato naton mga kakipan. Subong nga damo nga hindi iya man namin magtulog. Utod-utodo tulog manok. Makabug daw gani sa tungang gabi kung sa kagahon daw budla yan na magbalik tulog eh. Mga ka-K5 ha, aton man tagaan siyang importansyang pagkaon ta. Kaya tungod ang pagkaon nato, naghahatag siyang material sa aton lawas. Mga bitamina kag mga minerales. Kakinanglan naton nga pabakuron ang aton nga sistema. Pagi sa pagkaon sang masustansya nga pagkaon kag ilimnon, dako nga bulig para makaligaw kita sa masakit kag balatian. Ang pagbabalhas mayo man nga pamaagi mga ka-K5 kag libre ha. Tungod sa mga toxins nga nagahapon daw sa lawas ta. Kag amo ini ginatudlo nga rason, mga toxins nga nagahalit sa aton sistema. Nagaguba kay nagahatag sang sakit kag balatian. Pero pagi sa pagbalhas naton mga kakipay, nag-eliminar ang mga toxin deposits naton sa aton lawas. Ang pagbabalhas is natural nga proseso. Natural detoxification process of our body. Natural nga pamaagi sa lawas naton nga para mapagwa ang mga toxins nga mo gininig na tudlo nga kabangdanan sa aton pagkaguba sa sistema kag nagresulta sa masakit kag balatian. So pisa na talangin kag tagaan sa tiyempo ang pagbabalhas sa kung ano man nga pamagi, mayugid. Walking, la jogging, o kung lakat-lakat man, mayo man nga exercise, gihog-gihogin ka nadlaw. Kag sumung man mga kakipay ba, atong gilipyuhan ang atong palibot. Kaya, ang kaga o kung mikrobyo, kamulo na kita sina, no? Miska sa eskwilahan niya tudlo sa ato na, ang limpyo nga palibot. Kaya tungod, kung limpyo ang atong palibot, hindi makatinir ang mga higko o kung mga kagaw o kung bakterya nga mapwede man ma kabangdanan sang sakit o balatian sang aton na membro sa panimalay. Ang balibot, ang ugsaran, ang sulod sang balay, pasiguraduhon naton nga malimpyo permi para likaw kita sa masakit kag balatian. Kag meaning mga bagay kung mga butang makatag sa itong stress. Ha? Tungo sa stress, damo nagka-heart attack. Tungo sa stress, damo nagka-stroke. Tungo sa stress, managtulubo ng mga sakit nga kalabanan delikado. So gani likawan, bantayan gin. Ang aton kaugalingon, kaya hindi kita ma-stress. Likawan ang mga bagay kung mga butang makahatag sa itong stress. Ha? Kasi siyempre, hindi magkalipad sa pag-inom, adlaw-adlaw sang DTX 500. Chansa tanani nga may ari klase nga suplemento sa aton palibot nga perti lang ka-affordable kag ka-epektibo. Ang DTX 500 himo ini sa palay extract kag super antioxidant halin sa tubo. Kaya mapisan gin sa pag-tulto sa mga toxins nga nagapanago sa atong lawas, nagapanago sa atong sistema sa malawig na panahon, ginatulto sa gihapon sa DTX 500 kaya ginapagwa sa atong lawas, kaya ginarepair yung man ang mga damage na itong mga cellular kaya mga tissues, kaya ginatagaan sa nutrisyon kaya depensa para liwat maging mabakod sa pagpansyonal kag padayon kita hilwa sa sakit kag balatian. Tungod sa nga palaya extra nga panakot sa nga DTX 500, ginabantayan ang atong nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. Kung maglapaw ginman sa level in kaso, ginapapanaog na yun sa DTX 500 o kung ang palaya extra nga mayor nga panakot sa DTX 500. Kung may epekto siya nga palayas gin sa insulin. Katulad sa toxin, ang super antioxidant, hindi mga toxins, no? Hindi mga free radicals, katulad sa toxins. Ang free radicals, parehas sila sa katuyuan. Tagaan sa kahalitan ng aton sistema, ang aton cellula, ginahalitan sa mga free radicals, kagkongguba na gani mga kakipay, magaresulta man sa sakit kagbalatian, kag pwede ka matay sa tao tungod sa kahalit sa mga free radicals. Salamat kita kay tungod ang DTX 500. Magluwas ang ampalaya extra. May upod sa nga super antioxidant nga halin sa tubo. Gamo nagapagar kang nagadepensa sa atong sistema kaya hindi makahatag kalitan ang mga free radicals. So naming nga kombinasyon. DTX 500 himo sa ampalaya extra kag super antioxidant. Tanan ini para amligan, tagaan sang depensa, ang kabakod, ang aton sistema, limpyuhan palayo sa masakit kag balatian. Adlaw-adlaw mag-inom kita sang DTX 500. Nainom ng Mighty Shake. Ang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mga kakipiba. Resistensya, depensa. Ang kinanglan naton, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kay man ka naginikana, nagpatigayon gin, sang ila obligasyon kang responsibilidad sa ilang panimalay kag specialist, ilang mga pamilya, miyembro sang pamilya. Kagkabataan gini, ang mga kabataan nagdepende sa mga
0: pagbulig siyang ginikanan, pagkaon man o kung mga bisti man kaginanglanon sa ilang pang-eskwela. So ginikanan naman nagpaninguha sa kung ano mga pamaagi nga matagahan sang suporta kagbulig ang kamataan para sila nga masanang buwas damlag. Pero unahon gin siyang ginikanan ang ilay kayong lawas. Kay man adlaw-adlaw nila nga pagpasimbalan mga kakipa. Madamo sila sa mga tao may encounter. Kaging siyawin na kamalo mga tao may mga hilana, trangkaso, may dalaga, kagaw, may bakterya, mga tsima, ubo, may, ha, may gulpilang panguyabi. May simay tuyaw. Ang laton-laton sa mga kagaw mikrobyo budlay, no? Tiki, ikaw naman nga nanay kagdataing, nagapanuhan sa mga obligasyon kaga nagapangita sa mga oportunidad, no? Oportunidad nga makabulig sa panimalay. Karon ko ni ka matakdan malatnan, sang trangkaso hilanat sipon o bukon iban, malala pagi ng mga kaso. Kundi siyempre mabiriya ka, hindi ka gawa sa balay mo. Mara ka lang nagabaro-ro sa sulod sa balay. Sa isa ka, Cornel, lain pa matyag mo. Hindi ko maglawig na migaron. Ang mga balon, ang mga pagkaon, kag mga kinanglanon sa panimalay, mapiktuhan. So okay, gig, magpatigayon kita sa atong obligasyon, kag responsibilidad. Pasiguraduhon, dagin nga may ara kita sa depensa, batok sa mga kagaw sa aton palibot para hindi kita malatnan, hindi kita magkangko sa sakit o balatian. Padayon ang aton nga pagpaninguha. Depensa kag resistensya ang kinanglan naton mga nanay kag mga tatay. Everyday, imaitisimo ang alkaline nga vitamin C, ha? Kag sumumban sa mga kabataan ninyo, mga chikiting nyo, siyempre nagkakalabanan. Nag-eskwela. Kag sa eskwelaan, hindi lang pulo kung 20 kabilog ang mga estudyante. Gatos-gatos, ibang libo-libo pang mga estudyante ang ilang maging kaupon sa matag-adlaw. Di sa mga ginatos kang libo ng mga estudyante, may arang hindi yung sikrito lang galain pamatsyag. May mga ubo, trangkaso, sipon, may magmangatsin, nagatalbog ang nagaasik ang mga kagaw sa palibot. Di karon mahaklo sa bata mo na. Dubo ang iya resistensya kag depensa. Pagpuli sa mata mo, yun di siyempre galangaang na. Kapaluyan na. Ikaw naman yung nanay na, nag-worry ka kitungod nga mag-batsyag ang bata mo sa hindi mayong panglawason. O kung mag-ahilanat ng kaso, o kung mag-balatian, abi. So hindi mo hindi mo kilanglan na pupabayanin na, no? Pasakaon siya ang iyang resistensya kagang depensa sa mga kabataan. Painom mo na sila sa Mighty C Syrup for Kids. Sa mga adult mga kakipam, Mighty C ang alkaline vitamin C in capsule. At sa mga kamataan, Mighty C Syrup for Kids, ha? Alas 9:56 na. Nainom ng D3 bayo? Ati good, very good. Mga kakipam, duwa ka ginamatayan na sumong siyang pag-asa nga bagyo sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Ang siyang nagligan itong ginamatayan ilang low pressure, no? Or kung low pressure area or LPA sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Bagyo na sumong. Bagyo na sumong sa nasidlangan nga bahin sa eastern or southeastern Luzon. Wala pa nakasulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Kagkuning kaso ginman makasulod ining bagyo sa atong Philippine Area of Responsibility. Pagkatawagon ining si Bagyong Queenie. Doon nag palapit na siya sa aton nga teritoryo. Pero wala pag siya kasulod. Lapit na lang siya magsulod. Magsulod siya ni si Udon. Kung inisa-isa ka bagyo na kamexperyensyahan na ang lapta-lapta ng pag-ulan, di sa Visayas kag ibang porsyon sa Mindanao. Sa likod sining bagyo nga kapasulod sa atong Philippine Area of Responsibility, may isa pagiging malayo ng tropical depression, isa pagiging bagyo nga nagasunod. Si White Takabalo, mga kakipay, monitoron talang ang report sa pag-asa. Kung basi samtang nagapalapit sa ato nga teritoryo kung sa atong kadotaan, posible man yung mag-luya ang bagyo kung magahina o kung posible mag-change direction o kung matunaw man siya. So, panilaga na ito ng update, ha? So, as of now, ma-experiensyahan na ito ang magalumon ng kalangitan. May mga pagpangilag kag panag-oo. Lapta-lapta nga pag-ulan, tuga ini sang malapad nga panganod sang tropical depression na kung bagyo nga arap pa sa Giyapon, sagwa sang aton nga Philippine Area of Responsibility. So amoy na, sa mga kabataan kag sa mga nanay, siyempre, guys ko ilang mga kabataan, pamalunigin pa yung nga. Pamalunis na raincoat, ano? Kay para ini sila magkalabasan. So magpamati sa K5 News FM para gin sa more weather update. Basi masunod nga daw naman mabuk-buk tudong ulan. Kag magataas naman ang mga tubig sa atong dalanon. Kag posible naman ini makahatag sa nga hindi mayong epekto sa atong mga pumuluyo. Kasi simpre kung magbaha ganiya, raginayan niyo ng leptospirosis yan. Ang mga bakterya, mga kagaw, magigidaan doon sa tubig baha na nag-upod sa pag-ilig sa aton ng mga dalanon. Kagkasabi ang mga kabataan kung damo tubig baha, doon kalabanan sila, nag-asulay, nag-salom-salom, nag-enjoy, nag-swimming. Kag delikado man, siyempre, sa may mga pilas, jirili, no? Kung may mga pilas, kamo kag mag-gay kamo sa leptospirosis, in kaso mag-asulod sa inyong mga pilas, especially nga na sa tila. Kag, siyempre, amoy ni kamangdanan nga gulpya ka lang maglain pamatsyag. Kurugon ka na yun kag kabudlay kay nga aman. Kadasig mag-latom ang leptospirosis. Kag posible ini ang kamangdanan sa imong pagkamatay. So, delikado ang leptospirosis during sang madamo nga tubig tugas sang mga pag-ulan, mga kakipay ba? Alas 10 imponto ang aton nga oras ini nga bahin na dulong na sa aton sang D3 Bayo. Ang D3 Bayo isa ka suplemento natural. Kalidad nga veterano, masaligan. Basta fungus, bacteria, ilabi na gid, virus magkakakifay. Masaligan tungod sa iyang pinasahing nga kombinasyon nga arasa kada kapsula sa D3 Bio. Extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligay para mahatagaan sa proteksyon ang aton nga mga selula, ang aton nga sistema kaya hindi matigayon sa mga virus in kaso gin magkasunod sa lawas nato. Hindi basta-basta makapenetrate o kung makahatag sa kalitaan sa aton nga selula. D3 Bio, mga K5, mayo man sa tanan ng mga sakit nga nagatuhaw sa aton nga lawas, kanagahana ini nga maghalit sa aton sistema. ginatapna niya kag ginagapan niya nga hindi madayon. Ang kunano man nga sakit, tuyo man magtubo o kung maghalit sa ato ni kayong lawas. Itri Bayo is a natural nga suplemento sa liwat. Himo ini sa extra virgin coconut oil kag upod ang vitamin D3. Kung may ara ka mo sa sintomas ang hilana, tangkaso, ubo, D3 Bayo mo na. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Saragin mamakaal sa halos tanang mga butika kag-farmasya sa inyong lugar. Ha? Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag-TikTok para pagid sa inyong mga kuminyente. Katulad ka mo sa Grace Pharmacy, tanang mga branches ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, kag The Generics Pharmacy. Kag para sa mas barato nga presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, katulad ka mo sa tanan nga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag mapacheck up na lang na yun sa ato nga mga alternative kag medical doctors. Ha? Libre, wala sing bayad. Alas 10:03 ng oras naton. Tawag na kamo sa aton hotline. Istorya ta. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Mga bagay-bagay nga gusto nyo isugid sa atong programa. Especially kung may mga problema kamong parte sa inyong pamilya, sa inyong pag-umtanay bilang mag-asawa o mag-nobyo man, relasyon na biha. Hindi ka mag-sindihan ay permilang galaysay. Do, makanto na sa binulagay. Itawag nila kay aton nga butmutan. Aton ni napag-astoryahan mga ka-K5 ha. Tawag ka mo sa aton nga telepono, libre lang. 0928, smart niya, 0928-611-2263. Kag ang Globe, 0927-7448-940. Kag sa gusto gin maghatag man sa ila opinyon o kung komentaryo, tawag ka mo sa aton na Klaina. We ara ka mo sa mga gusto ipa-utwas. May gusto ka mo nga sawayon o kung magpasalamat man o kung mag-apresyar sa mga bagay-bagay mayo man, no? Pero kung may ara ka mo na sawayan kag komentaryo nga gusto nyo gin makipagbahin sa aton programa, mayo gin ha. Hindi tanan na nga tiyempong taguon mo lang na yung imuyang pangunahuna kag imuyang pagpanilag abing may ara ka man sang opinyon sa mga sitwasyon nga nagkatabo sa aton subong sa palibot abi. May mga balita mga KK5 nga daw ang tangiya sa Facebook bala. Si Zuckerberg bala. You di Zuckerberg. Mati ko no do ipatawag sa Congress ha. Para ano imbestigaran o kung ano ayon nga undaton ang connection sa Facebook sa Pilipinas. Mawal niyang Pilipino ya. May ara nga mga musina nga mga balita. Gado hambalon si Zuckerberg tagiya sa Facebook ha. Nga hindi na pang i-connect ang inyong application, ang inyong social media application sa Pilipinas. Di kong tanawon ni mo mga KK5, no? Sobra kita 100 million ha, nga tao sa Pilipinas. At ang mga Pilipino, isa sa mga pinaka-aktibo nga taggamit o users amin sa Facebook ha, sa bilog nga kalibutan, Pilipino. Kinanglan sa Pilipino mag-connect sa mga himatas, ibang pungsod, kilala sa mga Pilipino nga mag-connect sa mga transaction everyday. Dasig ang Facebook, kag mayo ang serbisyo. Karon to gusto sa mga kongresista, ang ato nga mga lawmakers, no, i-ban o kung ipaundaton ang Facebook

mga lawmakers lang. Nga undaton ang Facebook, no? Di siyempre ma-react ang mga Pilipino. Si Zuckerberg naman niya siyempre ma-palak-palak man. Kaya gusto ko rin nila, it's either may mga pasudlon sila nga daw ala Facebook nga may ara sila niya sa investment, di na? No, it's either, no? May mga amo sila nga mga tirada naman sila. Basi naman may pasudlon sila nga application, social application, nga parehas ang ala Facebook, bala? Kagang income sila niya, mag-saipo naman nila. Katulad sa ining SIM card na registration, bala? Doon ka nami sa ilayang apila. Doon ka nami sa ilayang pagpanigayon na kilanan i-register mo ng SIM card. Munduman nyo na sa una sa mga naliligan. Nga iparegister nyo ginang SIM card nyo or else hindi na magpansyonar ang inyong SIM card. Di siya sako to yung takot niya ang registration sa mga SIM card. Ang purpose is para ma-identify kung sinong users. In kaso sa mga importante ka mga krimen na nagagamit sa cellphone, pwede ma-trace up ang message kung anong ang cellphone number. Pag sinong tag-iya, kiti nagka-register mo. Kuning makilala ko na himuon sa kamang hindi mayong kapag tuyo abi, no? Makilala kag sino ang culprit o kung kriminal o kung hindi mayong tao nga naghimo sang krimen o kung kamalamalahan sa ating gobyerno kung sa ibang tao. So amoy ng purpose na kinalan iparegister mong imong SIM card. Pero gali mga gagay vibe, no? I-register to para hapos ang transaction sang imong e-wallet. Ha? E-wallet mo. Pwede ka nakahimo bangko sa imuya cellphone banking system. Kaga ini siya naging pabor sa mga online gamings ng mga kasino. Online gamings ng mga sugal, mga gagay vibe. Nga kinanlan mo forma ka sa imong e-wallet. Kasi siyempre ang e-wallet mo na, i-register mo na. Kada ka magasulod sa kwarta, kada ka magkakwa sa pundo mo, kung magasulod ka sa site sa isa ka gambling format, i-register mo na ang imong cellphone number. Di mabalanan na yan sa NTC o sa atong gobyerno kung sino yung nagpagkakapot ina sa inang number. Kati simpin na register mo na mo. So sa during sa imo nga pasimpalan ka magsulod sa mga online gaming, i-register mo na ang cellphone number mo kagngalan mo gini para makakuha ka sa ID nga para makahampang ka sa online. Kag magamit mo ang imo nga e-wallet as in yung bangko mo siya. Kada ka makakuha sa kwarta nga para ipusta mo sa mga online gaming. Di grabe. Wala na yung babalo sa aton. Nga pwede siya gali magamit sa online gaming. Ang purpose lang yun yung mayor para sa aton nga pag-transaksyon nanay. I-Gcash mo bala, i-Gcash mo. Papadala ka kwarta, masend ka kwarta, mabayag ka kwarta, pagi sa cellphone, sa imong e-wallet, i-Gcash mo. Kagali, wala nilagin na matangan sa limitasyon. Pwede kagali ka entra sa sugal kung may Gcash ka. Di karon ultimo nga mga tao
nagapalod mga

Okay, vibe. Kagkada pa-load mo sa imong e-wallet, no? May mga certain percentage nga kwarta nga ginaganar ang mga network. Kag ina siguro, no? Aton lang nga mutangan yung tayo nga Malaysia. May mga kickback na guru ang nagpirmay. Ngay pabalot na sa taho nga mapuslano ni... Ah, mapuslano ni... Ilanan register ni sila. Kay Galiya, may mga lagko nga mga online gaming. Nga mga... Abot mga kakaypipe nga pwede mo magamit ang imo nga e-wallet, imo nga GCash sa pag-intra sa panahor sa online. Kay doon ang kasino subong sa mga pag-core, daw hindi na yan masyado yan sikat. Kay pwede ka malayang ka panahor sa imo balay samtang nagigda ka gamit ang imo cellphone. Biska nara ka sa banyo nga nagapungko sa truno. O kunara ka lang yan nagabiyahe sa imo sa lakyan, pwede ka mangyapon niya ka kasino. Pwede ka mangyapon niya ka panahor gamit ang online gaming sa imo nga cellphone. Anytime, anywhere, 24/7 mga kakipay. 24/7 ang panahor sa Pilipinas. Kag dakong porsyento sa aton populasyon ng mga Pilipino ang involved sining online gaming. Kako sa din madamo na sa mga pamilya sabong na nag-aapektuhan. Tungod nga may mga manipulasyon siyempre. May daya gani nga ara sa personal na hamas more nga wala ka nagatubang sa bangka. Kag tumok-tumok lang na ano na. In other words, kadadlaw yung bilyon yung ginasaypon sa mga gamblers. Sikreto lang, kaghipos lang. Tago lang. Pero grabe ang sugal kang gambling diri sa Pilipinas. Gambling, droga, kag iban pagid nga mga kinawatay sa gobyerno, mga kakipay. Grabe. Now back to panahor sa kasino. Mamut ang pilakadlaw nga according sa reliable source nato. Nga ining pagkor ang nag-operate sa nga kasino. Ibutang na ni isang gobyerno nato sa may proposal na nga i-privatize. Hindi ng gobyerno ang mag-bangka, bi. Hindi ng gobyerno ang totally nga mag-operate sining ehensya, ang pagkor. Kundi ay siya na lang sa monitoring na lang siya, bla. Do mga approving bodies na lang siya. For somebody nga from the private sector nga mag-operate na siyang sugal sang pagkor, mga kakipipe. Ining mga kalabanan ni mag-operate naman ni siyang sugal nga mga private person. Idea naman ni siyang aras sa posisyon eh. Kay parang may share man sila eh sa panahor. Dasing ang kwarta sa panahor. Kay man ang panahor is ginisayin nga parang magdaog sila. Ginisayin nga parang maperni ka. Taganan na yasang gamay nga porsyento. Butang dami, 10% lang yung chance mo na magdaog. Hindi lang niya, sa 10% na, hindi lang niya ikaw ang madaog. Guru, pulo ka muna, 50 ka mabilo. Hindi ang 10%, whatever the amount yung lang malikom nila, ang 90%, ginansyag yan nila. Ang 10% niya, giveaway nila eh. Kuno abi may gadaog man. Pero actually, ang 90% na, for example, makantog niya sa bulsa sa mga bangkador. Hindi ba lang? Diyan mo na mga kakipipe, no? No, according to reliable source na to, nga may somebody na o kung may ara na nga nag-maniobra, nga somebody nga mag-operate siyang pagkor sa bilog nga Pilipinas, ha? Di plus pag ina-online gaming, guru.
sila-sila manigurong mga grupo gyapon. Mga sila-sila manigurong mga gyapon ngurong mga grupo nga nag-operate sa online gaming kag mag-operate siyang pagkor in kaso gyud mga privatize ini. Hindi mala. Dayon mga Pilipino niya, sige lang igapon niya, binitinsang, sinakayos ang presyosang gasolina, sinakayos presyosang LPG, sinakayos presyosang pamilete sa mga balaklon sa panimalay, mga essentials ng mga kinanglanon sa kada pamilya, nagasinaka mga kakifime, no? Mga abono, mga simento, nagasinaka lang, mga materialis, why untat? Sige man ang sugal sang iban, sige man ang kinawatay sang iban, Pilipinas, gising! Nano na ning Pilipinas man. Tinanong na si Mr. Zuckerberg, sabi niya, Mr. Zuckerberg, hindi ka na rin magsulod sa Pilipinas, ha? Kaya kamalong ka, kadamo, nagiging nag-ano mo, nagagamit sa imong platform nga hindi mayong ilang ginagamit, yung paggamit nila. Di si Mr. Zuckerberg, niya kung namutang mabi nga muhaw-muhaw man, hindi lang nga kinakuha ko ginansya. Dami lagi na ang kinanglan yun para mapadayon lang ako ang operate sa Facebook sa Pilipinas. Pwede na siya $1 billion. Opera na lang gamay-gamay ah. $500 million. Diskotob siya nagpartista sinayang mga congressman nga lawmakers na ton. Nga ipagwaon ang Facebook abi sa Pilipinas. In kaso kung mag-amun naming direksyon sa sugilanon, nga mabutang si Zuckerberg sa $500 million, ha? Nga ibilang isang negosasyon, pamagi sa negosasyon, nyari kwarta ho, hindi lang pagkuhang Facebook sa Pilipinas, $500 million. Di sila na kang kutom nga naghana nga mag-upod nga iban ang Facebook sa Pilipinas. Silang magatunga-tunga eh. Miserable $500 million mula sa mong pilang biluan ay $1 sa mong 62 pesos. Butang mga 60 pesos na kumpyutan na bla. Kumpyutan nyo bla. 60 pesos ka na isa ka dolares, $500 million, bi. Yeah, Mr. Zuckerberg, pwede mo mapasaka-saka, okay, ang mabaw bla. May harap ko talaga sa palasyo mo. Yeah, sa $500 million, yan, may panalabot niyang babaw. Yeah, ti simple, special ang babaw eh. Kung sa matrip, may itlog. Unik sa special, simple, may itlog na, may utok pa. Di mga pila binugang ko, may nindugong may mga $200 million, be. Sobra na, magkamuka mo na lang na. At hindi ka, may pasundun kami ya. May pasundun kami yung mga social media application. Nga kompetensya mo. Niya ha? Aragli, may kompetensya, tindi ka. Sige na lang gani. Pilatanan to talagaan ko gani. $700 million. Eh sige ah, ari $1 million. So ang sisilyo balik lang. Hindi na, keep that change na lang niyo. Kay butangan na mo nila yung hindi ng iban makasulod sa Pilipinas, no? Exclusive ka na lang. Exclusive na lang Facebook na lagi. Wala sa magkaunano nga pariyas sa imong kompetensya. Hindi nakasulod sa Pilipinas, ha? Para imo lang sulo ang tanay ng mga commercials nga nagagawa sa amon ng mga Facebook accounts. May mga posinto ka na, may mga ginansya ka na. Mabawi mo na niya. Malisa Kerber niya, oo, no? Kasi sige, ha? Mabawi ko man nag-importante ang Pilipinas. Ya, sige lang. Hindi ako mayo lang kung mag-amo ng direksyon sa negosasyon, no? What if si Zuckerberg sabi nga,
What the hell? Kung alam mo na gusto nyo pag-uon ng Facebook sa Pilipinas, I don't care. Hindi ko yan maputo, hindi ko yan magutom, hindi ko yan mawadaan kwarta. Bala ng Pilipinas na, ha? May iban pang mga nasyon nga sige gyapon gamit niya Facebook sa bilong nga kalimutan. Di siyempre malangalang ang Pilipinas. Mabalguro sila, laglag lang Mr. Zuckerberg. Joke-joke lang daw siya, hindi ka ma-joke bla. Hindi niyo ko mag-joke-joke yan kay negosyante ko yan kag servisyo yung ginadulong ko sa tao. Ya, muto try-try malang kung mas magkagat ka bla. Kung hindi kanya may arabi na mahimo sila sa social media, kakontrolado nila, ma-screen nilang tanan ng mga messages. Kung in kaso ginman, no, masimpi di man nila manigosyal si Mr. Zuckerberg nga, ang tanan ng mga messages nga mga kontrapartido, kontra sa gobyerno, i-block mo pwede na. Kaya hindi namun pagpakpa ang Facebook sa Pilipinas kung i-block mong tanahan ng mga vloggers na nagakontra sa administrasyon, pwede na, Mr. Zuckerberg. Kasi pwede mo na matumutumok na sa computer mo na sa imo na ng mga tao na malabi. Ati, pwede na. Pero, te, siyempre, tanawin natin. Ang kotob ng mga vloggers, ng mga post amin sa Facebook, nga hindi uyon sa gobyerno sa Pilipinas, i-block kag patalaan sa notice kung hindi sila maguntad sa ilang pagpahayag sa ilang freedom of speech, no? Para sa gobyerno. Presuhon sila, wow! High-tech ka Marcelo ba? Hindi yung Marcelo sa unay kagapon ni naman anniversary Marcelo ka 54th anniversary kagapon sa September 21st. Hindi ka nang amon niya sa unay 1972. Wala piya sa cellphone yung amusina mo. Mga sulat lang, mga rally lang, tingin na tapda man to. Di subong yung rally kag mga sulat niya, ma-intercept na naya. Ang hindi ma-intercept sa nagakontra sa gobyerno, ang ara sa social media, ara sa internet, ara sa atong nga media platform. Di sige-sige at ladlaw nga nagatira kay atong nga administrasyon sa gobyerno. Di ka pagkanto na nga daan sa 2028. Kung anong ilang buko, sino anong plano nila, eleksyon o kung extension sa administrasyon, wala pa kita sa klarong nakaptan mga kakipay. Pwede man ayambal nilang eleksyon, ah, po pinakwintas klaras nga na, eleksyon, kwintas klaras. Po pitik sintas nila, pag-abot sa chimpuya, extension sa administrasyon. Hindi mo ina nga para hindi ma-mindset ang tao anti sina makuha ng mga opinion sa tao, ang mga advice ng tao, hindi na ma-post kag maka-influensya pa sa ibang mga Pilipino. Paon ang Facebook, ha? Kaya hindi mayo sa pinsal sa tao. Nagkakabuking ang mga flood control anomaly. Ang mga gubang, ang mga flood control projects. Ha? Ang pagkiwi-kiwi sa mga sa mga baba nyo kitao sa Facebook. Kadasig maghatag sa impormasyon kag katag maintindihan, wala chemicals kalabanan, wala gina-edit kung especially sa Facebook mo. Unlike yan sa mga traditional media, ng mga giant media platform,
pwede mo yung mga ang editorya nga abi ko alam na abing mga picture na kabidyo nga grabe nga kinawatay. Ni amon niya sirya sa media kami public service niya. Mo mo kilala man bala siya tao. Nyari 100,000 o pwede na. Kakso na bing ang ebidensya nga makita sa tao. Nga may anomalya na kung may guba nga proyekto nga daw palpak bala nga factory defect. 10,000 pwede na. Nado man ka mo yung mga ano man. Bilong nga Pilipinas turyahan natin. 10,000 daw lang ulango ka mo. Himuha isa ka siro. Dugangin isa ka siro. Pilabi. 100 million eh. Di 100 million okay na na eh. Utong nga kami siyang newspaper. Ang newspaper kagang television. Matino nga ay grupo. Yan naging drap pag hindi ka sa kastasyon, butangin namin sa kadugang mga 200 million pag hindi. Kay lima kami ka TV station, polo ka radio station, kag lima ka newspaper, abi, hindi na mo ni mapagwa ining mga inyong nga kinawatay, nga isyo. Amo ina ang natawang news blackout. News blackout, baklo nila ang ining niya, sir, mayor. Mayor, may butang tabi, sinunda ka mayor na kung gobernador, mga senador. Mr. Senator, may ari ko di nga ebidensya nga may talbo, galing-galing nga cheque. Di karoon na ining talbo mga cheque, may complainant kita. Ang bangko konfirmado nga imo ni Chiki. Di subong ari kami sa newsroom kag gina-edit namon ang balita kay pagabas pag-uoni namon balita ni nga may Chiki ka senator nga nagtalbo. Kag may mga proyekto nga kunong ginaprubahan kag dako ang kickback mo ari man di sa balita. Ano ni senator man? At hindi na po magbasa malita. Boss, ari ho, ipadala ko na 50 million. Damo na. Hindi pa magbasa na ha, malita na. Maklong ko ng malita nyo. Dira naga-income ang mga bayarang media mga kakifan. Gina-edit nila kag ginakuha nila ang mga hindi pabor kag hindi magustuhan sa ang ilang nga mga kliyente nga mga korap. So they are part of the game. Parte na sila sang hampang sang kinawatay sa aton nga gobyerno ang ibang nga mga media platform. Kay sila man ang nagabulig. Kaya hindi pagbabalo sa tao ang nabalaan sa ilang ahensya. Di amo na sumong si ano yung misin nyo, bi? Sugod ka mga wala na ta Facebook, ha? Wala na ta Facebook, wala na ta misin dyan, sugod ka mo. Wala na ta video call sa Facebook, ang sugod ka mo. Abi, tawag ka mo kung hindi ka mo magsugod, ha? Na wala na ta Facebook, bi? Hindi na ta friends, eh? Sa Facebook nga daan, damo sang reels nga malingaw ka. Sa Facebook nga daan, kung isa damo pa nga ma-motivate ka bala. Sa Facebook, siyempre, araman na mga religious nga mga posting da. Kadasig lang, at ang ato nga live nga mga Pilipino, doon nasanding na sa Facebook la. Karon kakso na yagag daw ginahana sa aton kakwaori na. Hindi lang ya ang Pilipino, kundi ang involved sa gambling, mawari man niya kwao niyo yan. Nga mo lang ginapulotwasan sa mga kubos na makatahor-tahor sila, miskan mga isin sila yan. Makataya sila sa Lusalapi, ya sa online niya, basi chambahon niya, makaskater, ya ka makanli, ya, chamba, makadaog yan, gismil. Sa salapi ka piso, salapi ka piso. Sa salapi lang kami, 50 centavos. Pwede gani niya majingko si Nimos. Pwede na. Makaskater ko dami karon niya. Pisos lang yung taya ko niya. Kag machambahan niya, kag anli niya karon.
dagdagan ko yung super yung jackpot niya karoon niya. Basi magka-20,000 pisos ko yan, T.A. Awat pa. Tungkol nag-aamar ka sa tawag na ito nga chamba mga kakay-five, no? Natawag ka nga gambling, ha? Panahur kanya chamba. Karoon kay kumukontrol galiya sa bangka ang gadalaga ng mga makinaryas. Ang kutom yung nag-asulod sining gambling platform o application, may nag-monitor galiya nga 10% lang panauga. Ang tanan nga nag-asulod, no? Tantamisin nga media kung gambling platform sa online. May gampang kami 100 katao. Ang 100 katao na, siyempre, butanday mi, ang total nilang napasunod nga kwarta sila nga bet, karo. May sumadama na siyempre. Butanday mi, nag-labot abi sa 1 million abi. Tao, ha? Na 100 katao, ha? I believe sobra pa. Sing katao, abi, may total abi nga mutant abi, pinanubo lang abi, no? May 100,000 abi. Sing katao, may 100,000 man nga aras sa bangka abi, no? Tungon-tungon nila nga gindiposito nila as mahampang sila, no? Dati 100,000 nga ito nga kwarta, sa 100,000 mutant abi, panaugunta lang ang ano, ang 30,000 si Tinta Aton. Di ang 30,000 na hindi lang na isa katao yung sulo, yung madaog niya, ano bi, ang 30% na, ang 30,000 padaog gabi mga 20 katao o kung 50 katao para damo ang enjoy. Hubuga sila sa aton sa aton yung gambling. Hubuga sila kung nabi nagadaog sila. Pero sa ulihi, panakuha lang nila yung daog-daog-da. Dugay-dugay yung bawion ta. Higaamar na sila nga ilang daog yang dugang sila kapital. Para nakupagin ang ilang madaog yang itungod nga may dugang na sila daog kag ginagamit nila as dugang kapital, makapustal sila dako. Pero actually, isa ay naka-strategy. Ginahubog ka lang parang hindi ka na magdaling maghalin sa ilang side. Kasi gilang imo niya pa urong-urong na kaga patiyog-tiyog sa ilang mga scatter na, ha? Di ang dugay-dugay galiway kabalong ay tungod nga excited ka, grabing focus mo, ay tig pala niya gana gani. Sus, wala sang tiligangon. Wala sang tiligangon. Ang tiligangon galiya, ginakaon na, ginlamon na sang online gaming niya. At ikan to tayong agaw tanay sa Changi, baby. At yung Changi ka rin, hindi na mapautag rin. Hindi mo yung laba-laba ng imong, ano, kikiwi ka kachamba daog. Laba-laba ng lista mo. Ah, si Mrs. naman to, anay, ang pagkantuha, kaya medyo dala bit-bit bata, bi. Ang bata, gibi, baby, ang bata. Yada, gutom na gini, bala kami yung dala yung bata, gagang hibi na gini. Isa kilo lang bugas, ay. O, napanika, ang bata naman to, hipos na to, na, hipos na, na. Ara na si tita, dahil mapautang sa ato sa kilo bugas. Di bala? Ay, buhay, no? Mamayong gabi, tanay sa aton nga mayong amigo nga nag-monitor lang sa may Charito Heights. Nainom naman ang Super Trio. Si Migo naton, si Norman Balinsoy, a.k.a. Norman Black. Nga perte kabuot nga tao, ha? Ayaw ka na, pre. Ayaw ka na, pre, ha? Napali ng mga labhag mo. Hindi na sagi pa sa way. Norman Balinsoy, may gabi na si mong partner. Mga kakay-five oras natin, alas 10:37 na. Hindi ka bahay na dulo na sa aton sa DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape.
any time of the day, makakapi kita eh. Ang ganaming problema mo ni. Kung ikaw nag-inom sa mga kape, kagkulang ang tulog mo, kanilang mainom ang kape. Sa dalayon, gali na yung amusin ng imong ginabuha. Kagkulang tulog mo, 4 ka oras, 5 ka oras, inainuman mo pagkaga kape, hindi ka nagkabalik tulog, no? Sa dalayon, gali na tingala ka, nagaluya ka. Dugay-dugay mo, overfatigue ka. Dugay-dugay, mas stroke ka na. Amoy ng kalabanan ng kape mo. Kay tungon nga kulang katulog, no? Ang imulawas niya kapangita yung tsansang makatulog liwat. Kumo ang nakainom ka na sa native mo ng kape, paborito mo ng kape, na para mabugtaw ka, hindi ka nakabatsyag sa tuyo. Milong lang ang lawyan bungag muralat ang mata mo tungkol sa kape. Sa dalayon, mga kakipan, tingala kang gano'ng kaluya ka, daw lain matiyag mo permi. Tungkol kulang pahuway lawas mo. Kulang tulog mo, kailangan niya, tulugan mo gina. Hindi kay kulang tulog mo, kapihan mo. Sa dalayon mo na yan, lang ay hinayin mo na. Ma-overpatiga. Ma-overfatiga, ang chance is ma-stroke ka. Unlike niya kung ang kape mo, DTX Coffee Mix. Kung chimpo na yung tiktululog, yan makatulog kang ito. Kay man daw amula ni ang alam nga kape black, nga gina-balansi ang imo sistema. Magluwas nga maayos siyang kape, namit niyang sabor niya. Ginatanaw yung imong mudo bla. Kung ang mudo mo is trabaho, tagaan niya kasang extra energy. Kaya hindi ka pagtuyon. Pero kung ang mudo sang pinsar mo, abe, matulog ka, ay patulogo niya ka, gaurago ka pa ya. So amo ina ang kinalain sang DTS Coffee Mix sa kinaandan atong nga kape. Kay may ara siya sang daw intelligent kape bla no. Balaan niya kung anong kinala sa lawas mo. Energy nga pukaw ka, bugtaw ka. O kung dapat ka patulogon. Kung kulang ka sa tulog, kung kinangmudo mo, bimpinsan mo matulog ko ah. Patulogon ka ganyan sa DTX Coffee Mix. Pero kung nag-example, may tuyo ka, kakilala mo mag-apuka, mabugtaw ka, ang balo mong utok mo, mabugtaw ko, maubra ko, umdan ka mangyapo sa DTX Coffee Mix, hindi ka patulogon. Grabe nga kape. Dula ang mga asin-asin mo, namin imo ariya, namin pangihi mo. Kagdugay kapag gutom mo tungod po yung aras sa super antioxidant kag may chia seeds kag may ampalaya extract. Ginadetox siya ang mga toxins sa atong lawas, ginaugasan ang mga hingko na itong selula. So ano pa pangitaon mo? Ha? Wala na sang iba na. Di na kita. Ano man ka oras, din ka man, ano mga chimpo, basta kape, i-DTX Coffee Mix mo. Nagkakape ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away, we'll be right back.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: Gigi, ko be edit picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
5: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics! Makabulik sa pag

0: landas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mats for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mats for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang Anton Kadtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sinigang isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, tay, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotsutan eh, kung bala paano mag-work ang
0: ngayon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila, tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at Tawana The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin. We got 5 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Patayin ka muna ka, pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Iningabahin na dulo na sa atin sa nga DTX Beauty Soap.
5: Sino gusto magwapo ang sakamot, abe? Sino gusto magwapa biya sa kamot? Sino gusto maglaway al sa tiil? Akin, hindi na panahogan ng tiil ah. Wala ka choice magwapo kagit. Wala ka choice magwapa kagit. Basta DTX Beauty Shop ang gamit mo. Oh. Wala ka siyang, wala ka choice kundi magwapo ka ganyan daw ah. Man, kung ikaw babae nagagamit sa DTX Beauty Shop, wala ka choice kundi maputi ginang ilok mo. Basta DTX Beauty Shop mo ang gamit mo, wala ka choice, no? Dula ang mga punggod mo. Kung DTX Beauty Soap ang gamit mo, wala ka choice. Dula, baho sang lawas mo. Ang alap-ap mo, kagangi mo nga mga pikas-pikas, buho-buho sa guya, nagamantika nga guya, dula na tanan, wala ka choice kay DTX Beauty Soap ang gamit mo.

0: K5 News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yun po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
2: Hindi lang carrots.
4: Hindi lang carrots, mga natural.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, asma ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
3: Basta.
1: Ano na yung engineer na?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga soki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Hindi magkalipat, mag-inom gid sang inyo daily supplementation sang DTX 500 Mighty C and D3 Bio for your general good health. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon nga nagatigulang gid ang tawo, no? Ano ang aton mahimo agud nga mapunggan ang pagtigulang naton? Kaupod naton sa nag-discussion karon si Dr. Ramil Oy, ang aton CEO, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Solueta, Dr. Ramil.
5: Sa tanan naton ng mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: There was a time, Sir Boy, nga ga-problema ang tawo kun nga ang kabuhi naton kalipot. There will comes a time nga makurinot ang imong panit, minano mo nga hindi ka magmasakiton, mapatay ka gidyagyapon sa katigulangon. Sa kabangkalan, ang aton nga pinakatigulang longest living person, si Lola Francisca is 100, kundi ko magsala, 122, 123 years old.
5: Wow. Sikreto to, palakaon gulay.
2: Husto. Mm-hmm. Kag nami ilang ilaklima to sa Uringaw, no? Mm-hmm. Sige, so...
5: Palakaon gulay niya, palain ang pagkaditex 500 kag Mighty C, kampiyon nga ano eh. Kombinasyon.
2: Husto. So, ang abigan nila, Doc, maginatawag na sila nga nag-formulate sila sang self-limiting theory. Mm. Nga mismo ang organism nag-limit sa iyang existence. Mm. So, di rin na nag-sugod ining pag-study sang telomeres. So, dako ang palaligban, Doc Ramil, kung nga ang nagatigulang ang tawo kag nagakapatay. Mm. Bisan ano kahalong, ano kakahealthy, mag-abot ng tiyon nga mapatay gid ang tawo sa katigulangon.
5: Mm. So, Sir GP, in the dawn of the millennium, nagasintro ang pagtuon sa genetics sa kang tanan sang kalabaon sang telomeres. Muna siya sa mga chronic disease kaangay sa diabetes, heart disease, Alzheimer's disease, depression, anxiety, cancer, ganubo ang kan mo. Ang katasoon sang telomeres.
2: Ang protective barrier mo sa imong selula, no? Subot silingon, Dr. Ramil, kun laba ang telomere, galawig man ang kabuhi.
5: Amo gid, no? Pero ampal sa mga tigulang, Sir GP, lain gid kung lapad imudlunggan. Nantaw lang kayo, Sir Boy, be. Lapad kay Sir Boy, no? Lugay kang patay.
6: Sansang.
5: Lugay kang patay.
6: Lawig ang kabuhi.
5: No. Sa bagay, Sir GP, daw gusto man, no? Ipante ka ni, lawig patay.
2: Inatlunggan.
7: Ingat-ingat. Inat-inatan.
5: Pwede, no? May inat-inat lunggan natin, be. Wala mga laba mo natin, kuhan.
2: Pero, Doc, lapad na bladlunggan ka, baboy. Galing. Panglantaw sa taos yan, di ababoy, di asapat, kundi pork chop. Kung wala lalig na ihaw ang baboy, bladok, Sam, it can live up 15 to 20 years, ah. But anyway,
6: lawig mo na.
0: TTX 500!
8: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang imo blood sugar sa una?
8: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
8: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
8: Oo.
2: Mga ano nakadugay ka naginom?
8: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
8: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
8: Sobra na lang 100.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
2: Isa ka study ang ginimo nanday Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor kag si Elizabeth Blackburn, isa ka PhD, sang September 2013. Kagin publish nila sa The Lancet. Ini amo ang one of the first studies agud gibaloon kung bala may epekto ang lifestyle sa telomere length kag sa aton pagtigulang.
5: Dako ginaya ko an Sir JP epekto. Amo na gani, permine mo, ginahambal nga inom ka dito X500 kag MITC para maglaba ang telomeres. Sa study na, Sir GP, sa muna nga study, nakita nila ang pagliwat sa, ano, sa ang lifestyle sa tao nga may dako nga improvement sa kalabaon sa telomeres. Imagine, Sir GP, 10% ha, nagindogang sa link ka telomeres. Sabtang yan to, ang nagapadayon nga kaon sa tamis, sige kaon baboy, karni, manok, mantikaon, mga processed food, 3% gid ka porsyento ang ginubo sa ilang telomeres sang gin-examine ini sang microscope.
2: So why labot gali dok nga why kagadugang ginubo kaya by 3% no ang telomeres.
5: Balo ka Sir GP kung ano nga lifestyle changes ang ilang ginhimo? Exercise. Cut down of fats and sugar consumption kag 100% vegetarian and antioxidant supplementation.
6: Correct.
5: That's why sini nga program permi na mo na balik-balik. Why nga ang haang nga magsika inom DTX 500 nga magsigi inom ka MITC para maglabay mo kabuhi para hindi dali ya mapatay ang selula. Imagine la 1.3 million ang ORAC units. In layman terms, Sir Boy, damo kawatan sa sulod sa lawas. Pero hapos lang mag neutralize ng kawatan nga rin sa atong lawas. Kawatan amo na sila ang mga free radical. Gusto ka man neutralize sila, sudli lang antioxidant. Kay panghatagan sa kan antioxidant.
2: Hindi na to yung mga rukab. Double black ring, pakanablang ring, hindi na naman nakab.
5: Oo, di ba?
2: So duwala na mismo mo, either pataason mong imong antioxidant o pataason mo yung imong free radicals.
5: Correct.
2: No, sige. So more than enough doc, no? Dugangan pa sang MITC. More than enough ang imong antioxidant kung naga DTX 500 ka coupled with MITC or PureC. Another study doc called Telomere Effect in 2017, kinimo ni Elisa Appel kag Elizabeth Blackburn. Sila ang nagrekomendar sang plant-based approach. Agud pala baon ang telomeres? Fresh vegetables, fruit, whole grains, nuts, legumes, subong man ang other sources sang antioxidant kaangay sang seaweed kag green tea.
5: Tuloy, Sir GP, hindi na kinanglan pa ang akoan mo. Research na mo. Compare mo lang mga tao sa Canada, sa Bukid Canada. Kung ikumpara sa kabuhi sa Pinoy, mas laba sila. Japan. Ang Japan, mga tao nga ara sa mga bukid sa Japan. Grabe. Hindi lang 10 or 20 years ang indiferensya sa mga life expectancy dito sa Pinoy. Sa Russia, may research mo sa Russia, nga 30 kalaba ang ila edad kumpara sa mga Pinoy. Ang sikreto, prutas lang gid gagulay.
6: Correct.
5: Actually, puro antioxidant. Tikita yan eh, damo ta niya tubo. May DTX 500 na ta, may MITC pa. Hindi pa gid maglaba atong kabuhi.
2: Amo na ganito nga kinanglan ta mag food supplement kay hindi ta niya makuha sa utan lamang.
5: Correct.
2: Kulang.
5: Imagine lang ng research sa National Cancer Institute, you need 15 kinds of fruits and vegetables daily, ha? Grabe. Ang purpose na para makuha ang nagakaigo nga puntos ang gitawag antioxidant, Sir GP.
2: Sige. Alright.
7: TTX 500.
8: Ginakano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
5: Isa ka kapila ka maginan?
8: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
5: Subong kamusta?
8: Huwain ko ginibatsya at maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
8: DTX 500 lang amugin ang makaayon sa aton.
7: TTX 500! TTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
9: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali two times at it.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
9: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
7: DTX 500. PureC, ang alkaline nga vitamin C.
10: Seryedin, pagyakakan, tagay ganyan. Permi lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Sang mabatian ko ang PureC vitamin C. Nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
7: PureC vitamin C. PureC, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ito si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PureC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
7: PureC vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid Sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod Sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Now, istoryahan ta, no? Kayang baos ang ilok yan, sir boy. Hindi mm-hmm. kinaya madula. Yeah, minano pang oxidation.
6: Amunay ka pa-stress ang iba, no? Kaka-stress ka sa jeep kung ang tupad mo medyo malakas ang amoy,
2: Gusto.
6: No?
2: Gusto.
6: Kailan na, naka-clinic ka, do you fresh everyday? Pero fresh ka, no?
12: Pagpanabotilumers ang stress.
5: Oh, correct. Correct pa. Ang baho ilok, gapada mo free radical sa imo ano, sa imo lawas.
6: Correct.
5: Sa imo tupad.
2: Pollution.
6: Sa imo tupad.
5: Pollution. Di kasi ikaw, siya, na init ka sa sir boy. Once nga mainit ka, gagamit imo lawas ng glucose.
2: Oh,
5: so the more nga gagamit lawas mo glucose, the more nga damo free radicals. Di ka tunga free radicals sa motong ga ano. Pero tika damo nga free radicals ang gamito niya sir boy, ang ma-produce sa sir boy.
2: Ma-produce tunga na stress.
5: Kung na stress.
2: Bangod siyang free baho.
6: Amo lang ni Prince sa sang lawas niya, nga gapanguhit nga wala kamot no ang baho ilok.
2: So anong dapat basa mo no?
6: Dapat mag-clinica do you fresh no? 48 hours of freshness kag proteksyon ang mahatag sang VCO nga ara sa clinica do you fresh. Kung gusto mo maging maputi ang imo ilok, kung gusto mo wala baho for 48 hours, mag-clinica do you fresh ka na.
12: Maligo ah, maligo sang habon nga may ara sang VCO man. Santon Plus Herbal Soap.
2: Ay,
12: maligo butang kita sa klinika Dio Fresh.
2: Gusto. Sige, so kung mga pika mo, you choose tatlo ka kape ang ara nga pwede ninyo ma-usar, no? We have DTX coffee mix, gakapi ka naga detox ka pa. And if you want something nga daw mas kampyon pagid, DTX premium, medyo mahal sa bangod ini ang may Ganoderma, kag may stevia nami sa may mga diabetes.
6: Pabulito ni Sir Mariano, no?
2: Oo, ti kahapon Sir Boy, nasampulan tagid ang proceed sa Rayo Coffee.
5: Anong kakuan mo? Anong kabarangay na nakilaw sa DTX coffee mix kag Rayo?
2: Grabe.
6: No, so ang Rayo Coffee kagapon nagbulig to sa inyo ano ha, community pantry ha. Amo ato ang resulta sang Rayo Coffee no, gakapi ka na, gabulig ka.
2: Abi mo bla may banto ya doc. Yes sir, pwede sa rang akon nga utan, islan ko lang DTX coffee mix. Kay daw nagkaon mo kung nagyapon utan, may DTX. Mamati sa lecture. Namian git sila.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Now, istoryahan ta ang D3 Bio. Paano ini makabulig sa inyong pagpalangapoy, why ka energy, no? Anong epekto sini sa lawas? Mga bagay nga hindi mahimo sang plain D3 kag kaya lamang sang D3 Bio. Sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
6: Ang chronic fatigue syndrome, ano resulta niya sa mga underlying sickness, no? Kung sako ang inflammation sa lawas mo, kulang ka sa tulog, may multiple sclerosis ka, diabetic ka, may cancer ka, lalo na kung kaagi ka trangkaso, no? Kung kaagi ka trangkaso, may tawag sila nga hangover. Hangover nga usually ginaambal gina sa COVID, may harap man, no? Kung nag-ayo sa COVID, tagbinulan, luya ang tao. Pero nag-ayo na siya, ha? Binulan ang ayo niya sa inaagyan niya tungkol sa cytokine storm.
5: Yes, because of inflammation, no? Sir boy.
6: Inflammation.
5: Yung katabo sa sulod sa lawas.
6: Correct. No? So, ina siya tanan-tanan, gakos niya sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Ang D3 Bio makatap na halos ang tanan nga sinyalis kag simtomas sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Paano madamo mga bagay? Number one, ang D3 Bio may ginatawag nga medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil. Ini siya gaatag sang insigida. Insigida nga enerhiya para sa imo lawas.
5: Ang imo nga sir boy, kung gakaong ka kuan mang yapon kapoy luya palanakit, hindi na lang ka magkaon,
6: hindi ka na lang magkaon. Correct, may punto
5: kaya
6: siya.
5: Kaya nga man, number one, ang ginakaon mo is gapurma mo na glucose. Ti ga padugang sa imong ano, sa imong inflammation. I suggest ang source mo sa energy is ketones na lang. Eating. Mamahaw ka di tribayo, manyaga ka di tribayo, manyapon ka di tribayo. Lantaw na ito kung di ka maayo.
6: Eating is is not always good, no? Your body needs to fast. Ang aton lawa.

0: mas healthy yung tao, sir, boy, nga talaga sa langakao na. Mm-hmm. Kumpara sa tao
1: kumpara
0: nga
1: pala kao. Correct.
2: Not only nga ketones mahatag mo sa lawas mo kung wala ka-fasting ka, you also clean yourself naturally by autophagy. Ha? Ketosis, tungod sa D3 bio maging tumal, will promote your body to go ketosis. Kung wala kang kaon-kaon, ha? D3 bio lang ginkwa mo, which contains extra virgin coconut oil, that will feed your cell. Don't you worry. Nga, amo na kagamay, amo na nakalansin mo silula, because your body doesn't need all the carbohydrates kinakaon mo. Remember, kung ano mo kaon, ang imo pupo, dako man, no? Okay, due time man lang ang ginakwa, ang nutrients lang, ang essential minerals lang, ang vitamins man lang ang ginapuga sa aton lawas. Ang glucose, amo pag iniisa, nga cause ang ginatawag nga chronic fatigue. Amo pag ginigapakapoy si imo. Lalo na mga tao nga kakaon-kanon, may tsokolate sa piyak, may kaon pag ipansit. No? So, ang kumbaga tanan ina, glucose ina, that will basically cause diabetes, that will also cause chronic fatigue syndrome. Ano bala ang D3 bio? Kwaon niya si glucose, why? Pero gaan niya ka enerhiya. Not from carbohydrates, but from good fats from D3 bio. So, that will promote healing na per se. Ano pagid? Ketones will give you instant energy. Kung ang imo chronic fatigue syndrome is caused by hypothyroidism, pigaw ang imo metabolism, si ketones nga alin kay D3 bio ang bahala sina. Anong pagid mo?
3: Ang pinaka the best nga gatong para sa brain, sir boy mo.
2: The best.
3: Pag ang brain wala na pagkaon, naluyagi kaya.
2: Ketones. Ketones ang ano, ketones ang paborito kisang brain. Kaya ang brain takisawa, takabalo, basi may type 3 diabetes ka na, no? Kung galipaton ka na,
3: kag medyo, may dementia ka na.
2: Ang Alzheimer's, hindi ni gulpi mo, jutay amat-amat niya siya, kakalipat ka na kung sino may utang si imo. Gakalipat ka na kung sino ngalan sa bata mo. Gakalipat ka na kung sino ang imugid mga friends. Ini siya is a slow process. But hindi na naton paggulaton nga maglala pa ina.
0: Yes. Especially sir, yung palakawang kagitamis bala. Ginapatayan niya gali ang ginatawag neurotransmitter sa aton nga brain. Nagamalipaton ka, tapos kung wala na sa ginatawag transmitter halin sa utok pagkato sa tiyan, at sige ka lang kaon nga kaon.
2: Because an increase of blood glucose, biskan ang glucose is food for our brain, pero ang brain ta, may kabusugan man na. Ano katabo sa excess glucose?
3: May nadumduman ko, Sir Boy. Di ba ang imo nga immune cells, ang paborito man niyang vitamins is vitamin C.
2: Vitamin C.
3: Pero kung araw ang blood sugar, unahon niya ka.
2: Unahon niya
3: blood sugar. Same man sa brain, Bla.
2: Same man sa brain.
3: Ang dapat ya kabalo ka maginto. Kabalo ka maginto sa imong ano, intoon mo imong nga immune cells. Silingo, silinga may keko. Inom ko anay vitamin C.
1: Karon lang na
3: para nga unahon kaon ya. Pero kung unahan mo kaon cake, tapos inom ka vitamin C, ay na, hindi na tuya sa pako ng vitamin C. Silingo busog na kuya's cake. Amo man ang brain, sir boy. Halimbabi, nauna mong matamis, musiling brain alipay ang brain pag introduce mo sa ano sa mga ketones, hindi na yan sa pakon. Kung mayari pa ko niya, busog pa ko.
2: Correct, no? Do dapat intuon mo gid, no?
3: Dapat intuon mo gid ya.
2: Intuon mo gid siya.
3: Unahi inom sa D3 bio.
2: Kikon may glucose, unahon niya ng glucose, pero kung wala sa choice, kinag D3 bio ka na.
3: Especially early in the morning, sir boy. Di wala ka, wala sa source ang ano, sa glucose. Ito yung ketones sa kon, D3 bio ang iaunahon gamiton.
2: So, ang ketones, katagda yun, instant energy, huwag labot ginatinduan pang imo brain sang beta-amyloid plaques.
3: Amo lang pala
2: ka the best, yeah. Gatag na enerhiya, ginatinduan pang utok mo. Hindi ka makakita sa klase nga food supplement nga gaamo na. Sa extra virgin coconut oil lang sa D3 bio mo na makita. Ang pinakanami, gid, kung before ka magsugod sa imo Alzheimer's, meaning to say, medyo may type 3 diabetes ka na. It is an indication that your brain doesn't need glucose na for energy. Kung gina-starve mo ang brain mo, kiwain sa gakaon, saan dapat niya kanon, gaan mo siya sa ketones nga din sa D3 bio para magbalik ang iya function. So, amuna, no, si kritanan-tanan iniga, epekto ni, there are contributing factors sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. So, ang pinaka-importante gid sa akon, nga ako no ang tao, feeling niya, okay man siya, way man sa tanan, nga, agaluya gid siya. Kay, ang viral load mo nagsaka na. Way kakabalo, ang viral load mo, ga-peaking na. So, yun ka na, nantap na on ang mga viral.

0: o sa lawas na nga hindi matapna-tapna. So, dapat mag-D3-bio.
1: Ang isa pagid ka, produsan ka, Apoy Sir Boy, pag may cancer ka na.
0: Oh, no.
1: Ang nakanami lang, the lauric acid sang D3-bio, kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells.
0: Amak mo na. Simintuhon na. Meaning to say, hindi siya kakwa nutrients sa imo lawas. Hindi kasulod. Hindi man siya kagwa. Ah, hindi, hindi man siya kapagwa. Meaning to say, ang nutrients nga ginikaon mo, makadto sa good cells mo, hindi sa cancer cells mo. Kung sa cancer cells mo, kung baga, dok, sa ang analogy sini, kung isa lang ang baba sa imo healthy cell, ang cancer cells mo, 20.
2: Maho, grabe ka, dalok-dalok.
0: 20, ba sini. It consumes 60 to 80% more sang ordinaryo nga selula. So, ang imo ginakaon nga nutrients, nang ginakaon mo itong mga nami, nga mga vitamins, nakaduya si iya. Siya yung gadako.
2: Correct.
0: Yung normal cells mo.
2: Kaging sabagat, sir, boy, kapagdanan sang chronic fatigue, ining natuwag malabsorption. No? Tungod sa kakulang mo sa probiotics.
0: So, correct.
2: Na ma-absorb ang mga pagkaon, yung ginakaon, yung kinanglan sa ato nga lawas. That's why ang D3
1: tapos
2: bio
1: nakaproduce ang B-complex.
2: B-complex,
0: Ano ginoblog ni Doc Sam sang D3 bio? Ginapadamo.
2: Ginapadamo ang good bacteria.
0: Good bacteria. Kung damo ang imo good bacteria.
1: Damo man ma-produce nga probiot. Damo ma-produce nga B-complex.
0: B-complex, no? Damo vitamin Bs. Nami absorption sang vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Mga mineralis nga magnesium, phosphorus, calcium. Nami ang absorption cause it needs good fat like D3 bio to be absorbed properly by our body.
2: Kasi pa si Boy, ginapadamo niya ang ginatawag precursor sang melatonin.
0: Correct.
2: Ang serotonin.
1: Namitulog mo.
2: Namitulog. Oh, basta kulang natulog
0: eh. Precursor of melatonin, no?
1: Ma-checklist na tayo.
0: So, amun ang advantage, no? Kung kapoy ka po yung lawas, kung kapoy ka po yung lawas, kung galuya ka, eh, D3 bio mo na, no?
1: Para sa nila, Sir Boy, sang antioxidant.
0: DTX500.
1: The only thing nga kaya mag-correct sa inflammation nga gakatabo sa sulod, the combination of DTX500 and D3 Bio.
2: Kampiyon. No?
0: So, if you have your Super Trio, kampiyon, hindi ka na pagkapuyon, healthy pang lawas mo. DTX500, MyTC and Purecy, and of course,
1: D3 Bio. Hindi ako kinanglan mag-inom B-complex. Basta ginom ko D3 Bio. D3 Bio na.
0: Sila na may makasusulod. Nung matawag nga, gut-derived vitamin B. Okay.
3: D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Pumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Mabagat, mangabuti ka.
4: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Mabagat, mangabuti ka.
4: Purecy. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Kiriyagin, pinyakakan, tagay ganyan. Pero may lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang Purecy Vitamin C. Nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
4: Purecy Vitamin C. Purecy. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ito si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Purecy, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
4: Purecy Vitamin C.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Yuna Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
4: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Checklist na ta. Gadi-tribayo ko, Sir Boy, because ini ang may soothing effect sa imong digestive tract. May mga study, Sir Boy, nga pag-take mo sang ang virgin coconut oil,
1: soothing.
0: Especially nga ara sa D3 Bio, pagbuka to boy, ining imong nga good fats will soothe your small intestine. Kun ang imong small intestine, Sir Boy, kampiyon kag hindi siya irritated, no? Ini ang makabulig sang dako sa imong absorption. And hindi pa na, not natapos.
1: Not only absorption, ha?
0: Oo. Ginapataya man ang mga bad bacterias nga
1: aradera. Hindi lang dala, Sir GP, ha? Oh. Nami pa pupo mo. Kay gakadanlog ang pupo mo.
0: Ang nami pa, Sir Doc, when your intestine is kag-colon, nami siya ang iya kondisyon. Uh-huh. Ang peristaltic movement, nami. Hindi ka paghangin-hangin nun, hindi ka katrap ang gas, kay tayo yun ang lakat sang pupo. Namin, wala ka sang problema sa digestive tract.
2: Gali, Sir GP.
0: Exactly. Oh. So, hindi na makaya sang plain D3.
1: Ang Sir GP, amun niyo. Ti, lakaon, gigaya, mantikaon. Di ba? Pag pala kaon kaya mantikaon, mga karne, mga tambok, mas bintaha kung kainom ka di tribayo sa
2: mga.
1: Nga man, damo ka ginpasulod niya, bad cholesterol. So, the only thing na mag-neutralize ng bad cholesterol para pangkwaon ng sobra, it's the good cholesterol. Ang plain nga D3, hindi amuna kadamo ang iya nga good cholesterol. Mas damo ang iya ka D3-bio because of the BCO in the D3-bio. The more nga kadamo ang good cholesterol, the more nga kontrolo niya yung mga bad cholesterol.
0: Ang plain D3, kinanglan pag ang isang fat para nga ma-absorb siya. That's why nga kumplito si Ricardo siyang D3-bio.
1: Sunod na ka kung na, kung gainom ka plain nga D3, D3-bio ka na lang. Kay combine na siya.
2: Combine na.
1: So, alaala mainom ka D3, tapos mahigop ka BCO, yung nagdumbing gasto mo. Bakal ka na lang D3-bio.
5: Hindi ka pasigurado sa quality sa BCO mo.
1: Amo na ang bintaha, Sir Boy, kung naka D3-bio ka against ordinary lang nga plain D3. Ang kay Sir Kevin, Sir Boy, amo niya, gusto niya D3-bio, hindi siya sa plain nga D3. Kaya ang imulawas, wala ga-produce daw sa monolaurin.
0: Oo, gusto.
1: D3-bio lang. Ara lang sa D3-bio ang ga-produce ang monolaurin, kag MCT. Mas gusto gin niya. Mula na ang rason niya. Kaya ang imulawas, wala ga-produce monolaurin. The only thing nga mag-produce monolaurin para mapatay ang kagaw, it's D3-bio.
0: Ang ga-produce monolaurin, sinanay mo. Produce ang una pa to. Hindi ako ka na, why na na? See?
1: Di subong mainom na lang siya D3-bio para may monolaurin siya. Para may resistensya siya. Again, sa mga kagaw kagbakteriya.
5: Gusto ko ya ang D3-bio over ordinary vitamin D3. Kaya ka po, why ang akon pancreas?
0: Ay,
5: ang pancreas ko, amuni ang kusina sang aton lawas. Kung ano mang inakaon mo, amuni tagahiwa, tagapudpud, para makaon sang aton, para makasulod sa aton gut, no, or sa aton small intestine. Ang ginahimo ni D3-bio, ginapanami ang imo insulin. Ginapa-effective ni, no, gina-increase ang sensitivity sang gitawag insulin. Kung sensitive ang imo insulin, meaning to say, makasulod dayon si ang insulin sa imo selula dala.
10: D3-bio
5: ang imo glucose. Hindi magdamo ang imo glucose sa imo bloodstream, nubo ang imo blood sugar. Kung sakto-sakto lang ginproduce ni pancreas ng insulin, hindi siya kapoy. Kay ang insulin to, sufficiente na para magkwa sang tanan nga blood sugar kag isulod sa aton selula. So,
10: D3-bio.
5: That's why got D3-bio kuya, kay gusto ko magdugay ang akon pancreas over ordinary vitamin D.
1: Hindi siya mabankrupt, Sir Boy.
5: Hindi siya mabankrupt.
1: Oh, see? So, mas mayo magano na kamo. Mag D3-bio.
5: D3-bio na, no? Mag D3-bio na kamo, no?
1: Sa ilo na. Upgrade na. Upgrade na sang kung sige lang kainom sang ordinary nga D3, mag D3-bio na sila, Sir Boy.
10: D3-Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3-Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3-Bio.
10: D3-Bio. Ang D3-Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga buti ka.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayong gin sa madamo ninyo nga balatian.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? DTX 500 da. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Pag DTX 500, agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500, extend.
13: Food supplement for men. Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs.
14: Ang natilawan
13: pa ang Stent Food Supplement for Men
14: daw hindi ko kapati mo
13: na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki.
14: Gani,
13: salamat gid sa Stent Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Stent Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
17: Sa mga butika.
15: D3 Bio Senior Citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Na isa ka sahi ga brain food. Kag gantinlo man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawadlaw.
18: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bag-o nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
15: Extend Food Superman for Men.
19: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuli gin sa akong problema. Na mawagin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.
18: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo, ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyrus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
15: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidant. Panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang balatia. Mag DTX 500 ka. DTX 500 D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio.
20: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds,

0: campeón era yo.
1: Oras sa Northern Negros, alas 4:36 na.

Maing aga mga kauturan, maing aga, mga kakaypaib. Umpisahan ta ang aton kaagahon ng aton pagpangalagad, pinaagi sa pagpangamuyo. O Ginoong Diyos, amay nga langit nun, kami nagapasalamat gid sining panibag-o na naman nga kabuhi, kapagsik, kagkahigayunan nga makabangon liwat subong adlaw. Kabay pa amay, bantayan mo ang amon tagsa ka mga komunidad, labi na ang managapangabudlay karon nga adlaw, mga nagabiyahi, kag ang nagaatipan sa ila pamilya sa tagsa ka mga adlaw, hilabi na subong. O Diyos, kabay nga manginhilway sila sa katalagman, aksidente kag balatian. Amo namay, hatagi man sila sang kusog sa ila tagsa ka mga trabaho, kag grasya para sa adlaw-adlaw ang kinanglanon. O Diyos, kami sa gihapon ang nagapangayo, nagaampo sa imo sang proteksyon, batok sa kalautan. Amo namay, initanan amon ginaampo sa imo, ginapangamuyo, pinagi kay Kristo Jesus, ngay mong bugtong anak kag amon manluluwas. Amen.

0: Good morning mga KK5. Welcome daw sa aton pagpalaga diri sa
1: Balitang K5 sa umaga with KK5 Rowel Pineda.

0: Good morning! Magandang umaga po! Welcome aboard sa aton siring nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. With yours truly, ka K5 Ruel Carbajo sa Pineda. Hinopdan magkita sa aton siring sparring partner sa technical side, sa master kag V-Mix control, sa aton siring live streaming, ang in charge sa aton siring senior tech, si ka K5 ang Philapoy Celestial. Good morning, of course, kami na naman ang inyo si Rikubus ka mga alagan, Migo sa mikropono, abiyan sa kahanginan, abaga pangalagad sa inyo sa sulod sa isa ka oras kagtunga.
1: Balitang K5
0: Sinigad lang nga Miyerkules, Wednesday na kita, September 23. Kamusta dira sa aton nga mga utod karon sa 25 tanan ka mga barangay, diri iya sa syudad sang Sagay. Good morning lang. Sa mga nanay, mga tatay dira nga karon nagaparikay sikay na sa tagsan nila ka mga panimalay. May nga galanda. Amo man dinhi sa yutang Bulahan sa 21 tanan ka mga barangay, dinhi sa Rakbayan kang Iskalante, maing buntag ninyo diya. Sa mga undo, mga inday, sa ato mga kaigsunan, mga suki na tong kahigilaan diya. Ang mga tigpaminaw, dini sa ito ang Sibyaanan. Maing buntag. Amo man diri ya sa Rakbanwa sa Cadiz, sa Bilis Cadiz, Ugyon Cadiz noon. Sa 22 tanan ka mga barangay dira, nasa malapad ng lugar, siyudad, Rakbanwa sa Cadiz, maayong aga lang. Amo man sa mga kaiping Banwa, Adris Manapla, Victorias, amo man Ibi Magalona, sa kabugusan sang segundo distrito, tersyero distrito, diri sa norte nga bahin sa Negros Occidental. May nga aga sa mga abya na tondra nga mga hiligay nun o Ilonggo, diri nga side. Kaya kita diri sa Sagay mong nabutanggid sa tunga-tunga, boundary sang mga Ilonggo kag Cebuano. Amo na gani nga saksak sinagol kita di. May hiligay nun, Ilonggo, amo man, Bisaya o kon Cebuano. Diri sa aton sa Sagay. Now, dini naman kita sa side. Nasa ato ang mga kaigsuna mga Bisaya. Dini sa Toboso. Dira naman sa Calatrava. DSB. DSB do. May Cebuano man parikoy. Ngalakot. Ang Don Salvador. O kung Ilonggo na dadapit. Daw, dumang Ilonggo na dahil. Dumang kita kabati isang Cebuano. Dira sa DSB. Amo man, dira sa Upland Areas, sang San Carlos. Damay nga agalan dira sa inyo. May lang pagtutok karon sa 89.7 MHz. Dira sa may Banwas ang Toboso, Labinagid, Purpangyan, Bugang. Dira sa may Bandila, Magtikol. Kung asa pa napita, Kusog. Ato ang signal, may buntag ninyo. Amo man sa mga kaiping mga kaprobinsyanan, kaislahanan. Dira sa may Panay, Cebu, Bantayan, Masbate, mga Kapuloana. Nasa Mambakayaw, Matabas, sa amuman diri sa Island Barangay sa Murukabok, maing aga. Sa aton dira mga listeners karon nga naka-tune ina, labi na mga taga Sagay, Cadiz or Iskalante man nga dira na nagpuyo, dira na nag-migrate karon nang ila siring pang-update sa mga nagaklatabo di. Labi na diri sa aton sa Northern Negros, amuya ang pagpaminaw. Pagpamati diri ya sa K5 News FM.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: And of course, aton man nga mga listeners karon, mga viewers naton dira, good morning lang. Thank you sa mga nakatutok na nga daan. Ang ilablaya nga silbi alarm clock, silbi nga tigpamukaw kada kagahon. Aton sila nga programa. Kagdara, padayon, no? Ang ila sila nga pag-monitor. Ang pagiging loyal kag solido ang mga listeners kag viewers naton at the same time. Nagalantaw na karon sa aton niyang sa aton nga live streaming sa K5 Sagay live programs. Amo man live kita sa DYJU K5 Sagay 89.7. Aradra, makita ninyo karon ang aton nga presentasyon. Sining Miyerkules edisyon sa balitang K5 sa umaga. Sige, check attendance na kita. Sino din mga present na kadaan? Check attendance kita. Lantaon ta ang aton ng mga viewers for today. As usual, present na naman si Ma'am Wilma Suson. para nga nag-monitor doon. Thank you, kid. Paki-like and share, ha. Ma'am Wilma, Ma'am Sally Alminsyon, ara naman, watching and listening live. Direk sa may barangay Bata, Bacolod City. Dan Heart and Share, ba? Si Sir Roland Vistar, amo man, nagka-tune in naman. Si Sir Roland Vistar, good morning! Si Ma'am Nene de Laura, good morning ko na daw kay SM Colleen Cubia. Amo man kay Sir Niaam Phil Celestial. K5 Ariela Paz, Matt, Sir Jom, Sir Rayland, Sir Bomba Marilu, Sir Joel Abilay, Denmark Mahinay, kag Ma'am Shiana Suelo. Amo na, kumpleto, Sir Ricardos na. Kumpleto na mga panakot, kag mga subak. Sa aton, sila nga pagpangalagad ang pagparamyaw ni Ma'am Nene Dalaurao. Rodrigo Cervantes, ara naman, watching live from Barangay Tamlang. Hoy, dira sa may Tamlang, Binagyuhan, Binapugasan, Malasibo, Gunobunob. O, dyan ay, may nga gada sa ato mga suki niyang tigpaminaw, ha. I know nga nagpamati sila di subong, kaya nakaintindi man si Gapon sa aton nga Ilunggo speaking. Sa aton dira nga mga utod nga mga Bisaya, Cebuano da. May buntag ninyo, ha, mga kaigsunan. Balita K5. Panayon lang sa pagpaminaw diya. Balita K5 sa umaga. Ginatamyo mo na to, Nanay Betty, Nanay Erlinda, Nanay Niknik, Nanay Gamay. Good morning kay Ma'am Lani Salvacion. Dira sa may Dubai. Nanay Anghilagli, good morning man. Balita K5. Hey, Nanay Betty. Good morning na, Nanay Betty. Ha. Nanay Betty, sa itong Domingo, pag team building, wala siya. Ara siya? Si Nanay Betty? Ay, ugli. Tama, nakita ko to. Nanay Betty. Good morning da, Nanay Betty, ha. Sino pa? Wilma Susonin de Laurao, Angel Gerald. May nga gada. Good morning, Mamba Angel. Si Kagawad Emilia Orocio. Good morning, man. Dira sa may barangay Rizal, tanan nga mga sakop niya kay SS Leader. Labi tong mga bago bala nag-ililintra ang isakop ni Kagawad Emilia Orocio. Dira sa may barangay Rizal, lipat na ko galing sa pangalan nila sa to. At ang mga Zumba, ano to? Zumba, lipat ko sila grupo. Basta mahilig mag-Zumba. Pero hindi sila yung Zumbi, ha? Maing morning da sa mga member ng bago ni Ma'am Emilia Orocio Gagawad sa Barangay Rizal. Para yon sa pagpangalaga da si Gagawad Emilia Orocio. Si Sir Ronnie Celestial, karuan mo ni Parikoy, Ronnie Celestial, kilala mo ni? Bago mo na, parintin nyo ni Guru Parikoyo, Ronnie Celestial. Domini siya balang dito sa may Northern Luzon mo, hindi ko magsala. Sir Ronnie Celestial, di nga gani sa buong planeta. Sir Ronnie Celestial, di nga sa buong gibugsok sa mahal nga Ginoo. Pakipabalogan ni, kaya ba si parintin mo ni si Migo na ako, no? Kumpari ko, paring Amphil Celestial. Basi subong pa lang, magkilalahay ka mo di, no? Ronnie Celestial, Parikoy. Mayong buntag daw pagka Cebuano. Di ba si may mga parinti ka mo sa Cebu nga side, no, Parikoy? Ay, si Mama Mugli daw taga Cebu na, di ba? Kung dumduman ko, susto. Sa dingan na dapat si Mama mo, tita, ano? Dingan na ang side sa Cebu. Basta daw mo nang nabalaan ko eh. Daw taga Cebu na, ha? O, ang mong, ano, si tita. Dami nang nabalaan ko eh. May nakapanugid sa akon to. Si Ma'am Nonoy by Loses Ferrer. Good morning!

Ano ang bayulo sa Esperar? Nagpamatid ako di hasta alas 12 sa Udubo. Thank you, good ma'am. Nonoy bayulo sa Esperar. Thank you so much. Tanan ka mga member, dira sa may Proclanes Gasan, Barangay Bato, may nga ga. Budix Kuligado, ara naman, nakatutok na. Pa, Sir Budix. Aga pa siya nagbugtaw. Agod nga mamati lang sa K5 News FM. Pagkatapos programa ta, matulog lang siya daw balik. Hindi na magtulog, balik ah. Umpasahin na da, kadaanan. Ngayon mo nga mga lubrahon. Karado dito guys, Sir Budix ah. Pero for the meantime, puno pang happy kailang da, DTX Coffee Mix. Tapos pamati niya. Hasta mag alas 6 karon. Good morning man kay Sir Ulysses Mahilom. Good morning da. Ina-greet niya as usual si Nanay Ana Marie Caparon. Kagiya sininga wasweet labidabs. Ay, sana all. Charlene Amodya. Franklin Martinez, pagit ba? Nag-wave-wave na siya, Parikoy. Si Parikoy Franklin Martinez. Good morning da, Parikoy. Sige, sa ito din ang mga utod karon. Aga pa, nag-umpisa na sa ilang pagpagabuhi. Umpisa na sa ilang pagpamalhas. Pag-arima na. Kung ano nang ilang yung mga plangabuyan karon. O kaumahan marada, pagpanagat, o kundiriman city proper, mga nulunigusyo nga ginagmay, agod nga makapiyan-piyan kag makasurvive ba? Alam na subong nga tiyon sa krisis, good morning na da sa inyo. Sa mga utod na ton, alam na kung nagapangabuhi da, no? Ining nagatrabaho, kagamuman sa mga nagalibot bala, inang mga utod na ton, galibot everyday. Sa aton nga lugar o kundiin man da nga banwa o kong syudad o believe gigate sining mga naga ano bala naga libod bala pa rin ampil o naga deliver o everyday maka dugang dugang lang mga side hustle bla or extra income no, sa aton niya nga mga utod da naga pabalhas naga bisiklita man na naga lakat o deliver sa kung ano dang ilang mga produkto o believe gigita no, wala gid siyang question ang inyo kapisan kampiyon. Aka ngay bala ni amigo na ton Christian Puluang. No, mga muna klasing nga mga nulodigusyo, negosyante, nagapangabudlay bala, nagapangabuhi sang patas, tarong kag legal lehitimo. Nga pagbaligya, inablang wala man niya may ginaapakan, wala man niya bala nagabaligya sa kung ano da nga mga kontrabando, illegal nga mga bagay. O kundi ang patas lang gid ya mainit marada, nagaulan man, nagalibod gyapon. Kung kaisa parikoy ng ilan nga estilo, kung magkasulo-subra, ganan siya gamay, bakaldas ang kinanglanon, sulod balay. Ang iban nga sulo-subra, instead nga ibutang sa bangko, ginakalkansya na lang. No, kati, siyempre, karong kung nagalibod ka, makakanto ka gito sa land bank kung BPI para lay deposit mo yung mga taga-sinsin dabi, kadadlaw, nga extra income. Narim lang, pang personal security lang lang parikoy, nga kung kaso-inkaso nga mga simba ko lang, nakunwood. O kung ano drang matabos pamilya mo kung ikaw man may ara kagabuton dayon bakal bulong kung ano drang mga emerhensya mga emergency funds balagi na tawag na tunti kung hindi man nato na mabutang sa bangko masami sa mga utod naton ginabutang alkansya o ang alkansya kung kaysa kung hindi man kawayan o kung tubo da PBC inabalang alkansya nga daw baboy-baboy inabalang nga ginabaligya sa mga department store. Mo man lang na mo, at least bisan pa paano, maipon mo man lang da bala kag makita mo bala, no? Kung kaysa yung estilo naton, ato na ang uyatan, no? Kag ginapulo pa matyag bala, ay bugat na. Dasig na ni, pwede ko na ni mapupo dugay-dugay, mabrihan ko na ni dugay-dugay kay bulubugat na. Kapila na ni ahyan kagato, sukun libong unod sinay. Di bala mo ng estilo naton. Bow, kung kaisa bala parikoy, may ara gidya sa mga individual. Tawo nga daw wala gidya bala nagalaban sang patas, pahapos na lang. Baraga pahapos na lang. Inablang wala na nagapangabudlay da, bantayan na lang gidi lang iban, bantay sala kay ang ubra. Pamantay na lang gid sa kung anong tinipunan mo da, imo nga ipon. Nga butang mo da sa alkansya. Kung hindi man ila panglog iton da, ila bitbiton mismo bilog ng alkansya.
Ahay do, muning natabo si Migo na ton. Aton Migo, gid nga, pwerte ka pisan, bakas ka tama nga pagkabata. No? Si Christian Poluang, nagpusa kagabi. Ang nialkan siya, kinuha ko na to. Kinuha sa nga tamawo. Kwano da nga mga malain, elemento kag espirito, nagsulod sila balay to, kinuha ang alkan siya. Ahay, ang gintipon-tipon man sa pobrisitos, paring ampil. Sinikwat sang kung sino nang aswang. Ah, kung sino nga aswang madaragsulod sila pa ni Malayda. Uy, mahuya-huya man kamoy. Ah, pinakabudlayan ayan sa iban, pinamalahasan niya na. Grabe nang balahas na siya sininga kilikili kag siya nga igot-igota na da. Para lang makaipon sa alkansya. Tapos inyo lang pahapos kag padali lang. Inyo lang nga si Kwaton insigida. Ayo, mahuya magkamusin niyo nga kalag, grabe. Amuna, no? Ang patas mamula kong tani nga laban bala. No, inang ginasiling bala naton nga magpangabudlay magkamu. Ay nang tinipunan si iban pinabudlayan. Hindi man naton pag ano da hilabdan. Ayo, so panawagan da. Panawagan sa so kung sino to ang nagsikwat sang alkansya. Ah, paliho, guli na lang ang alkansya, bisan hindi na lang uno. Oh, hindi, bliskat gali. Ah, bisan ang alkansya na, bitbitan na lang, imo na lang na ang uno, di balik. Bliskat, bliskat. Ano na, nadabi pa rin ko sa wallet na mula ko makita, balik na lang ang mga dokumento, ang bisan ang kwarta, inyo na lang. Paring, Christian, kung ako si mo, diri mo na lang nagdagin deposito sa Kawayan Bank. May ara kami di establisher ka bangko di sa Payag. Ang Kawayan Bank. May muto. Ang kong video, parikoy, we find ways. Kung BPI naman niya, anong muto sa BPI ganiman? May mga muto ng mga bangko mo. Ang muto sa nga, mundring nga Kawayan Bank kag-establisher. Piso mo, tagay ko. Ako diri ba nag-deposito? Hindi na yung pahamak. Pinsara ba lang alkansya nakaupod sa haligis ang Payag? Oh, si Aro may masikwat ako di bungkag ang Payag. Di ba Christian Paul? Dan. O, tikita mo. O, muning, siguro wala sa kapakita. Pari ko, no? Ligat ka may inadlaw. Ahay. No? Muna. Pero pakita ka naman di para may storyahan ka na. Muna. Ma-ano ka naman? Ma-comfort. Ay, oo. Sige. Ay, kagawa, di Belia. Good morning da. Natanad ka mga members sa Purok Agata. Kabalugid ko. Nga nagapamati ka mo da, subong. Ah, hambal ni kagawa, di Belia. Mga taga Purok Agata, good morning. Ayo lang ka mo da, ha? Kaya, umuman, si Ma'am Nene Dalawraw, amo na ang ubra sa mga tamaran. Pisan lang magpangawal. At sakto gid, Ma'am Nene Dalawraw. May ano tadi ah, Kawayan Bank. Oh. Aride, para ma-secure inyo din nga, ano da, mga sulusubra da, depositohin nyo ni. Rodrigo Cervantes, shoutout lang ko sa amon nga kapitan, Alalin Alberio, gag sa iya siling mga kagawad. No, akon nga mga kumpare, paring B-Boy, paring Sandrina, Ronnie Niniel, Jonathan Villaran, Alfredo Bernante, akon nga pamilya, Cervantes Diniega, kag Chavez family. Sige, thank you again. Kumari ko gali, ngayon ka pamatis mong Mari Emma Barises, good morning kay Tioy. Well, kag nanay, sino ni Inday, Mundo Anson, Family Mainit, Family Grande, Family Rikiron, Family Elio, Family Dimoral. Grabe panahon sa buong, wala nagigabat siya kaluoy, kahapos lang sa ila. Kapahapos lang, hambal ni paring Franklin. Alright mga ka-K5,

0: Now, diri kita sa aton nga panawagan. No? First time ni sa aton nga programa. No, nga magpanawagan kita aga pa. No, sa aton direk nga mga tagpanamati. Basi may mga sulusubra ka muda bala. No, kay man natandugi na nga aton diri nga balatsyagon. No, kay ti una bes, anong palang kabulan ning lapsag, ning bata. Nakasupreher na dayon sa isa kamalubha nga balatian. No, kay delikado man nga sakit. O, dengue, mga kakipay. Tisyado na kadelikado, halong gigita ng mga kautura na ito, halong gigita sa dengue. Di anong palang kabulan, ning lapsag, ning bata, ng lalaki, nag-batsyag na sang severe dengue, kagara karon sa isa kapribadong ospital sa may syudad sang Bacolod. Di nag-panawagan ng iyasin ng ginikanan. O, kaya di nag-amat-amat na dako kag taas ng ilasin ng bill. Pero ti bisan sina, no? Apisar sang amuna nga kabudlayan kag kabugaton, wala gyud sila nadulaan sang paglaom. No, nga ma ayuhan pa bala kag makasurvive man ang ila sini nga bata kag makapauli sila nga balay nga maayo nang pamatyag. Awala kita na isubong sang aton nga pinsara bala o kon wow balita nga segment kay ti amo ning tagaan ta sang gamay nga panahon. No, gamay nga atensyon kay ti bululigan ng no, mga kakipay. Nagpangayugid sang bulig, no, ining pamilya ni Zaidan Rion Dubuzet. No, si Zaidan Rion Dubuzet, anum kabulan pa lang ni mga ka-K5 nga subong, no, nagaantos na sa severe dengue kagyara sa isa ka ospital sa Bacolod. Bisan pa ang nagadako ang galastuhon padayon, no, ang recovery effort, no, pag paninguha sa mga doktor specialista nga balampuwasan sining 6 months old no nga bata ang iya sining ginabatsyag. Diya muna no bisan pang medyo mabulubog at karon ang ginapasaan sining pamilya Dubuzet sang amay nga si Rian V. Dubuzet no paring ampila mo ning amay nagaampo sa gyapon na nga maumpawan ang iya sining bata kag makabalik na sila sa ila sining puluyan. Diya muna gani nagapangamuyo gidya kag nagaampo nga matandog dirang inyong balatsyagon ang inyong tagipusoon nga mabuligan man lang bala no nga sini nga bata si Zaidan okay ti amo ni gani tagaan ta sang gamay gid nga panahon ining pagpanawagan sang magpamilya para sa ilang nga bata kay ti kitan batsyagan ta man mayara kita sang duwa ka bulan pa lamang nga apo kag nabalaan tagid kung gaano man kabudlay ba lang magkadinggi ka paring ampil no? Kami nga duwa ni paring ampil ya experience na kita namo ng mga family members namon no, nga nagka-supreher sang dengue ti much more no, mga kaki 5 anum pa lang kabulan no? Ang bata kag amo ni ni dayo nang iya sinay na experience handris kalibutan diya mo na no, sa sininga tion sininga panahon. Oh, kabay pa nung i-extend daton ang aton sining pagkamaayo no ang buluwano naton tagipusoon nga matagaan man ah no sang kaigunan nga maka abawi ang lawas sining bata nga makapadayon man sa pag pabulong ining lapsag kag makabalik na no sa ila sining pulian. Tanan dira nga mga listeners naton no nga may buluwanon nga tagipusoon bisan gulo ginagmay lang ang kantidad di kung kita mga ka K5 pila kita kagato sukun libo nga nagapamati da makaipon man kita no kag makabulig bisan papano makapian-pian no sining magpamilya sa may buluwanon dira nga tagipusoon direkta na lang niya direkta na lang ni ang numero nga pwede ninyo padalaan. O, direkta na, mismo sa amay nga si Rian V. Dubuzet ang inyo sininga bulig. Now, kung gusto ninyo nga maalawag dira, pwede man ninyo i-screenshot tapos ipasa nyo lang. Now, sa amon diri, ibutang ninyo dira sa comment section ang screenshot kung nakapadala ka mo para ma-mention ka mo da. Now, sa aton nga mga utod. Ariyo ang GCash, mga sir, mga ma'am, now, ni Sir Rian V. Dubuzet. 0981-615-1914. Aliwato naton, 0981-615-1914. O hinayon tapagid para at least dira kung bupalang pagkuha nyo papel kag ballpen para malista ninyo or butan nyo da sa inyong cellphone. Are ang number liwat 0981-615. Aliwato na ito, 0981-615-1914. Amo na mga KK5 ba? 0981-615-1914. Sakto, paring ampil, no? Ang numero. Kung gusto ninyo makita pagid ang sitwasyon ni Baby Zaidan, pwede ninyo malantaw, no? Ma-open ang amon dira nga page sa DYJU K5 sa guy 89.7. Kahapon, na-post na namon, pwede ninyo i-scroll down para dirang posting namon sa kay Baby Zaidan. Na ang post dira, makita ninyo naka-intubate siya, may tubo bala, no, paring ampil. Naka-ICU ang bata, kag anong palang kabulan, muna na dayon ang iyasin nga ginasupreher, no, kaluoy katama sang bata. Amuna, no, kagawad Emilia Orocio, ay na batsagan mo manguro, kahit ikaw man mismo, may anak ka man kag apo sa aton nga mga tagpalamatida, no, kaluoy katama sa pamilya Dubuzet. Ati, siyempre, di Manila gustong mabutang man sa alanganin ng kabuhi sa ilang bata. Amo na nga nagdiretso na lang sila kaya gin-refer. Kaya ti pinsara bala, anong kabulan pa lang. Kinanglan ginisang specialist ng ospital. Muna nga gindala nila sa Bacolod, knowing na despite sang kamahal man sang bilay sang pagpa-ospital subong, wala gin sila nagpang-duwa-duwa. Ti ining si Sir Ryan V. Dubuzet. Nagetrabaho lamang sa isa ka co-op, no? Paring amfil, no? Sa isa ka kumpanya. Dirati awahaw mo lang kita sang amay, no? Nga nag-amo man ang breadwinner, no? Sa pamilya. Ti plain housewife man ang asawa, ti amo nga tinder sa bata. Ti karon ano na, no? Nag-batsyag na dahin sila sang amo ni kabudlayan. Pero ti wala sila nag-dulaan sang paglaom, ah. No? Kag dira, nagapangayo man sila. Bisan pa ang inyong financial assistance sa bata ang importante gid, no? Suno sila ang pagpangamuyo man. No? Kabay-pay upod ninyo sa pangamuyo ang ilang bata nga si Zaidan Rion Dubuzet nga makarecover kag maumpawan. No? Makabalik na silang balay. Amo na kadelikado mga KK5, no? Kadelikado sang panahon subong labi na nga tigulula na ang dengue bala, no? Mga kautura naton. Ang dengue, so halungan tagid mga kabataan ta. Masyado inakadelikado kagka traidor nga sakit. Kaya ginadalas ang lamok, muna nga kinanglan, limpyuhan gid naton. Daw ang aton sining nga palibot. Oras, mga KK5, alas 5:08 na. Now, dili na kita sa aton nga mga balita, mga headlines naton for today.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang
0: K5. Sa aton sining mga headlines for today, mga ka-K5. Sa aton mga local news, Barangay Paraiso, may mataas nga kaso naman sa dengue sa siyudad sang Sangay. Punong Barangay Astor Lopez nagapanawagan sa Pumuluyo nga magpaninlogid sa palibot. Samtang, siyurad sang Cadiz naman nagbukas ang nationwide painting contest kaya mayara sang 300,000 pesos nga grand prize mo kampiyon sa mga ano da mahilig mag painting-painting, no, sa aton nga mga artist chansan yun na ni 300 kyaw ang premyo. Samtang, dugang para aton nga balita lokal sa Gay Component City Police Station ginkilala bilang nanguna naman nga sa police performance. Dugang pa nga balita lokal, SFP Cycle 16 ikatatlo na nga nagdistribuer sa pagkaon. Konsenin gin patigayon dira sa may barangay Daga, sa barangay Daga lang abot sing ngayon katatlo na, no, ining special food a program, no, Cycle 16. Ato na karon ko ana detalye bahin sina. Sa aton nga balita provincial, Lalaki naman nga nagtambag lang si Linawayo, bawhalong gig kita. Labi na din sa mga utod na ton, ninugay gig kita pa hero-hero. Kahit hindi kita si Batman, Spiderman o kung Superman. Nga kung may managarambulanay da gani, kung ano dang mga trouble, mapatunga kita magtulotambag. Dumdumon gina ton nga hindi kita bulletproof. Hindi iya ang panit na ton, hindi iya panit sang hipopotamus nga daw hindi madutlan, nga pati kadamol. Amuna, mga kikipay, nugay kikita patunga, tambag na, tawga na ton pulis. No? Kung ano gidman, kahit ikabudlay na, may armas nga na idakaroon pananglita ng isa si Ilada. Lupok manada, armas luthang ukon patalom, may ikaw, panadayang madalahig na nga nagpahiro-hiro ka lang. Oh, aparo ni dito sa lalaki sa may takuling bakulo do, na bunaan pa siya. No? Bangod siya sila nga pagpanambag. Ang isa ka picture ni, do hindi ba ni among ginsend ko? May ginsend ko tong isa pagid. Anyway, na ano namang guro ni? May ano ning problema subong sang messenger man. Duwan ni ka picture nga si Peret pareng ampil. Pero na dubli no unyo, do lain man ning isa ni gindelete ko na ganito permiro. Loko-loko ni si paring Mark Zuckerberg. Provincial News sa Gyapon, drone survey ipatigayon subong nga simana sa palibot naman sa Bulkan Canlaon o si Saon Gurtos Babaw. No, kung anong senaryo dito, anong sitwasyon para mahibalaan kung kinanglan Gyapon na magpreparar ang palibot ng mga lugar, mga kabanuhan ng kagkasyudaran para naman sa proteksyon sa katawan. Dugang pang balita probinsyal, alkalde sang EB Magalona nagpanawagan nga maging kalmado kasunod sang pagpamahog sa EB Magalona National High School. Samtang dugang pang balita, masobra 3 milyon nga smuggled cigarettes ana kumpiskar sa Dakbanwa sa San Carlos. Dugang panatong balita lokal sa kay K5 Jom alias Bacano, arestado sang tracker team sa Sangay City PNP. Sa ato naman nga balitang sports ni Jaco, pickleball world number 1 Ana Lay Waters magabisita sa Pilipinas. Balita ni K5 Raylan Nieves. Samtang balitang entertainment, Taylor Swift magabaton sang MTV VMA Artist Director Honors Award. Sa balita ni Ate Sheng. Amo na ang aton nga mga balita nga dapat ninyo bantayan kag abangan sa aton sini karon nga pagpangalaga. Thank you gid, no? Sa mga nagka-standby dira kag nag-aabang sa gyapon sa aton nga mga balita. Padayon lang mo sa pagtutok ka. Okay, sa aton sini nga pagpanumbalik. Ang mga detalye na kag kabusan sa aton nga ginpang haboy nga mga headlines ang aton igadulong sa inyo.

0: www.photoshop.com.
1: Nagapangita ka bala sang affordable kay quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kadto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bag-o nga SSS building sa siyudad sing Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuli gin sa akong problema. Nagamugin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purukrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo, ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imong baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidant. Panghunta sa mga halit ng free radicals. Likawan ang balatian. Mag DTX 500 ka. DTX 500 D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong chat nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit.

0: sa experience mo.
1: Extend Food Superman for Men DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi DTX 500. Ang pang-power kag Super Detox mo DTX 500.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
4: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
5: Oras sa Pilipinas, sa alas 5.20 na sa aton direng mga utod, huwag mga empleyado, labi na kung active member ka mo sa PhilHealth, dumdumon ginaton nga mayara dira sa programa ang aton nga gobyerno, labi na ang PhilHealth, amo nang ginatawag Yakap Program. Ina, no, pwede na aton magamit pa check up sa aton nga pamilya na mga ara dira na butang as beneficiary sa aton nga PhilHealth, pwede gid din amo magpalibog pa check ups doktor. No, nga labi na ko specialist kinang lansang specialist nga paglantaw ang inyo sining nga ginabatyag kag amo man, no, base pa lang may mga bulong dira nga pwede na masulod na lamang sa inyo dira nga Yakap Program. Pwede ninyo na hibaloon na. No, diri sa Jaisarus Birthing Clinic, iti tatlo lamang ka facilidad diri sa Sagay ang accredited sa Yakap Program ka PhilHealth, no? Amo na ang Jaisarus Birthing Clinic. Diri sila nahamtang sa may Porocrutons Barangay Poblasyon 2, no, likod dira sa P19 building, ara dira nga kalye, no, sa kilid lang bala sa Mormons Church, no, Church of Latter-day Saints, ara dira mga kakipaib ang Jaisarus Birthing Clinic. May dako sila da nga karatula sa ni Jess, makita gina ninyo ra yon. Now kung sakay lang kamo tricycle o tricycle, suito na na nila, balaan na nila kundiin ang Jaisarus Birthing Clinic. Aradra, no, mga KK5, mga schedule sa mga doktor, specialista like for example, pediatrician sa mga kamataan, OB gynecologist sa mga kababayinan, internal medicine doktor sa tanan niya nga may problema sulod lawas naton, kag general medicine doktor bata tigulang, pwede gid, no, sa ilang general medicine doktor. Katukmada, no, sa Jaisarus Birthing Clinic, mga KK5. And of course, no, ang aton nga palatuntunan, ginadulong man sa inyo, Skalwan sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung naanad ka mo dira nga magpangape, gasulab inyo sulok-sulok, amo nang epekto sa ginatawag na ton nga caffeine, ano bala, tolerance. Kung hindi gidya bala magkasustener sang mataas nga acidic content sa mga 3-in-1 or mga instant coffee dira ginainom ninyo, that is why nga gasulab, no, kag masami padulong kita si R kag ang epekto man sira kung kaisa paningaon mo na gani nga nagadako kita nagatambok te kung gusto ninyo nga magbulig gamay pa reduce kamo da, no, while nga nag patigayon kamo exercise, healthy diet, healthy lifestyle, opda naton sa pag-inom sang DTX Coffee Mix. Kati wala nagapasulab sa aton nga sulok-sulok, may alibyo pangadala. Nagapa-cleansing baga, no? Nakakapi ka na, na-detoxify ka pa. Amaran DTX Coffee Mix. Now, sa mga Mataas din ang blood sugar, taas ang ila sining blood glucose, diabetic person, ang pinakanami din sa inyo, medyo gamay malang diferensya sa presyo, medyo pricey siya gamay, no? Amo na nga itong DTX Premium Coffee, kiti wala siya kalamay nga sangkap, ang ara din mga KK5, no? Ang stevia, matamis, dula ang pait, pero hindi siya magkapataas sa itong blood sugar. Amo na ang DTX Premium Coffee. Tedere available sa aton nga klinika di Alternativo Medicina every day except Saturday, no? Mayara kita sa nga clinic hours alas 8 tubtob, alas 5 sa hapon, no? Bukas ang aton nga klinika. Now ang check up naman niya mga KK5 alas 9 sa aga tubtob alas 12 matag Martes kag Huwebes. Duha lamang kadlaw sa isa ka semana ang libre nga check up, ha? Martes kag Huwebes. Diri na hamtanga sa may Calia Riles, Poblacion 1. Kilid lamang sa aton nga studio, color green ang pinta, no, sa klinika na aton. Blue naman yang K5, no? Mga KK5. Amo na, no, sa Cadiz, sa Aramanda, sa may Dalan Magsaysay, Barangay Zone 3, mga KK5. Oy, speaking of DTX Coffee Mix, dira sa may Brad's Coffee Shop, Kurbada da Kinalumsan, Poblacion 1, aradra available. Kaga maman sa Migo na itong pilay, kay Migo na itong pilay, dira sa may public plaza o sa Gaya Aramanda. Dira sa mga kapihan di, sa may bagong merkado, arada sa Natad Coffee Shop. Gabligya man sila ni Ma'am Evelyn. Good morning, Ma'am Evelyn. Kagiban dira ang mga katupad man nga kapihan. Dira sa kay Busjom nga tindahan, kay Ma'am Warzenitirol Sunido. Aramada, nagbaligya man sila sa aton ng mga food supplement. And of course, sa inyong alagad, no, tubang dira State University of Northern Negros, aradras gamay tada nga tindahan. Bulubintana dira nga tindahan, no, tubang dira San, kilid ng dasbaligya da bala mani. Arada, ang aton gamay nga store. Arada aton ng mga supplement kag kape. Arada, kantulang mo da. Kung gusto man ninyo magpa-deliver, mangkutan nyo lang kami ni KK5 ang Phil Celestial. Free delivery. Free within city limit lang. Kutob sa malabutan sa iyang Honda Click Patrol. malabutan lang. Kahit mahal man ang gasolina, sumungkong mag-outside the city na. Kung mga dirilan city proper, pwede gina-istoryahan. Kung daw medyo luantad na, pwede mag-apo-istoryahan. Huwag na problema. Public service ni Ngamon. Okay, kamahal gasolina sa buong paringampil, no? Ang litro, halos mag-isa na kagatos. Nubinta na dugay-dugay. Oh, grabe. May pila na lang na. Ha? Nubinta nang sa iban. Ang sea oil, daw, 89 na ganun premium. Oh. Anong pinakabarato? Total? Ang pinakabarato? Ito, no? Balita ni Kaki Pabjom, eh. May pinakabarato, pero mahal gapon. Amo na pinakabarato, pero mahal gapon. grabe na. Ang gasolina, daw, isa kalitro ang shin mo. Isa kalitro, kag daw, mga, ano na lang, lima kakutsara ng gasolina. Amo na, no, ang bili mga kakipay. Sige, parahin kita sa aton ng mga balita. Dili na kita sa aton ng balita lokal. Umpisa kita sa aton ng balita lokal. Ginaagda, no, ang mga artist, mga mahilig dira sa pagpinta. Halin sa nagkalain-lain naman gabahin sa aton ng pungso. Gati open ay parin nga ang field nationwide. Ang pinakauna nga nationwide painting competition sa Cadiz City. Nga kung sa rin ini ang may tema naman nga healing bilang kabahin sa 53rd Dinagsa Festival sa Enero 2027. Makabaton ang kampiyon, ang magkakampiyon sa 300,000 pesos samtang 200,000 pesos naman ang ikadwa, second runner-up, 100 kiao naman sa ikatatlo, 80,000 ang ikaapat, no, kagang ikalima, makabato naman sang 600,000 ba? Grabe, ha? Ganda ko sang budget sining, sa sining higayon. Grabe, pwerteng mga price. Samtang, ari pa ha, mayara pa sang mga lima ka-finalist. Lima ka-finalist. Wala labot sa mga dalagkuan nga hasta sa fifth runner-up. Ang lima naman ka-finalist, magkabato naman kagtagaan sang tig 30,000 pesos. Rebase siya sa ilang announcement ha. Ang mga obra nga pagadaog ibaga pakita naman sa palabuton nga Cady City Medical Center. Uy, amuning pinakakampiyon pagid pa rin ang bill. No, kay manang mga painting no nga mapilian kag magadaog ang igabutang naman sa bag-ong ospital nga iga hindi na siling pagatukuron kundi natukod na daman og tapos na gani no kumbaga pagabuksan pareng ampil dira ibutang ang painting mo for example ikaw bida karon nagdaog ang imong obra maestra ikaw ang kampiyon tila banlaban ay butang na sa lobby ang pinaka main entrance nga pagsulod mo palang kitao na painting mo ti di bala pareng ampil grabe nga pribliyo na no that is why nga ang tema healing no pag-ayo kumbaga pareng ampil o kampiyon na bakod nga ano ni nga kompetisyon no mga kakipan ang mga obra sa resiling na ini ang igabutang sa Cady City Medical Center agud nga makabulig naman sa paghimo sang malinong kag positibo nga palibot para sa pasyente kag bisita ti amo na ang hint no mga kakipan sa mga painting na tunda gusto ninyo magintra amo na nang hint no ang ano ba lang kumbaga ideya no ina ang igabutang dira kati ospital kumbaga makabulig bala sa pag paayo sa mga pasyente pero malang paglantaw pa lang sa painting mo daw maayo na sila sa ila bala tiya pagkakita pa lang sa mga painting daw ikanami na sa positibo na dahil ng epekto daw DTX coffee mix lang daw DTX 500 D3 bio kag may TC lang dayo no? Maayo ka na sa mga ginabatsyag daw buligan ka heal. Now ang registration bukas tubtob October 5 samtang deadline naman October 5 ha? Take note bukas na no ang registration tubtob October 5 samtang ang deadline naman sa pagsumiter sa mga obra amo ang December 15 ang mga marugdaog paghataga naman sa pagkilala sa Enero 23 sa Cady City Arena sa sunod na katuig ang fiesta gid dinagsa festival di mo na naguro pagbukas man sa Cady City Medical Center mga kakipag kampiyon ng ospital nami paringampil no? Kanami sa ilang ospital da kampiyon ha at least may ospital ang mamlapit sa inyong city proper na sa mga utod na ton ng mga kadisno parahin kita sa iban pa naton ng mga balita ariyo award manggiapon kag kampiyon ng balita amo ning mga good news. No, ginkilala ang Sagay City Component Police Station. Bagod naman sa maayos ini nga performance, no, kag pagserbisyo sa komunidad. Nakuha sang istasyon ang rank number 1 bilang top performing component city police station kag overall rank 1 sa tanan naman nga police station sa Regional Operations Accomplishment Dashboard. Nangin pinakamataas man ang daily ranking sa istasyon. Sa sulod sang 11 ka adlaw samtang nanguna ini sa may pinakadamo naman nga police operation batok sa illegal nga pagpanagat illegal ha, take note kay ti syempre may mga patakaran regulasyon no kag layi kita sa pagpanagat no naintindihan taman pigado man panahon sumbong pero ti sundon ta lang para iwas kita sa ano ah no, sa paglapas bala sa aton balaod o kon kasuguan. Now, sunaw sa Sagay City PNP. Resulta ini sa pagbinuligay, disiplina kag paghiliusa naman sa tanan ng mga personel tawo sa istasyon. Now, sa pagpatuman sa ila naman ng mandato sa pagserbisyo kag pagproteher sa komunidad. Sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Albimar M. Flores, ang Chief of Police, ginpahayag asang istasyon ang parayo naman nga paghatag sang madasig matinumanon kag community centered nga serbisyo pulis apat ka mga pagkilala no ang ginbaton sang Sagay PNP bilang resulta naman sang tingob nga parikasog sang bugos nga team.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
5: Now try na ton taugan si K5 Ariel Apas bahin sa iya siring nga balita. Now ini balang mataas karon nga numero nga ang konya sang Barangay Paraiso sa bahin sang mga na record na report. Now nga nabiktima sang balatian nga dengue. Okay, ti last time to na report na to sobra 30. And then later on Sa ika-una nga simana sang Setyembre, naka-record na sila sobra 40. No, nga kaso naman sa dengue, siya doon ka damo dira, no? Ang kaso sa dengue, no, mga KK5, sa may barangay Paraiso, ti ato ni Uci Saon, no, pinagi sa kay KK5 Ariela Paz, kiti na-interview niya gid. No, na-istorya niya si punong barangay Aster Lopez sa barangay Paraiso, bahin sining nasambit nga record o kung report, may kang tanan sa dengue sa ila sining barangay. Aton nga ginatinguan na mga KK5, ang linya ni KK5 Arila Paz, no, sa iya sining live report, bahin sining kaso sang dengue. Pare na, si KK5 Arila Paz sa iya sining live report.
0: K5 News FM Live Report.
5: KK5 Ariel, good morning!
3: Yes, sa KK5, Rowell, may agagid kay bago lang kita sinika bugtaw, pero kasi
5: tayo na murag-muragan ka na KK5 Ariel. Ahay, sorry kita. Sorry kita, aga pa.
3: Gastan bay ko subong kay para agud bala makay baluman ang nasyon nagsasagay kung madikin gid bala ang lugar nga nagataas ang kaso sa nga dinggi ka si Pebro kay bangol kay sige na inulan ti nagkantok kita kagapon nga adlaw sa Sagay City Primary Care Facility kay si Pebro sa diin nga may ara nagali na itala isang nga kaso sa dinggi di sa may sa Sagay kag ang mataas nga kaso sa dinggi amo ang barangay Paraiso KK5 Ruel na may naitala nga 41 no ka
5: 41 persona. Last time ko to nga na report KK5 Ariel diri sa aton nga programa last week pa to. August pa to ang record mo, January till August, mga sobra pa lang 30 ti September, first week of September pa lang ha, 41 ka cases na sang dengue ang na-record so far. Sige.
3: Ang naitala diri sa may Jordan, no, masunok pa ni punong barangay Aster Lopez ang Jordan, no, kung Jordan na
5: Prof. Jordan, wow, damo na pamalay kay Kay Pai Bariel, damo na pamalay, nag-iikit-ikit na dang pamalay sa Prof. Jordan. Amo na dang lugar dira sila nga barangay may pinakamataas nga na record sa dengue. Uy,
3: dito sa may proper, o, proper ni sa Dampi kay Pebro Well, kung niya sunok pa sa iyang apahayag kagapon nga adlaw, kay aton sa nainabi kagapon, sa kung sa diin, nga nagpatigay mo sila sa nga fogging, adra nga nag-request mo sila sa aton nga primary care facility, agod ba lang nga matap naman ang kinini ang sakit sa dinggi, o kung matap naman, o kung bunbunan man ang mga lamok kay Pebro nga nagdala sa nga sakit sa dinggi, kaga siyempre, nagapangabay man siya nga hindi niya makaya kung siya lang kung sa diin nga mag
5: siyempre gidi alangan man si punong barangay lana dang manilhig kag magpaninlo kada kag magfaging no dapat ya buligan ginada sang katawhan dira sa barangay Paraiso kay in the first place sila gid yang una-una gid nga maapektuhan kung higko dira nila palibot nagadanaw permi ginapugaran kag ginaistaran sang lamok dira ang mga kalog estero da kag kung ano da nga mga pagkabutang bululigan ginasang tanan kay Kay Pai Bariela no ti amo nang panawagan ni punong barangay Aster Lopez dapat tinlo pa ninlo gid ang tanan.
3: Di pa niyong paminaw na ito, pero lang bahayag ni punong barangay Aster Lopez.
5: Kap, good morning.
6: Okay, sa una-una sa mga Maguindanao, good morning sa kanan ng Palamate, sa K5. Kaya sa mga tagawag ng Lepaiso, may nagagit. About sa dinggi case na ito, subong, actually, ang aton current na case is 41. Balikadamo, sa aton na nasubong. O 41 kabilog. Bali, wala ta deaths, pero may ari isa nga daw ginasuspetsahan nga dengue death ni siya. Ang cause ng death is dengue. Pero hindi pa confirmed. Pero ang case size 41. So, kapila naman kita nag-fogging. The almost pila kasulit-sulit ma-fogging. Kito may ginasunod na nga schedule ang fogging mo. So, aragya po ng dengue. So, ang ako nang ginaayo tani nga sa mga pumuluyo nila dere sa barangay Paraiso, nga buligan man tani nila ang barangay, natural ang gobyerno naton nga paano naton ni ma-reduce ang dengue. So, ang number one naton nga hiwota ni kag ginaayo ko is mismo sa inyo ugsaran, mag-review ka mo. Nablang ginatawag nila nga kaya pa na kulob, nablang nang ginakulob mga bottled water, basiyas ng bottled water, mamawala. Mga basang may ginatinaran ng tubig, ipang kulubon gina siya. Kay dira nagasugod ang isaran sa labok ko, kaya minisaran sa labok ko, dala sa dengue, istindo na tubig, hindi yan kay ito na tubig.
7: So, sino nga na ito, kaso nga sa dengue, ako sa nung nga naka-report ako, sa nung nagsugod?
6: Isang pagsugod, isang, ano man, dali, asong, pagsugod ni ulan-ulan, dali?
7: Pagsugod ni nga September na record?
6: Bali up to subo na ang 41 is today up to today ang updated na siya.
7: Sa so, diin nga mga lugar ang may naitala dire sa inyong barangay kung puro na may na-record na taas sa kaso.
6: Ang isa ka damo gid ang pagsugod din ang dire sa Ordan diring area sa proper kag sa housing.
7: Ang damo may na yun.
6: Then sa central not so much gid pero subong ang gina ano to is pagay as pagay naman may ara to dengue. Oh. So wala nga dogalap ta eh kay yung lamok na aga carry sa ano sa virus ng dengue aga selo-selo na sa mo. So wala na niya ako ba pangabay ko sa mga pumuluyo nga nga bulig ka mo pang limpyo sa inyong saran kay maski ano natin kasulit-sulit paging ko na nga ito, ugsaran daw damo, gyapon gina, ano ba, gyapon, ideal na breeding grounds ang lamok, gyapon nga naga, especially yung gakheris, yung dengue nga virus, eh. Ayawan kita ni dengue nga, faging mabalik-balik lang kita sila, sulit-sulit lang kita, damo na, kabay pa nga, sa bagay, ang dengue is, tungod nga rainy season na subong, ya sige na taulan, hindi pa lang ginawa kung lan, pero napasalamat lang kita nga wala asang death subong sa dengue. Pero ako lang ina, the number one nato na mabulik sa agad sa dengue is marinlo lang kita sa ato magsaran. Eh para po mabotan ito yun nga dira naman sa area niyo ang e-fogging, at least ang lamok hindi na silingan na balik-balik lang na star out.
5: Sige, so amo to no si punong barangay Aster Lopez ka kay Pai Ariel.
3: Sis amo lang kanong lagi sa kuno nga nagparawagan kay si Pai Bruel nga magapadayon sa pagpaninlo sa nga palibot agud ba lang nga matapna na niyang kininga langaw kay kalabana na naaw lang
5: ang
3: kaning
5: lamok o ang kay kalabana dengue.
3: Oh. Gatiner gini sa mga tubig blan dugay ka pundo bla.
5: Dugay ka pundo at the same time ka kay Pai Bargel inang matinlo bla mga atubig bala sa wala na pa kulob ng mga butilya sang soft drinks, mga jar, no mga banga at the same time mga ligid na bala mga adaan kag usado ng mga ligid nang wala na pa kulob. Oh. Amo na kay Pai Bargel, tinagistan na sa tinlo. Sakto man ang punto ni Cap Aster Lopez nga ang dengue, hindi na gid man na madula, ara na gid na sa aton palibot ang virus nga dengue. Pero malikawan na ito ni kung kita mismo ng mga residente pumuluyo sa lugar ang nagapaninlo gid. No? Nagapaninlo kag nasunod ng 5S bala na? 5S? No? Sa pagtapna sa dengue kay Pai Bargel.
3: Yes, kasi pabruel kayo man kamakamal kasi na nga si punong barangay Aster Lopez na ga-adjust pa sa subong pero nakitaan mo naman ang iya mga agi o kalambuan man
5: ang pagpaninguha
3: sa barangay kasi pabruel sa barangay Paraiso. Correct. Kaya basi tuod nga daw ka daw pagkadulab lang sa punong barangay ng katawan niya
5: Kapet Flores
3: former Flores tapos si Jimbulos na i-adjust siya. Pero sa ito nakitaan, grabe pagpaningkamot niya para mapadayon ang programa o mga aktibidad sa may barangay Paraiso.
5: So anyway, kakipay ba, Ariel, napamangkot mo kung may casualty sa ilang barangay so far wala pa man?
3: Glory to God, wala man. Wala
5: ating kampiyon, amo na ang pinakamayo ng balita. No, kahit humalim pa sa itong Enero, tubtubusubong Setyembre, so far mataas to ng record. No, na report nga kaso sa dengue pero wala iya sang casualty. Amo lang ang pinakamanami, dira nga bahin sang balita kay Pai Bargel.
3: Yes, kasi pa bro. So, muna ang natipon ko sa mga balita, sininga aga kaga ini nga balita, ginadulong sa X10 Food Supplement Promen ang lumay nga way orasyon. Para sa balitang K5 sa umaga, inis ka K5 are hapas. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko, kang kalikawan sa Northern Negros, K5 News TPM.
5: Kampiyon ang report ni K5 Ariela Paz bahin sa mataas nga numero sa kaso ka dengue dira sa may barangay Paraiso. At least na interview raton, no? Na interview ni K5 Ariel si purong barangay Aster Lopez ti husto mana, no? Siya ang pinaka malapit nga kagawad sa pwesto ni anay barangay Captain Pet Flores, Pipito Flores, ang number one. That is why nga siya gidamong nagpuli daw vice presidente or vice alcalde daw mo na bala, no? Mga K5, di kong anong matabo to sa pinuno. Of course, kati ikaw dang nagasunod. Mo ginangi mo sining salon man nga obligasyon, pero ti nagapaningwa man ang kapitana. Now, dira sa inyo ka barangay, amo na ganing iya panawagan, buligan na lang naton. Sige, ati kampiyon ng pinakamahirang balita, kiti wala pa man so far sa casualty, kabay pa nga tayo yun na matapos ang tuig, nga wala gidman, no, sang may matabo, kag siyempre, ginapangamuyo man naton nga ma-reduce na, kahit overall mo lang na, no? Halin January, tubtob sining September, ang 41 cases, hindi niya butsing ganun nga sa bulan lang sang September, kundi overall na consolidated na na mga K5. So, galing lang, at is kabilugan sila gina may pinakamataas nga reported cases, no? Butsing ganun, na-report. Ang ibang dira, basi wala naman lang gani guro na report, nag-ayo naman lang, kasi may mga natural kag-alternatibo man ng mga pamagi, amo lang lang ginahimo sa mga pumuluyo, amo lang kung kaysa wala na gina-report pa, no? Ang amuna ang klase nga problema o konbalatian. Now, sa ilo kita, sa balita na ni K5 Joe Marie Sulido, ining police report, si Alias Bacano, arestado sa tracker team, Kasagay City PNP. Sino ni si Alias Bacano? Diin siya, taga diin, anong kaso niya sini? No? Nga ginpangita gid sa aton sini nga kapulisan otoridad ta gagatigay naman nga ginaresto mga ka K5.
0: K5 News FM Live Report.
5: Ka K5 Jom, good morning.
8: Good morning, K5 Royal. Arrestado naman sa tracker team sa Sagay City PNP ang isa ka persona nga may pending warrant of arrest. Naging successful ang operation kay K5 Royal pasado alas 11:04 sa aga September 21, 2026 sa may National Highway sakop sa Asyenda Aime, Barangay Tinampaan, Kadi City, Negros Occidental. Atong tracker team labot pa dira ka lugar, no? Para lang sa
5: may
8: pagpangita.
5: May sila base gani ka K5 Jom nga nakalambot to Northern Luzon mo. Mga lugar na to sa Benguet to bala o kon Nueva Ecija. Dito na napakalambot na sila ya, pangita lamang sa mga wanted person nga may kaso diri sa aton.
8: Dabo gid lugar reaction mo. Ang iba ni sa, "Uy, man ayaga panago, ga trabaho man nga wanted gid." Pero sige na lang, babayad na lang sila. Ila man po na ila entitled sila sa galingon nga opinion.
5: Opinion ba lang ra.
8: Ang ini naman iyang persona K5 Borel, may kaso nga homicide. Kag ini naman niya gintugin, gintukutan naman sa nga makapiansa sa kandidat nga 60 mil para sa iya temporaryo nga kahilwayan.
5: Kaso piansabol.
8: Piansabol kay K5 Borel. Ang ato naman niya nga pag siyempre ang ato naman niya personal nga congratulations man sa tracker team sa
5: Sagay PNP. Kaya mo to, ginagbalita ta. Di ba nakadawat naman sa award, sunod-sunod nga award ha, sa pagpamuno ni Lieutenant Colonel Flores bala ang Sagay PNP.
8: Top performing police station.
5: Correct on that. Pag panakop sa kung sino drang may mga kaso wanted at the same time mga police operation man kontra illegal activities. Very good, kampiyon. Kabay patani nga makalambot pa sa Gyapon sa ano no, sa pizza bala nga kung sano pagabuksan ning bago nga police station. No?
8: Kabay patani, maski ang ato lang pangabay iya ka Kiper Burrell. Nga tani, maski tagaan mo sa chance nga magpungko sa bago nga police station.
5: Amin na kanami, buksan nyo na lang subong do, tapos naman na. No? Nga para makapungko na da si Lieutenant Colonel Flores da. Sano pa na da buksan na daman? No? Kaya, basiguro idungan sa ano? dungan manguro sa merkado publiko kay Pipe Jong.
8: Di lang naton ma-anticipate kay Pipe Jong, di naton
5: ma-speculate.
8: Pero mabase man idungan sa culmination sa civil service man.
5: Pwede
8: man, posible.
5: Kay tipin, may nato na magyan.
8: Butangan ta na lang strampa.
5: Nang tapos-tapos na eh.
8: Tapos na.
5: O daw, ginsirado. Ano malang na dahil kay Ginano? Pati may mga aircon na, napintahan na, tanan-tanan. Pati ganit mga pangalan sa kung sino mga opisyal. Hara naman eh. No?
8: Butangan ta na lang sa guwa strampa.
5: Ano man?
8: Buksan mo, papasukin ako.
5: Buksan mo, papasukin ako. Lieutenant Colonel La Flores, ha? Si Jumareo. Butangan niya sa karatuladang buksan mo, papasukin ako.
8: Pero in fairness, Kip Everell, kampiyon gid performance sa ato niya. Ginapromote na nato ni. Ako pa, actually, ang information nato is acting chief of police.
5: Uh-huh.
8: Pero worth it to be chief of police gid
5: Japon. Acting ba na Japon nga sobra na sa gani, ano na, maduwa na katuwig si Sir Flores Bongo.
8: Mag sobra siya duwa katuwig.
5: Iban gani, way gani, kapakalambot gani.
8: Duwa
5: katuwig, isa katuwig, may ara gani iban, pito lang kadlaw gani.
8: May chance gani, Kip Everell. Nga from ako di na siya manaog.
5: Oh, may ara si na
8: dayon.
5: Chief of Police.
8: Another 2 years.
5: 7 days lang ani. Da relieve dayon.
8: Isang linggo pag-ibig. Sige. Awa na pala kung mga balita ang ato natin.
5: Sige ka nami, bala ka siya manan ng paringuwa. Da, no, sa police station. Na, tips,
8: na materialize.
5: Na materialize, na realize. Kag siya gina mong nagparikasugban nga mapatindog man ang istasyon sa madasig nga paraon. For the sake of ano na lang sa hipe bala no para pagbukas nina siya dahil pinakauna da mabutang bala nga picture da ang yamo na kapungko
8: bakto na kon bakto na kon ma-relieve lang na po siya 7 days.
5: Tapos?
8: Mabalik na po siya di dayon of 2 years naman. Joke lang.
5: Pwede lang ang suggestion.
8: Joke lang.
5: Kisa ideahan mo na. Amo na ginaginambal lang kung may paraan. Kung ano na.
8: Gusto
5: may paraan. De, kung ayaw. Ayaw. May dahilan.
8: Disclaimers. Analysis lang na yaga ko.
5: Opinion na yan amon.
8: Hindi
5: ni Jom. Juma Resunido lang dalagot. Para de ba diyan. Chat na. Agi ta lang sa komedya pero do ko magana mo na mga ideya bala. Mga posibilidad.
8: Nga gid paagi naton sa komedya kay si Sir Ruel Angko.
5: Extra.
8: Si Sir Ruel Angko, ako ang media. So duha kami komedya. Extra na ko. Ang ina ko balita dala sa tos kalwan sa Detex 500, Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, D3 Biospore Biotex, kang Extend Food Supplement, Detex Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Para sa balitang K5 sa umaga, ako si K5 Jom Sunido para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Norte ng Bayan sa Negros, ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
5: Madamo gigi salamat kay K5 Jom Sunido sa mga kampiyon ng report. Sa pagparayon sa aton nga mga balita, lumpat kita sa aton iyang sports news. Sa balitang sports ni Jaco, mga ka-K5. Uy, ang world's number 1 na pickleball player, Anna Leigh Waters, magabisita. At hindi na siya pwede guro sa mga ano ni sa initan kay ma-evaporate ni si Waters. Nakala Jom Sunido ang mga tirada. Para sa kampiyon, gari po, tiyari na sa K5, Raylan Yabas, ipalita mo.
9: Natala na magabisita sa Pilipinas ang pickleball world number 1 nga si Anna Leigh Waters sa palaabuton nga Oktubre para sa Franklin Asia Pickleball Showcase. Ang Pilipinas ang ginpili bilang una nga destinasyon para sa pangkalibutanon nga showcase antes inigin promote sa iban nga mga pungsod sa Asia kaangay sa Malaysia, Hong Kong kag Vietnam. Ginanunsyo sa mga organisador nga ang pungsod sa karon nagka-record sa pinakamadasig nga pag-uswag sa patag sang pickleball sa kalibutan pagkatapos nga naka rehistro sang isa ka makahalawat-hawat nga 1213% nga tuig sa tuig nga pag-uswag. Bangon sa madasig nga pagtaas ang numero sa mga humalambang kag mga mahiligon sa sports, ginbutang nila ang Pilipinas sa ibabaw sa ilang prioridad para sa ilang pangkilibutanon nga pagbasangkan. Ang pagbisita kag performance ang world number 1 player sa masunod nga bulan ang ginalauman nga magahatag sang dako nga inspirasyon sa mga lokal nga Pinoy athletes. Para sa balitang K5 sa umaga, kinis ka K5 Rilan Nieves. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang Sports.
5: Madamo gigi salamat kay K5 Jaco sa iba sinigay report. Sa ilo na kita sa ato niyang balitang entertainment, balitang showbiz ni ka K5 Shiana Suelo, ka K5 Sheng.
10: Nakakalana ng mga batons ang MTV VMA Artist Director Honors Award si global pop superstar Taylor Swift sa 2026 MTV Video Music Awards sa Los Angeles sa palabuton ng Setyembre 27. Sunod sa MTV, si Swift ang labing unang recipient ng mga batons ang nasambit ng award kung sa diin ginakilala ang iyang abilidad sa paghimo sa mga music video pinaagi sa pagdirek kapag ubra sa likod sang kamera. Nagpahayag naman sang kasadya ang mga fans si Swift bangod sa maayo nga balita. Indirect ni Swift ang pila niya ka mga music video kag mga pelikula kaangay na lamang sang The Man, Cardigan, All Too Well the short film, Anti-Hero, The Fate of Ophelia, Opalite kag iban pa. Para sa balitang K5 sa umaga, ini si K5 Sheena Suelo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
0: Balitang Entertainment.
5: Madamo gig nga salamat at ising sa imo siring report. Good morning kay Nanay Marilyn Pecarana sa Rosalina Tirol, Epenito Tirol. Suon Romel Tirol, ambali Ma'am Nene Dalawraw. Ang kagawa di Melia Orosio, thank you gid. Franklin Martinez, brown out ni Samon Bagulang. Romel Danorico, good morning manda. Sir Romel, Wilma Suson, good morning. Brown out magono dito sa Pariso, Gileo. Sali Alminsyon, still watching, thank you gid. Mama Sali, I know nga, araw ka mo dahil, nag-standby gapon. Para yun lang mo ha, iba na ito ng mga programa. Karoon na dugagi, para yun sa gapon. Rodrigo Cervantes, thank you gid. Marlon Conde, Evangeline Lape, Droa Jennifer, good morning man. Sino pa? Sige, thank you gid. Paparayin ka mo dahil sa pagtutok. Sa aton siring ka mga listeners, madamo giga salamat. Tub-tub naman buwas ka now. Sa mo man gapon nga oras kag istasyon. Sa aton ka mga kopdanan, nga nag-file sila nga report ka K5 Ariela Paz, ka K5 Jomari Surido, ka K5 Rayland Directo Nieves, ka K5 Shiana Suelo, kag Sumuman, sa ibang paraton ka mga kopod man, ka K5 Chester Jan Bomba Marilu Veronque, Joel Abilay, Ray Matthew Tinasas, Denmark Mahinay, kag sa aton siring nga senior tech, ka K5 ang Philapoy Serasyal. Sa aton manga station manager, Ma'am Colleen Manzanares Cubia. Aton sini nga big boss, CEO, Dr. Militang Uy. Ini ang inyo alagad, ka K5 Ruel. Carmao sa Penada, para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, sa Northern Negros, K5 News FM.

0: 500.
1: Nagatawag mo na ba ang kulubot sa iyong mga itsura?
0: Mag-TTX 500 na!
1: Masamihin ka palatian? I-TTX 500 muna!
0: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
1: Mag-TTX 500!
0: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
1: TTX 500! Extend!
2: Food supplement for men!
3: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Baka sa mga butika.
7: T3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na.
0: Ibalik kag protektahan ang memorya.
7: Mag T3 Bio ka na.
0: Sarang makuha ang ketones sa T3 Bio.
7: Nga isa ka sahi ng brain food.
0: Gagantin luman sa aton uto.
7: Rason nga gandami ang memorya.
0: Mag T3 Bio at lawaglaw.
8: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
4: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawigid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
8: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo, ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imong baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: K5 News FM, Tacloban City, 107.1. K5 News FM, Olongapo City, 94.5. K5 News FM, Calipo, 95.7. K5 News FM, San Jose Antique, 100.9. K5 News FM, Rojas City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 88.7. K5 News FM, Iloilo City, 95.7. K5 News FM, San Carlos City, 89.7. K5 News FM, Sagay City, 102.9. K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
2: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
6: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sumungano sa Biyerkules, Setyembre 23, 2026. Makita kang bawat iman kita live anywhere in the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. Para sa ating mga pangulong dinalang tatlo patay bangod sa dengue sa Aklan. Kaso sang dengue sa Pilipinas nagdangat na sa kapin 156,000. 7 ka milyon nga mga deboto ginalauman nga magatambong sa unang papal visit sa Argentina.
10: Balita Sports.
6: Alas Pilipinas 9th place sa Asian Games.
10: Balita Entertainment.
6: Ann Curtis gintawag nga retokada, aktres ginsabat.
10: Balitang negosyo.
6: Tag bill rate sa bulan sang Setyembre 2026 magadubo sang 3 sentimos. Sa detalye sa mga balita.
10: Balitang regional.
6: LTO-NAR ginklaro nga wala nagapanakit ang ilang nga personnel. Ginklaro sang Land Transportation Office Negros Island Region kon LTO-NAR nga wala sang physical assault nga natabo sa pag-aresto sa isa ka motorista nga naglapas sa dalan sa trapiko. Ini ang angot sa natabo nga road operation sa dalan sang Araneta Hernandez Street sa Barangay 36, siyudad sa Bacolod kun sa diin. Nagtuyo nga maglikaw ang isa ka motorista sa mga enforcer matapos gin flag down bangod sa madamo nga traffic violation. Sunod sa motor rider wala man na siya nagpalagyo apang gindukol siya ang LTO enforcer. Gilayo naman ginagpatigayon sang investigasyon ng kapulisan angot sa natabo kag pinaagi sa mga nakakita na hibaloan nga wala sang physical assault nga natabo. Samtang post nga pagpamahog sa Saravia National High School wala sang kaangtanan sa EB Magalona. Nagpaatag ang EB Magalona Municipal Police Station sa publiko angot sa ginaaligar nga pagpamahog kun sa diin na meet lang ang pangalan sa Saravia National High School. Padayon karon nga ginaimbestigaran sang otoridad ang insidente. Apang sa inisyal nga impormasyon nga nakuha sang mga otoridad na hamtang sa Coronadal City, South Cotabato ang ginatubod nga bulutuan sa post kag indi ang EB Magalona National High School nga nahamtang sa Barangay Tabige, EB Magalona. Ginpahanumduman ang publiko nga baloon ang matuod ng mga impormasyon antes mag-share o kon i-repost sa social media agud malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon kag para man sa seguridad sang publiko. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sa ngaga.
2: DTX 500 Morning Newscast.
6: Sa dugang pa ang balitang regional, tatlo patay bangod sa dengue sa Aklan. May balita si K5 Leonard Viray.
2: DTX 500 Morning Newscast.
11: Tatlo na ang napatay bangod sa dengue sa Aklan. Samtang naglabot naman sa 1020 ang kabugusan niya kaso. Umpisa Enero 1, top-top Setyembre 12, karon niya tuig, sunod sa Provincial Health Office. Pinakamadamo nga kaso ang na-record sa Kalibong nga may 152, ginsundan sang Malinaw nga may 125 kag Numansia nga may 115. Ang Burwanga ang may pinakamanubo nga kaso nga naglabot lang sa 6. Nagapahanumdom nga Aklan Provincial Health Office sa publiko nga sa maron ang mga breeding sites sang Alamo magamit sang mosquito repellent kag gilayon nga magpakonsulta sa doktor kon makabatsyag sang sintomas kapareho sang mataas nga hilanat o kon pagpalalakit sang lawas. Giningyo man sang nasambit ng opisinang publiko nga magapabilin nga hydrated kag suportahan ang fogging kag spraying operations sa mga dengue hotspots. Balita regional nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
6: Samtang 22 anyos nga lalaki na sapuan patay sa Bukidnon. May balita si K5 Nanet Pasayon.
2: DTX 500 Morning Newscast.
12: isang 22 anyos na lalaki ang natagpo ang patay sa isang katubuhan sa Dangkagan, Bukidnon matapos ang anim na araw na pagkawala. Kinilala ang biktima na si Nino Estiga, residente ng Purok City Poblasyon, Dangkagan. Huling nakita siya noong September 11 at natagpuan ang kanyang katawan noong September 17 na nasa estado na ng pagkabulok. Ayon sa Dangkagan MPS, may dalawang persons of interest na silang tinututukan. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang sani at kung paano pinaslang ang biktima. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si Kaki 5 Nanet Pasayon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K.
13: DTX 500 Morning Newscast.
6: Sa dugang pa ang balitang regional, lalaki nga nagtambag sa away sang iabayaw sa Bacolod City na bunan. May balita si Kaki 5 Red Salgado.
13: DTX 500 Morning Newscast.
14: Driver sang POJ nga nagtambag sa away sa iyang abayaw kontra sa isa kalalaki sa barangay Takuling, siyudad sa Bacolod na bunan sa Tiil. Naan na ang isa kalalaki ginkilala nga si alias Carlo matapos buligan ang iyang abayaw nga si alias Joe sa tunga sa nagluntad nga inaway sa Dalan Corazon Aquino, barangay Takuling, siyudad sang Bacolod. Sa initial investigasyon ginsiling ni Police Captain Glenn Montano, Station Commander sa Police Station 6, gapasado las 10 ng gabi sa itong September 21, nakita sa biktima nga may kaaway ang iyang abayaw. Direktang nag-responder ini para magbulig apang siya ang nalabot sa suspitsado nga si alias Nimrod. Sinupa sa kay Montano nga nakaangkon sa pila sa wala nga bahin sa iyang atiil ang biktima tungod sa pukutanay. Hagmatapos ang krimen, gilayo na mga nagpalagyo ang suspitsado sa wala mahibaluan nga direksyon.
15: Duan ni ka ano, mag-abyan, nag-inaway, tapos nakita ni sa iyang abayaw, nag-tambag or nag-intra man sa siguro mo siyang nabunaan naman nga itong biktima.
14: Informasyon gikan sa mga pumuluyo sa lugar, mga drivers ang tricycle sa Dayjo kag Nimrod, samtang ang biktima nga si Carlo, ang isa naman ka driver sa PUJ kay ginatanaw agawa isang pasahero aning kabangdanan sang ila inaway. Para sa DTX 500 Morning Newscast, nalit si KK5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: DTX 500 Morning Newscast.
6: Samtang Iloilo City Police Office ginkumpirmar nga may bodega sang marijuana sa Isla Sang Panay. May balita si KK5 Karen Badilla.
13: DTX 500 Morning
16: Newscast. Mga KK5, ginamonitor na sang Iloilo City Police Office o kon ICPO ang ginaaligar bodega sang kush kag liquid marijuana direya sa siyudad sang Iloilo. Ini ang suno sa kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla.
17: Nahibaluan nga may isa ka lalaki ang nagamaydi sang kush kag liquid marijuana sa FB account sini kag ginabaligya sa dina aresto ini sang Iloilo City Police Station 4 sa Barangay San Pedro Molo. Suno kay Parilla ang mga supply sang suspect ang gikan pa sa Luzon kag ginapaagi sa legit courier. Dako man ang posibilidad nga may koneksyon ang suspect sa courier o kon sa rider agud mangin mahapos ang pagpasulod sang illegal nga droga sa siyudad sang Iloilo. Dugang pa sang direktor, nagahimo na sila sang report para ipasa sa headquarters kag makahimo sang tikang angot sa mga courier nga ginapadalaan kag malutsan sa mga ilegal nga kontrabando. Samtang ginakabalakan ni Parilla nga posible may mga vape shop na sa siyudad sang Iloilo ang nagabaligya sang liquid marijuana.
18: Mayroong Iloilo City, mayroong iba sa province. So marami kasi mayroon na silang ano dito parang. Yes, mayroon na silang ginagawang parang budiga dito na doon nila nilalagay. And we have that already. And then ito yung pinapatrabaho natin.
16: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
13: DTX 500 Morning Newscast.
6: Duha ka miyembro sang Communist Terrorist Group nagsungka sa mga otoridad sa Mobo Masbate. May balita si K5 Emmer Habulin.
13: DTX 500 Morning Newscast.
19: Dalawang miyembro ng Communist Terrorist Group or CTG ang voluntaryong sumuko noong Setyembre 21 taong kasalukuyan sa Barangay Santa Rita Maria Mobo Masbate. Ayon sa mga otoridad, naging daan sa kanilang pagsuko ang patuloy na dialogo information campaign at community engagement ng mga kapulisan at iba pang katuwang na ahensya ng pamahalaan. Kasabay ng kanilang pagsuko, isinuko rin ang 2 kalibre 38 na baril na walang marka at serial number. Ang 2 sumuko ay isinasa ilalim ngayon sa dokumentasyon, debriefing at pagsusuri para sa posibleng benepisyo sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ECLIP. Balita mula sa 95.9 K5 News FM Masbate. Ito si K5 Emir Habulin, K5 News FM.
6: Samtang paggamit sang transparent bag sa mga eskwelahan sa Antique, posibleng ipatuman. May balita si K5 Violin Magbanwa.
20: Posibleng ipatuman ang paggamit ng transparent bag sa mga eskwelahan sa Antique. Sunod kay Police Colonel Ryan Divaras, ang Provincial Director kang Antique Police Provincial Office kon Antique PPO. Sa interview kay Divaras, ang naging pahayag nga nakabase dya sa direktiba ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Regional Director kang PRO6. Agad madugangan pa ang seguridad sa salid kang eskwelahan, bangad rin man sa asad-asad ng insidente kang pagpangbadil sa pungsod na ginakaimbolbaran ka mga estudyante. Una rin nakiginunanon si Police Colonel Divara sa Schools Division's Office of Antique, kag Antique National School. Agad istoryahan ang pirasa mangintikang sa pagpasangkad kang seguridad sa mga eskwelahan sa probinsya. Samtang nakadepende naman ang implementasyon sa mangindesisyon kang mga ginikanan, sa diin magatalana pa kang petsa kang meeting ang Antique PPO, kaimaw ang Parents Teachers Association. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan. Ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:13 sa ngaga. Sa dugang pa nga balita, Zambales Local Government Unit liwat nga nagpaandam batok sa illegal nga pagtukod sa mga accretion area. May balita si K5 Eileen Sanchez.
21: Muling nagpabala ang pamahalaang panlalawigan ng Zambales sa mga resort operator at iba pang pribadong individual laban sa pagtatayo ng mga permanenteng istruktura sa mga accretion area, partikular sa mga baybaying dagat. Ayon kay Zambales Governor Hermogenes Evdani Jr., delikado ang mga lugar na ito, lalo na ngayong patuloy ang

0: Balita mula sa Zambales Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan. Kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Sa katapusan nga balitang regional, lalaki arestado sa buy bust operation sa Bacong Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
2: Inaresto ng pulisya isang 36-anyos sa lalaki na street level individual o SLI sa isang buy bust operation sa Purok Size Barangay Banila de Bacong Negros Oriental. Isinagawang operasyon sa Bacong Municipal Police Station na sa pagpagtulungan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa operasyon na itong maliliit na sachet na lalaman ng pinaghinilang shabu ang recover mula suspect. Ang kabuuan ng kumpiskang substansya ay may bigat na humigit kumulang 0.22 grams at may sale drug price na 1,073.60 pesos. Na-recover din ng operatiba ang isang 1,000 pesos na ginamit bilang marked money sa operasyon. Inihanda na ang kaso laban suspect para sa paglabas sa Sections 5 Article 2 ng RA 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002, kaugnay na ilegal na pagbenta ng droga. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
4: Balitang National.
1: Sa Balitang National, kaso sang dengue sa Pilipinas nagdangat na sa 756,000. Ginpayag sang Department of Health o kung DOH nga nagdangat na sa 756,000 ang mga kaso sang dengue sa Pilipinas nga ilan na record humalin sang Enero 4 tubtob Setyembre 16. Sunod sa datos sang DOH, nagdangat ang mga kaso sa 155,918 abang mas manubo ini sa sang 33% kung ikumparar sa 231,850 ka mga kaso sa kapareho nga tion sa tinalikdan nga tuig 2025. Pinakamadamo nga na-record ang kaso gikan sa Central Luzon, Calabarzon kag National Capital Region. Dugang pa ang median age sa mga kaso ang nagaedad sang 13 anyos kag kalabanan sa mga naapektuhan na mo ang mga pamatanon nga naga-eskwela. Samtang apat ka mga Pinoy nga illegal nga gin-recruit agud magtrabaho sa Russia ginbalabagan sang Bureau of Immigration. Ginpahayag sang Bureau of Immigration o kon BI kahapon nga adlaw sang Martes Setyembre 22 nga ila na balabagan kag na-rescue ang apat ka mga ginapatihan biktima sang human trafficking sa duha ka mga separado nga insidente sa Ninoy Aquino International Airport o kon Naiya Terminal 1 sang Biyernes nga adlaw kag Sabado sunod sa BI Immigration Protection and Border Enforcement Section o kon iProbes ang apat ang ginalakipan sang tatlo ka mga lalaki nga Sunday alias Aido o kon ay alias Aldo, Neri kag Baby. Ang tatlo ang magapadulong kontani sa Thailand apang sa ginpatigayon nga secondary inspection, ginpahayag ni Aldo nga magapadulong sila kontani sa Russia kung sa diin na recruit siya pinaagi sa Facebook kagintanyagan nga mag-ubra bilang security guard kabaylo sang 70,000 pesos nga sweldo kada bulan. Si Neri naman ang na-recruit sang isa ka-individual sa Bangkok, Thailand samtang si Baby ang nagpahayag nga ang iya biyahe ang sponsor sang individual nga nagapakilala nga si Alexander. Samtang duha ka adlaw nga nationwide transport strike pati gayunon sang piston sumugod sa Setyembre 29. Posible nga maglabot sa tubtob 100,000 ka mga driver kag operator ang ginalauman nga magupod sa nationwide transport strike nga pati gayunon sang piston sa Setyembre 29 tubtob 30 kasunod sang pagsaka na naman sa presyo sang gatong sa Pilipinas. Mismo si piston president Modi Floranda ang naghatag sang datos angot sa kadamuon sa mga driver nga ginalauman nga magaupod sa protesta. Ginkumpirmar man ni Floranda nga magaupod ang labor group nga kilosang Mayo 1 nga sa ginpatiga o kon sa ipatigayon nga transport strike. Sa katapusan nga balitang National Horror Festival sa Baguio ginpamatukan sang simbahan. Ginhingyo sa mga religious groups sa Baguio City ang paguntat sang horror festival sa ilang lugar. Aminado ang mga opisyal sa simbahan nga makaapekto ini sa kinaiya sang kabataan kag mahimo tunaan sang indi maayo nga pamatasan sa mga pamatanon kag bilog nga pumuluyo sang syudad. Apang ginpalayag sa mga organizer nga indi satanic ang nasambit nga event. Nagsugod ang nasambit nga event sang tuig 2011 kun sa diin ginpatigayon sa syudad sang bag o kon ginpatigayon sa syudad ang Baguio Zone. Be walk. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:19 sa ngaga.

0: International.
1: Sa balitang international, 7 ka milyon nga mga deboto ginalauman nga magatambong sa unang papal visit sa Argentina. Ginalauman nga yara sa 7 ka milyon ka mga persona ang magatambong sa pagbisita ni Pope Leo XIV sa Argentina sa maabot nga Nobyembre. Naibaluan nga ini ang labing unang pagbisita sang Santo Papa sa nasabing nga pungsod sa sulod sang halos apat na kadekada. Sunod sa gobyerno sang Argentina nga ang ulihi nga tion nga nagbisita ang isa ka Santo Papa sa tradisyonal nga Katoliko sa pungsod amo sadtong 1987. Dugang pa mangin si Pope Francis ang ginbunag sa Argentina ang wala man nakapauli sa iyang pungsod sa panahon sang iyang pagpungko bilang Santo Papa.
0: Balitang Sports.
1: Kag para naman sa aton nga balitang sports, alas Pilipinas, 9th place sa Asian Games. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
2: Nagtakop na ang hinampang sa alas Pilipinas sa Women's Volleyball Tournament sa 20th Asian Games Aichi, Nagoya 2026. Nakuha sang alas ang ikasyam nga pwesto matapos giluto sang Hong Kong sa nasambit ng hinampang. Naibaluan nga nagkaangkon ng alas sang straight set victory batok Hong Kong sa scores nga 25-21, 25-9 kag 30-28 sa ilang nga final classification match. Sa piyak nga bahin, nagtakop naman sa ikaapat nga pwesto si Olympian swimmer Kyla Sanchez sang Pilipinas sa Women's 100 Meter Freestyle Final sang 20th Asian Games Aichi, Nagoya 2026. Para sa balitang sport, sa ginadulong sa DDX500, D3 Bayo kag MyTC, ako si Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang Entertainment.
1: Kag para naman sa aton nga balitang entertainment, Ann Curtis gintawag nga retokada, aktres nagsabat. May balita si K5 Ivy Cordova.
3: Gintawag sang aktres na si Ann Curtis, ang isa ka netizen nga nagtawag sa iyang nga retokada. Kunsidiin gindalahid pa sini ang iya anak nga si Dahlia. Sa social media sang Lunes, gin-upload sang isa ka basher ang litrato ni Ann kagin siling nga retokada ini. Kaginhimo pa nga example ang iya anak. Direkta man ini nga ginsabat sang aktres nga wala siya nakaagi retoke kag natural ang beauty ni Dahlia. Dugang pa ni Ann, wala siya nakahibalo kung ano ang ginhalinan sang kaakig sang basher sa iya. Apang mas piliun niya nga magpalapnag sang pagkamaayo kag iya pa iniginhatagan sang virtual hug. Madamo man nga supporter kag fans ang nagdepensa kay Ann kag Dahlia. Kagin question ang uploader kung nga akinahanglan pa nga intrahon sa diskusyon ang anak sang aktres. Ini nga balita ginadulong sang DTX500 MyTC kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang negosyo.
1: Sa ato naman nga balitang negosyo, bill rate sa bulan sang Setyembre 2026 magadubo sang 3 centimos. Magadubo ang rate sang bill sa 3 centimos kada para sa bulan sang Setyembre 2026. Sulo kay Engineer Joel Mel Zaporteza, Vice President kag Chief Operating Officer sang Negros Power. Ini ang ginanunsyo ni Zaporteza sa ginpatigayon nga press conference sang Negros Power Martes nga adlaw sa Setyembre 22. Naibaluan nga ang 3 centimos nga pagnubo ang base sa 23% nga nakuha nga supply sa Wholesale Electricity Spot Market o kon WESM kun sa diin yara karon sa 8 pesos and 47 centavos kada kilowatt per hour ang generation cost. Samtang ang nasambit nga pagnubo ang kasunod sa implementasyon sang Regional Price Cap o kan RSPC angot sa Memorandum Circular nga ginpagwa sang Energy Regulatory Commission o kan ERC nga nagamando sa WESM sang recalculation sa generation cost sa bulan sang Agosto. Mga ka K5, mamuyad to ang dalago ng mga balita na batian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka K5, 93 days na lang, Pasko na. Ako, si ka K5 Zyro Vanalbay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang Galingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News.
4: D3, Bio.
5: Problema sa pangkaso,
4: hilana,
5: sipon,
4: kagubo,
5: tugasong virus,
4: kagbikrobyo.
5: Ang D3 Bio ka na.
4: Ang D3 Bio,
5: puno sang lauric acid,
4: na ginahimo
5: monolaurin sang atong lawas,
4: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
5: Mag D3 Bio,
4: adlaw-adlaw.
5: D3 Bio,
4: D3 Bio.
5: Senior citizen ka na bala,
4: kag medyo
5: nipato na,
4: ibalik
5: kag protektahan ang memorya.
4: Mag
5: D3 Bio ka na.
4: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio,
5: nga isa kasahi ng brain food,
4: kagatinlo man
5: san aton uto,
4: rason
5: nga gandami ang memorya.
4: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
5: DGX 500.
4: Kina problema mo bala
5: ang mataas ka blood sugar level?
4: Mag DGX 500 na.
5: May ampalaya extract
4: nga bugana sa charantine
5: nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
4: Likawan
5: ang komplikasyon dala sa diabetes.
4: Mag DGX 500 na.
5: DGX 500,
4: ang free radical neutralizing supplement.
5: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan
4: sang antioxidant.
5: Likawan
4: ang komplikasyon
5: kag balatia.
4: Mag
5: DGX 500,
4: ang pinakakampyon
5: ng antioxidant.
4: DGX 500,
5: may DC,
4: ang alkaline ng vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
4: May DC.
5: Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C,
5: mabaka
4: sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, saka sales rep.
10: So una,
9: pwede, magid ako sa akong body odor.
10: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pag
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement.
5: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan
4: sang antioxidant.
5: Likawan
4: ang komplikasyon
5: kag balatia.
4: Mag DGX 500,
5: ang pinakakampyon
4: ng antioxidant.
5: DGX 500,
4: DGX 500.
5: Kulang sa pagkaon sang utang kag prutas,
4: hindi ka magkabalaka.
5: Mag DGX 500 ka na.
4: Ang DGX 500,
5: bastante sang antioxidants,
4: panghuntra sa makahalit nga free radicals.
5: Likawan ang balatia.
4: Mag DGX 500 ka.
5: DTX 500,
4: D3 Bio.
5: Gusto mo ba na
4: dami imong mood?
5: Kagpaminsaron adlaw-adlaw.
4: Mag D3 Bio ka.
5: Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio,
4: kapadamo sa imong good bacteria
5: o probiotics sa imong tiyan,
4: nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones
5: nga nagatugas sa madami nga mood.
4: D3 Bio.
13: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
5: DTX 500.
4: Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
5: Mag DTX 500 na.
4: May ampalaya extract
5: nga bugana sa charantine
4: nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
5: Likawan
4: ang komplikasyon dala sa diabetes.
5: Mag DTX 500 na.
4: Extend
5: Food Superman.
14: Superman. Ako si Ere.
15: Isa ko ka jeepney driver.
14: Di nagid ka to sick ang akon man, no?
15: Siling sang migo ko.
14: Try ang Extend Food Supplement for Men.
15: Kaya epektibo ko, no?
14: Akon gintilawan.
15: Abaw.
14: Gatok tura upgid ang akon man.
15: Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Supplement
4: for Men.
5: DTX 500.
4: Ang pag-inog kag pagmanigarilyo
5: sa lawas
4: ang hindi maayo.
5: Dapat
4: adlaw-adlaw.
5: Protektado.
4: Mag
5: DTX 500.
4: Aga.
5: Udto.
4: Kagabi.
5: DTX 500.
4: Ang pangpawi.
5: Kag Super Detox Mo.
4: DTX 500.
16: para sa masafe nga pagpanganak. Ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sa live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tungod 13 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tungod 13 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
17: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio na isa ka sahi ng brain food. Kag gantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawadla. Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Tura o gid ang ako man kanamit gisa experience ba?
17: Extend Food Superman for Man.
16: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
18: K5 News FM.
19: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:33 sa aga.
20: Magka K5, 93 dias na ginlamang nabiling gagpasko na.
21: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
22: Kang himay-himayon, standby!
23: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
21: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
22: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
21: Sa pila ka mga opisyalis sa gobyerno.
22: Sobra!
23: Objective and analytical.
21: Aprobado bala hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
22: Di pagprangka lang bala.
23: Informative.
21: Diretso naton kay may baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
22: Naiya!
23: No holds barred discussion on hottest issues.
21: Grabe! Ang isyo sa pinatyanay kag droga, nagaduging na!
22: Te, ano nang resulta sa kaso?
24: Hulat-hulat lang!
22: Ay kanami! Karon lumpatan!
21: Oh, come on! people of the Philippines.
23: With KK5, Aljan Castaño, and KK5, Eric Tenerife, this is Foro de los Pueblos.
20: Los Pueblos. Isa ka, my day, good morning sa ato naman, mga suki, ka mga palangga, mga tagpalamati, kamusta kabutanan, mga KK5? It's nice to be back.
0: Malawig-lawig.
20: Oh, eh, pagbalik ko doon, parehas na ka ito sa mga uniforming, ano ha? No? O, oh, ito nag-istorya, pero nanganak ka Black Wednesday sa mga law. Lato naman yung pagpalagad sa atong good presentation. Morning. Good morning. And kamusta ka mo tanan, ha? Kamusta mga palangga, tanga mga tagpanamati? Sa igad sa may bayon tungkol sa Kamari, Babaw, sa Kabukiran. Kitna sa Bilugga Provincia sa Negros Occidental, at Banwasang Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world.
1: Good morning, Foro de los Pueblos.
20: Kami giyapo ng inyo Power Duo every morning. Ako si K5, Aljan Castaño.
0: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
20: Well, sa ato naman, mga utang ganagopod ka nung adlaw, di mga bayan sang kalibutan. Of course, ha? Basta mga internet lang. Pabatian nyo gid kami ni K5 Eric Tenerife. At the same time, makita nyo ang amon jamox.
0: Amon na siya.
20: Ang mga jamox na mga daw, amon lang gapo na.
0: Amon na ni.
20: Live kita sa ating official Facebook page ng K5 News FM Bacolod 101.5, ang K5 News FM Negros Island YouTube channel, kag sa ating naman nga Eric. Nabatian kita via our official app, K5 News FM sa Play Store. Daraya, huwag ka mo niya palso. Kung hindi nyo makita kami sa Facebook, ara diya sa online na gasa ganang signal na tunda, no? Sa app nga K5 News FM. Kantulo ka mo sa Play Store. And of course, ato ka mga utod rin sa Bacolod, live kita sa 101.5 FM. Araman kita sa 102.9 Kabangkalan, Southern Negros. And 89.7 sa Northern Negros. Mga gwardiya sa nagkalain-lain ng mga subdivision, nagawangal na ang ilang mga radyo. Isa na dang Charito Heights Subdivision. Mayong aga, kadaga maglabay ka, ga-andar ginada, no? Sa ila sila nga guardhouse. So, ano man, ginihimo ninyo abroad, kami ni K5 Eric, nagatamiyaw sa inyo zang more night.
1: Ano mainit na issue at usapin ng bayan? Foro de los Pueblos.
20: More night, good morning, ka-good night. K5 Eric, do ba yung masang suspension sa klase sa buong adlaw? May klase, may opisina, may Wednesday ka dasing sa mga inadlaw, daw ginabutong lang, 93 dias na lang, ti Banog Pasko, nangangamugin ta na, no? Basta kilapit ang Pasko, gina-countdown, gino? Ha? And ang isa ka-countdown, ang Couples for Christ, this coming Sunday, miyara silang ang COP Global Walk, no? Answering the Cry of the Poor, Global Walk sa Siyudad sang Silay. So sa atong mga utod, ganagabarikutot pa kabay mga klase ng estudyante dyan. Yan mga ganagabarikutot pa tala dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kag magpararigos. Adlawon do dyan. Kabigya po rin yung Power Do every morning, K5 Eric and K5 Belgian. In adlaw, it's a wonderful day and a blessing to all of us.
0: And let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoo, salamat sa sining matahom, kag masanaaw nga adlaw sang Miyerkules. Salamat sa bag-ong adlaw nga puno sang pag-asa, paglaom, kag grasya. We pray nga padayon mo kaming ubayan sa amon nga mga buluhaton, Ginoo. Grant us good weather today, Lord, please. Kag ilikaw kami sa kuso sa mga baha, ulan nga mabaskog, kagtanan nga klase sang kalamidad. Protect everyone nga nagabiyahe, Lord, whether by land, by sea, or by air. Hatagi sang safe journey ang mga drivers, ang commuters and travelers, kag ang tanan nga yara sa dalan. Guide them to reach their destination safely, dear Lord. Bless our families with good health, peace, and strength. May your love and grace shine in our hearts today. In Jesus' name we pray. Amen.
20: Amen and amen.

0: one.
1: Ang inyo nabatian, isa ka grabe kaki Pemerick. Gubernatorial candidate sa Peru. Nakulo kampanya, gin-interview siya kaki Pemerick. Well, doing the interview, damo pa tao ha. No? Gulpi lang, may lupok igo siya sa ulo kay Pemerick. Patay ginin yung gubernatorial candidate dito naman sa Peru. Sa iban pa, grabe, no? Sa iban pa ng mga balita, mixed signals, no? Kanta mo, no? Kanta niyo mo. Inablang kung sa mga tao pa, no, hindi mo mahangpan. Sala sa init, sala sa lamig. No, amo ini ang matabo sa barangay kag iske election. Kahit kung pamatian mong iba, sige, hindi, naging madayon. Subong may nag-abot na rin ang mga opisyal kag bisita si Secretary Abalos. Nga doon madayon ang eleksyon ko, may pamapirmahan ni President Marcos.
2: For as long na wala mapirmahan, na mamunahambal ni Secretary Garcia sa COMELEC, for as long na wala mapirmahan, dayon ang eleksyon. Karoon ang masadya, September 28 sa Lunes, filing na.
1: Filing na.
2: May mapile
1: so,
2: niya.
1: So, amo nang ginahambal ta, nga doon kausik sa tiyempo, no? Pero, whether we like it or not, amo nang under the law, no? Ang sistema kag-proseso, amo ni. Hindi ba lang nga ang duwa kapanalgan sa Kongreso nakapasar na sa ila ko galingon nga version?
2: Yes.
1: In fact, the Senate had already passed the Senate bill.
2: Yes.
1: For the third and final reading.
2: Tapos na.
1: Sa itong September 14. Mm. Tibot si Kanan, gin-forward na ito sa Malacanang.
2: Actually, ito na sa Wednesday.
1: Ito na sa Malacanang.
2: Ito na sa Friday.
1: Now, question. Wala pa mapirmahan sa presidente.
2: Wala pa.
1: Pero ang layi na gasiling, nga kung makaligad ang 30 kadlaw, tag hindi ini mapirma o hindi pagpirmahan sa presidente, deem approve. Pero kung hindi sa presidente gustuhan, i-veto yan ha.
2: Duwa ka klase, one pabayaan sa presidente.
1: Still, it is law.
2: Pag, kung hindi
1: after 30 days,
2: pag lapse ng 30 days, it will become a law. Number 2 niya nga option is i-veto niya or ihambal niya nga hindi ko sina officially mambal siya I will veto it hindi ko sina
1: malangalan ng Senado ibalik niya, na sa Senado
2: ibalik sa Senado and within 15 days dapat mapasar sila sang buto nga 2/3 of the vote
1: para i-overturn ang
2: veto
1: sa President correct. So ang question na po ini baka na amazing discussion subong kung hindi ka mag-file abisan COC mo subong kaghinali ibito sa presidente gali hindi agli pagpirmahan ang matamo diri kag G5 Eric disgrasya ka hindi ka padalagan so kun nako niya ma-file kag insang imong COC kag G5 Eric no
2: kay kun ang September 5 tignan la turmo nang October 5 last day
1: ang ambal gani sa kadam ang subong advice mo ni October 5 ka mo ma-file daw kag G5 Eric ka ko lang punto mo ni nga padugayon ta pa kag ibutang sa isa ka sitwasyon ano gyud lang gusto naton matabo kay matabo sa ni kag G5 Eric if the president will not sign the law no or the house the Senate bill para wag sila G5 Eric
2: yes,
1: approve Senate bill after 30 days automatic deem na siya approve as manginlayi na siya kung nag-file ka sang COC mo sang September or October 5 ti ang guwa sina huwag yapon pulos ka G5 Eric kay ti
2: ma-overturn siya.
1: Ang guwa niya na supersede sang kasuguan
2: yes
1: so postpone ang eleksyon ang hindi ka postpone kundi extended ang ilang term
2: yes
1: because of the law na nagasiling fixing the term from 3 years to 5 years kung na misturya ni kang G5 Eric sa aton niya pagpalagay ti pamangkot na di ha anong matabo? Kung nami nga punto, okay lang kung hindi pagpirmahan ka, Presidente. Kay tibot si ganun sila, hindi gimanda yun ang eleksyon. Hinali, gani magkabalo, Presidente, ibito ko ni, wala na chance ang Senado magbalik pa sa 15 days. Kaya nga, hindi na kayo ngagaw ng kagipay-bari. Para i-override ang desisyon ka, Presidente.
2: Hindi, pwede sila kabalik 15 days, pero agaw-agaw na kay ma-15
1: hindi
2: days.
1: Hindi na malangalang na. Kundi, ma-30 days sa September 14. So kung ang presidente by October 5 hindi pa ka-actual ato niya gid nag-veto sa September 14 kaya election is November 2. Hindi niya. So in short mausik pagid ang mga barangay kagawad sang ilang photocopy.
2: Balik na ka mo balik sa mga kapihan pamaypay na.
1: So duha ka senaryo ang ginabutang ta. Ang guwaya sa ni kag-G5 Eric daw ginapalingin ang ulo sa mga barangay opisyal.
2: Galingin din ang ulo nila.
1: Hindi ayhan kag-G5 Eric ang purpose ni nga madayon gid ang eleksyon siling sang iban para hindi lang magastuhan ang mga mayor kag congressman eh.
2: Nga hindi pagdayon nun.
1: Ah, hindi, hindi, hindi.
2: Dayon nun?
1: Nga dayon nun. Okay. Pero ibutang sa alang-alang nga last minute mala nga dumauo ka mga hindi. Diba sinabla? Subong ko nagaplano ka maglagan do. Huwag ka kakampanya to do kag ipapirik mo. Nakuha mo? Wala ka kakampanya because do wala. Kay kinanotice mo dapat subong nga sinigabong na ni kampanyanay mo.
2: Dapat gabira na eh. Dapat
1: pero kung matabo ini mga ka-K5, ang amon lang niya gina-raise ka punto mo ni, nga hindi lang pagklarohon sa gobyerno, ano gina-intensyon niyo? Ang senador nag-abal na hindi, pero presidente ay pinagpirma. Si Abalo Subong is sending a message. Nga madayon ko ng eleksyon. Ang kumilek naman niyo, cannot blame them. Ma-post na sila sa ila calendar of activities because why man sang layi nga gambal postpone ang eleksyon di karuman na batas layas kasuguan kag ipabirik.
2: Ang bagay ni Garcia, nga for as long as there is no law suspending the election, madayon ang eleksyon.
1: Abo ng pila ka mga bagay nga ton nga tutukan. Pia kabahin, ang NEPSI, pagasiguraduhon ang power supply sa bot nga masa, maskara. No? Tira, patlang guro laban-laban eh, ka ang bot nila balo nga pasiguraduhon, kay kung mamayara, kita nga kulang sa supply, takip pa ibarik. Mabrun out kita guro Granada, mabrun out kita dumanan, basta ang city proper, wala i-brun out kay kipa ibarik. Doon mo na yung matabo, tinaturalan na. Hindi pag burn out, hindi masapir lang nga galing ang aras sa gwa. On the other hand, mga ka-K5, mapati ka ba kagindi? Ang kaso sang dengue sa Bacolod, 666. Grabe, kalawain nga numero, no?
2: Nga.
1: 666.
2: Uy.
1: 666.
2: Ikulay, no?
1: Ang nabiktima sang dengue.
2: Doon ang Bersen True Crime Community, ba?
1: Lima ang patay kagipaberik sa dengue sa Bacolod.
2: Uy.
1: Kag sa probinsya, ang Paraiso, may mataas ka kaso sang dengue sa siyudad sang Sagay.
2: Paraiso, Sagay?
1: Oo. Ti dapat guro timely ng istoryahan ta, ang party sa dengue. Kutot lang din sa lamok ang delikados mong.
2: Yeah, sa Paraiso, huwag lang na-dengue man tao to, no?
1: Yeah, even if Paraiso, yan dengue yun kagina. So, ang pagpangalagad ta subong adlaw, balik kita sa basic. Basic 101 ta about dengue kagipaberik.
2: Okay.
1: Mga sintomas, anong makitanta, anong dapat himuon, may kupunta ko ron si Dr. Grace Tan live sa anong program. No?
2: Okay.
1: Para mga diskusyonan ta na. On the other hand, school threat sa Ibi Magaluna ari ni hindi tayo para sa akong kagipabirik tanan nga pamahog we should treat it seriously
2: everything,
1: and awa ba lang na tabo to
2: everything should be taken seriously
1: tanawang ba nga nagambal ang bata to sa mga classmates hindi na ako magbalik sa udto ha pululi na ako sa balay nyo
2: because things taken for granted mo
1: dapat tani at tong kabataan nugid na sa mga maestra
2: nga may amo tani
1: dapat part sa training naton sa kabataan na muna yung mahambal nga pakabati kamo muna nga masugilanon you tell the teacher immediately kay ti ang mga teacher so pagkabati tani na verify or na report ilang bata na usisa dayon o napunggan so sa Ibi Magalona, nalawag kita kay Mayor to, sige ti ambal sa ato. Sige, may araw naman kami pa statement. Masahaw lang naman pa statement. No? May threat sa Ibi Magalona, kakipaib Eric, nagpagwa na sa statement ng PNP. Basahon tara, karoon kami kaupon, ta karoon si Ma'am Jo E. Malong.
2: Okay.
1: Ano ba lang ba tikang ilang ginihimo sa mga kaangay sa nga kaso? And in line to what happened in Banga, kay this is already a pattern kakipaib Eric. Hindi na ni siling mga coincidence. Coincidence lang. Hindi niya isolated case mga kakipaib. It's already a threat sa sunod diskwilahan because tanan ng mga insidente involving school shooting kakipaib Eric para riyas ang pattern.
2: Correct na.
1: Kag ang pinakagrabi kay si Mayor Palencia sang Banga sa Cotabato nag-confirm that the suspect is a member of True Crime Community kakipaib Eric.
2: Ang mga police kid sa investigation klaro na nakita ang cellphone mo na open
1: nagbut si ganun sila kakipaberik may chat gid siya i-discuss ta na liwat
2: iyara gid siya
1: but si ganun na atong discussion for the past many episodes
2: correct
1: regarding amo na nga
2: kadong do tumiga ta tong
1: nihilistic awa to gid discuss ta lang nihilistic violent extremist
2: iyara na mo na tabo
1: ang panawag sila online cult.
2: Online cult.
1: Tiwala gid nagalain kay ini nga grupo lain-lain gid define karon liwato namon K5 Eric na ang purpose mga ka K5 iido karon ang atong gidikanan that's why don't be hindi ka mo magsalig-salig hindi ka mo magkampante nga bata mo ra lang sa sulod sa inyo kwarto ang pamangkot. Sidi nga, gaano bata mo to, nga way siya gagwagwas kwarto ya? Apo na pila ka mga bagay nga seryoso. And even ang gobyerno sa mungkag ipamerika is considering na ipatawag na si Mark Zuckerberg diri sa Pilipinas. Parang at least, kaya ang ilapunton man nami ipamerik mo. Mark Zuckerberg is having, ga-enjoy siya na nag-income ang Facebook kag ipamerik. Pero huwaay siya sang accountability sa kunano nagakalanabo because of his Facebook. Hindi mabla kang ipabirik. May punto ba ng gobyerno?
2: Diyan mo na. Kagang iban nga mga mga social media companies like mga Reddit, ng iba na ginabla, ginaobligar na sa mong sa gobyerno, butang ka mo sa opisina sa Pilipinas so that kung anong matabo...
1: Sa Facebook, wala pa di opisina sa Pilipinas.
2: Di kay online siya yan. Anong mga opisina, kuya, kay online, kuya?
1: Di ko magkabunan ka sugid kung ninali. Like sa ibang pungso, ginba naman sila. Anong mahimo ni labi?
2: China, hindi mo siya ka nagsulod?
1: Di ang punto na to naman eh.
2: Australia, hindi mo siya kasulod?
1: Kung sige, hunta kayo, enjoy kita sa Facebook. Pero kabataan na to, butang sa lang-alang. I'm not saying nga Facebook lang eh. Because even ang mga online games, actually, ang grabe gandiyan ka platform, online games mo. Ang online games, ang Facebook, yung ganit kang ipamirik yan, doon mo lang makita mga posts ng violence.
2: Correct.
1: Pero tayo mayara naman si Meta, stricto. Galing kay ti, ang stricto yan o pililion lang.
2: Si Meta nagulo stricto, pero more or less okay na lang kay gini stricto.
1: Oh.
2: Pero may lusot gapon.
1: Yung laing ipamirik, iti pili yung pagka-stricto. May mga bagay yung gina-stricto, yung ispiyak sa piyak to, pwede gani. Ita mo na, bawal na kisama. Like sa ton, posting ta. Gwa lang na buli. Karoon sa, kuya, i-report to kay Meta. I-block ya ka. Pero kisang ibang posting ko, ba naging gani?
2: Nga po.
1: Hindi naman na ma-regulate.
2: Amo na ang matawag natin, selective justice.
1: Ha?
2: Amo na ang selective justice.
1: Kaya mo na isang punto. Kaya na may istoryahan ka na. On the other hand, kagipay pa, Eric. No?
2: Munang guaya.
1: Ano ining implikasyon sa istorya subong sa Senado? No? Kaya gina-issue subong isa sa mga ginatutukan na isa, the ownership kay si President BP Sara, ginasiling ngayon siya ang owner or stakeholder sang Jim Corp, no?
2: Okay.
1: Isa hindi ka korporasyon nga may
2: nagapadalaga, no?
1: Nagapadalagan bla sang ano ni panawag ka kay Eric. Inang kumbuyahan inang buyog bla. Dito. So nga ato lang yan, talk about the case of BP Sara. Let's talk about in general. Anong implikasyon kung isa ka tao mambal, I am a stakeholder, I am an owner, pero sa Security and Exchange Commission documents, huwag ka-reflect ibang nga lang, kagipay meri, kamo na blan? So anong matabo sila? Kamo na istoryan ka?
2: Pero officially, hindi kita giya.
1: Gambal kaya tagiya ka.
2: Ako na.
1: Kaya gindeklarar mo na mo. Yeah. Especially kung nabutang mo sa imong Statement of Assets and Liabilities Networks. No. Pero pagtanaw to sa record, why ka? Proti kun may anong man, anong matabo sila man, anong kalibog ang ulo ta? Ano sinanggwa? Kung tanawon mo sa
2: lahi... Sa imong statement of assets and liabilities, ara siya.
1: Ara siya. Pero pag abot dito sa record,
2: wala ka.
1: Kabalo ka, the only thing, hindi mo na talagang bagay, dapat may dokumento as proof. Kaya pwede ba niya, ha? Pwede ka mo lang, ako yung mabalag ng K5, Rick. Ako ang tagiya sa kalibutan, nagkikibuloy.
2: O, tagiya, ikaw, Bia, mamu, ako tagiya sa K5.
1: O, ako.
2: Butang mo na.
1: O,
2: pero pag abot sa papel, nga...
1: Si Dr. Ramil Oy, mo na di yung butang? Mo,
2: nga si Itan Sarmiento, nga hindi ka man si Ramil Oy. Hindi ka man ang kabataan.
1: Why ka man di sa... Sa records incorporation. Ano na, incorporators?
2: Nga hindi, lipat ko. Tagiya, gali ko siyang Earth. O, sa Earth. Nga sino naman nga, lan mo? Nga si...
1: Kakipaberik, kung ikaw isa ka tao nga muna, panawag siya na is misrepresentation, inaablang mo iksugin siya to?
2: Ang imong
1: kung may dokumento, kung may dokumento ti falsification, pero kung nag-claim ka lang ya misrepresentation eh.
2: Hindi, may criminal offense na.
1: Ha?
2: Perjury.
1: A perjury.
2: Di kay ang salin mo is official government document, di ka na pwede kaya kabutig.
1: Ate, nakulba ako sa tinaga mo ko perjury, kaya ginatanaw ko na dayon to sa mga makumit blaw. Isa na blaw sa mga grounds for kwan?
2: Grounds for disqualification. And perpetual disqualification from public office.
1: Ang perjury?
2: Because it's a moral torpitude.
1: Tiyan mo na galing ginatanaw. Kadelikado. Ito gyan talaga. Amo niya ma-discuss lang tayo. Kung anong ara da, no? Kaya kadelikado. Hindi na lang kami ang magambal kung sino na sila. Basta general, atong diskasyon sa piyak, kabahin mga ka-K5. Siling sang secretary sang DSWC, nga progressive ang bakulod. No?
2: Mayroon.
1: Responsible gun holder dapat mga empleyado sa gobyerno sa linya Mayor Greg.
2: Ay, nag-warning si Gapuls na.
1: Istoryahan talaga rin sa aming program. For the meantime, inigabahin dala na sang DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka oras sa K5 News FM Philippines, Lasay 55 Saga.
0: This time check is brought to you by Sa Loan Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa ngabaga, liog kag likod. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 may Physio.
4: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw ka ginom sang D3 Bio, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pag tigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka D3 Bio, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito, ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa, kung damo probiotics ang mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka-common ones nga tigulang ka. Mayaman si Aisatan Palma, sina Doc, ang D3 Bio, gina-try ko na butang sa akon kuan, akon ulo nga may kaspa. Tingala ko, dula siya. Sa sige ko butang. Pero guwapo, namigid kay J.J. Dugumio. Sa sige niya inom di tribayo, gamot daw ang flower.
5: Ay! Ay.
4: Siyempre ginapatayin kagaw, Sir Boy.
5: No? May testigo ka, J.J.
4: Sino nagsimot, J.J. Dugumio? Ha? Gamo lang?
6: Ang gusto ko lang itong i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil about Klinika D3 Bio, no? Sakto na ang D3 Bio, ang Klinika D3 Bio, ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May, ang akon mother, no? May mom, si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit. Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gimputangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-klinika D3 Bio, adlaw-adlaw, 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanang kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai D3 Bio.
0: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madaming mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga buting.
8: So, ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio, Sir Boy, no? Makapreventin siya sa ginatawag seizure, no? Sa mga elders nila. Labanan sa mga tigulang, yung reklamo nila, lingin sa ulo, no? So, makabulig ining D3 Bio tungo sa niya extra virgin coconut oil. Kaya ang extra virgin coconut oil, may aras ang ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no? Kangay ang ipikto si Sir Boy, no? Sa sinang rason, ang D3 Bio makabulig sa mga tigulang, confirmin na galingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy. No, besides si Sir Boy, ang antioxidants nga sa D3 Bio, pwede man makabulig sa may mga kuyap, bala, Sir Boy. Kapataan yung may kuyap, tigulang yung may kuyap, makabulig yung mag-reduce.
0: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500. Nagandaan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
9: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: DTX 500! Nagandaan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ang kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX Beauty Soap!
10: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap!
11: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500!
9: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag vitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginhulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
12: DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
12: DTX Beauty Soap.
14: Mabakan sa mga butika.
15: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong chat, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio, DTX 500. Ang pag-inom kagpagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw, protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pang-power kag super detox mo. DTX 500. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
14: Sa mga butika.
12: Extend Food Superman. Superman.
16: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkapatay ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Nagamuling nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men.
17: Mga pinalaga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
18: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500.
19: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise, sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
12: Extend Food Superman for Men.
20: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio, senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawadlaw.
17: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sangsagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin na kamuligid sa akong problema. Na mawagid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500.
21: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sa antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! D3 Bio! Gusto mo ba na? Dami imong mood! Kagpaminsaron at law-adlaw! Mag D3 Bio ka! Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong chat nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio! DTX Beauty Soap!
22: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika.
23: K5. K5 News FM.
1: Naka-detox ka pa. Doon ka namin isang higop-higop na ito sa nga DTX Coffee Mix, no? Ang chia seeds, no? Ti tanan nga mga nagpamati sa ito, nilabi na sa Kabukiram, higop nyo sa DTX Coffee Mix, yes. Amuning nami.
24: May sound system pa siya ba?
1: Sige, pabiri kaya kayo nantes magsugod na nga. Pina siya eh. Perdigin ko siya. By the way, sa anong program, this time around mga ka-K-Pipe, kinanglan na ma-stretching ta. Kaya ang sunod na kabarita, ining masubo nga barita dito sa Barangay 2. Grabe, no? May ato man itong gintiro nga tatay sa dumanan. Tiyag daw ang mga suspekto na mga taong involved nagkanto gini skipag magpa-interview. No? I-check na ako ng mga development kasi sila mismo nagkanto para mag-clear sa ngalan nila. I-check na ako ng kung sino maplastar. Unahon tanay, may exercise time, then standby Red Salgado, K-5 Red, kay tagaan tanay atensyon, hindi pagbalik na tutukan tanay issue party sa dengue, K-5 Erika, delikado, ang lamok, pero makamamatay. Imaginon mo, 666. Kulubaan ang miro. September lang niya, K-5 Erika. September 1 to the present. 666 gidyak milog kung nang nabiktima mo.
24: Nagidugaan ka na rin siya na.
1: Kag, kamusta? Nabuksan na ginman ang Bacolod Public Plaza.
24: Ay, kanamin. Isa ka doon, pagkita ko.
1: Very good.
24: Pountain.
1: Amo na nga ako na, amo na nga. Timur, Greg, doon ba? Amo na ang reason nga hindi pwede butangan sang dancers na sa sulod.
24: Kaya basi
1: basi linasong nila ang sugatan.
24: Dason, butangan na nga ako sa gesture kagapon nga butangan kintawo. Kaya basi blang galakat-lakat ka, danlog ni kamalo. Kaya ang fountain, aral na siya sa log, hindi okay. Magkaroon na may fountain.
1: Tapos gulpilan na siya.
24: Gulpilan siya, bumutsog.
1: Kaya basi pa, hindi, pabalon sila nga muna ang porsyon may fountain eh. Be careful. Ha? Fountain area. Iba siya pumuswa ka kag tapos may light sa fountain ha.
24: Galakat-lakat kay bigol pilang puswa
1: ka. Yeah, at least ha. Amo na ding time nga ma-promote na to ng syudad sa Bacolod.
24: Ara day ta ng fountain tablata.
1: Ti katahong no Mayor Greg ti timing gini sa maskara.
24: Oo.
1: Tingato na muni. Hindi taman pwede kalipatan nga ina natabo siya sa panahon ni Congressman Albina, no? Sa mayor si Congressman Albi sa iya panahon. Ano gani parog niya? Amo na pagpirmahan ay sa Milwaukee Fabric. Pero subong, timing gid sa pagbukas sa maskara, may showcase naman si Mayor Greg sa taya sa mga bisita.
24: No,
1: nga. Nga, imagine mo, plaza mo, kahatahob siyang suga. First time ni Guru kami, amo ni ka beautiful nga plaza, no?
24: Kag ang nag-andar, hindi lang isa.

0: Here we go, mga KK5.
1: Tira! 2026 version.
0: Alright! Wala pa kita makakuha sa kopya, no? Ay pa sila naka-issue sa official copy sa maskara, no?
1: Nagpapagawa,
0: nagpapagawa. Nagpapamati ko sa restubangan sa Upper East. Ay, doon ko na muna itong official music, kagapo.

0: Okay.
1: 2025 version.
0: The 2025 version. Naringin ako lahat. Sabi ko na si Sir Raul na bago pamati sa ato na. O grab number. Bago pamati. Sir Raul, good morning.
1: Gapo, may nagbugno sa ako.
0: Gagimaras na.
1: Si Junjun Rosal. Nagbugno sa ako.
0: Kaya Junjun may wag.
1: Oo, may wag. Pamati isa sa ato. Nga duha sa auto. Ako no. Good morning, sir, Mr. Rosal. Kag si John Eric Rosal, man isa ka.

0: Apol! Morning, Paul!
1: Oh!
0: Musta, musta ka na, Paul? Kasi misis niya si Manny.
1: Good morning, Linda.
0: Oh, may nakakala sa inyo.
1: Kaya agapan ako nung kasi gabong na ito sa inyo.
0: Mr. and Mrs. Apostol. May napilito na. Apol Apostol!
1: Hidlaw ko sa mascara music mo ba?
0: Namin na galagan. Tan mintras gito, karpagwa ang fountain, tan.
1: Sige, bitan, pagita fountain, bitan.
0: Arada, tan. Ala, gila yung nagamit, nagapon, bro. Malipat lang yung totoo yung tanong. Bakita kay Cheryl dyan?

0: Yes! Sabi yan, loud and proud.
1: Given bigay na eh. Katawin pa ba tiya, no?
0: Maraming ijayaya. Ang 2025 na yan ko.
1: Oh! Garit, garit, todo rin sila. Mangina!
0: Amo na ni. Do EK47, yung punta yun. Kita mo, Tan. Mario, ganyan dyan, no?
1: Nah. Wow! Sige, sige, pagkwatan!
0: Eyes to the board! Eyes to the board!
1: Ng mga bata, kapag hingawak mo, sila maligo pa ito yung nilag mo.
0: Mga badyaw.
1: May maligoan na. Pero katahong, ha?
0: Katahong, ha? Ara pang isa, ho?
1: Oh. Wow! Dali na lang, ha? Mayor, kaya tayo mingagin sa maskara. Taga TSA, tapusan nyo na. Tapusan nyo, ha? Magdumay ko sa maskara, ho?

0: Grabe. Grabe. Ka namin, no?
1: Kita mo na fountain?
0: Tiba, diba, tsaga ko si Doc Ramil Oyaga pa din. Samtang nag-gym siya to. Samtang nag-gym siya. Gagamaskara festival na to, ha. Kagapon, ay salamat na kinaki Ma'am Chia in advance kay Doc Ramil Oyaga.
1: Doc, welcome back, ha. Thank you.
0: Nagpagawa na sila official chat.
1: Para na?
0: No? Yung official na chat na sila.
1: Diyos.
0: Yung October pang pizza. Bo, Diyos mio. May kikita naman kung biliwat ko ng kapot pataniwas ka rin.
1: Sir Jan.
0: Ha?
1: Kailan probitsahan ta ka gali? Pizza 28. Basta sa October 1 probitsahan ta ka na eh. Kaya rin ka pa. Kipag

0: Sunjin. Oh,
1: si Ma'am Jack kagapon, kibot ko na may ara na group chat. No? Sus, October, ano na yung pizza man?
0: 18?
1: Iwala na butang ko na nung pizza, pero doon kakululbaan eh.
0: So 18? Mano, 18 na nakasulat daw?
1: Kabalo ka naman eh, kundi naman eh. Ang tanan niya na ginapost di, puro matahong mga lugar sa Canada.
0: Buti, araw. Akin na dahil yung ara ng imo, no?
1: Ha?
0: Ara
1: ng imo? Ay, may visa na yan, dugay
0: na. Ara ng Canadian visa mo?
1: Multiple entry na mo. No?
0: Canadian visa mo, ara na.
1: Ati boss, thank you, gina.
0: You visit Ontario.
1: Ati si Busan ng Kabalo. Ang amon lang yan din nga ginakalipay. Kinakita lang namon yung mga beautiful places. May pa kami Kabalo ko rupot si Ganon. Ayo, sige, balik na sa discussion sa K-5.
0: You know the drill.
1: You know the drill.
0: Makalakat ka, you know the drill.
1: Yeah.
0: You know the drill.
1: May nakalipatan. So, dugay-dugay, check ta, no? Update, standby ka mo mga update ta. Dito to, kanta dumduman yung pagin balita iniuna ni Kay Perberto Gaket gabi. Nagligad nga yung dadlaw. Nga may ginlabo sa barangay to. Arap ako na sa Cagayan de Oro, Kay Perberic mo. No? Sa nagtuhaw ini nga balita. And ano motibo ayan ha? Nagilabot sa punto nga nagpinat siya naigin. Ang kabuhi subong daw halampanganan na lang Kay Perberic. Doon manok lang anytime. Kumakig ka man, hero ka na lang.
0: Kalain ba lang, kalain.
1: Duga pasingit ang taos kalibutan.
0: You know, ang advice na sa mga kauturan ta, pasensya gid. Kun baka paumod, paumod. Kun di aguanta.
1: Pag kapit. Why? Namo na dra sa kalabot. Panawag sina.
0: Dapat
1: hindi. Kun hindi ka kaguanta, panawag ta sina impito.
0: Tindi so, na. Oy, you hold it. You pray.
1: You have pray. To close your eyes. And then paiway gid.
0: Paiway gid.
1: Kaya nga, why ka man ginansyaon da kay 5 minutes.
0: I believe that.
1: Why ka ginansyaon? Wa ang perdi mo na bugal mo lang dula ko magpalikaw kas gamo.
0: If it was 50 years ago, bugal na itan ni gali kay subog ni na.
1: Hindi na pwede.
0: Relax ta.
1: Relax ta. Abuot ta.
0: Hindi pa gusto na sala. Tan sa atong tagpalamati, kung may mga kwan higot anon blas inyo barangay, i-relax.
1: Istoryahan.
0: Istoryahin nyo. Nugay ka mo
1: sa mga banda. Kita rin siling ko si Trump tani kagang Iran. Amo man ang unod sa pinsar nila. Hindi sila alap pamahog. Ting lain. Subong kayong NATO. Nagpamarcha na sa mga tanggitigiran na to sa border.
0: But it's very timely because right now the United Nations General Assembly or UNGA will start in New York. Within the week. It will start
1: ikabay pa.
0: Kabay pa may istoryahan.
1: Oh, hopefully, no?
0: O galing.
1: Nga gusto tang istoryahan na kay Paberek. Sa simple talang sugilan, no? Luyag tani istoryahon. Ay para at least ang aton precious gatong disin.
0: And this will go on until November, ha?
1: Kululbaan mo na yung kay Paberek.
0: Next week, we have another 7 pesos.
1: Abi mo anong ginapaminsar sa migong sabong? Ano ang pamaagi nga makatipid kita?
0: Sa gasolina?
1: Gaso krudo.
0: Sa krudo?
1: O, kasi sin yung kada litro mo.
0: Yan ang isa ka pamagi?
1: Oo.
0: ang imo nga lakat, direct lang yung station mister. Yan ang sinir dyan.
1: Kaya amunin mo, either mabugtaw ka aga pa.
0: Upuntanan.
1: Tapos, maupuntanan. Either o carpool. Or, di ko mag-commute kay sipon mo laki pa, Berik.
0: Mahal ka.
1: Galing kayong problema sa commute naman, mahal gapon. Plus, ang oras mo kang ipaberik.
0: Ang kung may sinakyan ka, just plan your trip amo na gid lang.
1: Okay.
0: Why so, kind of choice, eh?
1: This time around, i-check the skate pipe brand. Kaya ginistoryahan ta rin kainit, no? Basta gani kainit, ton ga pamula-pula.
0: Siya pa na.
1: Ang delikado, subong kay si Red, ga pula ni saya. Kay ang parong nga ga pula, kay kahambal siya. Ano ginilang gusto ka gobyerno?
0: Yaman na yun, kung
1: may eleksyon tao kung hindi.
0: Gambal na ko taning, hindi na kuha na, eh. Tingkatuin nyo naman sa balay niya ngayon naman
1: to. Ay, i-check ka risky pie bread. Ano ginibalag na tabo ng may linaman ay Kapitan Mayong Aga. Red, Mayong Aga.
0: Morning.
1: Tod.
0: Red.
1: Toto na nga itong linya kay Kapitan. No?
2: Eric, kaya welcome back dari sa Bacolod na naman, K5 Elvisan. Kaya tiya sa sinigabalita sa nagligad gadlaw na tabo ni actually si Tiam 21 ang kitang Eljan ni kitang Eric. Diragi na siyong timprano pa ni, pasado lang sa isang gabi, sa nagluntad, in-increment. May arang kita sa guwa kang result ni sa istorya, pero dalikin mo tinatumod naman sa seksado sa paglabu patay siling isa 39 anos ng lalaki. Ang natabu na rin kikita ni Eljan, si kikita ni Eric, nalabot na ton kagapo ni nagkasawa sa biktima o living partner na si Chenelina. Gasunong sa iya, darang pa makapasado lang po sa kapon sa September 21, may ara tira siya ng lalaki na nagsunod sa ilang kapuluyan na ginaligarik sa kay 5L sa Pinagamika na kumaga pa doon mapahandong bala, manago, nagsunod tira sa ilang sa ilang kapuluyan. Estimate na ito, no, kagamaya sila sa puluyan ni Kisim Eljan na Kisim Eric. Estimated ko, no, kwarto lang ang kadukuhon sa ilang sa ilang kapuluyan ara guro sa mga 30 square meters. amuni ang kadakuan sa ila o 20 square meters na gani guro eh. Amo ni kada ko gila tininga pulian dag sulod dira gi sa kalalaki nga magpanago kun ta ni ginsaway ni sa Kitab El Jan gi Kitab Eric kini sa biktima nga ginkilala na si JR Bricosa. Ambal ni JR hindi kaniya pa may kaniya sa kabataan magsimula maubid kung ano man ang imo siniya nga praso di ang hambal sini isang suspitado hindi gitwi ka sa lunsi mo dari nga balay di may matabo daw something nga muna malaki kay Camille Jan kay 5 Eric. So dito sa nagwa ining biktima para bakal kuntani sini isang sundan din sundan ini siya sang suspect makon mo na kita ni Aljan, kita ni Eric, ha? Ginlabuin siya na sagang sang kamot sini sang biktima utod ang tatlo tatlo sini kita ni Aljan, kita ni Eric. Sa atun din ang mga video ginpadala, medyo mas malabot, makigan kita ni Meta, pero kalaw ay bala nga samtang inigamat-amat dula ang niya sini niya kabuhi, do ka ngay bala siyang kortina sa bintana nga matamat niya kahulog. Amuna amat-amat man niya kahulog ang iya sini niya kamot, bangod tuno sa legal partner amat-amat na siya nakabugtuan sinisang ginhawa kay Kitab El Jan kay Kitab Eric. Pag magluwas na sa informasyon na nakuha man nato tinautod pag iya sinigang mga tudno dumalagan pag ining biktima kag dito nalabot siya doon na dalang alang guru mala Kitab El Jan kay Kitab Eric na ini siya natumbad na sa may dalan sa San Juan malapit sa barangay o sa barangay ito pagkatumbaya Kitab El Jan kay Kitab Eric sinakyan pag iya sa suspitsado ginlabo ang iya sininga ulo plus ginilian ang iya sininga liyo.
1: Tito ay gigali na muna mo, ginsaway lang siya. Ano na yung suspect? May hindi pa rin siya sa utok o na no, hay?
2: Well, actually, sa informasyon na nakuha natin, doon ka pa isog-isog ni Kitab El Jan at Kitab Eric eh. Ang munang unang adresyon sa istorya na
1: grabe,
2: kung hindi magsigot ni biktima na magpanago, grabe suspect, inisang ginpatay. Ikaduwa nga beresyon kay Kitab El Jan at Kitab Eric din sugo ining suspect nga patson ining biktima sa kantidad na 5,000 pesos. Amo na ang ikaduwa nga istorya kay Kitab El Jan at Kitab Eric at ipagpat man sa aton sinisig iya sining living partner wala siya kung niya nabot kung sino pa nagsugo sinisig suspect na ipapatay ang iya sinig living partner baka luluhoy lang din kay Kitab El Jan at Kitab Eric kaman tinibata pa ni siya isa ka tuig sobra tapos may binulan pa ni siya kabata ang trabaho siniduan ay bingo kwan bala do operator of maintenance dira nagbulig-bulig siya bingo sa isa dira ka mall sa Makulong at ng Eljanic and Derek tuti ka ron dako maninga panghangkat sa iya kung paano buhiyon ang iya sininga duha ka kabataan pero may aran isa bata ining biktima naging aligar man nga ti nagsulod man isa anay sa illegal nga droga kagitim Eljan at kitim Eric eh pero galing ka ti isunok man sinis sa bata madugay naman ko nung naguntat sa pagsunod sa illegal nga droga ang iya sininga amay kag gusto man iya nga mahatagan ini sa ustisya ang kamatayon sa iya sininga amay kagitim Eljan at kitim Eric sorry unang itong pamatian yung nagbayin sa pahay yag ni alias Jenelin ining Lincoln Parker sini isang biktima yari kita ni Eljan
3: ginlayo pa ako sa mga kagapon ito yo ging amon na dala sa puso ya dala sa kwarta ni sulan sa kuno wala man boy mo sa kay di mo sa kay ni sa bana ko
4: ginatan amo sini ng motibo maging
3: sino ya ay nang daguro si Guan
4: ano man gani
3: ma why to guro ka pa? Why guro ng ano ang laki? Kay may gilabo man to sa konsilam. Para sa oo. Amo na gali sa diri sa nagkamagkoob. Tinakita sa bana ko. Hindi sila kilala sa bana ko. Kapatihan sa bana ko nga. Ay, hindi na diya pagkumkoob. Ito kay may bata ko diyan gamay. Basta yung madalasa. Nangakig sa kadipa.
1: Amo lang gina?
3: Panuhan niya tuloy sa gawin.
4: Saan pagsalo sa sanopan na?
3: Sang alas 5 lang na, sir.
4: Kasi naman yan na?
3: Oo.
1: Grabe, nautok sa tao.
3: Baka niya sa daan, ang muna tuloy yun. Ipatawag ako din nga muna, tabo.
4: Okay. So, bali mga anong oras ginatabo mo?
3: Mga alas 6 ko rin, sir.
1: No, may bata pa nga gamay, oh.
4: Ito ba sa wayan ng lalaki?
3: Hindi di mag-go. Pwede rin sa mo, ang bana, pag-abot ko, wala pa di bana ko.
4: Oo, na nakabalo na nga may ginlabo to sa barangay 3?
3: Wala pa sir. Amo na gayon, isang kasulan na kami nabatihan sa mana ko. Ay na, no, hindi na diya pwede ya, mga kumkuob na diya kay may bata na diyan gamay. Basta madalaan na karoon.
4: Okay.
3: Kaya yung gambay sa mana ko, tindigi pwede, may. Tambal sa mga ambal na ako po sa channel lang. Takay sa iba lang gurawa na ipinig.
4: Pero alagang presyo lang.
1: Grabe, yun lang ba't tanya gigali? Nung bangod gin sa wailan siya?
3: Siya lang gin niya, ginako. Ano naman siya lang sa
0: mga ka mga buhe ba?
1: Tubo! Proteksyon naman ang pamilya mo. Galing mo ay sa galaob niya nga tuntudod siya labok, liki pa meri.
3: Hindi
1: kayo gin magsalig?
3: Paano gin sa kamo to? Ginuna, may gatera, naatumba ako. Ang sumo sa nakita, naatumba akong bana. Muto din yung pungkuan niya na akong bana kaging gabi.
1: Grabe, adoy ko rin eh.
3: Sa diri, wasak yung kyo. Sa deryo, ito nga, ganyan sa babae, di ba, sir? Kagang deryo, dapitan mo, galiyo, sir.
2: So, kung ito, kung ito, kung ito, kung ito, kung pag-sai-sai, sirisa.
1: Grabe, naging ka pang utok sa tao, Kapitan Red, no? No, why naging sa lugar ka, Fred, no?
2: Yes, gani magkikimel dyan. Actually, sa Bacolod, though bago na naman kita nakabati, nga ti, binango, naging patay.
1: Correct, kalabanan nga, tiro, kagipabirik, bumalik ta sa, ay na,
0: kalain.
2: Hindi ba yung isuloy mabatian aton gamit binangon sa mga nabukid niya area sa aton sa Diga Provincia. Possibly, diba si Away Duta, Prodris Bacolod, o ka first time nato niya nga do ginlabo. Kaya isuloy, bulo, kikita niya dyan, kikita niya rin eh. Prodria, ang paglabo niya sa ulo, sinisang biktima, halos kung doon bulag, ining pangasang biktima, kikita niya dyan, kikita niya rin eh. Nag-iyas na yung talunggan, doon nagawilwig na labang sa matapos siniginlabo. Kapulain pa kay ngano wala ko mag-ihaw sang manok wala do actually ang bugina pag saysay sa ato ni kan miskin actually si Police Major Ron Del Tapang sulong si iya kuwaay na gid sa kambalok kung madalong gini nga kainit kay man tigil na bistigaran pa eh pero sige pabangkot ni Sir Tapang iri nga suspitsado kung isa gibang bala nagpatay kay Kitim Eljan grabe mo oo ako nagpatay do wala iya paginulsol or binayal binako iya gid iya nga siya nagpatay ginlabo ang iya sining biktima ka Kitim Eljan.
0: Nga ako no, nga.
2: Actually, amo na ba na eh, there ko no nga mga concern na mangkot nga ang kaugot. Pero ay initial dito nga bala Kitim Eric, tungod nga hindi lagi diya magpahandong, magpanago. Amo lagi na ya.
1: Actually, nga mo na to purpose, kiti may bata sa itong gamay, di ba si ano magkalinabo, bala kinabalaan niya, may linabanay ito mo. Di ka rin maglinagsanay, dami na pamilyahin niya. So galing kita buan nga ka paisog-isog to siya sino kagay do among nagurus pinsar niya gindumtan niya niya kag imagine mo pinatay gidway kaluoy do galasa lang siya saging mo
0: kalain no
2: yes correct among managari kay Kitim Eljan kay Verick pero
1: ang suspect sa bug din ha
2: ang suspect karon kay Kitim Eljan September 21 tabo mga alas 6 o mga alas 7 sa gabi pasado las 11 tungod siya nga mayo nga kapag monitoring pagtutok ni Police Major Papa nga
1: very good
2: nadakpan ang suspitsado kay Kim Eljan sa ilang sining hot pursuit operation.
1: Very good.
2: Nadakpan gara sa ilang sining kapuloyan. Kaya ba't una, pag-una nga paghapit sa kapulisa naton ang informasyon doon nagpasilay, may nagpatulo ka sa silay nga posible sa mata nila pero nakatiktik si Sir Tapang dito bumalik sa sining kapuloyan dakop iling suspitsado kay Kim Eljan kaya kay Fine Eric. So, ari pamatian naman ato ng bahayag ni Police Major Ron Del Tapang aton sining station commander sa Police Station 3.
5: Lucky ligid, no? Immediately naman, mga around 7 o'clock kagabi, habang gina-process ang crime sa Soko, nagkanda kami ng hot pursuit, no? And based sa mga information na nakuha mo namon, in fact, nagkanto mo ko to sa terminal lead sa Silay kay may balita nga may parintis siya sa Silay. So, wala man bumalik naman kami. Ikot dito sa Barangay 3, no? Lahat na pwede niya rumbuhan. Then, at about 11:45 ang gabi, bumalik siya, no? So, may information nga bumalik siya sa balay. So, amutong natigayon gid nga na dakpan sa mga operatiba. At nakuha man natin ang sundang ginamit niya sa paglabo kay GR.
4: Ginagamit niya, sir, ng binangon nga laban sa kalabaw?
5: Normal nga binangon pang daw pang ano bisakit sang kahoy nga ano no so, di ko lang maanong sukat ano
0: talibong ah
5: oh.
4: Pero ni sir ang background sa isang suspect sir
5: ining suspitsado ni damo ni isang reklamo sa iya sa barangay diyan no pero ang iba daw wala lang na nadlock na sa iya kay paisod-isod na siya damo ganda lang sa sundang
1: ayun disiplina
5: decisive gid siya na maghimo sang kriminalidad at iba da ga reklamo man na putol ko ng mga kurente. So, actually, prior to the incident, ginapangita sa namin, kaya isurayan kami ni Kapitan. Kami araw taga Banago, nga daw yung matugin saktan, nga hindi mo din nagbalik siya sa Banago.
1: Ay, isog ba?
5: So, amuna nga, ang dahilan nga dito siya magtago, ano, in the meantime, kaya ginapangita siya. san kami man kapangita sa iya.
1: Mm-hmm.
5: Sang hindi nagsugot ang bana, yung biktima. Kaya kilala niya yung asawa na nga di ka manago, maumid kami sa iyong mga ginahimo katuntuhan. Na tamutong accordingly ha, muna kuno ang pinaka ano, naglayan niya buot. Tamutong pagwa ni GR,
0: daw dumot.
5: Ginalusan niya sang sundang. May other version naman nga siya mismo gatag pero hindi man natin basihan. Nga ginbayaran sa kuno para ipapatay man si GR dahil sa nagsilos sa asawa. So regardless of what is the what was the ano reason, ang clear ta ating karon nga siya ang nagpatay. Klaro nakilala siya ng victim's wife at sa kaaraman sundang nga pwede gin mag-index sa iya sa criminal charges of murder pagpatay ka GR.
2: Okay, sige yan. So, kasi may ang John Generic, kining pansay siya ay di Police Major Rogel Tapanya sa background iya sa suspitsano. Kasi maiso, gibunta siya sa ila lugar sa Barangay 13.
1: Okay.
2: May ara, nira sa mga kwan man reported, kasi ginaligar pang pangawat sa nga kuryente, nag-isa, nagapagwa, balansang talibong, at nagapasundayan dira sa ila siniga lugar kag ngara man kis ang ati ko matripingan niya kasi taon niya ka ti amo na ko nga nahadlok man ang mga tao dira ka magreklamo sa barangay e base balati ma settle barangay kag base bala balikan magdungot ka kitim Eljan ni kitim Eric plus ang iya siniga ang mga aligasyon man nga may kontrasto sa barangay Barago nagpadulong dira may ara man sa mixed clada nga selos sining biktima bukod sa sumulog sa Puloy-an eh. Kung sa Puloy-an mo sumulog ang isa kalalaki hindi mo kinala duman ni Bago kaman wala kinin Eric ang muna kong gaas siguro yung pagwa niya at dumumot ining sutiksado ginlabo at tumba madulaan ining isang kabuhi kay kinin Eljan kay kinin Eric.
0: Okay, so tungod lang gid sa suya-suya sungod lang gid sa mga daw hindi pag-insidyanay, naglidabanay.
1: Hindi lang nga, actually, gaya to, ya, proteksyon na niya tani pamilya, may bata to, tapos kabalo siya, may ispiak, may linagsanay to, nga mo na, may sinuyay na. Dito siya nagkubo-kubo, gaya, pero hindi ka lang diabi, dito ka lang sa iban,
0: Ricardo. Inituulo, ya, kay why siya ginpasulod.
1: Correct. Tiyo, yun ikaw, manabi, may bata kang gamay, nakabit-bit, binangon to, hindi ba pasok, ma... Dapat preparahan, kisa ano, hindi ba malaing, ang preparahan mo, ya, kay proteksyon ng pamilya mo na. No, sige, ya. Pero at least dadakpan siya, bagay na siya tagaan mo sa leksyon.
2: Yes, actually magkapasaka din sa kaso ang himata sila sa biktima ng murder. Gini. Kag dre, may intensyon din niya pati yun rin biktima. Kag sakit lang ang pamaagi sila sa pagdula sa iya sila niya kabuhi. Sa mula ito sila niya balita, kamudulong sa programa ng Foro de los Cablos, ginadulong sa ato sa Power Trio, nga ito sila niya DTX 500, Mighty C, kay Klinika D3 Bio, with DCO, kag ang ato man sila niya DTX, DTSO, kag DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadito ka pa. Kaupon si Patrol, K5 Vincent Curalde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng gabarita, serbisyo publiko kay Galigawan sa Negros, K5 News FM.
1: Alamat, K5 Red Salgado sa imo sa ninyong report. Tiyariya, patyanay, labanay, grabe. Kaluluoy, no? Patay, kid. May bata pa nga gamay, black at K5 Red. Naluoy kita sa bata, nga na ilo siya sa tatay. Bangod lamang sa utok sang tao nga dogin kutot kabagangan. Ha? Budlay gi kumakututan bagangan utok mo. Anyway, nim lang gilino no mga tornilyo sa lawas mo. Ka delikado. Tiroy ka nga parumdom ko na nung halit mo dalon kag ipay sa mo isig ka tao mo.
0: Bisa gani makagi bagangan ang ulo mo.
1: Ay kabudlay, bisa gani puno sang lubi ko nagyan ka bagangan kag ipay Eric patay mo. Ang mas more tao kun kututon ka bagangan utok niya.
0: Galukmat.
1: Ah galukmat ra ning balatian. May malukso sa babaw sang ato. May mabitbit sa Armalite. Kun ano na lang tanana. Ilingi daw si Superman, siya tanana lang. Kaya mo nang epekto kun may bagangan na ang utok mo. Tapiak kamain, bagangan versus lamok.
0: Dari na, dari kita.
1: Talking about lamok, ang dengue cases sa Bacolod, grabe.
0: Yes, yes. Oh.
1: Halin lamang September 6 to 12, subong at tuwing, naka-record ang syudad sa Bacolod sang 5 kamilog nagkalamatay. Halin sa Villamonte, Granada, Mansilingan, kag barangay 16. Patay sa dengue. Ang total number of cases, alam mo, ay isang numero ito ba? 666.
0: Taring ito ka nga lang isa, rin buhinan isa.
1: 666.
0: Kalain, no?
1: Ang pinakadamo nga kaso, abi mo din, Mansilingan, 82.
0: Ang dengue?
1: Oo, handumanan. 58. Tawagan tanong si Doktora Grace Tan, ano ya? Estefania 53, Singkang 44, Alihis 44, Villamonte 40, Granada 39, Banago 32, Takuling 31, Tangub 30. Busy lang ta sa ibang nga balita, dali patanta na ngayong lamok hindi ta pag-i-take for granted. Ang report sa mga napatay, amo ni Kagipay Eric, no? Actually, kung tanong mo nagkalabiktima di, ang 1-year-old, 7 ka bilog lalaki, 7 babae. 1 to 10-year-old, 135 babae, lalaki, 119 babae. Sa gaedad 11 hasta 19, 117 lalaki, 88 babae. Di ko tanong mo, ini nga kaso, do grabe, no? Ang sang September 6 to 12, may isa patay. Sang August 16 to 22, may duwa nga patay, tatlo. No? So all in all, nakalabot kita sa lima ka mga recorded nagkalamatay.
6: Okay.
1: Nagindala na mo ni Kipeberry, kay nga, tigululan nga daan, subong perbiga ulan. Kagbasi ang tupad balay nyo si Ok Pabla ka Kipeberry.
6: Yes, may mga guma,
1: kung
6: may lata.
1: Kung pwede tani, limpyo, tamis palibota. In talking about dengue, paano mabalaan siya sa katao nga ikaw nakututan na sang lamok kang ikaw may ara nga dengue virus. Kaya delikado sa dengue kung hindi maatipan timprano pa kay nubuon niya platelet mo kaki pabiyari.
6: Correct, correct. Good,
1: kag kun maglala na, kag hindi, kag amo palang matalupang dan, mabudlayan na bala ang recovery para si mo. So, dapat timprano pa na ma-detect na ni mo hindi na doktor na, may doktor mo sa gilanon sa ito na eh. I go on the live sa nga program si Dr. Grace Tan sang City Health Office mga ka-K5 para at least mahibalawan ta, no? Kung bala ano ang mga dapat ngayon moon. Kag dito sa paraiso sa gay, no? Ang kaso ka-K5 Eric sang dengue, grabe man. Taas man dito ang kaso sang dengue.
0: Tungkol si Sir Eljan sang maulan siya, tapos mauntat, maulan. So sa mga buka ng mga butilya, mga gumas ang salakyan, mga lata sang inyong mga sardinas nga ginapanghaboy-haboy kundiin or mga jutay nga mga luhob-luhob sa kinin sa inyong balay, nagaipon ang tubig. Pag-ipon sa tubig, matinerdira ang similya sang manok, sang manok sang lamok. Sabi ko manok tari kidu nami ihawon. Masinira ang similya sang lamok and it will start to breed kag magasulod na ang iya sang dengue. Ang iya nga similya sang dengue, which is dangerous.
1: So, no? Very very important kay matandaan tani. Halungan tagid, no? Kay kabalo ka mga lamok. Ang paborito lang ang breeding places number one. Ang mga stagnant water.
0: Yes.
1: Kadua, ang mga guma, blas ng salakyan na, naging nasunulan ka, stagnant water,
0: nasunod. Stagnant water, mga kwan,
1: ang
0: kabo.
1: Ang hilamon nga masyadok damol, no? I-text mo siya, guru, anay, K5, rin, no? Dok, Tan, Doktora Grace, nagatawag kami na si Ima, no? Kahapon ko na siya kintawagan nga man live kita sa iya, subong aga, no? Sa program ta. And ang isa pa kay paborito sang lamok ina blang sulod balay mo wala balang ginasilakan adlaw. Mga likod kurtina mga dulom, dalong katrimo. Paborito yagin ng istaran. Bisan locker mo pa kay paborito kun hindi mo mabuksan kay malipyuan. Tinira niya sa mga lamok. So, amo nang dapat
0: magpangita si mo. Kay jan din ka.
1: Si mo rekus locker.
0: Ari locker gano ka na. Dinatiniran ko para wa isang dinggi nga magtinir. Para ni saton tanan.
1: Oh, gani.
0: May ara si Reljan, apat ka bahin ang cycle of lamok nga gahimo dengue. First nagay itlog, din magwa ang larva, ang iyang ulod-ulod bla. Tapos magwa ang pupa, amo ni nga daw dako-dako nga tambok-tambokan jutay nga ulod kag magagwa ng adult amo na ang dengue mosquito. Ang isa ka special nga lamok para sa dengue is Aedes aegypti.
1: Kag Aedes albopectus. Amo ning duha ka klase lamok. Para nami gidya kun si Dr. Grace tanang upod ta. Para may tindihan tagi kun bala paano ining dengue, ano mga sinyales ni blood symptoms.
7: Awat katanungan. May kasagutan. Foro de los Pueblo.
1: On the spot, may kapunta si Dr. Grace Tan. Dr. Grace Tan, good morning.
0: Morning, ma'am.
8: Good morning po.
1: Doc, kapun mo si K5 Eljan Castaño and K5 Eric Tinerefe. Dari sa K5 News FM. Doc, daw nakibot kita kay ang record nga nagwa from the City Health Office. dengue update as of September 6 to 12, 2026. May ara na ta klaw ay nga numero ba? 666 total cases, no? May lima ka mga probable death sa area sa Villamonte, Granada, Mansiningan, kag Barangay 16.
0: Patay na, ha?
1: No? So, luyag na itong idukaron subong ang mga utod about dengue, no? Could you please tell us, Doc, paano kay kinanglan early treatment, importante ni kag prevention. Paano mabalaan sa isa ka tao nga ini siya ang biktima na kag na-contaminate, no, sang ginatawag nga dengue virus?
0: What are the symptoms?
6: Okay. So, good morning once again, no. To start off, we would want to reiterate ang cases na to, yung 666. As of September 12, this is from January 1 to September 12, 2026, with 5 deaths. Last year, we had 788 with 5 deaths man. So though gamay-gamay niya siya, 15% lower niya siya sa the cases natin last year, but we are not comfortable
1: with the stats
6: or the figures natin. So, ang cases natin, no, ng kasaka because of the ulan-ulan, maulan, gayon mauntas, maulan mauntas. So definitely there are a lot of mga collective, mga tubig na palibot naton, both sa sulod at sa gwat ng balay.
1: Okay.
6: So what happens is once mag-breed ang lamok and mga gut, mangita na siya sa iyang warm body palagton. So warm bodies include people. Bumit niya mga tao na sumasuyot sa dugo, and once infected na siya ang mosquito, ang pagkagat niya na daan sa tao, the exchange gift, ang virus ihatag sa tao in exchange for the blood meal. Kwaon niya.
1: Pagkaon.
6: So, once na na sa body ng isa ka tao ang
0: virus.
6: Madamo na ina siya and then mag-cause ng infection. So it starts off with fever. Usually the fever is noted 2 to 5 days after mag-infection. So after i-sangton sang lamok ang isang person, in 2 to 5 days na-develop ang fever. So there are instances. So for example, first time na nag-dengue ang isang person, medyo milder pa na siya. But once mag-second, third, and fourth na nga time, medyo delikado na na siya. Kaya there are already, though parang, ano tawag siya, do may nag-prompt na ba dito nga, o do may mark na ba nga, mayroon ako previous na infection, so nag-worsen na siya ang cases na to.
1: Okay.
6: Ang symptoms.
1: So hindi gali, but si ganon niya kung kapila ka naging kutot, kaya na-dengue, mas nag-backward immune system mo. Instead, mas nag-dasig ang paglaptas ang virus kung kagi ka na kagat.
0: Oh, kaya may unod ka na nga daan.
6: Yes. Yes, sir.
1: Okay.
6: So, ang dengue ta kasi, sir, is hindi niya siya immunity based.
1: Correct. Na, correct.
6: Diba may hara, kita nga mga sakit, no, nga once nag infection ka sa una, hindi ka na malatman, kaya bakod ka na.
0: Uh-huh.
6: So si dengue, kaya may 4 siya ka strains sa virus. These are dengue 1, 2, 3, and 4. So meaning, if makagtan ka sa isa ka strain, the possibility na makagtan ka sa 2, 3, and 4 is on a separate naman na iyang instance. So pwede ka nga in a lifetime, 4 times kaya magka-dengue. The problem is sa succeeding mga cases, kaya may ara ka na daan sa parang kumbaga mark na may infection ka na in the past, doon nag-boost na siya doon ang infection na or ang status na doon. So it doesn't mean na ma-immune kita, but nag-worsen ang case na to on the succeeding na mga event or ang succeeding na mga kagtanay. So, it starts with fever.
1: I like that. Hindi lang lamok ni Doc. Kag-ido.
0: Okay lang, kagat nila ko si...
1: Okay.
0: Go ahead.
6: Mag-start with fever 2 to 5 days. most often, ang abiso natin mga folks, no, at mga pasyente, doktrang kaso lang, kay doktrang kaso lang gidman siya. Mabugat ang ulo, mabugat ang lawas,
1: okay,
6: ang mga tulaan, kabugat, wala gana magkaon, wala gana magbangon. Literally, so trangkaso gid niya, gusto mo lang ihigda, gusto mo lang ipahuway, gusto mo lang itulog. Isang magkaon, wala gana. Isang una, may nabatian ko nga isang ka-speaker nung into naturalist niya siya. Isang una ko, no, kung maghilanat ka, tulog lang kay ang body mo will fight off the infection. Pero ganun kay ga-evolve nga ang tao, in a lot of times, ang body ta, do hindi naman namin mag-fight ng infection because of a lot of things man. Kulang na nga daan in the first place, kulang na nga daan sa tulog, kulang na nga daan sa nutrition. So, basically, pag nag-infection ang body, naghilanat, hindi na makapag na naturally ang body ta. That's why nag-worsen ang aton nga condition. So, siguro sa subo nga times nga hindi naman namin, we need to start off with pabakudo na nga daan ang immunity before pa mag-infection. So, pabakudo na nga daan.
0: Okay.
6: By eating nutritious food, getting lots of sleep, drinking lots of water, taking your vitamins, and hindi na pag-intrahan sa smoking or smoking exposure, other chemicals. Para nga makabato na bala kung mag-abot na ang time sa infection. So, kung maghilanat na 2 to 5 days, no, after the start ng or after na na-infect siya, ang matabo is maghilanat, wala na gaan-gana magkaon, especially mga kabataan and immunocompromised. So, kita nga parents or kita nga mga adults should encourage yung pabangunan gid na mag-inom plenty of fluids.
0: Sips, okay.
6: Isang frequent lang, sips of fluids. Kay maghilanat ka na nga daan mo, tiinit na, ma-dehydrate kapag yun. Kay tungod niya, mainit pa ang panahon. So, we need lots of fluids to fight off. So, kinanglan tagaan tapag start na lang sa hilanat, with whether kung ano man ang cause, no, tagaan tagit siya sa plenty of fluids like Orisol. Not the energy drink that we used to drink mag-exercise and everything, Orisol gid.
0: Orisol gid.
6: This will give, to give us ang body tanos ang glucose, sodium, potassium para nga ma-replenish ang mga losses na to.
1: Okay.
6: So, give lots of fluids, no, sa first day pa lang ang naghihilanat. So, muna siya, symptom sila, bugat ang lawas, bugat ang ulo, sakit, bugat ang mata. Literally, do it, pull down sa gid kay matulog.
0: Why siya sa mga external symptoms, Doc? Like mga rashes sa lawas nga makita?
6: Yes, ang rash, sir, would come on a later date na. So, for example, 3rd, 4th, 5th.
1: Kaya hindi siya magapan, maamunan ng sitwasyon, no?
6: Yeah, kaya we, hindi ka dapat ulatun niya mag-rash. Ang una nila is the fever.
1: So, basically, in the first 2 to 5 days after contact, mabatsagan mo na ni, mga pila kadlaw ngayon nahilanat ka, Dok, naka, nga ma-alarma.
0: Nga makasuspitsyo ka,
1: nga may dengue ka na.
0: Dengue na niyaw?
6: Ang atong bisabong, sir, no, basing on interviews ng mga nagkala dengue man, there are instances nung may ata man nagpa-check up man sila on the first day sa nilanat nila.
0: Okay.
6: Second day. So, basically, kung lantawang gid na to, no, first day pa ng sanghilanat, it should warrant us give plenty of fluid, especially Orisol, pakaunon sa maayo na kung pwede ipa-check up na din yun. Kasi para ma-follow up na naton kay sa first day sang hilanat makakuha na kita dira sang dengue NS1. So this is a test to give us a clue nga dengue na ni siya. But kung symptom wise lang gid bugat na gid ang kalawasan with the fever, hindi mo siya ma-distinguish from flu. Kaya ang flu sa subong, medyo mabulubog ka na, no, guys? May ubo pa, may sipon pa. So there are times nga, sabi nila, sa kaso lang, kay it starts off with hilanat, bugat ang lawas, na iba niya nag-aupod ang medyo gasipon, medyo may ubo-ubo gamay. So hindi mo na siya ma-distinguish. Kaya ang mag-infect di ang dengue, wala man galimit ang lawas mo nga, op, dengue lang ko sa bongha, wala ko sa kaso, wala ko pneumonia, wala ko flu. Dengue lang yet. But kisa nag-milik skla ina sila. Tapit all nag-ulan-ulan pangadaan, nag-baha-baha pa. There are times nakaubog pa sa baha.
0: Liptos naman.
6: Or wala na gina wala na gina-disclose na kaubog sa baha.
1: Okay.
6: So, hindi mo nag-gid na mabalan kung ano ina siya. So, the best way is to get consult kay ipa-test na siya, dengue NS1. Tag i- baseline CBC platelet count. Second day is the fever pa. Nang taon ta ko nagasuka pagi. Or sorry gid for those
0: okay lang. Nagkaon.
6: May ala nagasuka pang libang. So ini siya, these are also a warning sign nga dapat lang taon sa isa ka ginikanan o isa ka caretaker for those nga nagadengi kasi init na siya. Ilanas ng taas, no? Mainit pang panahon, magsuka pang libang, ga-add up sa dehydration sa isa ka pasyente.
0: So, amo ni mga balantayan, galidok, hilanat nga, wala na mo na mo, ginhilanat ka, sakit imo ulo, suka pang libang, then on the later part, gano, hindi ginmaagapan is rashes. So, the best advice is, on the time nga mabatsyagan mo, nga may hilanat ka, mapacheck up ka na. Now, do we have enough facilities to check dira sa aton sa City Health, Doc?
6: Ang aton health centers are all in a dengue fast lane. May dengue
0: fast lane. Very good, very good.
6: Si City Health na nga main, ang laboratory ta can facilitate for dengue NS1 as well as ang CBC naton. Basta may request lang ni doctor. So malabay kita gyapon for consult. So may dengue fast lanes kita. Even if you go to private facilities, no, kung hindi kanyan sa ato niya health centers, pwede man na sila ka-cater sa imo ka ang kanila request for laboratories like dengue, NS1, CBC, and platelet count. So, pwede na ma-cater sa City Health staff.
0: Ate, very good. So, inagali, Doc, no, may ara gikitagli yan ng mga, tilibre na sa Doc, inang aton nga laboratory ng mga CBC. Are all those free?
6: Ang dengue NS1 kasi CBC platelet count libre ni siya.
0: Kita mo ginanda. Very good.
6: Ang iba niya nga test naton, hindi ko na kapasalig, no.
0: Okay.
6: Basta ini lang ha, we're talking about dengue.
0: Yes. Dengue lang.
6: Dengue NS1 ta and CBC platelet count ta. Libre na siya basta may request ni doctor.
0: Doc, ari na lang, Doc. Doc, diretsuhan nga pamangkot. Kaya damo gid subong interesado nga listeners naton, Doc. Grabe gid ang interest ni. Ano ang kinalain sang hilanat kag sakit sang ulo, sang nagalain lang ang pamatsyag mo kag wala ka unod bulsa mo, sang sa hilanat kag kagat ikaw sang lamok nga dengue. Ano ang kaibahan sina?
1: Kadelikado niya, no?
0: Sakit sa ulo nga.
1: Kabalo ka kun wala unod bulsa mo, tanan ka sakit mo.
0: Sakit man mo. Ti anong kaibahan sang sina ka sakit?
1: Anong kinalain, guro? Kay Tagalog kay kaibahan.
0: Anong kinalain niya sang saging kagat kay sang dengue, Doc?
6: Dugdugang bugat.
1: Okay.
0: Anong paano na mabalaan, Doc? Paano ma-distinguish?
6: Bisan need lang, no, kay nag if you think of dehydration, damo to Orisol sa aton health center, libre na siya.
1: I see.
6: Ang health centers nagapanghatag sina. Ako, katulang get. So, at ang going back na, sir, no, ang mga danger signs na to, no. So, ang mga without warning signs sa fever, amo na ha, fever. These are the basic things nga, bisan wa ay kapakakad to sa health center, balantayan na natin, or what do we need to watch out for? So,